0: nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka.
4: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
4: Di, pre. Musta mo lang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: DGX 500.
8: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
6: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio, D3 Bio.
12: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
15: Q7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: gula? High blood gid ko.
16: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
7: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika. Ga, ma-joy ride man tabi ga.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tiga, ma-joyride na ta.
18: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
17: Sige ka, Gidya!
18: Siyempre! Naka-extend ko ya!
17: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: Yeah.
1: Radio Hit
0: at 500.
1: DTX 500.
2: Mabahal sa mga butika.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall. Hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
7: nga may D3.
5: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio.
7: Ang D3
5: nga may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: DTX 500.
10: Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
11: Kag stress adlaw-adlaw?
10: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulang? Kalaman ang abyan.
5: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500.
11: Ang stress malikawan.
10: Pagkamuringon malimtan.
5: DTX 500.
7: DTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
5: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Saka sales rep.
17: So una,
16: magid ako sa akong body odor.
17: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag naghamis ka nagbutik gid akong nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapika na. Nakadito.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
20: Gagabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo. Extend. Isang kapsula ka lang.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Pororo de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Pororo de los Pueblos, Pororo de los Pueblos.
22: 14 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8 pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
22: Kung may mga minsay ka mo mga ka K5 ipadalay na diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital ugod babasa tang inyo siniga mga minsahe. Kay Ma'am Roda Donato Amago, maing aga diri sa may barangay Dinginan, Sir Reynante Cam. kag sa Family Cam sa Barangay Dayaw naga-monitor. Good morning. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, gapamati naman. Salamat, Gid. Kag kay kuno Sherry Ann Asibog Unarse, good morning. Kay Mick Villaruel, dira sa may Barangay Libas, nagatutok na. Mike De La Torre, sir, siguro yung taga-gobyerno, mag-try man sila mag-minimum para mabalaan Manila kung okay sa ilang minimum or hindi, kung maigo ang minimum wage. Oh, tiya mo ganyan problema, Sir Mike De La Torre, kay may ara kita sa ginatawag nga depende sa level of qualification. Hindi man pwede silduhan mo sa minimum wage ang isa katawo nga nagtuon iya, nag-eskwela sa Malawi at tinuig, ginhasa ang kaugalingon nga maging eksperto sa isa kabagay, silduhan mo lang sa minimum. Hindi man pwede ang isa katawo nga kulang ang hibalo, ibutang mo sa level sa isa ka-eksperto. That is why may hierarchy kita nga ginatawag ang yabi, pero hindi man natin malipod nga. Pero kung ikumparar mo minimum wage sa bong, taas siya ko ng taon. However, ang purchasing power sang piso mga gag-K5 to managid kanubo. Pila man lang sa una minimum wage. Nagsaka mato na minimum wage pero hindi mabatsagan sang ordinaryo nga mga mamumugon ang pagsaka sininga. Kiti ka mahal man sang balaklon. Pila na subong kilo sang bugas. Sudan subong bisan ibis na gidlang gani hindi kakabakal 20 pesos mga gag-K5. Like sa una, may 20 pesos ka makabakal ka isdang isa katumpok damo-damo na iya. May 20 pesos ka sa una, makabakal ka na sa mga tabagak, bisan ro-reject lang damo na iya. Pila mo na kadlaw nga kaon-kaon. Ang bilis ang kuryente, tubig, kag-iban pa naton ng mga kinanglanon sa adlaw-adlaw puwerte na kamahal. That is why, bisan ano kadako ning ginsaka ligad sang minimum wage mga ka-K5. No? Sa aton si Magkauturan.

isang goods and services. Dapat balanse ni mga ka-K5. Pero hindi man naton malipod, kag hindi man naton ma-deny nga pigado gid sa buong ang kita sang ordinaryo naton nga mga kautura. Pigado ng kita damo pa deduction. Kisa sa mga security agency way pa nila na ginarimit ang remittance sa mga sikyo nila sa SSS, PhilHealth kag Pag-ibig, no? Tsakto ila pag-deduct sa ilang mga empleyado, ilabi na sa mga amigo naton ng mga sikyo, pre-check mo to gali sa SSS, yaba o pilaya kabulan, ang ibang ni tinuig yung wala, wala mabayra ng ilang sining remittance mga ka-K5. Ang ilang sining mandatory contributions, makon mo na. So dapat balansin ni, that is why mayara kita sa Department of Labor and Employment, kung may mga unfair labor practices, dangop ka mo sa dole. And of course, mayara kita sa ginatawag na ginatunan ang pag-implement sa wage increase kay may impact ini kahit papano. But of course, amula nang hindi tama kuha ng wisdom mga ka-K5 na regionalized ang pag-implement sa minimum wage. Lain sa Luzon, lain sa Visayas, and different regions and Mindanao. Nga ang ginakaon nila to, lain sa ginakaon tao. Kiti ko lang taunta sa nasyonal, dako-dako to gawang minimum wage. O galing, bisan mataas ang minimum wage dito, lantawa naman ang cost of living. Di ka to yung mabuhi, wala kwarta. Unlike diri sa aton, makatanom ka kamuti, mahugod ka lang, tanom ka kamuti, tangkong, kag kung ano nga kararoton, may sudanon kagid, may kalihon kagid. Dito yung sa Manila, di ka to matanom sang talamnon mo, skarsada. So, amo na. Bangod sa mataas nga cost of living, bisang gasininaka pa ang minimum wage mga ka-K5, di mabatsagan sang tao. Daan pa nga ti, grabe ang corruption sa pungsod. Lantawan nyo ba lang mga nagapulungko sa poder? Nakakita ka lang bala sa nagapungko sa poder? Nga namigado? Kulang na lang gani, bilog nila nga pamilya, padalagano nila sa politika? Kaya di kumikita ang kabuhayan ng pagiging politiko nga korap mga ka-K5. Kita ginaymo ni nila pinamilya? Hindi na yung mambal ka kay gusto naton sa matuntun kapag serbisyo. Oh, come on. Pwede kagidya ka serbisyo. Bisan way kas politika. Damo pamagi kung hantop ang imong purpose ng magserbisyo, o galing niya ti mambal ka lang maserbisyo, ka mo na masulod kas politika. Imo pa yung himoon nga disguise ang hambal mga serbisyo pero ti mangawat ka malang galigyapon. Nantawan nyo ba lang mga propiedad? Lantawan nyo ba lang lifestyle paginawi sa mga ara sa poder? Ikomparar sa paginawi sa isa koordinaryo nga tao? Lantawan nyo lang. But silingon, may something gid sa ilang posisyon nga muna ginahapan nila, hindi nila gusto bayan. Hindi lang niya nga mabal ka serbisyo. Oh, come on. Nga ikaw lang yung pinakamaya daw. May something na da sila palang akuan nga nauyonan nila kag hindi nila mabayan-bayan. No? Kaglantawan nyo kung ano ang nagbago sa ila kabuhi kag sa ila bilog a pamilya ikomparar sa kabuhi sa isa koordinaryo nga tao nga nagabakas. Gapatulos ang balas kag dugo. Ikomparar sa kabuhi sa isa koordinaryo nga taxpayer. Amo nang inalantaw tada mga ka-K5. Nantawan nyo lang sa nasyonal, padao, panaog sa lokal. Grabe nga mga opisyo mga ka-K5 kag makahalawhaw ang na-expose ng mga isyo sa korupsyon. Ang problema lang, ginatampa ka na sang kamaturan ng politiko nga duhalos panginmatsan mo, makawat, protigsagi kapag yapon ka depensa. Inabangon bulag ka na iya mo. Kung bulag ka, kag panatiko ka na sa politiko, hindi mo makita ang maayo kag malaot. Tilan to bala sa social media? Kung sino dang mga panatiko sa politiko? Wala kag tuo? Dapat maka-Filipino kita iya. Hindi kita iya mangin diehard supporter sa kung ano man na grupo politikal. Kaya pala riyo malang na sila. Palariyo malang na sila nga nagapang remedyo.
Hindi na

Ma'am, balkang ti gusto nila magserbisyo. Ayhan, serbisyo ayhan. Hindi magkaserbisyo ka man on your own personal and personal capacity, personal and private capacity. Kung pag serbisyo man lang ginapangita mo da. Damo sa mga tao nga nagaserbisyo ah. Oh, even our CEO Doc Ramil oy. Gaserbisyo publiko, gabulig sa tao pero isa siya ka pribado nga persona. Hindi niya kinanglan niya sang pwesto sa gobyerno para magserbisyo kag magbulig. Ang iba niya, dahak-dahak abi mo. Kita niyo tanan nga bagay, gusto bikaan. Ginakulang pag-ide, timintra pag-idspolitika.

pero sa ila kasing-kasing, sa ila konsensya, nakaibalo sila nga halin ina sa mahigko. Kagbasi isa pa na sa mga rason kung nga man sa impyerno sila pagadalun. Gani kita yan, di kita sagi ka, salig sini sa ila. Kag hindi gid kita mangin panatiko sa kung sino nga politiko. Dapat kita yung mga kaka-K5. No? Dapat kita yung mga kaka-K5 magbakas ang tagsa-tagsa. Kag kung sino man na may ginahimo nga kabulastugan, kag kamalamalahan sa poder, i-held accountable. Hindi yan nga doon panginmatsan yung pagsuportahan. Pero ang dalagan subong sa ekonomiya taperte na gidya ka piot mga kakaifa. Mapiot na gidya ka tama. Kaiwat na gid. No? Even mga ordinaryo ta nga mga mamumuguno naghala na nga hindi ni sila kasarang. And even mga employer subong nagabuhin sang empleyado, gabuhin sa mga ginakuha nilang serbisyo kay hindi naman sila kasarang magpasweldo kay dako naman ang sweldo subong mo. Pero ang nag-gapang-employo hindi man mabuhi sa ginabaton niya nga minimum wage kapin pa kami pamilya kay hindi gani makasustener sa kamahalon sa mga produkto kang serbisyo mga kakaifa. Amo nang problema da. Amo na nga dapat ginabalansi ni mga kakaifa while gusto ta mabuligan tanan ng mga minimum wage earner lang taon ta man ang impact sini sa employment. Kaya base karon ta sa sweldo, hindi na masarangan pa sweldo. Dugang pa mga kaka-K5. No? Sa sitwasyon subong sa aton, sinigapungsod, terrible gidya katama. Ang kapurauton kagkaimulon mga kaka-K5. 26 minutos sa nakaligad sa takt ng alas 8. Uy, may aga sa mga nakatutok naton ng mga kaka-K5 dari sa aton, sinigapag pangalagad, no? Dari sa Foro de los Pueblos sa program. Okay, kay Ma'am Roda Donato Amago, salamat. Kay Sherry Ann Asibog Unarse, nag-monitor na. Francis Castro, ginagreet niya kunogali ang family Castro kag Blanca Flor Diaz and Magsipok family sa Barangay Cubay, President Rojas. Salamat, gid. Leo Jan Billones, good morning. Bram Bernadette Omiten Calzado, nagatutok na madamogig na salamat. Kay Ma'am Genevieve Incong Rosales, nag-monitor. Rona Dorado, ginatamiyaw niya si Jomer Bailon nga nag-celebrar siya sa birthday subong adlaw mayong aga watching from Tabok, Pontevedra. Sir Jomer Bailon, happy birthday. Sir Jomer Bailon, happy birthday alin sa kay Ma'am Rona Dorado dira sa Tabok, Pontevedra. Francis Castro sa Cubay, President Ross, good morning. Kag kay Elmer Arabia, nag-monitor na madamo gidga. Salamat mga kaka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga kaka-K5 sang Power Trio DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga kaka-K5. Sa dugang nga balita, ang Capiz Medical Center ginasigahom nga mangin 100% nga fully operational na mga kaka-K5. No? Nga mangin fully operational na sang antes magtakop ang tuig mga kaka-K5. Kay ang unang target October, no? Before magtakop ang October, makasaylo ng RMPH dito sa Lanot. Pero di aminado ang pamunuan sa RMPH si Dr. Florencio Lutsing Jr. nga do alang-alang pakidamo sila sang dapat i-comply mga kaka-K5. Yari ba lang kabayin sang interview, kabayin sang agin pagwa man ng video footage sang Capiz Provincial Government Information Office angot karon sa sining estado sang Capiz Medical Center dira sa may barangay Lanot mga kaka-K5. Kaya mo ni, sa kasaysayan diri sa Western Visayas, kung imo lang isipon ang number of years, amo na ning pinakalawig ganahuman ng ospital mga kaka-K5. Ginumpisahan ni Tangko, ginpadayon ni after Tangko, si Roger Bulos, Del Rosario, dasun si Contreras, and dasun subong si Castro. Apat ka gobernador mga kaka-K5, no? Ang nag-agi. Ginumpisahan bungkal ang duta sang time ni Tangko,

0: kag-amat-amat mga ka-K5, pero wag hindi maghuman. Hambal gani sa iba na mo yung pinakadako ng ospital sa kalibutan mo, kitimakon mo, dekada, dekada bago mahuman mga ka-K5. Ang problema, bida, ang pundo. Kay face by face man, ang pagpundo sini, kag may mga tuig na somehow wala pundo. Yung problema, gagabok nga nagagabok, why pa mahuman, di mapuslan sang tao. Now, here comes Castro administration. Kag nabatian sang gobernador ni Governor Ferdinand Otto Castro ang reklamo sang publiko angot sa hindi maayo nga sitwasyon sa RMPH dere sa Arnaldo Boulevard. Kulang nga bed capacity. Pigado na nga mga pasilidad, way padalabot ang suplado kag suplada nga mga empleyado puwera lang sa mga maayo nga ilisipon. Tigin amat-amat ini kag subong almost mahumana. May mga finishing touches na lang mga ka-K5. Kaga, makapila na, ti pagpungko agad sa gobernador, nagambal sa amo ni nga tuig, mamana ni. Pero ti duwa ay, na-extend nga na-extend. And lately, nag-utang ang gobyerno probinsyal sang 1 billion pesos. Kag part sang 1 billion, 250 million, gingastos dira sa RMPH Lanot Building nga pagatawgon nga Capiz Medical Center. And we don't know yet kung bala ini bastante para totally mahuman ang pasilidad. Promamat-amat na sa ilong RMPH Lanot dito sa, or ang RMPH Boulevard dito sa Lanot, mga ka-K5. Yari bala si Dr. Florencio Lutsing Jr., ang hepe sang Rojas Memorial Provincial Hospital.
1: Handong gidya, kagtuyo gidya sa atong gobernador, ini pagabuksan gitani sa Oktubre. At least sa katapusan sang simana sang Oktubre. Pag evaluate namon, hindi abi ang hospital hindi kasubong sa ordinaryong opisina nga hindi ginalisensyahan. Bali ang aton hospital kinanglan anay naton pa-lisensyahan bago kita to makasaylo. Bisan ang infrastruktura 90% nga preparado apang ang pagpalisensya medyo amuna ang nagapagay sa aton. Kay kinanglan natin kuha ang isang lisensya sa fire, occupancy permit, lisensya sa DOH, kag sa PhilHealth. Muna ang mga nagapaantala sa aton. Pero sa akong tulok, makasailogi kita bago ini nga tuig magtapos. Inasing aga sa pag-meeting ko sa among mga tao because kami nag-amat-amat na. In fact, dito subong hapon, may nag-finishing touches na dito sa building. Noon sa aton pag-asailuhan, nagamat-amat na kami. Inatipo na namon ang mga equipment nga nagkinahanglan noon, furnitures nga dapat namon isaylo kasi dasun si mana, gadalo na namon dito sa pihak. So, nakaschedule kami every week, sayloho na namon ang mga equipment, furnitures na pwede namon masaylo. In fact, this week, nagamat na kami dito panglimpyo na para sa pagsaylo. Ang handom nga mahatagan ang aton mga pamuluyo kapis noon sa isa ka level 3 nga hospital. Maghambal kita level 3, kumpleto ang serbisyo. Hindi lang serbisyo, kundi ang isa ka hospital bilang isa ka training ground, training hospital sa mga doktor. Sa subong dire, bali ang training natin duha lang ka departamento. Internal medicine ka general surgery. Wala kita sa OBGYN, wala kita sa pedya. Kung level 3 ang facility, mag-upgrade ang iya serbisyo. Imong training kumpleto na kag may mga requirement nga ginakinhanglan i-set up sa isa ka level 3 o available nga services sa level 3. Halimbawa, may dapat may oncology treatment ka na, may physical rehab medicine ka na nga department, ang imo orthopedic section kumpleto na. So iniedere add-on services lang kay level 2 facility. Pag dito mandatory na ini nga mga serbisyo nga maging available sa level 3 facility. Pag naging level 3 ang medical ang Capiz Medical Center, almost all services will be available. Amuna ang promisa kag handom naton, handom sa aton gobernador nga mahatagan naton ang aton mga pumuluyo sa serbisyo nga sang una bisan subong gani wala diri para hindi na naton sila kinanglan i-refer sa lilo. Isa sinada ang halimbawa, be kung may problema ikaw sa korason, sa heart, kag kinanglan mo yung geography, kinanglan mo i-stent ang imo blood vessel sa heart, tani, hindi na kita magdalagan sa Ililo, kay gagutok na dito. o ang isa ka pasyente kinanglan o lupirahan sa ulo, hindi na kinanglan dalon si Lilo, ay emerhensya tani ang operasyon sina. O ang pasyente may bali, komplikado nga bali siya batiis, hindi na natin sa iluto. So amo ni siyang handom nga dapat natin iset up sa aton Capiz Medical Center. That's why gipangalanan ganin na sa medical center because ang dream, ang handom, isimuhon sa level 3. To start, pag sa-exilo kita to, hindi na sa din level 3 ha. Isilo natin sa to as level 2. Once nga ito na dito, i-work out na siya maging level 3 sa mas timprano nga panahon. Sa pag-silo natin dito, 147 beds kita. Once nga ginhimo na natin kay maging level 3, kung i-apply natin na siya as level 3 nga 300 beds, may kinahanglanon nga pagdugang gid sa manpower. Nauna, doktor, may mga kakulangan kita sa doktor. Una, sa subong nga ginasupren natin sa kakulangan, kulang kita sa anesthesiologist, kat kulang kita sa radiologist. Once nga magkato kita to, we are hoping nga magadugang ang plantilya kag mag-a-attract inisang aplikant tungod mga permanent position ang pwede buksan. Same mga ito nurses. Pero sa subong, kay 147 lang sa ilo naton, eh, tama lang ang available ng mga tao sa Capiz Medical Center. Siyempre, ang aton mga doktor, kapangita man na sila sa stability kag assurance sa ilang pang-impleyo. Kung ang posisyon nga i-offer sa ila, permanent, isa na guro nga maka-attract sa ila. Kahit kung oras nga magadako ang aton kapasidad, magabukas ang plantilya posisyon naman. Kaya gina-require ni siya dapat commensurate ang number of patients sa number of manpower. Ma-attract guro natin sila kahit tungod ang ma-offer na natin permanent position. Sa subong nga bi, limitado kita di. Tungod ang aton bed capacity lang 147, kag ang inogswildo sa province medyo limitado. So, kalabanan sa atong staff diri, COS o contractual basis. So, siyempre, iba niya probinsya, dako ang offer sa ila. Ay kung hindi ka kapis nun, daw hindi ka di magsunod sa aton. Pero kung dako ang aton i-offer sa ila, like for example, permanent position, bisan di sa taga-probinsya, kakinanglato naton sila, siguro ma-attract sila magsunod diri sa aton. Isa ina nga makapa-attract sa ila, oras nga ang pag-manage na sa Capiz Medical Center, madamo siguro makadto diri sa ato. Amo na ang tuyo. Once nga makasaylo kita dito kag magiging Capiz Medical Center na, kabay pa nga mabatunon sa DOH ang pag-intrigar sa ila sa sining hospital tungod kadako na para sa province. Kay financially, ang operational expense nga ginakinanglan sa isa ka 300 bed mas doble ang expense nga ginagastos na diri sa Ruas Memorial Hospital nga kinahanglanon sa Capiz Medical Center. Ang aton siguro mapanugyan sa aton mga kasimanwa, iniguro nga panaang tuig maswerte ini para sa ila. Kag maswerte man sila, may kasubong sila nga gobernador nga nagapangisugid nga mabuksan ini nga hospital sa kalawigon nga panahon. Kay ini ang epekto sini mag-improvear ang serbisyo sang medical sa probinsya. Kag hindi lang isa ka hospital ang ginatuyo niya di. Bisan buksan kag maintrigar ang Capiz Medical Center sa DOH, ang katuyuan sa atong gobernador, improvear ang atong provincial hospital. Sa so, matabo, duha ka bago ng government hospital ang ari diri sa Dakbanwa sa Capiz. Kag ini, ang benepisaryo sini kita mismo nga Capiz noon, kag ang mga kaluyo nato nga probinsya. Kaya nga aton nga mga pasyente, hindi na kinanglan magsaylo sa Iloilo para magbulong, magpabulong. Sa gastos nga halos, hindi na kinanglan maggastos ang pasyente. Kay siyempre sa subong, damo na ang mga financial assistance nga ginahatag sa aton gobyerno. Galing kung bisan ano kadamo ang isa ka financial assistance, kung hindi available ang serbisyo, hindi man aton magamit ini. So amo ni gani ang purpose nga ginatinguhaan nga mapaimprobar gid ang serbisyo medikal para makuha man naton ang opportunity nga available nga mga bulig sa gobyerno. So isa ka adlaw ginpatawag ako sa atong gobernador nga siling niya gintinguhaan niya gid nga ma-enroll ang probinsya sang Capiz. Buot silingon ang lima ka hospital sa probinsya nga makakuha sang registration kaya makapartisipar sa gida, sa ginatawag nga IMA-IFIF. Butingon, online nga pagpangayo sang assistance sa national government, sa DOH. Inin, sa nahibaluan ko gali, ining nga klaseng nga benepisyo, kay bago, ginhatag lang ini anay una sa mga DOH retained hospital. Kag lately, naghatag man sila sa selected provinces. Pasalamat kita kay gobernador. Kay tungod, nadala kita da sa selected provinces. Kag malipayon kitang nabatian ini. Tungod, susubong ang ma-ifi fund limitado. Apang tungod sa online availment, kay naging kabahin kita, nabawasan ang atong problema kay because tungod nagnubo ang funds sa ma-ifif nga naunang eskema, halos katunga sang balairan sa pasyente naging pautang na lang sa probinsya sa ila. O probinsya mismo ang gabaga. Tungod sa pag-abot sang ma-ifif, nagbukas ini sang kwertahan na makaulig naman sa pasyente at the same time sa probinsya nga ang ilang gastusan hindi nakinanglan intindihon sa pasyente. Maswerte kita. Maswerte ang kapis noon na nakakuha kita sini. Kay muna ganin sa hambal sa akon sang gobernador, selected provinces lang ini ang ginhatagan. Bala mo naman ang atong gobernador, may impluensya si Babaw, nakakakuha sa isang subo siya mga benepisyo. Ang pagkakaintindi ko, ang fund, halin mismo niya sa DOH Central. So, i-download ini. Tungod ang unang benepisaryo, mga DOH retained, ina-download niya diretso sa ila. Tungod LGU kita, ang ato niyang funds ibutang niya sa DOH, Regional Office. So, butangan kita dito fund kada hospital. Pagkaintindi ko daw, parang 10 million kada hospital. Then, ang pasyente, pag may bill, i-applyan niya na online. Pagi sa e-gov. Tapos, i-pros dalon niya diri ang iyang assistance nga approved sa DOH. Dalon niya di sa aton malasakit center. Kagasi kasuhon ang mga kinanglanon bago ini aproban ang iya kinanglan. Once nga na-approve, ang hospital na ang bahala magsukot sa regional office. Saka ibayad naman ini sa regional office sa ato. Amuna siyang sistema niya. So, hindi na kinanglan maghapit sa kung kay sino pa. Kundi, siya mismo, ang pasyente, mangayo sa financial assistant diretso sa DOH. Gusto ko balikan nga ang aton galigin ng bal sa subungan law na tuman. O kung nalagpasan ba nato ng atong inandom, kag makita nato ina siya kung ang atong mga pumuluyo, satisfied sila. Kag makita nato siguro, wala na kita sa pasyente nga gina-refer. Kaya base sa atong subong statistika, kadamo pag-iya sa pasyente nga gina-refer. Damo pa nga pasyente hindi makapa-undergo sa mga eksaminasyon o na mamatay tungod hindi siya nakapabulong. So kung nagnubo ng numero sining mga pasyente, kapakita ini na successful kita. Salamat.
0: Si Dr. Florencio Lutsing Jr. ang hepe sang Ross Memorial Provincial Hospital. Masaylo ang RMPH sa Lanot, tawgon nga Capiz Medical Center, pero the same level gyapon. Kaya malya ba si ma-expect ka mo pag saylo ta to level 3 na ta, level 2 kita gyapon. 175 or 178 ang bed capacity sa gyapon. But sa pagsaylo dito, amat-amaton nga magsaka ini into a level 3 category. Mabdugangan ang number of hospital beds and hopefully ma-turnover ini sa Department of Health mga ka-K5. Kaya kung lang taon tayo, hindi katakot sa inyong probinsya. Kung target gimani mo ni 300 hospital beds, hindi ni masarangan 10 pundo sa probinsya mga ka-K5. No? Nag-prangka, nagadaan si Dr. Lutsing. But kung mag level 3 gid man siya, madugangan pagid ang manpower nga kinanglanon. Numero sa mga doktor, mga nurses, kagiban pa nga mga staff nga kinanglanon para mamintinar kag mangin fully operational ang ospital. Pero ang matabo sini, base ma-expect mo pag sailo tato sa Lanot, magic na yun na dunadula na mga problema sa RMPH. Hindi pa! Kaya mo gyapon, level 2 gyapon, limitado gyapon ang hospital beds, 170 plus gyapon. The same faces, the same people, mga ka-K5. Pero hopefully, ang malain nga batasan sa ibang nga mga empleyado, ibili na nila sa Arnaldo Boulevard. No? Damo, gibang dabi ni Mayo batasan sa Arnaldo Boulevard. Ibili na lang da nila, kag magbago sila kung magsaylo na sila dito sa Lanot, mga ka-K5. O galing kung kaisang pagsinuplado, kag pagsinuplada sa ibang nga mga empleyado, dugang manasang kwan, kapoy kagkulang sa kompensasyon, mga ka-K5. Nabalaan tang ibanda sa ila, kulang ang manpower, kinanglan nila, i-cover pagid ang ubra sa another tao, iti kulang sa manpower mo. Pangadua, ting ibanda, hindi man regular ng empleyado, sing ano malang ang sweldo, kulang pas pangayo. So kabay pa ma-address ini sa amat-amat, mga ka-K5. Kaya ang pag-address sa problema sa ospital, hindi niya nga sa isa mo lang ka-pisok, masulbar na ni. Itiway man sang mga nag-alagi sa una nga mga gobernador nga nagkapaminsar sa amo ni nga mga sistema kag solusyon sa problema mga ka-K5, no? But another thing pagit, bisan ano kanami sa ospital kung kulang ang bulong, problema gyapo na. Kasi kung dira na sila sa lano, tuyawan sila pinangita, bulong kung wala sang available sa sulod sang RIMPH. Makadto naman sila di sa banwa, another plate naman. Tilaban-laban ang negosyo sa mga Doktor Das Tubang Memorial, masaylo man ato sa lanot, mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos, mga ka-K5, diri sa aton siniga pagpangalagad pagkatapos sa mga panunto. Foro de los Pueblos. K5
2: News FM. News FM. Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang panimisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan.
6: Bugs 4 Biotics.
5: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
6: Bugs 4 Biotics.
5: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan.
5: Pag-klinika.
6: Spore Biotics.
5: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Pinas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Nabugana sa quarantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga ninom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow!
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sali, si Jay. Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o mag puti, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix?
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
21: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
24: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
26: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
25: Kay may barato balay nga butika.
26: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
27: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
25: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
26: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
27: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
0: may puso.
1: Puro de los Pueblos.
2: Don Besana Villarreal.
1: Para sa Puro de los Pueblos.
2: Puro de los Pueblos.
4: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos, ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5. Ginadulong sa inyo sa DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kag sa mga ka-K5 natun nga permilang ginasalapo, permilang constipated, ginadayariya, or gusto nyo mag-cleanse sa inyo sining ang colon, ibalik ang balanse sa good bacteria sa inyo sining lawas, mag-Klinika Complete Spore Biotics, mga ka-K5. Ang Klinika Spore Biotics may 80 billion colony forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga channel healthy nga lawas, mag-Klinika Spore Biotics, mga ka-K5. Siyempre, mabakal man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh, Extend Food Supplement for Men, kagang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Available na dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinney Street, Roa City, sa Tabok sang PLDT. May libre man dang wellness consultation Lunes tubto Biyernes. Lunes tubto Biyernes, las 9 sa aga, tubto las 5 sa hapon. Arda ang Klinika Wellness Consultant nga si Doc Mel Di Cadena, makabuligid sa inyo mga ka-K5. Sa pila ka mga mensahe dere, good morning. Hopefully in ang Capiz Medical Center, makumpleto nga medical equipments kag may available nga qualified kag dedikado nga medical specialist kag staff. Kag indi lang struktura kag ngalan nga medical center. Pero ang serbisyo pang aring PH rural man gihapon, manami lang sambal kag ang pag-improve indi tani dinikada. Amuga ni Fiscal Erwin Ignacio, sir, mga dinambal ta, hindi lang tani ni puro istorya, kag puro estetik lang nga dumanami tanaon, ngayon bagong building, pero dasa, dekada na naginumpisahan, bagong building, pero ti dugay-dugay gulang na kundi, hindi lang sa ngalan, kundi sa pasilidad, numero sa mga medical specialist, mga medical professionals, kag mangin maayo ang pagtatap sa mga pasyente. Nga pisar isa siya ka ospital sang gobyerno, ipakita ta. Nga hindi sayang ang pagbayad sang buhi sang ordinaryo nga mga taxpayers, kundi makaagom sila sang dekalidad nga serbisyo medikal. Hindi sa dugay na nga ginasuffer sa madamo nga mga kapison every time magpa-confine sila sa aring PH or sa mga district hospitals, mga ka-K5, nga pirmi lang sila nakakatilaw sa hindi maayo nga pamatasan, kulang-kulang ang mga bulong, kisa bisan plaster, dalaganon mo pa sa guwa. Kundi kabay pa sa amat-amat, mapaayo ang kalidad sang serbisyo medikal nga ginahatag sa aton nga mga kauturan. Kinamatarong man sang tao, kitigabayad man ang tao sang buwis directly and indirectly, mga kakipay. Kunti sa nasiling tana, hindi ini matabo sa isa lang kapisok, sa amat-amat, mga ka-K5, kagmayo lang may suguran na. Hindi nga sa nagliligad ng mga gobernador nga nag-alagi, puro lang bungkal-bungkal, kagdungkal-dungkal, wa isang kahumanan. Ilay ang mga balay nga ginpinaobra, nagkalahumana, pero ang building sa rin PH landot da, wa mahuman. Bala? Yara na da sa ila nga nagpatindog, balay nga bag-o mo. Human ang balay sa kininuwa sa material sa isa ka construction company, aring PH siya sila ano, tiyo, ay kahuman-humanan. Pero ang gimpobra nga balay sang iban nga mga politiko, kag ido-ido sang politiko, nagkalahuman na. Dugangan, tani mga ka-K5 sa iba naton nga pagpangalagad, diri sa K5 News FM. Kag ang dugang diri nga mga balita, isus kag impormasyon, wala tamatagan ligwa, bantayin niya sa iba naton nga pagpangalagad, mga ka-K5. Padayon nyo nga i-follow aton official Facebook page, K5 News FM Roas, K5 NFM Roas Digital. Agod oras-oras updated ka mo sa mga balita kag impormasyon. Kitanay kita ha, October 18, no? Domingo nga adlaw, October 18, alauna sa hapon sa Robinson's Place Roas para sa K5 News FM Roas Live Reporting Competition. Magapasundayag ang mga finalist, mga ka-K5 sa live reporting competition halin sa secondary kag tertiary level, mga ka-K5. Markahi ang inyo kalendaryo. Kitanay kita October 18, Domingo nga adlaw, launa sa hapon, tubtob magabi, dire sa Robinson's Place Roas, mga ka-K5. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, inisi ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
15: Ang best friend sa mga kababaihan.
13: Sporbiotics.
15: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
13: Sporbiotics.
15: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500.
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
7: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
7: Pag DTX 500,
3: agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
7: DTX 500, DTX 500.
28: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
29: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX.
28: Sa isa ka adlaw,
29: two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul.
28: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
29: Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
3: DTX 500, Mighty C,
30: ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
33: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
34: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
36: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
37: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
38: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
34: Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500.
39: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kun ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
5: Tabaw?
6: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
5: Kampiyon! So, ano yung Doc ang ginatawag nga gene?
6: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
5: Wow, ah.
6: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
5: So ano gali Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Labi na sa mga wala, gainom DTX500, way gainom ITC, way gainom PRC. Ang oxidative stress, bangod sa madamo ng free radicals halin mismo sa mitochondria, sa kada selula, ang nagaresulta sa dini base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand, gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiol. Amo na nga, ang wala gainom DTX500, wala gainom ITC, wala gainom PRC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gituag oxidative stress sa cellular aging.
5: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
6: Amo na ang finale sa sini nga pagtuon, Sir GP. Atong tanan nga ginpangisa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
5: 50, 40 pa lang cancer na.
6: Palakaon to prutas, palakaon to gulay. Pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX500 kag ITC. Ha? Amunay mo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX500 kag ITC or PRC adlaw-adlaw.
7: DTX500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX500 na!

0: X500.
1: Ilay Lady Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagpigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500!
4: Informasyon sa ikaayong gawas.
5: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagcorrupt sini sa mga cellular components including DNA ato ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
6: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babayi. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puso sa babayi during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? mayara na. Pag 6 months, liban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
7: Me. Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ambal ni Dr. Ramil, no? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 to ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
6: Basta ko ya Sir Boy, 5 sa aga. Na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta Sir Boy.
2: Correct. No? Salamat.
6: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ng DTX 500 kag MyTC, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Te, ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag MyTC?
7: Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sang DTX 500 kag MyTC.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Recawad ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
1: Gina Cano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
5: Si sa kadlo kapila ka mag-inom?
1: Sa
5: DTX 500.
1: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
1: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
4: DTX 500, MyTC, alkaline, ng vitamin C.
0: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang MyTC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC, efektibo.
4: MyTC, mapalit sa mga butika.
3: Para sa libreng a check-up, bisitahan lang. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT. McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Tanan gapaligo, prong iban baho. Tanan gapaligo, prong iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
8: Eh, sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papay, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Doc Sam?
9: Well, para kumplito, sir boy, ang aton nga protection sa aton nga panit para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
6: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gini nyo paglipatan.
5: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
6: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
5: Uy, mag-Shopee!
6: Arada, pagitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
5: Coffee time!
6: Sa mga may diabetes, sa mga kauturan natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium is isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
5: Stevia.
6: May ara pa siya sang ergotayon.
5: May ergotayon din galing sa gano mushroom. Ang vanilla is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Bakwa mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Mil, gindugang pagin ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day, no? Unang muna kampiyon.
6: Another healthy coffee nga pwede nyo i-try, ito siyempre, pinaka-paborito sa masa, DTX Coffee Mix.
5: Paborito ko man na.
6: DTX Coffee Mix nga, paborito Sir Eljan.
5: Paborito ni Sir Eljan ka, kabata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas, no? Puno sang antioxidant, ganami ang pamatsyag, layo ka sa mga masakit, like diabetes and hypertension, kay alaga ang cells nyo kung ang inyo kape, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
6: Paborito ni, kung ano man eh, ni Kevin.
5: Ni Kevin, Kevin. Sir Kevin Bigay, paborito ni.
6: Sir Rindrin, sang Iloilo.
5: Kung gusto mo yun na
6: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
5: Wow! Panami, no?
9: Prebiocoffee.
7: free bio coffee.
6: Hindi free lang, bio coffee.
7: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kailanlan magutom. Kikin of gun of dan, naging padalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
6: Ang kapi na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria. May pagkaon.
5: Ipabalunan.
6: May probiotics. May probiotics, may prebiotics.
7: Amuning kampiyon. So kita mo sa Amon Coffee lineup.
6: Amuning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
7: Good bacteria.
6: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Ayaw, Altao.
5: Ayaw, yes. Siyempre.
6: Kapamasad sa DC nga babay.
7: DC, ha? DC na may nagslang na sa DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si Engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag- extend food supplement ka. Extend food supplement, kapa namin sa imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man pag-himos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
6: Feel young, perform young.
7: Namin, diba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya. That's why gusto gini engineer, no?
5: Oh, i-feel mo kitang young?
6: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
5: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
6: Extend food supplement.
7: Dami lang may mute no, napunggan ko lang.
6: Anyway,
5: sige. Sa ikayong lawas.
10: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
5: Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
6: Sila gini yan?
5: Oo. Oh, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
6: Correct.
5: Ang solusyon, antibiotic. Take-on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
6: Patay ang mga good bacteria.
5: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc? Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abaginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
6: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio... May ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa MCT.
7: Wow.
6: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent. Especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakad ko sa monolaurin. Wow. Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
7: Fungi na
6: no? No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy. 90% sa candida within 15 minutes, ma-completely ma-eliminate ininga mga klase nga kagaw.
7: Dasig ba?
6: No, D3 Bio. Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaw rin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
7: Uy, isa ng bacteria.
6: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya. Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, Kung palainom ka, D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
7: Wow.
6: So,
7: mm-hmm.
6: Kung may UTI na gid man ka, mm-hmm. inom ka, D3 Bio. Mm-hmm. Ang nakanami, pagida mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagida mo Spore Biotics.
7: Champion.
6: Nahimo nga strong anti-microbial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Mm-hmm. Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
6: Lactobacillus rhamnosus.
7: Mm-hmm.
6: Lactobacillus reuteri.
7: Uh-huh.
6: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadtos ano?
7: Kisala panghugas.
6: Oo, mm-hmm. sala nga panghugas. Mm-hmm. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa probiotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila hindi infectious.
7: Hindi na infectious.
6: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
7: Oy, mm-hmm. Sam,
9: ha? Una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio na, magiging Sir Boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nagapodose sa natural antibiotic, mm-hmm. no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. Mm-hmm. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But sila

0: may hydrochloric acid. Gisa sa before pag sa tumaro ni initan siya, guba na siya. Iniyang probiotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan. Mm. Biskan mag-agi sa tiyan, no? May ma-form man siya yung gapon sa imugat para maobra niya ang iya obligasyon ng abuligan imulawas. Case spore forming probiotics na inatawag nga spore biotics. Ang nami isang spore forming probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga kag causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikit ilan niya padamoy-damo ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo diyan pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pa matawaran nga ginaobra sa ining tandem, ginapromote sang Clinica D3Bio kag Clinica Spore Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3Bio.
1: D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso? Mag D3Bio ka. Ang D3Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan tungod sa D3Bio.
1: Ang D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C!
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong gawa.
6: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil.
7: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baloan man ato nga ang primary role sang vitamin A, gamito na niya sa kwan, ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
0: So, kumbaga, ang role niya sang cells, yung ginagaan, ginagaan role kung naka-vitamin A ka. No? Kung cells ka sang mata, dapat pang ano ka, pang tulog ka. Kung cells ka sang tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
7: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag-spore biotics.
0: Uy, amunang teknik da, ha? Mag-probio tandem, kid.
6: Kibot ka kisa, pagbugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka, bla?
7: Ginabiring,
6: sakit ka tama.
7: Kulang ka kalsyum.
6: Kulang sa kalsyum. Nga, kulang sa kalsyum, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3Bio provides the highest kind of D3 nga makabuli.

0: gini-regulate sa calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
1: as well as the extra virgin coconut oil sang ditribayo amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
0: calcium absorb gid sang tuod
2: Impormasyon sa ikaayong lawas
1: wala na mi time ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian
2: Impormasyon sa ikaayong lawas programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan mga health tips at health information adamid mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya nga puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampanya.

0: D3 Bio.
1: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Kasi tumasol sa barangay.
4: Ano kinabatsag mo sa ako?
3: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
4: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
6: Nagadamo na ang nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
8: K5 News FM.
9: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
10: Ano lang sinuli yaman? Kung ano na lang makita sa baybay, gisunod yan.
11: Amo mo gani.
10: Basi bala sa pilakadlaw, sundo niya man ang dayaper nga galutaw-lutaw sa baybay. Basi mo na mo nang iya pa kunukunuhan, blaw. Amo na dapat tagidyang panilaganta siya. Kay basi kung amo na mo nang iya pagpakunukuno, blaw. Sa puan gina siya.
11: Kabalo naman na siya. Kung daw mabutang siya sa delikado, ah. Ay maro man na siya.
10: At isa dyan, no?

0: Lujan, napalaba?
1: Yes, toto. Dako, dako, dako. Dako, dako.
0: Anay ka pala. Nga, nasubrahan kito ya ka. Dako, yaw.
1: Presa, hay lang ah.
0: Pao, ikaw pala ya. Dyan laba. Wala akit pala ya kapag uno?
1: Wala eh. Mang luwas ka, wala ko kapag o. Wala man ko kalubad.
0: Gaano kayaw?
1: Dapugis lang ah.
0: Sa banta ko
1: bala. Sa banta ko bala, tutod ako.
0: Ha?
1: May plano kagid ya? May plano kagid?
0: Oo eh. May ara ko plano eh.
1: Hindi ka magsiling ah. Mapadalagan ka man sa pagkagawad sa mabot niya eleksyon. Ama ng plano, Mau?
0: Hindi ah. Paano kuya magpadalagan? Kaya hindi pa man ko da ya pwede.
1: Pwede lang na ya? Kung gustohon mo, kid?
0: Eh, sutap ka kidya bala ya, Eljan Laba.
1: Teno man galing plano mo?
0: To wala man tupa magklase si Ma'am Saton, no?
1: Ano nga daw man? Wala kidya tupa, eh? Ano ang plano mo, kid, how? Hmm? Toto da ka?
0: Mapuli na lang ta. Kag mangita, damhang ah. Oo. Mano man ta di man? Matanga? Sus, tila na ka oras nga gaulata ya. Sa isa ka simana, kaysa malang tagani, mag-Sunday school kada Lunes. Tapos, dawala pa tiyansa kung madayon ang klase o kung hindi.
1: Basi may malayang nadabo kay Mang Burakday ah.
0: Hmm? Nanwayan siya man?
1: Wala ka kabalaw?
0: Wala eh. Ikaw ya kabalaw?
1: Wala man eh.
0: Wah! Animal ka? Utro ka man galing nga wala kabalaw?
1: Para makabalo ta, mas maayo pa nga hibaloon ta.
0: Hmm? Ta, dali ah. Magwa ta. Ikon wala ta siyang mabalaan, mas maayo pa, manamang na lang ta.
1: Hala, siya na sadya eh no?
2: Wah!

0: Magdalena, kamusta na?
1: Amo man Japon eh. Mga musta ka gidhaw? Matyagang kusimo, though isa giday katuig na wala na kita ay ba?
0: Eh nga kung isa lang ta ka oras wala ka kita, hindi pwede ka pang musta o?
1: Hindi eh.
0: Why?
1: Mga musta ka? Ina kung wala, nagitiya wala ka kita ay ba lahaw?
0: Nga ako niya pang musta si mo, kung bala may nag-text na.
1: Ano? Ang result sa SDL?
0: Why?
1: Kada adlaw ya burog, katatlo ginaya mag-text sa akon.
0: Hmm, hindi man mo sinangbot ko si Lingon.
1: Kag ano man gali ha?
0: Kung bala, nakatext na nga pwede, nakamukha rin nyo sang inyo lona.
1: Na! Animal ka? Amo na gali ya?
0: Di, ano pa? Amo nang kamusta ko si mo? Kung bala, nakatext na ang water bank, nga pwede nakamukha rin nyo sang loan.
1: Wala pa eh.
0: Kag nga man.
1: Tungod kay attorney makalintal.
0: Wow! Attorney makalintal man?
1: Kay nag-file pa siya yas ang petition sa korte na dayon nun ang eleksyon.
0: Wow! Baho kanugon ba? Ginpahawa-hawa pagalik ka mo?
1: Amo na gani.
0: Buti, sa iya na lang kamo rin nyo eh.
1: Kisin o? Oh.
0: Kay attorney makalintal.
1: Nala, sadya-sadyain o.
0: Wow!

0: magkabata.
1: Hindi na yung boat, Kuya Siningon niya.
0: Ano man, Gali?
1: Kainat na baka binapangita. Nadula ka.
0: Gali ka?
1: Hindi bala, Tantan.
2: Oo, man.
0: Hala. Basta, kay ka man bala, Tantan mo?
1: Sakto man. Di bala, Tantan?
2: Oo, man.
0: Ara naman.
1: Kay tituod, kid man na. Nagkahulat kami si mo, Tantan, no?
2: Oo, man.
0: Hala, katatlo, kid ba?
1: Pero, sa diin ka nagalinhaw. Niyawang kami pangita si mo ni Tantan. Di bala, Tantan?
2: Oo, man.
0: Nagwa lang ko kadali. Ah, maging kwa lang ah.
1: Ay, gali ka. Wala ka ginagpabalo ba? Concern lang kami ni Tantan si Muya. Di pala, Tantan?
2: Oo, man.
0: Anay ka bala?
1: Ano naman na naan?
0: Halin bala kayo na sa pagsukat sa storya ta? Ang sapat ni Tantan, alias Boy Bitsin, oo man lang gid. Sa kadamo sang isabat, ay, oo man lang git siya.
1: Hindi na siya pagsabtas ang iban pa. Amulan na nga oo man para layo sa stammer. Hindi bala, Tantan?
2: Oo man.
0: Ala, ato pagid. Sadya-sadya kag.

0: Antibiotics.
1: Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Forbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags4Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporbiotics na!
2: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat. Get VTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: plan to make man?
1: Pwede man nga mapulit na lang ta.
0: Oh, mana? Kito ho mo kitong tulog ni Ma'am Brickday.
1: Mo kiti? Wala gani ka ba tsagsang isang kadol? Ang na nga ready na tatani magpasikat siya nga itong presentation, bro.
0: Kita yung ready? Si Ma'am Brickday hindi pa yung Meg.
1: Gani man, Meg. Huwag man tanga dahil pukawon ta siya kiti. Basi ibla mabitin ang tulog ya.
0: Si Boy Bitsen taning papukawon ta, Meg.
1: Pwede man, Meg.
0: Ba, ko di dan si Boy Bitsen.
1: Nga man.
0: Kay damo na siya pagi, kagilabi siya tanan, damo na siya balon nga Bitsen. Basi ka niyo, pera niya pa si Ma'am Brickday kung magbugtaw na eh.
1: Oo, man, Meg, no? Pwede siya dayo niya kapag kuno-kuno nga wala lang niya may natabo.
0: Oo, ah, si Boy Bitsen pa. Oh. Ba, ko na yadaan.
1: Oo, ote, ano si mo? Ma-dayin pa tayo skwila siya niya or mapulit na lang ta?
0: Mapulit ta, may gagmano, tatabi?
1: Mangisit tapos tiya. Pasibla kung may pagkaon na to si nanay ko Marites.
0: Magamoto sa ligante, Meg, basi mamuti matata. Si Maninay Marites daan, Meg, kung kaisa.
1: Ano?
0: Kulang pa na yung dalay ang pagkaon para siya kahuli na kon, Meg.
1: Ay, ala, sadya-sadya, ino.

0: Edison, ito siya, ito dito ka na.
1: Ah, wala. Landong ko lang ni. Kabalo, kagid lang. Pero mamangkot ka pa.
0: Eh, magtatanong lang siya na ako eh. Kung kabusta, nakabayad na si Chay Marites?
1: Mangkot kagid daw, ikaw mabayad para sa iya?
0: Ay, hindi naman siya ganun.
1: Wala siya kabayad, nagpakatig-a naman siya.
0: Di anong plano mo sa kanya, ha?
1: Sindihan, kandila nga itong ah.
0: Hala?
1: Pahiwitan, para isahay na gidlang kasukot ah.
0: Ay, wag insan. Dahil may pinagsabahan din naman kayo eh. At isa pa, magkumari kayong dalawa.
1: Ah, bahala na wala kumara-kumare ah. Basta utang ang hambalan ah.
0: Ibawa ka naman sa kanya. Baka mabata yun.
1: Bahala na. Amo managyapon ang solusyon ah. Pahiwitan siya, kay hindi siya magbayad sang iyang utang.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: Hindi ka magkabala ka, Burog. Ka ikaw ang una nga makabalyo kung pwede na kami ka-renew.
1: Ba, umayog and magbudali na mag-amusin eh.
0: Nagod malipay ka man.
1: Oo, kita naman rin din nga pinay. Kagkita man dapat ang magbinuligaya.
0: Aba, dog. Sentimental ka, ha?
1: Wala man na. Amugin na yung kamatura na. para may pulos man lang pag-iimo nyo sa akon sang isa lang kasulugoon din.
0: Aba, do may hugot ka.
1: Ah, wala niya hugot. Gabase lang ko sa reality.
0: Aba, may reality ka nang nabalaan ba?
1: Oo, para mas nami pagiting inupda na itabla.
0: Oo na, makaganit ka naman sini kay kapitan eh, kag makaganit ka man sa akon.
1: Oo, talagsa lang man ah.
0: Talagsa, kung talagsa man ang kinawatay tadi eh. Man, kung permi-permi man ang kinawatay tadi, ti permi man may waslik si mo.
1: Pasupot na nga. Iti, ang nagakanto sa akong sinsilyon yun na malang na.
0: Oh, sadya-sadya eh, no?

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.
10: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga

0: Ang Fortified Probiotic by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. TTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan naginom ka?
4: TTX 500.
3: Kina nalang subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang TTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
1: gito. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
1: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
14: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti

0: ka.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato, balay nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
1: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: D3 Bio.
10: D3

0: napapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuon sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko?
1: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Galing nga wanta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may
7: D3. Mga butika.
5: D3 Bio.
8: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin hindi nakasulod sa imong selula nga ah. Amo ni ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
9: Thank you Dr. Ramil no. Ini nga insulin resistant
8: amo. Kilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy. Eh?
9: Mm-hmm. Ano ba lang
8: insulin? Si insulin.
9: Ang insulin is a kind of hormone.
8: Kung
9: no?
8: Sa central siya ang track.
9: Siya ang track tagadulong. Kung sa central amo siyang tracking.
8: Mm-hmm.
9: Ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
8: dulong niya to central.
9: Dulong sa central.
8: Ang central amo ang selula.
9: Amo ang selula.
5: D3 Bio.
10: Kung, no? Kung sa amo niya doc sa laboratory si insulin niya daw abridor.
8: Mm-hmm.
10: Kumbaga ang selula sarado.
8: Mm.
10: So para kasulod da ang kalamay sa sulod.
8: Mm. Upod na si glucose kag si insulin. Oh.
10: So masulod na to si insulin, iatus lokon ang selula para abrihan.
8: Para ipasulod niya si
10: ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter nato.
8: Masiling ka glucose mga pagkaon sa imo selula para may energy ka.
10: Mm.
8: Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
9: Correct.
8: Anong nakatabo kung may insulin resistant? Babe?
9: Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin.
8: Mm.
9: Di kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
8: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang ang imong insulin?
9: Matinil na lang si imong
8: dugo.
9: So mataas ang imo blood sugar.
8: Kag mataas imo insulin?
9: Correct na.
8: Mm. Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imusilula. Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
9: So, obese. Belly fat gid, no?
8: Mm.
9: Ang banila, the larger your waistline, isa na nakasign.
8: The shorter your lifeline.
9: Isa na, the shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
5: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may BCO.
7: BCO.
5: Yung may D3.
8: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon.
9: Mm-hmm.
8: Dason ko nun ni mga balatian is
9: insulin resistant.
8: Diabetes.
9: Diabetes na dayon.
8: Insulin resistant.
9: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
10: Kaya complications.
8: Paano makabulig si D3 Bio, da?
9: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin, wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy which is medium chain triglyceride.
8: So meaning pa, ang una mabulig ni D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
9: Correct.
8: Ang ketones, nga ara sa D3 Bio.
9: Nga kikibiskan mo ano mo kakao.
8: Wala na sa D3, Sir Boy.
9: Ha?
8: Wala na.
9: Oh, wala sa Boy.
8: Kung may nung ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
9: May ketones.
8: Na. So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
9: Correct.
8: Ang isa pag-its na basahan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, gina-correct niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
9: Liwat.
8: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iyan at tinluan.
10: Tinluan.
8: So meaning pa, ang D3Bio, it will detox also your cells.
10: Oh. Correct.
8: Tanan nga mga lagdo na, toxin na, ginabuligan man
10: niya pa. Shower siya, Dok.
8: So, in short, sir boy, ang target, amoni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3Bio, makabuligid sa amon nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amoni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imong ginakaon.
10: Correct.
8: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fiber. Because fibers, isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3Bio! Health! News D3Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
12: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
12: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Visio, yung may D3.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Klinika Sport Biotics.
15: Mahigo ba ang imo dugo?
16: DTX 500.
15: Masamig ka ba lang gina-allergy?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
16: DTX 500.
15: Masalika DTX 500.
16: DTX 500.
17: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test.
17: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
18: Ilan na lang imo nga blood sugar?
17: 160. Inom ka mo ang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
15: DTX 500! Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
16: Ach!
15: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat amat man ko slim, kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
15: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
23: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
24: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
23: Di nakabaluman usik?
15: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuwas ka. Gana ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
23: Di pre, musta po lang kagabi pre?
24: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
15: Extend Food Supplement for Men.
25: Digasin.
15: DTX 500.
26: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
15: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio
1: Campione Radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, Philippines Standard Time, alas 11:08 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Roas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Subong adlaw sang Martes, pitsa 13 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Nagatamyaw kita sa isagid kamayong adlaw sa aton mga tagpalamati diri sa palibot sang probinsya sang Capiz. Welcome 11 Mbps. Kay nagapamati kamo diri sa kampyon ng istasyon K5 News FM Rojas. Sa malabutan sa ato siring pagwaragwag, grasa nauna nga distrito sang probinsya sang Capiz, mayong adlaw gid sa inyo tanan. Diri sa segundo distrito sa probinsya sang Capiz, kamusta kamo mga ka-K5? Sa bilog nga probinsya at Capiz, sa 47 barangay sang siyudad sa Roas, mayong adlaw. Sa aton nga mga tagpalamati, maukot na aton nga mga tagpalamati. Nagasigabong ang K5 News FM Rojas, ang kampyon ng istasyon, dira sa Teodoro Arsenas Trade Center, ang merkado publiko sang siyudad sa Roas. Kamusta mga ka-K5? Dira sa Pueblo de Panay, sa ato siling transport terminal. Kamusta kamo dira mga ka-K5? Kagsuman sa aton nga mga tagpalamati dira sa Pasayo de Cathedral, mayong adlaw gid sa inyo tanan. Nagapamati kamo diri sa 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. 100.9 sa lilisuan sa inyo sining maradyo, itutok na mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Sa aton ng mga kauturan, sa aton ng mga viewers, i-follow nyo lang aton sining mga official Facebook pages, ang K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka-K5. Like and share. Sa gihapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo ang Corman sa sining palatuntunan, ka-K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
1: Mbps.
0: Sa gusto magpatamyaw, magpa-shoutout, o shoutout mga ka-K5. Ipadala nyo lang diri sa aton sining official Facebook pages ang gusto niya ipa-shout out. Basahon ta na karon kag pinapagid ka mga mensahe nga gusto niyo ipadala diri sa aton sining palatuntunan. Umpisahin niyo na mga ka-K5. Basahon ta ni karon. Ano ang mga talulupang doon na kalinyada ng mga balita diri sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kanamit mag-inom sang DTX Coffee Mix, adlaw-adlaw mga ka-K5. Kilala ko, kinarton-karton nga DTX Coffee Mix, iya ginabakal. Sa DTX Coffee Mix, ang iya sini or ang ampalaya extract, ngayara sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, makabulig ini panubo sa blood sugar level sang aton nga mga kauturan. Makarelax ka pa, manami imo pamatsyag, manayanayang imo pamatsyag, makainom ikaw sang DTX Coffee Mix. ma-detoxify pa ang imo siningalawas, mga ka-K5. Kutsing untin loan niya pa ang imo siningalawas, ang mga kinaon mo nga sobra-sobra. Ipagwa na sang Detox Coffee Mix, mga ka-K5. Sudat mangin maayo ang imo nga pamatsyag. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Diri na kita karon sa mga talulupang doon nga mga balita, nakalanap nga mga topic ko. Kag suma reports ang aton sini mga K5 reporter. Kag karon sa mga pangulong dinalan. Headlines. Economic performance sang probinsya sang Capiz ginhinalaan. Dako ang bintaha sang Capiz matapos nakasulod sa level 3 ang Capiz Medical Center. Super El Nino, posible magalawig tub-tub sa Hunyo, tuig 2027, suno sa PAGASA. Samtang Metro Rojas Water District nagpanugyan nga posible mayara sang matabo nga water interruption bangod sang El Nino. Memorandum of Agreement sa tunga sang Rojas City Government kag Capiz Electric Cooperative para sa libre nga three-phase para sa pyrolysis sang syudad, aprobado na. Muni ang mga nakalinyada nga mga balita, topic o diri sa ato sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps, mga balita at public service. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C, the immunity booster, mga ka-K5. Mag-inom kita adlaw-adlaw sang Mighty C. Agod nga hindi kita dali-dali malapnan sang balatian. Mapabakod ang immune system sa aton sini mga kuturan. Mag-Mighty C adlaw-adlaw. Nikawanta ang sipon, ubo, lagnat, palanakit sang ulo, trangkaso. Bangod kun maghina gani ang aton immune system. Maghina ang immune system sang sa lawas ng tao maka K5. Sigurado magagawa ini nga mga balatian. So agud magbakod, mapag-on ang aton sini nga immune system, mag Mighty C adlaw-adlaw. Ang Mighty C maka K5 immunity booster makabulig pa ni panami sa kutis or aton nga panit. Kun ang aton nga panit medyo naga Korean note na da. Kun mag Mighty C adlaw-adlaw kita, looking young. Mighty C ang ato sini nga kutis nagakinis. Sa aton nga mga ka-K5 nga gusto mag pa-shout out diri sa ato sini nga pagpangalagad, nagsumuman mabatian kita sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. Ang ato sining utod ng istasyon. Malaga pa shout out gid si Rodolfo Ibanghilio Jr. Mayong udto ka K5 Alan. Thank you gid mga Ma'am or Sir Rodolfo. Maayong udto ka K5 Alan watching live from Poblacion Ilawod Panitan halin sa kay Joel Daliba. Joel, kamusta? Okay lang. Nag-thumbs up si Joel dira sa maayon or sa bayan sang panitan. Good noon, sir. Gamonitor na ko diri sa Sitio Lagubag Pilar. Harin sa kay Roberta Patricio. Hello, nang Roberta Patricio. Dira sa Lagubag Pilar. Kamusta na kamo dira? Kagsuman, good morning, Sir Alan from Leo John Billiones. How are you, Leo John? Kamusta na kamo? Alin sa kay Cherie Ann Asibog Unarse. Good noon, Sir Alan. Good noon man, ma'am. Ma'am Cherie Ann. Maayong udto. Halin sa kay Bebo Patricio. Sige, Ibandra, nga gusto magpa-shoutout. Para may gusto pagid, magpa-shoutout maayong udto ka K5 Alan from Kag Tutuaning Buol, Abuol. Ay, kagawad. Kagawad, Tutuaning Abuol. Sang barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Konsyal, kamusta kamo dira? Ari pagid ang isa sa mga talulupang don nga at balita, unahon ta ni Danay kay Manti El Niño subong. Kamusta ang tubig nyo da? Kamusta ang preparasyon nyo para sa El Niño? May tubig pang inyo sining mga galunan? Ang inyo balde, libi nyo, may tubig pa? Kabay pa ang inyong mga deep well? Kung may tuburan, kabay pang hindi mahubsan tubig? Sige na, lauman na to ning super El Niño mga ka-K5-13 eh. Mabuhin ang ulan suno sa Pag-asa. Sa interview naton sa Pag-asa kahapon mga ka-K5, sa Roja City Pag-asa Station, limitado kag magabuhin ang pag-ulan. Bangod sining Super El Niño mga ka-K5. Nagakahangawa karon ang tagsa ka mga water district. Amo gining siling ko daw. Sang nagliga, dapat preparado gid kita. Mantindi taman niya mabasol ang tagsa ka mga water district. Anong tanay ko na ang aton sinikasubaan? Ang suba na tondre, kung humubas, natuwa niyo bala ang level sang tubig sa kuhan sa mga kasubaan? Amat-amat, naganubo. Di ang source ang tubig sang tagsa ka mga water district, posible limitado. Masulod na dayon ang tubig alat or ang tabang. Aring medyo hindi manami nga preparasyon sang gobyerno ta. Siling ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-K5, ang dapat kag tips niya nga ginahatag sa aton nga mga kauturan sa mga pumuluyo sa Pilipinas bangod sining El Niño, niya bakal na kamo nga daan balde. Tipon kamo tubig ulan. Amo niya ang panugyan sang national government? Amo ning preparasyon? Matipon kita ya it balde? Kag matipon kita sang tubig ulan?
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Kaya nung tanay kayo ay nag-ulan gani, limitado ng ulan. Balde ang solusyon? Balde ang solusyon sa El Niño? Anhon mo ni kabakal sang balde kay waay na gani, gamay na lang ang ulan. Bakal kamo kuno balde, tipon kamo tubig halin sa ulan. So sa anong klase sang advice ina man?
3: Wow!
0: Din pa kita makuha sini tubig kay laka nagit ang ulan. Ang ginakahangawaan naton sini mga ka-K5 kay ining pagprolong o kon paglawig sang El Niño nga ginalauman tub-tub tuig 2027. Ang epekto sini sa aton nga mga kulturan, infrastruktura sa mga pananom, agrikultura, mga ka-K5 sa aton

0: Oh, shout out sa birthday boy kay Ricky Buenvenida. Happy birthday, cows. Alin sa kay MSK Chanson Catalan ang pagpanamyaw. Birthday gali ni Ricky Boy Subong. Kag nagapamati kami diri sa barangay Kaupod si Kagawad Mading kag mga bipat ka K5 Alan. Ay Kagawad Mading. Kamusta? Halin sa kay Kagawad Toto Aning Abuol. Ay mati gid si Kagawad Mading. Kamustang pagpangapita da? Thank you so much kids sa pagpamati diri ha sa K5 News FM Rojas. Maayong udto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambakulasi halin sa kay Liza Barrientos. Maayong udto Sir Alan from Dolores Abilarde, maayong udto man. Maayong udto Sir Alan from Roda Donato Amago. Kamusta ang mga taga Alba Village dingi nandra Ma'am Roda? Kamustang ginaluto? Tada! Mga ka K5, amo ning mga ginpang line up naton nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM Rojas. Balikanta ang aton sining programa sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan naton mga ka K5. Nga man nagtaas ang kuryente, ang suktanay sang kuryente sang Capiz Electric Cooperative. Kag sa report naton mga ka K5 nga nabaton, nga ang Capelco amo ang may pinakamataas karon nga power rate ikumpara sa pila ka mga electric cooperative diri sa Panay Island. Gabi nga pagtaas ang suktanay ba? Ibaloon ta karon kung ano ang rason sang Capiz Electric Cooperative mga ka K5. Kag naaprobahan na ang Memorandum of Agreement sa tunga sang City Government sang siyudad sa Rojas kag Capiz Electric Cooperative agod para sa 3-phase nga pyrolysis mga ka K5 sang siyudad sang Rojas. Libre ang 3-phase para sa pyrolysis sang aton sininga city government. Inalaan ta na karon, stay tuned. Hindi gid ka maghalin, tutok lang tutok. Mga ka K5, tutok lang. Siling ni Ma'am Roda Donato Amago, okay sa all right sir. Oh, very good. Kag maayong udto ka K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you gid Ma'am Elsie. Kag shout out sa kay TC Blances sang Balatukan Panitan. Thank you gid from Elsie Acuña. Magabalik kita diri sa ato sining pagpalagad sa 11 Mbps. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. K5 News
1: FM. News FM. Ifripayo. Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ifripayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: Ifripayo. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Ifripayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ifripayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Ifripayo. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Mataas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Basing UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.

0: DTX 500.
1: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Gina Kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
5: Sa DTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
3: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ogalis.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
12: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
11: Kay may barato, balaya nga butika.
12: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
13: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
11: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
12: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
13: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Atubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ang barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso!
17: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad, 37 minutos na nakaligas sa tak ng alas 11 ang oras diri sa K5 News FM Rojas.

0: Mga ka-K5, balik din sa ato sa ring pagpangalagad sa 11 Mbps. Dili kita karon sa paghatag na kabuhi sa ato sa mga ginpanglinyada ng mga balita. Topic ko, kagasuman mga report sa ato sa ring K5 reporter. This time, hinalaan ta, storyahan ta mga ka-K5, kay kapon nga daw ginapirmahan na. No? Nagpirmahan na sa memorandum of agreement ang siyudad sang Rojas kag ang Capiz Electric Cooperative mga ka-K5 para sa 3-phase libre nga 3-phase nga supply sang kuryente mga ka-K5 sang halin sa Capelco para sa pyrolysis sang siyudad sang Rojas. For confirmation sini mga ka-K5, mangin kaupod naton ang Capiz Electric Cooperative sa ngalan ni General Manager Engineer Edgar Diaz, pero masako-sako si Engineer Edgar Diaz, mangin kaupod naton sa sininga mga tinion si Mr. Kenneth Tipon, ang Information Officer kag Administrative Officer sa Capiz Electric Cooperative, agud nga magpatahag kag maghatag sang confirmation sini mga ka-K5, ilakip ta na lang ang pagtaas sang suktanay sang electric bill. Kaysa report nato nga rabaton nga ang Capelco amo ang may pinakamataas nga sukot within sa Panay Island among sa mga electric cooperative mga ka-K5. Sa line number 3, manging kaupota si Mr. Kenneth Tipon. Sir, mayong udto sa imo.
1: Something. Mayong adlaw ka K5 Alan, kag sa imo programa sa viewers, listeners, followers ang K5, mayong adlaw.
0: Okay. Sir Kenneth, nagapasalamat kay kita no. Bangod kay nakakuha kita sang tinion nga maka-interview dira sa inyo sa Capiz Electric Cooperative. Una bes, gusto ko lang i-confirm kag kamustahon ang pagpermahanay sang MOA or Memorandum of Agreement sa tunga sang Capiz Electric Cooperative kag City Government ining pag-provide sang 3-phase para sa pyrolysis sang City Government. San o ini ginpirmahan ang MOA, Sir Kenneth?
1: K5 Alan, kahapon nga adlaw na finalize no ang Memorandum of Agreement kag ang Roa City Government kag ang Capiz Electric Cooperative no, kun ang Capelco. Mm-hmm. Nagapadulong ang aton nga acting general manager Engineer Edgar Diaz kag ang aton board president Engineer Salvador Asis. Mm-hmm. Sa City Hall no, kay gin-invite kita for the signature no, pirmahanay sang Memorandum of Agreement sang proyekto sang gobyerno lokal sang siyudad sang Rojas nga mo ining sanitary landfill nga pasilidad nga dito na hamtang sa Barangay San Jose, Rojas City. Mm-hmm. So napatigayon ang pagpirma na isang duwa ka mga parties kag gahulat na lang kami sang mga kopya bala nga mga final nga napirmahan sang MOA, and then si Capiz Electric Cooperative ang magasugod na sa pag-ubra no, pagpatindog sang or pag-upgrade no sang single phase ng linya pakadto sa 3-phase ng linya, pakadto dito sa pasilidad sang gobyerno sa Barangay San Jose, Rojas City, K5 Alan.
0: Sir Kenneth, ano ka-importante ining 3-phase power nga inog-hatag o inog-supply sang Capiz Electric Cooperative sining pyrolysis nga nahamtang sa landfill sa City Government?
1: Ang ining proyekto, part naman ni siya no sang plans and programs sang Capiz Electric Cooperative ugaling wala pa siya bala mapunduhan.
0: Okay.
1: ka K5 Alan, that is why nga ginpaiway anay ang pag ano sinay pag upgrade. Kinanglan gini nga i-upgrade ang linya dito bangod kay ang pasilidad no nga patindugon sang siyudad sang Rojas. Kuan ini nagakinanlan sang 3-phase nga power bala.
0: Mm-hmm.
1: May mga makinaryas ina sila dito nga ibutang nga kadalagko kay man na amoning ano mo magaling sa mga basura dito. Mm-hmm. No sa San Jose. So kinanlan nila sang reliable, stable nga linya and the same time ang power supply no dapat three phase para magana ang mga makinarya dito nga once matapos na nato ng linya tima initial testing na sila guro sang pagpaandar sang ilang mga gamit sa K5 Alan.
0: Paano ini sir na materialize base ini bala sa request man sang city government nga nag pasugot dayon ang Capiz Electric Cooperative.
1: After deliberations no kag presentation sang project and then pag KIO kag pagbalay sang memorandum of agreement no ang duha ka mga partido dire sa Capelco abiti ginautorizar man si Engineer Edgar Diaz bilang acting general manager gintagaan sa authority sang aton board of directors nga magsulod sa kag magpirma sa sininga MOA which is kahapon nga adlaw dito na materialize ang signing kag counter signing sang MOA with the presence of course no ni Honorable Mayor Ronnie Dadibas.
0: Okay, from phase 1 to or phase 1 to 3 phase Sir phase. Kenneth. Okay. Gusto ko lang i-confirm nga ini libre.
1: Inisya sa nasiling ko na part na ni Seya sa plan and programs ang Capelco sa pag-upgrade niya linya.
0: Okay.
1: Ugaling din na unahan lang anay sang siyudad sang Rojas ang pagpundo sang proyekto kay para mahumanda yon ang aton nga ang kwan ang linya no. Pero sa nasiling mo na nga libre ti matabo guro nga magiging libre ni siya on the part of the city government. It's because nga ang balik sinibala no ang cost nga gastuhon dito sang syudad daw ang pagka-incendi ko part sa MOA no nga sa MOA ginagrihan nga i-deduct sa konsumo sang duha ka mga building sang Rojas City Government.
0: Okay.
1: So but silingon daw wala giguro may nagwa man yang any amount from the city government ka K5 Alan.
0: Okay. Siling mo kagina Sir Kenneth nga dogin upgrade ini. Ano ang diferensya sang three phase kag single phase supply?
1: Well, I'm not a technical person sa K5 Alan, pero by mere looking, no, literally, sang aton linya, kung makita mo dili sa buong sa mayor nga dala noon sa Capelco,
0: okay.
1: May tatlo ginaya ka linya nga nagakabit sa isa ka cross arm.
0: Mm-hmm.
1: So, amo nang pinaka common sense ko kung maglantaw ako sa linya. Kagti, of course, ang ma-improve gitan pa ang power kay number two sina ang mga kable nga gamiton magadlag ko.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga poste siguro nga manubo no like for example ang mga 30 footer ang imbandira himoon ina 35 tapos kun kinanlan pagitaas mga 40 footer no so mataas nga mga poste ang bayluhan lagko nga makable ang bayluhan para nga hindi magkala problema dito once mag-operate na ang facility dito sa may San Jose K5 Alan.
0: Ang three-phase supply bala Sir Kenneth bastante na ini agud nga mapaandar ining pyrolysis dira sa landfill sang Rojas City Government.
1: Yes lan, kuana na siya. Amo na ang pinaka-design sa aton technical department.
0: Okay.
1: Kaya amo na ang makahatag sang reliable nga kag stable nga supply dito sa ila facility.
0: Okay. Mas maayo man ni at least mayara sang mutual understanding ang city government kag ang Capiz Electric Cooperative kay man manami man ini nga proyekto ang pyrolysis sa ako nga pa-incendi mo ni siya nagagaling o nagainit sang mga basura. Agod nga mag-convert sa mga hollow blocks kag iban pagid nga mapuslanon nga butang no mayo man nga proyekto liton ako diri Sir Kenneth sa pila karon ka mga report nakita ko sa post sa pila ka mga social media nga nagareklamo sila bangod sining tuman kataas nga electric bill nila nang gikan sa Capiz Electric Cooperative. Ano ang rason sini Sir Kenneth kun nga man gulpi nga nagtimbuok ang suktanay sang electric bill nagikan sa Capiz Electric Cooperative.
1: Well, kay K5 Alan, kung matandaan nato no, nagapatigayon sang isa ka press conference ang Capelco.
0: Mm-hmm.
1: So gin-explain ni Engineer Edgar Diaz, mm-hmm. ang aton sining acting general manager.
0: Okay.
1: Ang estado sang supply no sang power.
0: Mm-hmm.
1: Diri sa Visayas. particularly sa Region 6. So na explicar dito nga sang bulan sang Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto nagsugod ang kakulang sang supply sang power sang mga distribution utilities kapareho ni Capelco.
0: Mm-hmm.
1: So hindi lang si Capelco ang nagsuffer na no? Sang sining enerhiya, crisis sa enerhiya, kundi halos tanan nga mga distribution utilities diri sa West, sa Western Visayas, kag particularly sa Visayas region eh, no, region 6, 7 kag 8 nimo. So bangod sang mga advisory no sang NGCP nga pirmi lang yellow alert, red alert no. So ang iban nga mga siyudad no diri sa Western Visayas kag iban nga mga probinsya or pati kita naka-experience sining pag manual load dropping no.
0: Mm-hmm.
1: Nga ginaorderan ikaw sang NGCP nga magbuhin ka sang imong nga konsumo dira, or I mean magbuhin ka sang imong ginapasiga dira nga mga puloy-an or mga establishmento commercial kay amo lang ni ang available nga power subong nga demand ninyo nga pwede namon mahatag.
0: Okay.
1: So si Capelco fortunate kay manti may unay dira nga planta, hindi naman nalipod sa imo nga ihibalo.
0: Mm.
1: May planta dira sa Panitan o galing kay Kuan Inasya, bunker diesel. Mm. No, kabalo naman kita nga medyo may kamahalan ina kung paandaron mo ina. So sang amuto nga mga panahon or mga binulan nga kinanlan ang nga mahimunan ang kakulangan sa aton ginabakal nga supply sa kuryente, gingamit ato kag ginpaandar, which is nga ang resulta siyempre, number one, na minimize ang power interruption or scheduled brown out.
0: Okay.
1: No? Kaga in fact dere gani sa Roa City makawitness kita guro nga magluwas lang abi nga putod nga linya or natumba nga poste sang Capelco.
0: Mm-hmm.
1: Daw wala gid diriya brown out nga scheduled kada adlaw.
0: Mm,
1: unlike sa iban nga syudad no. Mm-hmm. Sa Iloilo kay bisan ako mo makawitness ako makambal ako sina makatestigo ako ka K5 Alan.
0: Mm-hmm.
1: Nga nag seminar kami somewhere in Cebu City.
0: Mm-hmm.
1: Taga alas 6 as tala City ya brown out.
0: Mm-hmm.
1: Kada adlaw dito. Mm-hmm. Sang that was I think July August.
0: Mm-hmm.
1: Na experience yan ginaya namon dito sang naga seminar kami.
0: Mm-hmm.
1: So pagbalik dire hindi magkukambal nga magkinaano tato sila magpinabugal-bugal tato kay balaan man naton nga may kamahalan ng kuryente o galing may mga pilian kita ka K5 alan mo.
0: Okay.
1: Aton pilian.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mga manami abi.
0: Mm-hmm.
1: May mga solusyon tuod pero hindi mga manami. Una
0: mm-hmm.
1: pwede naton gamiton nga pandaron ang bunker diesel fuel para wala kita brown out.
0: Mm-hmm.
1: Pero medyo may kamahalan ang presyo sang kuryente nga ginabakal or ma-brown out ka nga may experience ka daily brown out, rotational brown out, which is ngati ang tanan hindi naman gusto sina.
0: Mm-hmm.
1: No, so amo na subong ang epekto nga kapasalamat kita subong no ang Capelco.
0: Mm-hmm.
1: Ang tanan nga mga distribution utilities kay daw nadula na lately no for the past 2 to 3 weeks.
0: Mm-hmm.
1: Do wala na advisory nga yellow kag red alert.
0: Okay.
1: Sa NGCP.
0: Mm-hmm.
1: Mga planta bala to nga nagpatigayon sa PMS nga inamba nila preventive maintenance servicing.
0: Mm-hmm.
1: Or ginapangkaayo or guba nga planta nagbalalik na.
0: Mm-hmm.
1: Sa ila operation.
0: Okay.
1: Siguro na imunaan ang kapasidad no sa Western Visayas nga sa diin bastante na ang source of power kun may kakulangan ang isa ka electric cooperative niya power.
0: Oh. Amo lang na subong. Sir Kenneth, tama gin man nga kita diri sa Capelco ang medyo may mataas-taas nga suktanay per kilowatt hour among sa Panay Island.
1: Ang aton nga power rate, it's because sang generation.
0: Okay.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Go na intindihan sang tanan.
0: Mm-hmm.
1: Nga gin-explicar sa press conference nga kun may piso kita bala,
0: mm-hmm.
1: may piso, 1 peso, 61% or 60% sinadira na kagakadto sa generation.
0: Mm-hmm.
1: So nabalaan naman naton nga ang mga electric cooperatives wala man sang wala nagaproduce power, wala planta.
0: Mm-hmm.
1: Kundi nagabakal sila sa planta sang power.
0: Mm-hmm.
1: Which is nga ang isa ka planta kung nagbakal ka dito, particularly abi kung manindahan kita sa merkado,
0: mm-hmm.
1: na muning ginatawag bala ka K5 Alan nga Wesom,
0: mm-hmm.
1: no? Anang Wesom nga ginambal nila,
0: okay.
1: Sikat ina nga tinaga, no? Amo nang merkado.
0: Mm-hmm.
1: Sang mga electric cooperatives or distribution utilities, magpamakal sila sang kurinti kung kulang sila sa ila probinsya.
0: Uh-huh.
1: Matuunan kada nga mahal, Kaya of course, ginabilan ka man sa mga generators dira nga nabaklan ni mo sang mahal man.
0: So, buot
1: silingon... Although si Kapelco, nagapili kita eh, sang barato. Galing kay wala kapilian, kunara ka sa merkado, kaya muna ang ilang mga taripa. So, nagapili kita sang pinakabarato para sa aton nga backlog nga isupply diri sa kapit sa kakulangan tanga kuryente.
0: Sir Kenneth, pila ang per kilowatt hour sang aton sinikaron nga Kapis Electric Cooperative?
1: Ang aton per kilowatt hour sang September nimo nga gin-compare September ini nga billing rate or nga rates 17.319 pero ini siya may buhis na ini with VAT. Okay? Kung kuwaon ta ang VAT sa K5 Alan sa 17.319 ang aton nga tarifa sa residential kun wala sang VAT or buhis is 15.78, no?
0: In sa residential. Sa residential.
1: 78 centavos.
0: Sa residential, ini sir?
1: Residential. Oo, okay. Residential.
0: Okay. Lain man ang rate sa commercial, no?
1: Oo, lain man na sila. Ang aton ticket kalabanan, mostly residential, amuning residential. Okay. Ining mga rates nga na comparison nga nakita mo, nga nag-proliferate okay. Subong sa social media, residential ini kalabanan na ka K5 Alan.
0: Oh, so nakuha ta ng punto, no? Bangod kay mahal man ang bakal sang Kapelco, definitely ang pagbaligya sini sa mga konsumidor medyo mahal-mahal man. Though wala kita oras sa Sir Kenneth, siguro manami pagid makaset kita sang another time sa imo bangod kay may damo pa ko di bubo nga commercial ha, entindihan ta nga kun kita mo istorya nga duwa. Do pareho lang ni karon na Sir Kenneth nga nag-istorya kita sa pila ka mga public affairs program. Nga na-miss ko na tong mga Juan, public affairs
1: do
0: program.
1: Report, do reporter mo lang ako. Well anyway, so, na, may pahabol lang ako ka K5 Alan sa may ara kita reduction no sa tarifa naton for the month of October 20 centimos kada kilowatt hour no. So may reduction sang rate subong sining October sa aton tarifa 20 centavos per kilowatt hour
0: na. Okay. Okay. Maraming salamat. So,
1: sir sige, Kenneth, schedule taliwat ah. Kung na gusto mo pa kay do lang alang nang gidman imo nga mga oras sa K5 Alan.
0: Oh, sige, madamo gid nga salamat Mr. Kenneth Tipon sang Kapis Electric Cooperative.
1: Salamat kaga maayong udto.
0: Mga ka K5 si Kenneth Tipon sang Kapis Electric Cooperative. Balikan ta na ang ato sini nga diskusyon diri sa ato sini nga pagpangalagad pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. K5 News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
5: Ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
6: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano atay. Kag i-store niya sa imong gallbladder.
5: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tiyon nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
6: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sa kuan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo nang pinaka-importante nga man, madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga agalapuyot ang concentration sang bile. Tipaglapuyot sina, matamata na siya porma sang ano sa mga gallstones. Mm-hmm. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Mm-hmm. Gusto ka hindi dali magtigulang imo organ, you need DTX 500 kag MITC or PRC.
5: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
6: Yes sir, JP.
2: DTX 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon inom mirong inom ko isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sang nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500.
6: Pero pa Sir GP ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, 1/3 sang mga babae makadevelop sang gallstones.
5: Ay prone gali kung ga-edad ka na, no?
6: Tiyam na gani nga minum ka DTX 500 kag MITC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mabae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation mas nagahubin na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
5: Anong rason Doc Ramil nga sa pag-change sang prevalence sang gallstones from elderly to the younger generations?
6: Siyempre, wala na sang iban sir GP. Diet eh.
5: Diet.
6: Sa una 1950s, 60s paboritos mga tigulang niya, mga kamuti.
5: Wala pa fast food ano?
6: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
5: Saging.
6: Balinghoy kag saging lang pakaon sa amon mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi especially kung aridi sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken.
5: Chicken, kilit-kilit.
6: So ano yung moon? DTX 500 kag MITC or PRC, dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag MITC para makabulig ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo mga organ. Inom kagid sining mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
5: Correct
6: na no? Hindi dali matigulang imo nga gallbladder. Nami ang function sa imo nga mga organ. So layo kaya magbalatian. Balo ka Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga milestones mo. Primero daw balas-balas lang na siya. Tapos amat-abat nga gadako daw pibols na.
5: Tamo siya, no?
6: Kailangan bato na gidya. Ang research gan naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
8: Grabe, dako na.
6: So, budlay katama. Kung nga magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang MITC or PRC. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka the best nga supplemento DTX 500 kag MITC or PRC.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 FM championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Sa Thailand, the International Mathematical Olympiad 2026. ICPO handa ng security measures para sa UNDA sa 2026. At supply ng tubig tiniyak ng Metro Rojas Water District sa gitna ng banta ng Super El Nino.
2: YTC Network News.
12: YTC Network News.
11: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali. Auntie Kenyo nagkamita ng Bronze Award sa Thailand International Mathematical Olympiad 2026. Tabo ang detalye ng balitang yan. Hatin sa atin ni K5 Junal Tives.
13: Nakakuha ng Bronze Award si Val Anthony Bagos Kasim, isang grade 11 student na tubong Barangay Villaflor Tavias Vernier o Dao Antique sa katatapos na heat round ng Thailand International Mathematical Olympiad 2027. Sa halos 8,000 kabataang matematisyan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nagparehistro at lumahok sa heat round, kapilang si Val sa mga nagkamit ng parangal. Gaganapin naman sa January 31, 2027 ang final round ng ikasampung Thailand International Mathematical Olympiad sa Bangkok, Thailand. Nag-aaral si Val sa Ateneo de Iloilo at nakapagdala na rin siya ng iba't ibang karangalan sa antike sa mga pambansa at pandaigdigang kompetisyon sa larangan ng matematika. Matatandaan noong 2021 kinilala si Val sa pamamagitan ng isang resolusyon ng Sanggunian Bayan ng Tavias Vernier kasama ang kanyang kapatid na si Jeric Ed Magos Kasim matapos silang magtagumpay sa Philippine International Math and Science Olympics o PEMSO noong Hunyo 27. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Samantala, ICPO handa ng security measures para sa Undas 2026. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
8: Handa na ang Iloilo City Police Office o ICPO sa seguridad sa nalalapit na Undas sa taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, ang Deputy City Director for Operations ng ICPO, nagsagawa na sila ng meeting kasama ang City Administrator noong Oktobre 6 upang italakay ang mga operasyon at paghahanda para sa Undas. Ayon pa kay Bello, bahagi ng koordinasyon ng ICPO, Public Order and Safety Management Office o POSMO, traffic enforcers at mga head ng local government units, magde-deploy ang ICPO ng security personnel sa 19 na mga sementeryo sa lungsod na kinabibilangan ng 10 pampubliko at 9 na mga private cemeteries. May deployment rin sa 3 mga wharves at 7 terminals sa lungsod upang mapasiguro ang seguridad ng publiko sa Undas. Magsisimula ang skeletal deployment sa 30 ng Oktubre bago ang full deployment sa 31 ng Oktubre hanggang 2 ng Nobyembre. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Samantala, supply ng tubig diniyak ng Metro Roja sa Water District sa gitna ng banta ng Super El Nino. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
12: Naglunsyar na ng mga hakbang at El Nino Preparedness Plan ang Metro Roja's Water District o MRWD upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa lungsod ng Rojas at mga karatig bayan sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Mark Vincent Bernas, tagapagsalita ng MRWD na katutok ngayon ang Water District sa mahigpit na pagbabantay sa antas ng tubig sa Salukon Water Treatment Plant sa Panitan at sa Panay River. Layunin ng ahensya na maiwasan ang matinding pagbabawa sa supply ng tubig para sa 1,000 mga concessioner sakaling magpatuloy ang matinding tagtuyot. Iniyak naman ng MRWD sa mga residente ng Rojas City, Panay, Panitan at Ibisan na ginagawa nila ang lahat upang maiwasan ang krisis sa tubig.
11: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez sa Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Gayon din mga residente ng Giwa na Eastern Samar, pinag-iingat laban sa mga sakit at dulot ng 40 degrees Celsius heat index. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
14: Nagpalabas ng babala ang lokal na pamahalaan ng Giwa sa mga residente ukol sa posibleng sakit na maidulot ng matinding init matapos tayain na aabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa lalawigan. Ayon sa payo na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, ang patuloy na mataas na antas ng init ay maaaring magdulot ng fatigue, heat cramps at heat exhaustion. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na uminom ng maraming tubig, iwasan ang mabibigat na gawain sa labas sa mga oras na pinakamatindi ang sikat ng araw, magsuot ng manipis at light-colored na mga kasuotan at manatili sa mga malamig at may limlim na lugar. Ipinapaalala rin ng MDRRMO sa mga mamamayan na maging alerto sa mga sintomas ng health-related illness tulad ng labis na pagkahilo, pagkahimatay, sobrang pagpapalala, papawis o matinding paghihina ng katawan. Pinapayuhan ang sinumang makakaranas ng mga nabanggit na sintomas na agad sumangguni sa doktor o makipag-ugnayan sa tanggapan ng MDRRMO para sa agarang tulong medisina. Para sa MyTC Network News, Ito si KK5 Carlo Ariscado para sa Himpilang Kampiyon ng mga Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
11: At PDRRM Ho, inikayat ang mga Palawenyo na magtipid ng tubig at mag-imbak ng pagkain bilang paghahanda sa Super El Nino. Balitang hatid sa atin, KK5 Gilbert Basho.
15: Inikayat ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRM Ho ang mga residente na magtipid sa paggamit ng tubig at mag-ipon ito habang patuloy pang umuulan bilang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay PDRRMO Head Jerry Alili, dapat magkaroon ang bawat tahanan na mga lalagyan para sa pag-iimbak ng tubig-ulan na magagamit kapag tumagal ang tagtuyot. Pinayuhan din niya ang mga Palawenyo na magtanim ng mga gulay sa kanilang bakuran habang may sapat pang ulan upang magkaroon ng sariling mapagkukunan ng pagkain. Dagdag pa ng opisyal, mahalaga ang maagang paghahanda dahil posibleng maapektuhan ang supply at presyo ng mga bilihin kapag lumala ang epekto ng tagtuyot. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Gayun din, Negros Occidental Hospital pinaghahanda na sa epekto ng Super El Nino. Samantala, patay sa dengue sa Bacolod, umabot na sa 6. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
16: Sa probinsya ng Negros Occidental, isang lungsod ng Silay na naghahanda na sa pananalasa ng El Nino kung saan inaasahan ang pagbaba ng supply ng tubig. Big sa lungsod kung kaya't pinahahanda na rin ng alkalde ang lahat ng departamento sa Silay LGU. Maliban sa supply ng tubig, inaasahan din ang pagkakaroon ng problema sa supply ng kuryente sa lungsod ng Silay habang nararanasan ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Samantala, umabot na sa 6 ang bilang ng mga namatay sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental dahil naman sa dengue virus. Ang Bacolod ay may layong mahigit 14 na kilometros lamang mula sa Silay City sa probinsya ng Negros Occidental. Kabilang sa mga barangay na may naitalang dengue fatalities ay ang Barangay Handumanan, Mansilingan, Granada, Villamonte at Barangay 16. Sa ngayon umabot na sa 871 ang kaso ng dengue sa buong Bacolod City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
11: Mga K5 balita mula naman sa Cagayan de Oro, DTI pinagmalaki ang pagpapatupad ng digital weighing scale sa Cogon Public Market. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
17: Ipinagmalaki ng DTI ang pagpapatupad ng digital weighing scale sa Cogon Public Market ng Cagayan de Oro City. Pinal na ang implementation nito sa nasabing merkado. Ang paggamit ng mga vendor sa digital na timbangan ay tamang pamamaraan upang mapangalagaan ang mga mamimili. Makasisiguro ang mga consumer na wasto, patas at may transparensiya ang bawat transaksyon sa pampublikong merkado. Nangako ang SEBDA na namamahala sa public market ng Cagayan de Oro na mas paigtingin ang monitoring at enforcement para sa kapakanan ng publiko.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
11: Samantala, kawani ng NIA brutal na pinaslang at ibinaona. Tatlong suspek arestado, tatlo pinaghahanap. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Nahukay ng mga awtoridad ang pangkay ng isang 46 anyos na job order employee ng National Irrigation Administration na ibinaon sa lupa sa Sitio Lampong, Barangay Escuting, Jadi, Nueva Vizcaya, umaga nitong Oktubre 12. Ayon sa ulat, huling nakitang buhay noong Oktubre 9 ang biktimang residente ng Barangay Butao matapos magtungo sa barak sa mga construction workers para makipag-usap ukol sa presyo ng graba at sa isang nahanap na aso. Nag-inuman pa umano ang mga ito hanggang sa magkaroon ng pagtatalo na humantong sa pambubugbog. Nakatakbo pa palayo ang biktima, ngunit nahabol ng mga suspect kung saan paulit-ulit na hinampas ng isa sa kanila ang ulo nito sa sementadong kalsada. Nang mawala ng malay, Itinapon ang mga suspect ang katawan ng biktima sa kanal at tinabunan ng lupa gamit ang isang backhoe. Kasalukuyang nasa kusuri ng pulis ang tatlo sa anim na sangkot matapos sumuko ang isa sa kanila sa Santiago City dahil sa pag-uusig ng konsensya. Samantala, pinaghahanap pa ng mga awtoridad ang tatlo pang suspect kabilang ang backhoe operator at ang asawa nito na kumuha umuno ng video sa paglilibing sa biktima.
20: Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
11: At 152 na tauhan ang BJMP at mga bilanggo sa Dumaguete negatibo sa drug test. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
21: May kabuang 152 tauhan ng bilangguan at mga bilanggo na sumailalim sa random drug testing sa Dumaguete City, Negros Oriental ang nagnegatibo sa paggamit sa illegal na droga. Sa bilang na ito, 83 ang mga tauhan ng Bureau of Drug Management and Penology habang 69 naman ang mga bilanggo. Isagawa ang drug testing noong October 2 at size na matauhan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region at sa Seaport Airport Introduction Unit Negros Oriental. Pinasawaan din ng PREA ang mga operasyon sa paghalughog at pagkumpiska sa Dumaguete City District Jail at Dumaguete City Jail Milk Dormitory sa Barangay Bompandan, Dumaguete City. Wala natagpuang ilegal na droga sa alinman sa mga pasilidad sa nasabing mga operasyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katawang sugatan sa pagsabog sa Ramim Ridge sa hilagang bahagi ng Israel kamakailan lamang. Ayon sa non-profit emergency medical services sa Israel na ay ulat ang pagsabog malapit sa border ng Lebanon. Ang mga naitalang biktima ay mga mag-aaral at guro na nasa field trip sa Piera Observation Point malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dalawa ang naitalang nasa kritikal na kalagayan habang tatlo naman ang nagtamo ng moderate injuries. Ang nalalabing-labing lima naman ay kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan na batay sa MDA. Kasalukuyan ang iniimbestigahan at inaalam ng otoridad ang sanhi ng insidente.
2: YTC Network News. YTC Network News.
11: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyona istasyon, K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso.
0: Kinse minutos nakaligya sa tak ng alas 12 oras 3 sa K5 News FM Rojas.

0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Balik diri sa 11 Mbps program.
1: 11 Mbps.
0: Sa aton sini nga mga ka-K5. May luyag lang kita ipahibalo sa aton sini nga mga tagpalamati nga ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center may aras ang free wellness consultation mga ka-K5. Kag may aras ang free services nga gina-offer para sa aton sini mga ka-K5 nga gusto magpakonsulta. Yari ang schedule sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Lunes to Biyernes ang Roja City Clinic. Bukas alas 9 ang Takna sa Haga, tub-tub alas 5 sa hapon. Ang Sara Clinic, Domingo bukas alas 9 sa Haga, tub-tub alas 2 ang Takna sa hapon. Yari ang mga free services na pwede ninyo ma-avail sa free wellness consultation. QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, Clinical Nutrition and Detox Plan. May kaupod si Doc Meldy Cadena, ang Clinical Wellness Consultant sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Bukas ang clinic, Lunes, tub-tub, Biyernes, mga ka-K5, Roja City Clinic, alas 9 sa aga, tub-tub, alas 5 sa hapon. Bukas ang Sara Clinic, kung Domingo, alas 9 sa aga, tub-tub, alas 2 sa hapon. So ano pang ginaulat nyo mga ka-K5? Kung gusto nyo mag-avail sa free services, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Roja City Clinic sa atubang sang PLDT diri sa McKinley Street, Roja City. Nalilagit sa gusto magpa-shout out sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Punta lang report ni ka-K5 Rodney Daban Dalanon na hunta status sa presyo sa gatong gasolina. Kamusta? Maayong udto ka-K5 Sir Alan, nagamonitor na kag nakatutok na gidperme sa pagpamati sa balita mo. From Bernadette Omitin Calzado. Mayong udto Sir Alan, gapamati kami diri sa imo, halin sa kay Rakis Mulo. Kag nakatutok na si Pupong Paktor. Mayong udto sa imo ka-K5 Alan, from Rowan Bendea Alonsagay. Mayong udto ka-K5 Sir Alan, always gid amon pamati, halin sa kay Bernadette Omitin Calzado. Kag maayong udto sa Alan, ka-K5 watching from Batangas City, from Jisrael Colasino. Sa line number 2, kuwaon ko danay unang report ni ka-K5 Rodney Daban Dalanon, kamusta ang galaw-galaw ukon ang dalagan sang presyo sang gasolina? Martes, no? Ano ang presyo anay subong sang gasolina mga ka-K5? Nagtimbuok, nagtaas bala, o kung may pagnubo, ginman. Kari sa line number 2, si ka-K5 Rodney Daban Dalanon, i-check ta ka-K5 Rodney with your report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5 Alan, nag-take effect na ang mixed movement sa presyo sang gatong kay nasang aga alas 6 no sandig sa datos man nga ginpagwa sang Department of Energy ka K5 Alan ang gasolina kag kerosene may pagtaas sa presyo no dugang taas ka K5 Alan samtang ang diesel nagnubo no so sa ilas ni nga datos ang gasolina may pagsaka sang piso kag 56 sentimo sa kada litro samtang ang kerosene naman na piso kag 77 kada litro ang pagsaka kag ang diesel kag K5 Alan nagnubo sang 3 pesos kag 1 sentimo no sa amoy ni ang hulag o kon ang mixed movement sa presyo sang sininga mga produkto sa merkado man sa aton nga pungsod Pilipinas
0: kag ang gasolina daw medyo mag-aabot gid sa Shen.
2: Yes, correct ka kay Favalan kung lantawon ta sa pila dili ka mga gasoline stations kaangay nga pila na lang gid ka piso, maga isa na kagatos kada litro ka kay 5 Alan ang presyo man sa gasolina. Pero kaya amo na gani ka kay 5 Alan kon ma dumduman ta man sa tinalikdan nga semana mixed movement man nga kon sa diin ang gasolina may saka man to nagligad nga semana ka kay 5 Alan kag sa subong panibag-o na naman nga pagsaka sa presyo niya. Kag diri sa paglibot ta sa pilaman ka mga gas stations sa siyudad na San Rojas sa K5 Alan no ari ang presyohan ay subong sang ilas siniman nga mga produktong petrolyo. Diri sa Shell ka K5 Alan ang fuel save gasoline nagabalor sang 90 pesos and 50 centavos sa kada litro. Samtang ang fuel save gasoline 95 bali ang presyo niya 92 pesos and 50 centavos sa kada litro. Ang fuel save diesel nagabalor sang 93 pesos and 60 centavos sa kada litro kag ang V-Power diesel nagabalor naman sang 97 pesos and 90 centavos kada litro. Samtang diri sa may Petron ka K5 Alan ang Diesel Max nagabalor sang 90 pesos sa kada litro, ang turbo diesel 93 pesos kada litro, ang extra advance 87 pesos and 50 centavos sa kada litro kag ang XCS 88 pesos and 50 centavos kada litro. Kag sa kwan naman sa Caltex kag K5 Alan at available ang ilang diesel kag silver, ang ilang baligya subong nga gatong amo ang platinum which is 96 pesos and 50 centavos sa kada litro. Kag sa Maribor kag K5 Alan no, ang sa Maribor wala pa nag-take effect ang mixed movement no sa presyo sini bangod karon pa sila kag K5 Alan mga 4 PM no magalain ang presyo nila. So ang ila diri nga diesel 93 pesos kada litro, ang premium 86 pesos and 50 centavos kag ang regular 86 pesos and 50 centavos man sa kada litro. Kon lantawon ta ka K5 Alan ang may buro barato nga presyo amo ang sa Maribor. No dito na sa may
0: tapos ulihi pa sila ya nagapasaka, no?
2: Yes, ka K5 Alan, no.
0: Kung may pasaka gid man ulihi sila pero kon na presyo medyo manubo-nubo sila.
2: Yes, exactly ka K5 Alan. So manubo-nubo sila, no. Amo di ang apat lang ka mga gas stations nga napadulungan ta kaina man to sang aga ka K5 Alan kasunod sang pagpatuman sang panibag-o nga paghulag sa presyo sining gatong. Although nga may pagsaka sa gasolina kag kerosene sa gyapon ka K5 Alan sa may Petron na kag sa may Maribor kaina na notisyar ang tanga damo gid ang nagapatughong sa gyapon ka K5 Alan nga mga tricycle, no, mga tricycle ang madamo kagang sa Petron may ara man sa mga salakyan as well as sa Shell may ara man sa Caltex ka K5 Alan malaka ang nagapatugong kaya ang ilalanggid nga available amo ang platinum
0: no so ining iban nga mga small player ang gasoline na station na ka K5 road daw ang ila presyo gani nagalapit na gidya shin ang gasolina.
2: Ang sa iban ka K5 Alan no may nanonotice kita pero diri sa city ang presyo anay palariho lang pero sa iban nga mga kabanwahanan may ara gid man nagalain ang ilang presyo ka K5 Alan no ang iban na ang gasolina do malabot na gid man isa ka gatos no so amo na ang sa iban nga presyo anay pero diri within the city amo lang na ka K5 Alan ang mga presyo anay man kag so far wala man ko din sa may nakita pa nga daw kangay nag lapaw gid wala ka K5 Alan sa 100 pesos kada litro ang presyo man sang gasolina.
0: Okay. Sige, madamog nga salamat ka K5 Rodney Dabanda Lanonse mo sining report.
2: Para sa totok presyo sa petrolyo, ini si ka K5 Rodney Dabanda Lanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
0: Malamang salamat ka K5 Rodney Dabanda Lanon sa presyo hanay sang gasolina. Mga ka K5, totok presyo sa gasolina. Kada Martes na eh, tamat na kada simana, nag-lain-lain na ang presyo sa petroleum products, mga ka-K5. Kung manotisyahan nyo, ang gasolina nag-labot na gid, o halos malapit na gid sa isa gatos ang kada litro. Subong may pagnubo ang sabahin sang diesel o konkurudo. Huwag galayo! Huwag galayo ang presyohan ay mga ka-K5.

0: nga blood pressure, komplikasyon likawan tama ka K5. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. The superior antioxidant pinabangod man sa isa lang ka kapsula sang DTX 500 puno ini siya sang antioxidant. DTX 500 adlaw-adlaw mga ka K5. Agon makahatag proteksyon sa aton sini nga lawas. Healthy lifestyle. Damo tubig. Inom damo nga tubig. Kapin pasubong El Nino. Budlay ma-dehydrate. Damo inom nga tubig. DTX 500 adlaw-adlaw. Mga ka-K5 sa aton nga pagpanumbalik, waunta dugang reports ang aton sining mga K5 reporter. Kagpila pagid ka mga topiko. Diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps sa aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. E3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas nagatino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Nung ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure. 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500!
11: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
7: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix,
16: mga butika. Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na.
6: Nagitsang init.

0: desperasyon nga ini.
1: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 5.

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Madalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Oscar. Nag-a-muta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag-I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso!
8: Pabalik din sa aton sining pagpalagad sa 11 Mbps program, mga ka-K5. I-check ta this time ang report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Inimay kang tanan sa ginahiwat o kung ginahinalaan nga 2025 economic performance sang probinsya sang Capiz. Ano mga ka-K5 ang highlights sang economic performance sang probinsya sang Capiz sa ila subong nga paghinala? Yari sa line number 3, si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Line number 3, ka-K5 Myla, with your report. Please come in.
9: K5 News FM Live Report.
10: Nagapangaduha ka K5 Alan sa Pungsod, kag may pinakamataas nga rating sang ang probinsya sa Capiz sa bugos ng Western Visayas. Base diri sa ginapagawa nga dato sa Department of Economy, Planning and Development o kon ang DepDev Region 6, naglabot ni sa 8.7% ang real gross domestic product o kon ang GDP growth sa Capiz sa tuong 2025, mas mataas ini kung ikumparar sa 4.4% nga national growth rate. Nagapangaduha ang probinsya or ini ginagapanguna ginsundan ang Capiz sang probinsya sang Antique nga mayara sang 8.6%, Guimaras nga may 8%, Iloilo City nga may 6.1%, kag Iloilo nga may 6%. Subong man ang probinsya sang Aklan nga mayara sang 3.3%. Samtang naglabot diri sa K5 Alan ang gross domestic product sang probinsya sa 90.97 billion pesos kag sa nasambit man sa gihapon nga tuig na ikatatlong nga may pinakabadako no sa anom ka probinsya sa rehiyon. Nahibaluan nga ang una no nga nagahatag sang amot diri amo ining aquaculture sa K5 Alan nga mayara ni sang dako nga amot kasi di nakalabot sa 48.2% ang naamot siniya no rason nga nagpanguna or nagtaas ang kabugusan nga produksyon sang pagpangisda no nga kun sa diin naglabot ya sa 36.36%. Samtang nahibaluan man sa ning pagwa man nga datos yara sa 151,413 metric tons ang produksyon sang pagpangisda sa Capiz sa nasambit man nga tuig no kabaylo ini sang 48.6% sa kabugusan nga produksyon sa Western Visayas. Kung sa diin ang specific nga mga produkto nga mayara sang dako nga demand no, nga naamot sa 8.7%. Amo ang bangros, ang palay, kag ang mga manok sa K5 alan o kon ining layer bala no nga kun sa diin ang palaya mayara sang naamot nga 21.7% o kon kabaylo ini sang 321,674 metric tons samtang ang layer naman yara sa 27.5% o kon kabaylo ini no ka K5 o kon 27.5% no ang sa layer sang manok niya no upon ining mga nagpangitlog sa K5 alan. So amo ini sila ang may pinaka madamo nga naamot no particular kun nga man nga nagpanguna karon ang Capiz sa bugos ng Western Visayas ang nakaikaduha naman no sa bugos man niya nga pungsod ang probinsya sang Capiz sa K5 alan. Mm-hmm. Padayon karon nga ginatutukan no
8: sang K5 Myla.
10: Yes,
8: base sa statistics na dala-dala ang naambag sang mga seafood ka K5 Myla.
10: Yes, no kay aquaculture ang pinakadako no nga may naamot so particular ining mga seafoods gid no nagapanguna gani diri amo ining bangros, ikaduha ang palay, kagang ikatatlo amo ining layer no nga manok ka K5 alan ang mayara sang nabulig. Diri yaman niya sa kun nga manalabot ni sang Capiz ang nasambit man no nga porsyento sa gimpatigayon man niya nga response sa subong aga kay K5 alan.
8: Mm. Sino ang sige.
10: Yeah. Samtang pag-abot naman niya sa sektor sang agrikultura no nagapanguna man no nga naka or naglabot man niya sa 8.7% ang natubo ni sang ekonomiya sa probinsya sa Capiz. Kay nga man base diri no sa ginpagwa man no nga datos nagamot ni sang 5.6% ang kabugusan o kon 8.7% ang naamot no sa economic growth sa K5 alan pag-abot man niya sa sektor sang agrikultura sa K5 alan. So padayon karon ang ginatutukan amo ini ang pagpadayon pa no kay sunod diri mabudlay ni na aminado man ang gobyerno provincial nga mabudlay ini i-maintain no ang nasambit man niya nga rating o kung may pinakamataas nga rating sa Western Visayas apang ina pa siguro na lang ni K5 alan nga ang tutukan sininila karon kung paano bala no mapadayon nga mapasaka agid no ang iban nga mga sektor nga mayara sa manubuya nga rate sa K5 alan pinagi man ina sa cooperation
8: ano nga sektor nga may manubo nga kwan ka K5 Myla ano nga sektor ang may manubo nga rating.
10: Yes, ang particular diri no nga mayara gid ni sang manubuya nga sektor amo ang mining kag quarry, ang professional and business services, ang accommodation and food services, transportation and storage, pag ang manufacturing sa K5 alan, amo ni sila ang mayara sang manubo nga percentage ya yeah. Kon ikumparar diriya sa nagapanguna nga agriculture, forestry kag fishing, nagapangatwa ang public administration and defense, compulsory social security, education, construction, kag ang wholesale and retail trade, no repair of motor vehicles and motorcycles. Amo na ka K5 alan. So ini nga rin diri sa itadom, ining top 4 nga mining and ang quarry, ang professional and business services.
8: Mining kag quarry, quarry, yes. Mining quarry, ano pag ang manubo to? Rating?
10: Ang accommodation. Professional and business services, tag ang transportation and storage. Amo ni sila ang manubo sa K5 alan ang may pinaka manubo yang percentage sa subong base man sa datos nga ginpagbuha man sang PSA kag sang DepDep ka K5 alan.
8: Anong factor nga nagnubo ini sila ka K5 Myla base sa ilang statistics may ginahatag silang rason?
10: Yes, ang una diri no, kay si Bangod, una, no, kung nga man, agi pa man, kota, dabi ka kay Five Alan, nga ti, na-mention, nga ang nagapanguna, gidi, no, nga rason, or nakabulig, bala, amoy ng aquaculture, so, gin, pamangkot nga man, nga, ka nga hindi gyapon ni mabatsyagan sang mga mangingisda nga ano bala dumay dako nga impact dabi sila pagabot nga kita. So ang una diri nga rason kay wala diri sa manufacturer sa Capiz. Nagadirekta ang mga mangingisda particular na sa pagbaligya sa nila sini nga mga products direkta baligya ya sa Manila kay Five Alan. So ang ginahalimbawa diri kun abi ang pagkuha sa mga talaba kun ginahimo panisang iban nga products like magimo ikaw sa mga pizza nga human sa talaba. So may ara na siya nga dayon or may dugang na siya no nga may ara na siyang value added tax no nga ginatawag ka kay Five Alan kun may ara sang kumbaga hindi bala siya sang direktang ibaligya or himuon pagidabi sang iban
8: pareho,
10: naman
8: pareho na pareho adabi no made of seafood abi no kon pizza ati ang toppings ano talaba ang iya sa ning mga ibutang mo da pero like sa iban nga province may ara na sila ya sang the best of amoy nga province no nga ginaduso nila plus mamapad-factor sila sang bangros nga ara sa in, sa kan no mga alimango nga ang mga kutiba o kutiba ang aligi sang alimango ginaproduce ina kag ginabutang sa mga bowl kag labeling importante manufacture labeling no nga makita nga ina best of Capiz gid kag K5 Myla no. So siguro mo nang kulang sa aton diri sa probinsya sa Capiz at trabaho naman na sa pila ka mga sektor.
10: Yes, so amo na no ang ginahimo karon, no, ginagani sa gobyerno provincial ang mga investors nga maghimo nga mag-invest diri sa probinsya sang Capiz. Agud nga mapasangkad pagit no kag ma-maintain no ang nasambit man nga rating nga nakuha sang probinsya kag pinaagi man no padayon ang pagpanikasog sang gobyerno provincial pinaagi man sa bulig sa mga local government units agod nga mapadayon ining na sugura na K5 Alan kag pareho sa nasiling takaina nga ila ginatutukan karon ang mayara sa mga manubo no sa mga ratings no.
8: Yes. Kaya na-mention mo nga ang isa sa mga pinakamanubo nga ratings ng aton nga transport or ang transportation. Ano ang nakita nga factor? Kaya matiko na ito na taon manami naman ang mga dalan. Mayo naman ang aton nga infrastruktura. Kaya ginapabugal sa aton mga politiko. Tinga nagnubo pagid ang rating sa transport how?
10: Yes, so ina pa no ang rason sa pagnubo sang transportasyon niya kay K5 Alan base sa ila siya nga ginba pati gayon man no nga survey is ang una kay K5 Alan ang dalan bala no may mga areas nga hindi pa ma-plaster o hindi pa gid kayo totally no. Kon manotis ta may mga kabayuhanan nga utod-utod bala ang karsada ka K5 Alan. So amo na no nga nagapakigamot man ang gobyerno sa DPWH kaya mo naman nga rason kun nga man nga hindi dalayon ang pagdiretso sa ila siya nga mga dalan or pagkayo amo ang kakulangan isang pondo ng K5 Alan. So that's why nga utod-utod ang ginobra nga dalan. So in kaso nga makay o kontane no isa man ini sa mga dako nga factor nga makaganyat ini sa mga investors nga hindi magduwa-duwa nga mag-invest ya diri sa probinsya sa Capiz kag K5 Alan.
8: Oh hindi ayhan ini pasti naman diri sa Roha City nga nagabiyahe sa mga tricycle nga tekon ikumparar naton sa iban nga lugar iban nga syudad ya di grab na to di electric or electric bike electric nga mga salakyan. Ang iban may mga minibus na although may ari madis aton pero ti ka minimal no kag ti diri sa aton sudad sa Ruwas yang damo tricycle hindi ay han nakita nila nga ang pagbiyahe sa tricycle hindi gyapon sign sang pagkaprogreso sa isa ka lugar.
10: Yes, amo na ang isa pa sa mga kinatunan ka K5 Alan kay actually may mga nagaano na may mara na ganin sa mga electric bike no nga kung sa din isa man ina sa mga ginaduso nga dayunon paget no kag padakuon kasi five alan ugaling may ara pa sa mga iban man nga mga factors nga kinahanglan man nila yang gina considered kasi five alan kag ginalauman no nga sa mga masunod paget no nga ilaman niya evaluation o kon sa ila siya nga sa mga masunod nga tuig no mayara na sa mga pagbag-o sa mga manubo nga ratings no particular ining kalakip na ang sa transportation kaki 5 alan
8: Na mention mo ang may pinakataas naman nga rating haling kita sa may pinakanubo ang may pinakataas ang nakontribute amo ning aquaculture bot silingon aqua halin sa tubig nga mga produkto naton pareho sang bangros ano ang ginauba sa bangros naton na ginapadala sa ibang nga lugar gina-export bala ini or ginapadala sa ibang nga mga kaprobinsyanan nga man naka-contribute ini sang mas mataas-taas nga rating with regards sa performance o economic performance naton sa ninyong probinsya.
10: Yes, kay Five Alan, no, madamo, sa mga human, no, naglain-lain man, na mga sa milk fish na pala, may mga belly, no, so po silingon, may ara na sa iban ng mga products, hindi lang din siya direct ang pagbaligya, kundi may iban, pagin ng mga option, mag iban, ginaimo ni nila, pinakas,
8: hubag-hubag,
10: yes, hubag-hubag, in-export nila yun, sa iban man niya, sa luwas, particular una, sa Manila, then i-export naman gayon sa iba naman niya nga area, kay Five Alan. So, amo na ang kinapananaw nga kuntani, kung ang iban man, nga mga, kung ang iban man niya, nga mga, masinig kita, ang iban man nga mga seafoods, wala kung subungon man sina ang proseso, no mayara man sang dako ni nga gulig or dako man ni rate
8: gipakita bala sang National Statistics Authority kung pila ka porsyento ang ginaship naton ginapagwa naton nga Alimango Lokon halin diri sa probinsya sang Capiz going to other provinces like Boracay, Manila, Cebu, kag ginapadala pagid, no? Iba ni gina-export ni sa China mo. Isa ini sa mga quality nga may statistics ang ginapagwa ang National Statistics Authority with regards to ning report kay Kipay Myla.
10: So far kay Kipay Alan, no, initial lang nila ni numbers nagkalapot man sa billion ang kita. No, ang kita lang yun, pero wala ni sila sa percentage kung pila ka percent ang ginapaguha dabi, no, kundi yun yung mga areas. Pag ano nga mga areas, ang may pinakamadamo nga ginasupplyan or ginahanggan sa ning milkfish o kung ining pangros kagay Five Alan.
8: Okay, sige. Hatagan talang galing na sang dugang pagid ka mga development. At least nakita ta kung ano ang mga highlights sa ginhinalaan dira nga 2025 economic performance sa ato sa ninyo probinsya. Madamo, okay, nga salamat ka K5 Myla Vasquez Pantas.
10: Live lagi kang tinigin sa may barangay lawaan ini si ka K5 Myla Vasquez Pantas. Para sa kampiyong nga balita, servisyo publiko, kakalingawan sa Capiz, K5 News FM.
8: Madamo, salamat ka K5 Myla Vasquez Pantas. Sa imo sa ninyo report, iningin bida subong, no? Sa isa ka press conference kung ano ang highlights ng 2025 economic performance sang probinsya sang Capiz mga ka K5 kaya nakita dira kung ano ang mga sektor ang nag-contribute nga nahatagan sa mataas nga rating when it comes to economy sang probinsya sang Capiz mga ka K5 kaya nakita man dira kung ano nga sektor kag kun ano ang nagpanubo sa rating mga ka K5. Buti sa gito na kitaan ang transport sector, ang sa transportation, nga daw manubo-nubo ang nahatag na rating mga ka K5. Siyempre ang transport sector makakontribute ina sa economic aspect sang aton nga probinsya mga ka K5. Kag ang sa mataas naman nga rating nga nahatag mga ka K5 amo ang pagka-contribute sang mga produkto sang probinsya sang Capiz like aquaculture So ano ining mga aquaculture? Ang aton diri nga mga bangros, lukon, alimango nga halin diri sa probinsya sa Capiz mga ka-K5. So kaya nga kung gusto tani may baluan kag makita kung pila ka tonelada ang ginaship sang probinsya sa Capiz, siyudad sang Rojas, ah, mga ka-K5 nga mga seafood product o kung mga aquaculture products nga halin diri sa aton going to other provinces mga ka-K5. Kag kung ano, paano i-manufacture, paano ubrahon ang mga produkto nga himo halin sa probinsya sang Capiz.

0: Taganta lang na sa nga dugang update diri sa aton nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Ina nga balita ang gradulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Agod nga malikawan naton ang infeksyon sa aton sining lawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw mga ka K5. Pagkasunya ni ang anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa aton sining lawas. Agod mahatagan proteksyon ang aton sining lawas mga ka K5. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Kwenta oras, kwenta tiyempo sa ato sining pagpangalagad. Mayong pagpamati, shoutout sa kay Sir Leo John Bilyones. Nagpamati gidiri sa ato sining pagpangalagad. Sa ngalan sa ato sining mga K5 reporters na nagpakigupod sa ato sining programa. Ato sining technical partner ka K5 John Ditoga. Sa ngalan sa aton sining news director sa K5 News FM Roas ka K5 Roldan Villarreal. Sa ngalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Sa ngalan sa aton nga CEO kag presidente sa K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alaga na inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: So, anong stolihan ta subong?
5: Coconut oil, pinakakampyon sa tanan. Ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Cold press means ginpuga lang.
6: Wala kagi init.
5: Wala kagi init.
6: Wala ginluto.
5: Wala ginluto. Natural way, ginpahandungan para magdaog ang lundang, magsaka ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. That kind of extra virgin coconut oil is the best, the most effective, pinakadamo lauric acid, pinakadamo caprylic acid, caproic acid. Those are medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides that are plenty useful. Pero gabi kadamo ang iya usage sa ato nawas. Amo na ang storyahan ta subong, no? Tinig-inom ka D3 Bio. Si Doc Ramil kabi, ginkagat mo anay ang kapsula before mo siya tunlon. Before mo ginkagat mo siya, sugod na sa baba mo.
6: Sa mga baba da, pwede na siya kagaton.
5: Kagaton?
6: Mga may gingivitis, sir. Oh.
5: I suggest you use 2 capsule para ma-feel nyo, no? Para ma-feel nyo ang mag-swish
6: nila. Oil pulling ba?
5: Oil pulling mo? Tanan nga maagyan sang oil, sang D3 Bio, sang extra virgin coconut oil sang D3 Bio, kakas na ang imo mga oral microbes, mga bacteria, kag mga fungal infection mo na sa baba mo, kakas na kay D3 Bio. Once tapos mo na, you may swallow it. There's no problem about that. Ambal mo, paano to microbiota?
7: Patay na to yan.
5: Patay na to yan. Hmm. Pagpanaog yan sa
7: iyo. Ang wala mapatay ang D3Bio.
8: D3Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Ang function sa D3Bio.
6: Arayan. Japan.
7: First step pa lang to.
5: First step pa lang.
7: Kung gasalakyan ka, primera pa lang to.
5: Sila, uric acid pa lang to. Ah, kagsikapulic acid, kagsikaprobic acid. Sila pa lang to, naog sa imutyan. Pag naog sa imutyan, sinuunaya himuson si H. pylori. Si H. pylori.
7: Pag magdamo si H. pylori sa imo tiyan, ga-acid ka, sir.
5: Ga-acid ka.
7: Gataas ang imong acid sa tiyan.
5: Correct. May acid reflux.
6: Kung ako naman, sir, when nami siya sa mga may balatian nga ulcer.
5: Correct.
6: O gasang
7: ulcer, hyperacidity, may mga problema sa GERD. Tantawa ba, sir, boy, ang GERD, ang kontra niya, ang mantika. Pero the only nga mantika para makorek siya is the BCO from D3Bio.
6: Friendly nga mantika ni sir. Boy.
5: Friendly nga mantika.
7: Pero katong mga mantika ang ginagamit mo prito, katong nagisa na mga trans fatty acid. Gadugang palala ang imong acid kag ang imong GERD.
5: Correct. Before si D3Bio magalin sang imutyan, sino ginapangita niya? Ginapangita niya si Acidophilus, si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus isa klase ka probiotic. Ini siya nga probiotic has the ability to withstand stomach acid. Pero jutay na lang ni sila, lalo na kung gabusal ka sa lawas mo, no? Wala ka kakaon mga food high in fibers, wala ka kakaon sa mga food nga fermented.
6: Wala kaon ka bitamis.
5: Wala kaon ka tamis, jutay na lang ni sila. Padamuon ni sila ni D3Bio. The once, kung damo na ang yatawag nga Lactobacillus acidophilus, layo ka na kay H. pylori. Because this is the only kind of probiotics that hunts, ginapangita, si H. pylori. So, gin-cure mo na, gin-patay mo na sa H. pylori, gin-binlan mo pa security guard ang imo-chan. H. pylori.
7: Kag hindi lang dara sir boy, ginaano pa niya promote nga magtubo o magdamo ang imo nga mga mucus.
5: Correct.
7: Lining.
5: Repair of the mucus lining nga ginguba ni H. pylori.
7: Lantawa ba ako ano ang bintaha, benepisyo kung nagainom ka D3Bio compare lang sa plain nga D3. Correct. Tungod kay ang superstar sa D3Bio is not D3, it's the BCO in D3Bio.
5: Correct.
9: D3Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ito sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagmuti ka. D3Bio. Health. News. D3Bio.
11: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
9: D3Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3Bio. With Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
9: D3Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
12: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics. You're always in good health.
13: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
14: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500, mighty sea, ang alkaline.
15: fortified nga vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Dali kasi napit akong tuhod.
16: Arthritis na gali.
17: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC.
16: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
17: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
16: Tibo gid kaayo ang may TC.
15: May TC.
18: Babaka sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
15: Mighty C, epektibo, garantisado.
20: TDX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, saka sales rep.
22: So una,
21: problema, gid ako sa akong body odor.
22: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
22: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
21: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
18: Mabaka sa mga butika.
23: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
15: Extend the food superman for men.
25: Ako si Rosan. Bao, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
15: Extend food supplement for men. DTX 500.
26: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
27: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
26: Salamat sa DTX 500.
15: DTX 500.
18: Bakal sa mga butika.
28: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitunghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: inyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: D3 Bio!
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ihersisyo.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mabakal, sumanguti ka. D3 Bio with Visio!
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka. Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Probiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Probiotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why po na siya naman?
2: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
10: mabaka ang butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Termila ko ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mamasaka butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mamaka sa mga butika.
16: Nestor! Ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplanta na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Missy ang masusunod
18: sa gabi.
19: Ako ang bossing
18: dahil kasangga ko
19: ang extend
18: supplement for men.
19: Lourdes,
18: tapos ka ng maligo.
20: Yes, darling, come to mama.
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
22: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio!
18: Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
18: Ang Visio!
2: Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
2: D3 Bio!
23: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Kuwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio!
18: Ang D3!
2: Yung may Visio!
18: Ang Visio!
2: Yung may D3!
5: Kasakit ang tiyan,
2: Max4Biotics!
5: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
2: Max4Biotics!
5: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika, Max4Biotics! Makabulig sa pagtap

0: Parehas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Masilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
8: Ang VCO.
2: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with VCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
8: Ang VCO.
2: Yung may D3.
8: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
17: Spore
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
17: Spore Biotics.
7: Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! DDX 500!
18: Katalina Habagat,
19: anong ginabatsyag mo?
18: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw. Two times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Ano ang dinamit na gitsakon nga mat.
19: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C. Babaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
19: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: Hey darling, time check 1:20 sa hapon.
23: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ga.
22: Pautuwasan ay ka K5 sa Room 1009. Ang inyo sining hulot, pala utuwasan. Kaupod ang inyo sining kampiyon nga abiyan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Happy Tuesday, mga ka K5. Welcome na din sa aton sining pala tuntunan. This is Room 1009. Ang inyo sining hulot, pala utuwasan. Happy listening sa mga nagatutok sa aton sa inyo sining mga radio 100.9 K5 News FM Rojas. Live man kita sa aton sining sister station sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Live man kita mga ka K5 sa aton sining mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas and sa K5 NFM Rojas Digital. Paki-like, paki-follow sa gatun sa ringa page. Maraming salamat. Kiss lag pok na yun. Di ka imuya magtilaw sa kiss lag pok ni Miss Aya.
24: Istorya, hey!
22: I-like lang na ba lang i-follow aton nga page para katilaw ko sang mua-mua chup-chup. Ka K5 ang aton sining palatuntunan na ginadulong sa aton sang kaanwan sang DTX 500. Produkto ni Doc Ramil Uy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Himo mga ka K5 ha sa dahon sang ampalaya kag di sugar cane extract. Anong benepisyo nga mahatag sa aton kun nagatumar kita no sang DTX 500? Ka K5 no nagabulig neutralize sang free radicals kag nagabato sa oxidative stress sa aton sininga lawas. No? Nagahatag sa aton sang pang-adlaw-adlaw nga energy, vitality kag overall physical well-being. Kadungan syempre sang balanced diet kag healthy lifestyle. Maayo mga ka K5 ang DTX 500 sa pag no bulig para ma-regulate ang aton sininga blood sugar para hindi kita yung magka-diabetes. Subong palangadaan no kinahanglan may ara na kita iya sang proteksyon sa aton nga lawas batok sa mga masakit. Amligan ang aton sininga lawas no. Ilabi na no para hindi kita magka-diabetes o kung diabetes kung sa mga katigulangan no. Uy, budlay bala iyaga kung diabetison ikaw. Gaboron imo pa nanawan no. Tapos kung taas-taas na gadi ha, hindi mo sila nga sugar, hindi mo amputate ikaw. Utdo na imo yung tiil. Hindi na ito na gusto matabo no. Sa aton. Ano mga sintomas ang diabetes? No? Siyempre, kung taasin mo sugar, masami ka ginauhaw, masami ka ginagutom, dry imo nga panit, masami ka nag-ihi-ihi. Kung mapilasan ikaw, dugay-dugay magpali. No? Kag... ano ka nang hindi ka makatulog sa maayo kung gabi? Itong parabalang agi sa mga pilas mo, ha? So, likaw kita, no? Sa diabetes, mga ka-K5, buligan ta nga aton nga lawas, no? Nga mangin healthy sa tanang ation, malikaw sa mga balatian dahil masyadong magastos ho, magkasakit. No? Gani, hindi ka mo iya magtipid kung para sa inyo sininga health, no? 14 pesos sa per capsule. O, mambala man ang iba. Bawang 14, gen? Why ka ganin naga? Pangalang-alang, babakal dasang para sa imuda nga kwan. Imuda nga pangtughong sa mga puwa.
1: Tinunto! Ito!
22: Para pang paaso-aso muda sa imo sini nga sungad.
1: Tinunto! Ito!
22: Ito para sa imo nga health. Maano ka gin? Manugunan ka gin sa imo nga gastos, no? Kila pa na ka libo-libo ang imo sini nga gastuhon kun ma-ospital ikaw. No? Manulaton pa bi nga magkabalatian kun pwede man lang, no? Nga maamligan ang aton sini nga ikaayong lawas. Shout out mga ka-K5 sa aton sini nga mga abiyan, no? Ang kadamuan di sa aton sini nga mga solid listeners actually, no? User ini suki ini sang aton sini iya nga mga produkto, no? Shout out kay Tita Ruby Gonzalez, no? Pag-greet kay Janeline Almodiente, kag Coney Bonza, Family Lopez, Ramelin Agda Enriquez, Gina Labto sa Riles dira sa Barangay Bolo. Thank you. Ma'am Dolores Abilarde, Rowin Buendia,

0: makomersyal ta anay. Sa atong sini nga pagbalik, mamati naman kita sang kampiyon kag kanamiturn nga
1: kanamiturn!
0: Si Mama. No? Today, ang inyong mabatian is istorya ni Glass. Isa ka martir nga babay. May ara da, pareho kay Glass, no? Nagapaka-martir, bisan pa nga, no? Baldado na sa inyo da nga mga bana, sa inyo sini nga mga partner.
2: Pinunto! Ito!
0: Karon ta basahon ang sulat? Mga ka-K5, mamati tanay sang important reminders, huwag bibitaw, kinig, tutok lamang sa inyong paboritong estasyon. This is K5 at News FM 100.9 sa inyong mga radyo.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500. Kasi
9: tumasun sa barangay
10: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
9: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumar ko. DTX 500.
9: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500.
11: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
12: O si Lourdes maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men. DTX 500.

0: Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
10: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: DTX 500.
14: Dila nalang subong imo sugar.
13: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
10: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C. mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
10: Mighty C, mabakal sa mga butika.
14: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
17: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
18: Dalan 1:39 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009 ng inyo sininga hulot. Palautuwasan sa kahanginan diri sa aton sininga kampiyon nga estasyon K5 News FM sa Roja City 100.9 FM. And naka-hook up ang aton sininga sister station dira sa Municipality of Pilar, no? 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Labot to ang signal, no? Sa northern sa northern Iloilo, no? Portions of northern Iloilo. Ma'am Elma Tordas Manalansan, maayong hapon. Nagatutok kami watching from Mandaluyong City, Manila. Maraming salamat. Ma'am Roda Donato Amago. Ready na ang outfit ni Ma'am Roda para sa Domingo magkaiki-Ice Robinson. Ang pinaka-pikit-pikit, pinaka-hapit-hapit nga. Nagapamuyayaw, gid, bisan layo ang mga assets na. Assets, sada, hindi isang liabilities. Ang imo mega nga si Ats Leo John Billiones. Daw na ulo ang pawa naman, ma'am. Ipod-upod nga. Friend, hello kay Ma'am Jana Anvil Siloso. Ayon hapon, nag-monitor. Busy lang ng konti. Amo ginaiyabas sa negosyante, no? Ma'am Jana Anvil Siloso, maraming salamat. Natamyo natin Aileen Eneserio Villasi sa Camp Peralta, Hamindan. Ginatamyo mo natin, no? Sa liwat. At sa Leo John Billiones, Ma'am Rena Wakas, Ma'am Senalyn Finiquito Tabiev. Ang programa ngayon, Room 1009, ang inyong silinga hulot, palautuwasan sa kahanginan ginadulong sa aton. Sang kaalwan, sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Kanamitin!
18: Hindi lang namit, hindi lang ma-aroma, but healthy coffee. Wow! Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ah, pare-pareho mo lang ng mga kape, Miss A, ah. Ay, sino kang basi mo, yaga?
20: Tinunto! Ito!
18: Ay, hindi mo yung pagparehason ang talan ng kape kay iba niya ang amon nga kape, yaga. No? Ang DTX Coffee Mix, gindesenyo para magabulig kontrol sang aton sininga weight o kuntimbang. Nagasupport sang pagpahuyos-huyos ang aton tong abuyon o pagpaslim, no? By aiding in the breakdown of excess fats. No? Para nang mabuhin-buhin na ang aton nga mga kuan bala, mga sapay-sapay, no? Magbalik alindog ka, no? Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, no? Nag-enhance ang function sa aton sa nga excretory system, which may help, no? Sa detoxification and pag-maintain sa regular bowel movement. Ano may ara sa DTX Coffee Mix sa Ampalaya, no? Ampalaya extract, known for its potential, no? Para mag-support sa blood sugar regulation and fat metabolism. May chia seeds na nag-provide sang fiber kag omega-3 fatty acids na nag-contribute mga ka-K5 o kung nag-bulig, no? Nag-support sa ato sininga digestive health. No? Ang de-sugared sugarcane extract naman or DSE nag-tanyag or nag-offer sa natural sweetener or sweetener alternative kay Iya sa nga sugar content yung mga ka-K5, kumbaga reduced, no, ng hindi parehosang sa kape nyo dira nga, da puro na ng tamis, no? And of course, ang DTX coffee mix nagabulig flush out sa mga toxins, sa mga higko, no, sa inyo sininga lawas. Naghatag sa aton sang energy nga kinahanglan naton, no, sa adlaw-adlaw. Lalo-lalo na sa mga nagatrabaho, no, hindi pwede pagtuyuhon o pagpilawon sa work. Madedo kaga sa work mo ba, no? DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabasa na tas ang sulat, ha? Sulat, Mamwena Gabales Liasos, pa-shoutout Miss A, shoutout D sa mga taga-tumalalod, Serbo Family, Kagliasos Family. Mga parinti ko paniguro, no? Ay, amo si Mamwena Gabales Liasos, ang permini, gali na kapag pag-greet, no? Pamang ko ton ko bala si Papa Mandy, magpuli ko to sa Friday. No? Thank you, Chris John Paul Dizon, maayong hapon. Bomba ni Ma'am Roda, doon nato, amago ready always, Miss A. Basi, wala mag-batting suit, ikaw to, ha? Diha po ng mga tigulang, mag-hambal kung ano, sang swimwear or swimsuit. Bawa naka-batting suit, kita siya. Basi, wala Ma'am, ha? Ano? Ang mga hiwa-hiwa, tada, makikaan. Mabasa na ko, ha, sang sulat, ha? Behavioral science, ano yung inyo? Sini nga subject, dira? Pagmamapamati ka mo di sa akon. Kaya mabasa na kita sang sulat sa aton sini nga letter sender. Ngayon padala diri sa aton sini nga hulot palautwasan. This is room 1009.
19: Ga? Ipautwas na ga?

0: Miss A. Maayong hapon sa imo kag sa mga nagapamati gid sa imong palatuntunan nga ini. Isama na ko Miss A sa mahiligon magpamati sang drama. Amo na nga nag-decide ban ko nga mag-share sang akon nga istorya kag problema sa imo. Itago lamang ako sa pangalan nga Gless. Sa tuod lang, Miss A, grabe nagid ang akon nga pagka-martyr. Ginakastigo ako sang akon bana. Pero ginapatawad ko siya gihapon, Miss A. The feeling ko ba lang ako mismo ang nagtolerar nga sulit-suliton niya ina obra sa akon. Sa tion nga bugbog sarado ako, Miss A. Ang nagaulo-ulo sa akon, amo ang kapid sang akon bana. Ginpapreso sang kapid ang akon bana. Pero nagaayo ko nga pagwaon. Ginpatawad ko gid gihapon, Miss A, ang akon nga bana. Kay naglaom gid ko, nag-asa ako nga magabag-o siya kag mangin matawhay ukon malinong ang amon na pag updanay nga duha. Pero tuntog ning akon nga bana.
1: Tinunto! Ito!
0: Nakuha niya gyapon, Miss A, nga mambabahi. Wala gid siya sang pagkakontento sa akon. Ang masakit, Miss A, kay sa tion nga magbalik siya sa akon, gusto ko man siya gihapon batunon.
1: Tinunto! Ito!
0: Gusto ko man siya gihapon patawaron. Husto pa bala ini, Miss A, ang akon ginabuhat? Kay daw hindi ko abi ma-imagine ang akon kabuhi nga wala ang akon langka nga bana.
1: Istoryahe!
0: Miss A, palihog advice sa akon, wulaton ko gid sa liwat Glass.
1: Tinunto! Ito!
0: Oh, gipamangkot mo naman ko. Mapadala ka mo di problema. Tapos ako pamangkoton nyo kung husto pa na ang inyo. Kung husto pa ng imo ginabuhat, kung depende sa imo, darling Gless. Mao na nagakulo na naman ang akon nga lanahan. Kung okay sa imo nga ginabugbog, sarado ikaw. Depende na sa imo kung para sa imo husto. Okay lang na, no? Kay karon kung magsabat kami nga, hindi na nahusto. Di ambal ni imo kada luluhon ka o luluhan ka o ranggaanggaon ka na mabigay ka naman. Di ma-advise pa kami sa imo, no? Mausik pa ko di sang laway sa imo. Mambal si Gless. Naano man ni si Miss A man nagsulat gani ko tapos. Why gig ko sa maayo nga. Karon ah, pamatian ko ane balang imo nga drama kun. Anong matugda ko. Di kay higit pamangkot mo ko di sa sulat mo eh. Kung na husto pa ni ginabuhat mo, natural hindi. Bisan ano to na yaka palangga ang isa katawog ah. Bisan pa nga, no? Nga kalawig na sang pag-upod nga duha, damo na sa mga memories, damo na kamo sang inagihan sang kabuhi sa ibabaw sang dutang luhaan nga inihi. Pero gakon abogbog kaya permi, ana bogbog sarado kaya permi, bogbog burna kaya permi, no? Hindi niya husto. No? Ano pa ang pulos ang ginatawag nga pagpalangga niya man? No? Ang balon kaniya nga palangga ya katapos puno kay imo ya sang lagob kag black eye ga.
1: Tinunto ito.
0: Ang totoo nga lalaki nga nagapalangga. Ay na yan nagapanakit. Ang tutuod nga lalaki nga nagapalangga or bisan wala na nga nagapalangga, ang tuod-tuod nga lalaki, no? Hindi ya kaya magpatupa sang kamot sa babayi. O, ang ibang gambal kay grabe na ginang baba, hindi matakuran ang baba, di kundi paliwaliwa ka to anay sa gwa. Pulupahangin ka to anay sa gwa. Huwag ka imuya sang right, no? Nga manakit, mga abusar. Sa lalong-lalo na nga imu, ina nga better half o kung imu nga partner sa life. Hindi buot sa lingon nga, lalong-lalo ng ibanbi nga, ti, wala man sa balay man lang na, huwag man na ako man na nagabuhi sa iya mo na gani. Naging gamit yun na nga rason, no? Para i-manipulate nyo ang isa katawo, no? Para daw mag-akto ka mo nga kontrolado nyo ang tanan-tanan nga bagay. Kagtungo na kitaan ninyo, no? Nga wala sang choice ang isa katinuga. That's why nagapinagusto na lang kamo da yun niya.
1: Tinunto! Ito!
0: Ah! Ano gani ang hambal ni Miss A? Abaklan, chainsaw, kag i-chainsaw, masakar, ah! Hindi man na kobra.
1: Tinunto! Ito!
0: Juan man lang naguro, worm. Okay. Ano ni, sa mga babayi da, no? Nga ginatolerar ang pagpanakit, no? Tub-tub san umo ina itolerar. Tub-tub san o kamaantos. Kung inang puro yope na naimo nga nawong, no? Nakalasog-lasog ng imo siningalawas nga hinimo ka nga punching bag. Kaya ang imo nga rason, di kay palangga ko siya.
1: Inunta! Ito!
0: Ay bala, nagaling niya kung wala na pagpalangga. Iya, importante iya, masigurado mo ya nga, no? Buhi ka! Mapatod mo ang imo sininga safety, no? Hindi ka malang safe, dapat siya gani ang imo sininga safe place, no? Ang imo sininga partner, imo sininga bana, amo na tani imo sininga safe place, no? Di love pa na bala nga kun ara sa do ginakurdam ka pagpalangga pa bala ina nga. Kung ang ara-ara imo sini nga bana imbis nga ginakilig ka imbis nga no nang excited ka nga maanggaanay ka mga duha nagapalangurog ka imuya ay tinunto
1: ito
0: na, ano gani itong hambal naton sang una nga man maantos ka ano na iya gol
1: tinunto ito
0: mati ta balalangga sang aton sini nga drama first part sang istorya ni Glass sa aton mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: wala ka gid nagatanda, no? Kapila na gid ko magambal. Ha? Nga hindi ka magmatumato utang sa tiyangge.
1: Kapalo ka naging nga, wala na tabugas. Siyempre, mautang ko kayo. Eh, wala ka man may ginatag sa akin.
0: Ah, marason ka gid yan, no? Marason ka gid. Ah, marason ka gid.
2: Gusto na ina.
0: Pabahig ko di mo na, Ped. Ginadisiplina ko lang asawa ko. Na ano nga?
2: Ped, kaluluoy siyang asawa mo. Ano mo yung kasumbag, man?
0: Wala pulos mo.
2: Ano nga wala pulos, man? Pinpakaslan mo na, ha?
0: Nano ka man imo, Ped, man? Hindi mo lang mag-intra sa pangabuhi namon.
2: Wala, kuya, nag-intra sa pangabuhi nyo. Nakatambag lang, kuya. Pasibla, patyon mo na na yung asawa mo.
1: Eh, yaw. Babae lang si Ala. Hubog lang na siya.
0: Hoy, Gles!
2: Gles?
0: Pasalamat ka lang, ha? Ari di si Kapid. Kay kung wala, baw tapos kaya sa akon. Dra, nakamugan eh. Ah. Painom ko balik, ha?
2: Pasensya ka na ba, yaw, ha? Pasensya na lang Kapid ko, ha?
1: Oo, wala sa kaso, yaw, ha? Intindihan ko man kay ti. Hubog siya mo.

0: Ay, Gles, abi untat anay. Kaon anay ah. Karon na lang ubra mo ah.
1: Sige lang chay ah. Tapuson ko lang ni. Isa naman lang ni Kabunlaw.
0: Ay, sus ah. Ara lang na dayang lalabhan. Kaon anay. Na, dali na. Sulod di anay.
1: Sige lang bala chay ah.
0: Ikaw nga babae ka. Sigurado ka?
1: Oo chay.
0: Ano ka? Ay! Diyos ko! Ay, ginawa ko! Ay, Diyos ko! Ay, abang nalipunan si Gles! Ay, Robert! Robert, puligay ko ni anay mo! Diyos ko! Ano man ni siya?

0: Ay, abaw. Gles? Gles, di kamusta matyag mo? Utsus may ko'y nakabugtaw ka na.
1: Ay,
0: te. Kay man siguro, wala ka na mahaw sa inyo, mong.
1: Ay, kuhan, Jay. Wala.
0: Wala? Ano nga wala? Nga, wala naman kamubugas?
1: Ay.
0: Kag ano inang lagob sa abaga mo, ho? Oh, Diyos ko. Kung hindi ako magsala, ginsakit ka naman ni Alay.
1: Wala, Jay. Nakabunggo lang, kuya.
0: Ano nga nakabunggo man? Diyos ko, ikaw ba lang ang babae ka? Ay, nga nag-aamok kasi naman. Nga ang nag-apadaog-daog ka lang niya sa bana mo.
1: Jay. Okay lang ko, Palangga okay. Ko man si Al.
0: Bausos, Day. Ano man ang pagpalangga ang imo man? Ano? May pagpalangga ba lang halos adlaw-adlaw? Ginakastigo ka?
1: Wala man, Chay,
0: Bawala. Ay, ambot sa imo. Ay, doon ginahay blood ko biya sa imo, Gles.
1: Ay,
0: Baw. Kung mga wala lang ko gainom dito, X500, siguro kag mighty sabaw ba? Si dugay na ko natumba sa galakaugta sa imo. Ay, katigas sa imo ulo, Day!

0: Ay, salamat. Kay 500 pesos ang ginhatag sa ako ni Choy Sincha. Wala labot sina ginpadalaan niya pag ikos ang pinaksyo nga bukaw-bukaw. Kag may bahaw pa nga kanon.
1: Maikin,
0: si Al? Si Al inakag ang mga amigo niya nagainom.
2: Oy! Day! Ari ka?
1: Pre!
0: Ay!
1: Muli ka sa ama?
2: Isugat, isugat siya ko, pre! Ay, ano gisugat mo ko, day? Uy, ano ina? Gintalan mo kami sumsuman?
1: Welcome, kyun ka gidya, pre. Langga-langga ka gidya sa asawa mo, kaya tiginadulungan niya pa ka sang sumsuman, no?
2: Ay, oo, gid, pre. Ay, abiga, daladin ginabit-bit mo?
0: Ala. Ay, para ni Sabalay. Binpadala ni Chay Sincha. Kag-abi, magpuli ka na Sabalay, basi mahubog ka naman karon kag magsululuka. Ayawan naman ko karon tinlo sa mga suka mo. Kag ginahian mo pangadaan ang shirt mo.
1: Ayog ka! Nagasuka ka gali, pre? Kag nagmangi ka sa brief mo? Dubata ba? Eklain? Eklain?
2: Hoy, bless. Ikaw ah. Ginpakawian mo ko sa nagapainom sa akong. Umandam ka lang sa balaya. Umandam ka lang. Wala pre. Ay, oh, gali pre.
1: Ay.
2: Mapuli kami yan. Nilangga-langga ko, ha? Eh, dulong ko lang siya pre, ha? Uy, ikaw ko lang. Dali ka. Dali ka. Dali ka.
0: Dali
2: ka. Malakad kami dali.
0: Uy, ikaw. Aray. Dali. Sakit ang buho ko. Agay. Agay. Dali.

0: K5 sa aton pagpanumbalik, huwag bibitaw. Kinig, tutok lamang sa inyong paboritong FM radio. This is K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
2: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta sinang diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO.
4: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir JP, layo ka sa kuan ibulag Kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir JP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
2: Gusto, correct.
4: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaya nga isang gatarata, inang glaucoma. High blood na sa iyong mata mo. Nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir JP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng iyong mga panulukan.
2: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
4: Namigida ang kan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
2: Oo, do in do inborn, no?
4: Siguro
2: pagkabata
4: ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa Sir GP, gasakit imo ulo.
2: Oh, abi mo migraine, gali sa mata mo na, no?
4: Oh, nabulayan ka, makita ko gabi.
2: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
1: TTX 500!
5: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
4: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
2: Posto.
4: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may TC or pure C.
2: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudahan mo isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpasang una mga picture tube pa nga TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
4: Sigurado, damo na subong nga cases.
6: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
4: Gapabata, gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism.
2: Oo,
4: tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress.
2: Radiation.
4: Free radicals, tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga so,
7: information,
4: health, mga information. Gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
2: sunglasses, siya, no?
4: Mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
2: Correct.
4: Damor nga kung office workers ka, sige, tubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone niyo yung mga bata. Mm-hmm. Kung may budget may mo bata sa cellphone, mm-hmm. dapat may budget na DTX 500 kag may TC kag
2: Pure. Otherwise kaguba sang mata. Mm-hmm.
4: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress tuga sang mm-hmm. radiation. Amo lang japo na magaguba.
2: Mm-hmm.
4: That's why importante nga mainom giga sa imong DTX 500, mm-hmm. may TC or Pure C. Kung gusto ka, hindi dali mabulag.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
7: Ang Physio
1: yung may
7: D3.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko mataas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
7: Yung may D3.
1: Mabagat, mangabot ka.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: DTX 500.
10: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
10: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
10: Mag-DTX 500.
1: Agbut maging mas hubid sa kitad ang itsura.
10: DTX 500.
1: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
2: Imong blood sugar test.
11: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3, D3Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
7: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
9: Sisa kadlong kapila ka mag-inom
10: sa DGX 500.
8: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
10: Subong kamusta?
8: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500.
7: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C,
12: babaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C,
12: babaka sa mga butika.
7: DDX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DDX Beauty Soap.
12: Babaka sa mga butika.
7: DDX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
21: Performance mo bala? Maluya na?
9: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
19: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
10: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin.
9: DTX 500.
21: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
9: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
23: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
24: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
25: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
26: Ew! Yucky!
25: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
27: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
28: Ka-K5, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009, ang inyo siling hulot, palautuasan. Sa gihapon din sa aton siling kampiyon ni Sasyon, this is K5 at News FM 100.9. Ka-K5 ang programa ngayon ikinadulong sa aton sang Mighty CD Alkaline Vitamin C, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagabulig papag-on sang natural defense sang aton siling lawas. Batok sa mga common illnesses like upo, sipon, hilanat, trangkaso, no? Maayo man mga ka-K5, no? Para sa mga tao nga sensitive, balaiya ang tiyan, no? Tommy friendly ang Mighty C. Kay non-acidic, no? Nagamit sang sodium ascorbate instead of pure ascorbic acid, making it gentle sa aton sininga tiyan and easier, no? Or mas hapos, no? Nga tumaron. Even, wala sang unod ang imo siniiya nga tiyan, no? Nag-provide sang free radical scavenging properties para ka makabulig, protekta sa aton sininga mga cells from oxidative stress kag environmental damage. Kung masami ikaw, ginatubo buan sang punggod, acne, ikon skin allergies, nagtigo, nag-amat-amat, dada ko rin not ang imo sini nga panit, maayo man ang Mighty C, no? Para ma-repair ang aton sini nga tissue, para ma-maintain ang health sang aton sini nga skin, no? Kag subong man, no? Sa aton sini nga mga kasukasuan, tulan, kag blood vessels. Kag para adlaw-adlaw may ara, makita sang energy, no? Makombat ang fatigue. O kunin nang madali ba lang pagkakapoy sang aton sini nga lawas, mga ka-K5, Mighty C. 8 pesos per capsule. Sa pagpadayon sa aton sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the glass story.

0: Nagasobra ka na ganyan, ala. Nagasobra ka na.
1: Wala ka ganyan buot, no? Nagin pa kawian mo ko sa amigo ko.
0: Ha? Oo, wala man ako sa may ginambang na malain, ha?
1: Ah, wala gali, ha? Ano tuloy gigihian, ha? Na, na, na. Bakchu talaga! Bakchu talaga, ganibal ka! Bakit?
2: Ano yun na? Gusto na yun na? Gusto na yun na? Ano mo ni Patyun mga sama mo?
1: Bayi ko di kpid ah! Bayi ko di! Na ano ka man imo man?
2: Ano nga pabahiyan? Sumbra-sumbra na kayo kapag sakit mo sa asawa mo? Gusto mo ba lang ay panakupta ka?
1: At istingan mo pwede! Bukon, basi bala kung naluyag ka sa asawa ko?
2: Naluyag sa kagago mo eh! Naluyag ko sa asawa mo! Kung sikihon mo pa na! Ako yung mapadakop sa imo! Ako yung kapit!

0: Nung pagwaan na lang si Elle sa prisuhan nung ay, naluoy ko sa iya nung...
1: Ah, pawayid ang tuntun niya. Mayroon na ganing, ha? Wala kanya ginpatay.
0: Nung upde ko bi sa prisuhan nung ay, pagwaon ta si Elle.
1: Pabayi siya. Wala gani ko nagkakabalaka, ha? Kapid ko siya.
0: Bana ko siya nung... Ako dapat ang magdesisyon kung anong maayos sa iya.
1: Ginaprotektahan ta lang ikaw, Gles. Para ini sa imo. Maayo man agani, prisuhon siya. Para nga madudla.
0: Nung, napatawad ko na siya nung. Atagan ko pagit siya sang chance para nga magbago. Tungod para man isa pangabuhi na mo nung. Sige na nung, ay. Maluoy ka man, ay.

0: amigo. Babaklaga ni ko sang 5 ka kilo nga bugas. Ang tag 43 lang.
1: Ay, okay ba ba? Ay. Ay, ari gali ba ba?
0: Ay, salamat gid ha. Aring bayad ko, amigo.
1: Salamat.
0: Ay, salamat. Okay. Mabantay na ako sa tricycle sa unahan ah. Ba? Anay ka? Hala. Wala ko gali mabaklan si Alsang Kilawin. Ay, ato, may karinderiya. Basi may baligyan na sila nga Kilawin. Ah, matabok sa dalan ah. Ba? Anay ka? Kilala kong lalaki ni ina. Ito si Alman, ha? Kag may upod siya nga babae? Kag doon nagahulat sila sa salakyan? Hindi. Di pwede ini. Palapitan ko sila. Al!
1: Be. Oy.
2: Ba?
1: Oy. Grace? Ano kinang buhat mo day?
0: Wala mo ko nakita? Nagalokdo ako sang bugas, oh! Kago ka! Nagapang babae ka pa!
2: Ay, langga! Amo ni kaling asawa mo?
0: Ay! Nugay mo ko ganito tudlo-tudlo, ha?
1: Man! Ba! Bliss! Nga gintasla mo siya! Tungtag ka karoon na! Kauluya siya ginahimu mo, ho! Bada mo sa tao naglantaw sa ato, no?
0: Wala ako sang dapat! Kay permi mo man ko ginapakahuyan! Gago ka! Pero ang sakripisyo ko sa aton pag-upad! Nagapagsugot lang ko gani ang ginasakit mo ko! Tungon palagkata ka! Pero amo pa sinigipalas mo sa akon, ha? Amo pa ni! Abi mo nagapabulag-bulag lang ako sa tanan, ha? Nagapabulag-bulag lang ako! Tungon ang ginahalungan ko ginang relasyon taal! Ginahalungan ko, kid. Tapos mabubayi ka pa? Sa amo nila sitwasyon, ha?
1: Be?
0: Mababayi ka pa? Ha?
1: Ano?
0: Mayo paging babayian na nalang kang animal ka sa prisuhan!
1: Bawang tungtay ako! Nagadama-dama ka! Hoy, Grace! Hindi ka ngayon!
2: Langga! Dalika! Malakad na lang kita! Kinsyo mo sa bakal! Kung sa makon mong buhangay na, ibuhang ka mali.
0: Ay!
1: Ate!
0: Ay! Ang mali ka matalik ito, ha! Wala sa nguya!
1: Amo,
0: wala ka malin!

nakigbulag ako kay Al tungod hindi na gid ako makaagwanta sa batasan niya, kag nag-upod na lang siya sa kirida niya. Nahuyan ako sa mga tinion nga ato tungod sa katuntuhan niya. Makaligad ang mga binulan, nangaluyag sa akon ang kapid niya nga si Bal, kag nangin kami. Kag nag-upod kami, wala ini makahibalo si Al, tungod wala man kami makahibalo, kun sa diin sila nag-ilop sang iya kirida. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa sulat. Ang tagpadala, Glass.

0: Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: GTX 500.
4: Pasami ka pala ang nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
5: Kag-stress adlaw-adlaw?
4: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagkikulan? Kalaman ang abyan?
3: Mag-GTX 500 ka!
4: Kaysa GTX 500,
3: ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan.
4: GTX 500!
3: GTX 500!
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
3: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Cell.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Cell.
9: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga napawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, talaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
16: Muling buhayin mo.
18: Extend
16: Food Supplement for Men.
18: May maca,
16: kag-flavawaska,
18: mga natural herbs
16: nga nagahatag sang gana.
18: Extend
16: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness

0: sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya ganito?
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: K5 236. And then nagapadayon kita sa aton siling palatuntunan, room 1009. Ang inyo siling hulot pala utuwasan diri sa aton siling kampiyon nga station K5 Days FM. Sa gihapon upod ninyo Miss A ka K5 Amy Orleans Birondo. Ang programa nga iniginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka K5 produkto sa gihapon sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Himo sa kombinasyon sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Nagabulig sa aton siling alawas nga maabsorb ang fat-soluble vitamins like vitamin A, D, E, and K and vital minerals like calcium, magnesium, zinc kag potassium. Nagabulig man no sa aton siling or nagasuporta man sa aton siling bones kag muscles, no? Ang medium chain triglycerides kag monolaurin no derived from the virgin coconut oil ngayara sa aton siling Klinika D3 Bio no nagaakto bilang natural agents a good makabato ang aton siling lawas no batok sa mga viruses, bacteria, fungi kag parasites no. Ang Klinika D3 Bio mayara man sa mga antioxidants such as vitamin E and gallic acid. Ina sila yan nagaprotekta sa aton sininga cells from oxidative stress pag nagasupport sa aton sininga normal immune function. No? So kung nagapangita ka mo sa suplemento, no, nga may mga benepisyo ka pareho sinibala, mga ka-K5, ang D3 Bio, kinakabig natin the natural antiviral specialist. No? Nami man sa aton sila nga mga tulaan, nami man para no, sa mga luyag magbuhin sang timbang, no? Kag iban pagid nga mga benefits sa D3 Bio. 14 pesos ang kada soft gel, mga ka-K5. Mabakal sa mga butika. Always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Te, Gles? Kamusta? Ano na? Don't get me wrong, no? Kagina, sa nabatian naton sa aton siling drama. May mga liwaton ko anay no karon lang ko di kay Glass again gapanindugan kita no nga hindi deserve sang sinuman nga babayi, particularmente ni Glass, no? Nga i-disrespect, sakiton, kagluiban sang tawo nga nagpromesa sa iya nga palanggaon siya, kagprotektahan siya. Diba mo man ako mga luyag ang mga lalaki, tanan nga mga pangako, tanan nga mga imposible, posible daw. Basta nga palanggaan, na ilang sila.
7: Istoryahe!
6: Again, you do not deserve to be hurt, no? To be disrespected or betrayed by your husband. San ano pa nakaakig sang imo siningabana? Physical abuse is never acceptable. Bisan pa abi, no, di na kita sa ginambal naton kagina nga tung may nabati ang sa parts ng drama nga medyo si Glass man abi, medyo may pagka tactless man siya. Medyo hindi niya kaya i-filter man ang iya sininga sunga di laway manggidto sa atubang sang grupo sang imo siningabana nga i-expose mo dito, no? Nga gaililihi kung mahubog ang bana. Wala, actually wrong ato man ang ginhimo ni Glass. So, nag-trigger sa iya si nga bana. Pero tani, away-away lang. O ginsaway lang ang asawa. Hindi nga sakiton o kung bugbugon gidya. Diba la? Pero agree man ka mo sa ako, no? May mga bahin sang aton sining nga drama nga sa kay Glass bala like inang tung una nga pagbugbog sa iya no? Pag utang sa Changi nga wala pagpabalo no? O bali Glass kay wala na sila sang kaunon. Pero amo bina dapat tanan nga mga problema, tanan nga mga kakulangan, dapat may communication, no? Dapat kinapabaluta ang isa kag isa anong sitwasyon. Siguro kulang sa communication, then sa tung ginhambal atong kagina do na sobrahan naman to sang communication kag ginbuyag-yag ni Glass, no? Ang kwansang iya sa ningabana. Ano tawag sina sa ano man sa mambusong lumid. Galulumid sa Roja City mo man ano. Nagalulumid kun ba hubog. Tingod siya ni, syempre gin patauan to sa sang grupo ya. Yeah. Tibugbog sarado naman siya. Pero hindi to ya rason nga bugbugon niya gidya. No? Iya gyud baldahon ang asawa ya. Again, no matter how angry your husband gets, physical abuse is never acceptable. Ang ginimo sang bana nga pagluib, no? And repeatedly disrespecting you, hindi dapat itolerate to keep your marriage together. Hindi mo kinahanglan magkapakamarty para lang ma-save ang marriage. Basi mahambal ka, gambal lang ka mo yan. Ay, wala ka mo sitwasyon ko, di palangga ko siya mo. Ay, hindi ko ni gusto mo sa amin ng family. I know that living a relationship is not always easy. But please understand, Glass, gugma lang nga imo nga basihan, hindi na yung enough ga. Love alone is not enough to make a marriage healthy. Ang isa ka relasyon, isa ka pag-updanay, nagkakinahanglan, una best ang respeto, honesty, faithfulness, and above all, safety. Saan ano mo siya kapalangga kung nag-ililihi kada sa kordam niya nga basi, hidu-do kaniya? Diba lang? That's traumatic. Kinabalang, imbis nga ma-excite ka kung ara siya, no? Imbis ka ma-excite ka nga, ma-updanay ka mga duha, ito nakulbaan kaya kay basi makasala ka kag makatilaw ka naman. Basi makasala ka kag, no? Patupan ka naman. Basi balang may sala ka nga ihambal. Or basi bala mga kigka? Hindi naman niya mauyunan. Kag, no? Maglupad naman ang inumulya. Diba nakakatroma? Again, a relationship needs respect, faithfulness, and above all, safety. Hindi mo na mabago ang imo sini nga bana, lalo na nga nangin pattern, no? Ang iya sini nga ginahimo, nangin habitual, ang iya sini nga behavior, no? Bisan pa, sulit-sulit mo siya ginpatawad, or bisan pa isakripisyo mo pa ang imo sini kaugalingon, you cannot change him kung hindi siya sa, wala siya isang kusa, no? Ang iya nga behavior is his responsibility, not your fault. Kung gusto niya iya nga magbago, if he really wants to change, no, dapat iya mag-take siya sang accountability sa iya sini nga buhat or actions, at ipakita nga nagbago siya. Hindi lang sa amo nang adlaw, but consistent kapag bago. Hindi nga, sorry ka, pagwaan ako din sa presuhan ka, no? Tapos mahumok naman ang imo, sinigang balatsyagon, mahungag-hungag naman, ha? Tapos chok-chakon ka ng ano naman, ha? Regluyag ka naman. Hindi ka na maghulat until the abuse becomes more serious. Bago mo piliyon nga proteksyonan ng imo kaugalingon. Ang imo nga safety, ang imo nga kabuhi, amo niya dapat ang imo sini nga priority. Your safety and your life matter. Patupaan ka niya, ipavawsi! Sobra-sobra na iya. Total ginluiban ka niya, no? Palapit sa otoridad, may ara kita sang layi. Under Republic Act number 9262, the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, hitting a woman, asawa, live-in partner, or mother of a shared child is a criminal offense. Tandaan nyo na, mga kalalakihan, ha? Vawsi. A criminal offense. So na iya nga krimen ang pagiging abusado, pagpanakit pisikal. Di ulat ton mo pa dayang madedo ka. Gada mo mga nag-nilapta sa Facebook, no? Grabe kung makasakit sa babae. Ako bilang babae, no, galantaw lang kung doon makapalangurog sang laman. Isang patuo dabi nga, no, bungangaan kada sang babayi. Grabe kung makaano yung feeling niya, daw ulunan. Aga viral na bala sa Facebook. Yung mga ulunan lang niya kung ila kabigo niya nga. Kung makapatupa sila sang ilang inumol daw. Kita nyo na ako ang away ni Pacquiao sa ibabaw sang or sa ring, ibabaw sang ring, no? 30 again, no? Glass, una ha, kaugalingon mo, no? You deserve what you tolerate. Padayon mo nang I tolerate, tingin mo na, gusto mo na, eh. Hindi na na maka ano sa imo ang gugma nga na. Total wala ka naman naging pili kapag sa public, no? Ginapakawian kaniya, ginadisrespect kaniya, napakita niya sa tanan, no? Nga dawala ka lang yan sa iya. Sa albara kaugalingon mo, hatagi sang balor ang kaugalingon mo. Wala siya nagahatag sang worth, wala siya nagavalue sang imo sini nga worth rather, wala siya nagahatag balor sa imo bilang hindi, bisan hindi na lang bilang asawa kundi bilang isa ka babayi. Please lang ibangon ang imo kaugalingon, salbara ang imo kaugalingon. Ano na gina iya na tsura, haw? Ano na gina iya? Gwapo-gwapo na gina nga panginmatsan mo gina, no? Hindi man to siya bilyonaryo. Baik ka man niya ginatagan sa maayo nga pangabuhi. Kita mo naga panginangutang ka man ang gani sa Changi. Para may kaunon ka. Tapos mo pangutang mo, bugbugon ka pa. Yaman mag-ininantos ka. Balaga, no? May mabasa at tabada din sa mga comment sa nga ton, sa mga listeners. Bot Miss A, kung ako ya, wala na damuga mo. Adios, Patria. Plata. Matikwas na ko niya. Tapos, correct kong kwaila, ma'am. Oh, oh, maglagas-lagas ka imo sa iya. Papay, ibala sa da. Grabe man imo pagigugma sa iya kag. Daw wala na ina iya pulos. May mga reels ya nga. Inang mga bilyonaryo, ilang partner. Tapos kita nila may upod, nagapanginwala lang sila. Kay syempre nangin komportable sila sa ila sini nga lifestyle. Although wala nato ginatolerate ang cheating ha. Pero I mean ba sa mga kinumedya na bala nga mga video sa ano ba lang sa mga social media. Hay te, inang imo nga bana. Hindi gani makahatag si mo pambakal sang miswa. No? Itolerate mo imo ya. Ay, tama lang girl kasi bugbog lang ang naabot mo, kawawa ka lang. From Ma'am Elma Dordas, Manalansan. Miss A watching and listening from West Villa Flores, Maayon. Doy Arthur, thank you so much. Ma'am Bernadette Omitan Calzado. Oh, ang bali Ma'am Elma, oh. Baka hindi lang yan sa kabugbog sa'yo, baka magkasakit ka. Amo pa, may tarikon alagaan ka manihiya, no? Kung baldado na lawas mo kay feeling ko, no? Mas labi ka pa niya, no? Nga pawalaan. Kaya hindi ka na niya mapuslan nga mangin, hindi kaya hindi niya partner or asawa turing niya sa imo, glass. Nagini mo kanya timbang sa sulod ng balay. Ano siya, how? Hari? No? Nga mangin ulipon ka. Pate ka na iya. Ay na iya. I-try lang bala na magwa sa comfort zone mo. Kag i-prioritize mo sini nga self, ibangon mo kaugalingon mo. Once mahimo mo na nga makatindog ka na sa imo kaugalingon na tiil, do wala ka na paki. Padulaan ka na paki sa iya. Padulaan ka na paki sa mga tao nga nagsakit sang imo sini nga balatsyagon. Why?
7: May problem.
6: Kaya nahimo mo ya ma-survive, no? Ang tanan-tanan. Ipakigbatuan mo. Tapos mabalik ka naman dito, no? Sa sitwasyon nga ato. Nakagawa ka na to, balikan mo pa to. Bala? Maabot ang tiyon, no? Nga maano ka, masabat sang langit ang imo tanan ng mga hinanaing ang imo tanan ng mga ginapangayo. Pamatian niya ang mga desires ang imo sini nga tagipusoon. Hindi ka lang magdula sang paglaon sa mga naagyan mo na, no? Sa imo sini nga kabuhi may kabaylo, may ano man na, may mga or magaano man na, magaliwat man na, hindi man tanan nga tiun nagabinagyo, di bala maabot ang adlaw, no? Ang mga galom, no, magapawa ang mga galom sa kalangitan, magapawa naman, no? Magabutlak ang haring adlaw buot sa lingon, mga problema ang mga pagtilaw, hindi man na panghabang buhay. Kasi hindi lang kita yung magkadula, balas ang paglaon, no? Magkakuan ganaan. Tables turn. Ika nga, no? Hindi tanan nga tiyon, ila. Maabot gina ang para sa aton or para sa imo. 2:53 and mapamaalam na kita sa inyo. See you tomorrow, same time, 1:23 p.m. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Sa ngalan sa nga aton siling bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa aton siling partner sa technical side, ka K5 Michael Janditoga. Sa ngalan sa aton siling big boss, our chief executive officer, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
8: K5 News FM.
1: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wakes ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max4 Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
10: DTX 500.
1: Di na problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Dali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Inom. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
23: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
16: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory at Advanced Serum. Nagaibrew sang paminsaron. Nagaba-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: News FM.
3: Sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya maghandol problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset. Justo. Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir boy. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga, para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron. Tapos layo kas depression, permi ka happy. Kaya man nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C.
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
21: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
21: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo
4: kaga kontrolar
21: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
21: Asal rika.
4: Epektibo.
21: DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
25: Number 1
26: K5 News.
25: Hey, yo, Jace.
27: Oh, yeah! Oh, yeah!
25: Say something to her. Holla at her.
27: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
28: You know what to do with that big fat butt.
29: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of...

0: News FM KK5 News FM News FM
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kugali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
11: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
12: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
11: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginapatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
12: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw.

0: News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 mo na.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, maayo yogi dan
0: DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknan. Pagpatay, pagpagdubos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Litri Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: Litri Bayo. Ang Litri. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may Litri. Litri Bayo.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa Litri Bayo. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: Litri Bayo. Ang Litri. Yung may Visio. Ang Visio. Nga may D3 DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Ito masyon sa barangay
4: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
3: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumar kong DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
6: Mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay, nagtambok ko.
9: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, panayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong nga kasumpun sa atong drama sa kahinan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!

0: Karusa! Tam!
1: Ba, sino okay man nilang abatas ang kumari ko, ho?
0: Ah, Tam!
1: Ay! Oy! Noki! Ay, ano to? Nga nagadalagan ka gidaw.
0: Ta! Si Tito Ongong! Si Tito Ongong!
1: Ay, ano ang natabo kay Ongong? Hanoki? Ano ang natabo sa iya?
0: Kakita siya kontrata!
1: Pa! Oh, Ginoo ko! Ay, sige, sige. Makato ko dito sa bye-bye, Noki, ha? Ay, salamat gina sa pagpahibalo mo sa akon. Ay, oh, Diyos ko. Ay, nga nakakita man yung kontra si Ongong man. Ay, sige na, Noki. Malakata kita dito.
0: Oh, tita.
1: Ay, nga nakakita man siya sa isang inkwentro man. Nga, ah!

0: Agoy. Agoy, agoy. Agoy, agoy. Inay lang dahil. Inay lang pagbutang sang ay sa black eye ko, okay? Agoy, agoy, agoy.
1: Ay.
0: Abdi.
1: Anay ka bala. Ano gid bala ang ginhalinan sang away niyo ni RG Haw? Naginunahan mo gid siya kunuksang sumbag?
0: No, abi kay ginbastos ka niya.
1: Ano? Ay, ano kunong haw?
0: Nga kun wala ko siya kuno naunahan. Tani kamo kuno subong nga suway nga duwa. Kag siya ang ginatawag nga papa sang duwa. Cherry Kagrima.
1: Wala huya. Ginhambal niya ina?
0: Oo eh. Nalainan gikuhi day mamati nga ginbastos ka mga tatlo sang isa ka lalaki mo.
1: Ote. Ano kuno yang ginhambal niya sa duha ka bata?
0: Hindi na. Nalawayan ko manumdum eh. Kagday. Palungag din ang duha ka bata, ha? Kay daw ginapantasyaan sila sang animal nga Arche.
1: Ba? Ano?
2: Ma? Oh. Ma? Nanyo si Papa?
3: Ma, nanyo si Papa, Ma?
2: Ay. Papa, nanyo ka?
1: Nakakita kontra si Papa niyo, ah.
2: Ay.
3: Hala. Hala, naghabog kitang mata ni Papa Ong-Ong, ho.
1: Ay, mangani.
2: Papa Ong, sakit.
0: Ah, sakit dahi, Chere, pero gamay man lang, ha?
2: Baka gisugiran kami ni Nuki. Nagsumbaganay ka mo kuno ni Joarchie.
1: Ay, ay, ay. Mga bata, ilis na ka mo to, ah. Ang lago ninyo nga mga uniforme, ibutang ninyo sa laguan, ha?
3: Pa?
2: Oo, oh.
3: Papaayo ka pa, ha? Kaluoy sa imo pa, oh.
2: Oo man, Papa, oh. Kung sakit pa, ambal ka, kikisan ko imo mata.
0: Salamat kid mga anak, ha? Pero okay na ako. Maayo na ini kiti ginkisa na ni mama ninyo eh. Kabintigid gani kabisis.
1: Bam! Ikaw yung makuha mo pa yung maglahog-lahog sa sitwasyon mo, no?
0: Ay, siyempre, papay. Parang di magkabalaka ang mga bata. Sige na. Dere, ma. Dere, chire. Ilis na ka mo. Kaya manyapon kita timprano, ha?
2: Oo, pa.
1: Pa. Salamat gid sa pagpalangga mo sa amon sang mga anak ta, ha? Salamat gid.
0: Para sa inyo, gang. Imuon ko ang tanan. Sang adlaw nga una kita diri nga nag-star sa isa ka bubong.
1: Ay.
0: Kita nga apat. Ginpangako ko sa akon kaugalingon nga hindi ko gid kamo pagpabayan.
1: Ay.
0: Nga imuon kong tanan. Para ipabugal niyo ako. Kag imuon ko ang tanan. Agod nga, mapuntahan ka mo sa tanan nga butang nga mahimo makatugas ang halit sa inyo. Nga unahan kong inyong kalipay.
1: Ay.
0: Da, inangandam ko para sa inyo.
1: Ay.
0: Amo ko kamo sida ka palang ka.
1: Ahay ka nga. Abi mo, wala gid ako naghinulsol nga sa kadamo nga nagapangaluyag sa akon. Ikaw gid ang pinpili ko. May ara maestro nga nagapangaluyag sa akon, may driver, may panday. Pero ikaw gid ang ginpili ko. Ang isa ka mangingisda. Ang ginahikayan nila nga langsa kay isda permi ang ginakuti.
0: Oh.
1: Pero wala sila kabalo nga. Perti ka kabuot kag kapisan. Amo na gang wala kita ko naginulsol. Ikaw ang kabuhi namon gang. Pagsasina. Salamat gid nga ginhatag ka ni Lord sa amon sa mga anak ta. Salamat gid ka.
0: Gang.
1: Oh. Anong ginalingas mo gang?
0: Gang, suguwa bala na yung mga bata nga magbakal sang duwa kalata sang sardinas kag sutangon.
1: Ba, ha? Eh, may sudan pa man kita.
0: Eh, kukukon kang eh. Doon, naganahan ako eh.
1: Nara naman.
0: Masyagan ko balagang kung ang gaon mo ko. Maumpawan gitang kasakit sang lawas ko nga ginsumbag niya rin.
1: Ano?
0: Sakit ang balagang. Ito ba kung doon nag-amatamata sa akong pitik sa dugan ko? Kag simpre ni Junior. Ikaw pa ba?
1: Ikaw pa lang kamo.
0: Oo, sige, sige, sige.
1: Oo, sige na.
0: Sige na.
1: Okay.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: straight tan ko siya. Ha, gabalang-balang alipungoy mo. Why gid siya sa... Why gid siya kabalos akon?
1: Basko gid siya galing inumol mo, galing yameg. Basko gid siya migin.
0: Ang inumol ko, yameg, anad niya sa burubo. Ha? Masuya sa construction ang ilaman tiner sini, alos sa daw-daw.
1: Aba?
0: Ako ba yung katunya?
2: Pero, bisan ano pang sugid si Ibo, Migo Adje? Pero di ka gidyagihapon, kay hindi ikaw ang ginpili ni Rosana. Buot silingon, the best niya sa panulukan niya si Ong-Ong.
0: Hindi pala ba nga pare?
3: Dumugid! Katsakan ko, mas basgugan siguro maghihirit si Ong-Ong.
1: Sagalan pala nga daan nga Ong-Ong. Wala na na yan, Jay. Ong-Ong na.
0: Ipas ka ba?
3: Ipas. Amit.
1: Bay.
0: May isa pa magambal kontra sa akon. Waskon kong butilya sa whiskies, guyaya.
3: Wait. Amit.
0: Ha? Tilawin nyo!
1: Ano?
4: Ano naman?
0: Hey, may mambal pa na! Mambal!
3: Kusta?
0: Suta ka mo. Mambal! Ay!

0: Tapos siya sa labot, oh. Nalakat-lakat pa to siya yaman.
1: Ay, ginuo ko palayo lang, palayo lang. Palayo lang. Kabay pa nga nakadungka na sila sang upo diyan ng mangingista. Kabay pa. Ay, Diyos ko.
2: Kaya ba si Maga, ganda kang buhawik ang palirang kita sa tuwa sa lawan!

0: Francisco.
1: Tu di stol?
0: Da kulo pangatun bangka.
1: Tu di stol? Nalang lagi kita. Napta gi kita sang ikog sang Bagyo, Joy. Kun hindi ako, kung hindi kita ako maluwas, Joy. Palihog ka pa sa pamilya ko, Joy, ha?
0: Ong.
1: Napalangka ko gisila, Joy. Palangka ko gisila. Oh, Diyos ko.
0: Hindi kita pagpapahiyaan sa mahal ka, Diyos, ha? Ong. Maluwas kita. Pangapiot ng mayo sa kahoy. Hakos kita mayo, ha?
1: Diyos ko. Parti ka tagas ang kagdala ko sa balo, Joy. Junister! Ang baga! Ang baga ka nagkulob! Ginano sa balut pakato sa aton hantangan?
0: Ta!
1: Hindi!
0: Pap!
1: Joy!
0: Hindi!
1: Malapit kita sa iyo, magkakita!
0: Joy!

ng liga no. Ang liga ng bagyo, wala ka sa mati. Mahati ko sa diin ka na. Kung wala buhay ka pa, oh. Hanggang upo niya, wala lang at. Oh! Mabuhangin ko yan kung manula ka sa awan sa kamataan, oh. Mabuhangin ko yan, oh.

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sa gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan na matamo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang mga matahong makasumpon sa atong drama sa kanginan. Gayugid makuhaan sang pagtulunan, gaginating unuhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!
0: Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapamati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ing nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On.
14: Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
15: Extend! Supplement for men!
17: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500!
18: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500!
19: Mabahal sa mga butika.
5: Healthy nga uto!
20: Hi, Dennis Juanes!
5: Madalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes!
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagabain increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
21: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Marie, naadito kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
22: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
5: Para sa

sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 27 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El Castigador.
6: Karen Salomeo Hanson. El Castigador.
7: El Castigador.

Mayong hapon na Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad ng programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Martes mga ka-K5. Petsa 13 na kita sa bulan sang Oktubre tuig 2026. Kaupod nyo ang inyo alagad. Nagapanumbalik si ka-K5 Darren Salomeo Henson.

0: Magadulong naman kita sa mga dalagkuan ng mga balita nga nagkainabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas. Ilabi na diri sa Western Visayas, sa bilog nga probinsya sang Capiz. Mga KK5. Gani tutok. Tubto balasay sininga gabi diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa aton sininga mga headlines. Lima ka barangay sa Roja City pahamtangan sang police beatbox. Ano bala ining police beatbox? Mga KK5. Hindi niya sang beatbox nga ga sound da. Ibalo nato ni diri sa aton sininga pagpangalagad. CCTV dako nga bulig sa pagtumod sa mga kawatan. Sa iban pa naton diri nga mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas, aton man istoryahano, kaining na kumpiskar nga shabu sa pungsod sang Law a i-deliver kontani sa Pilipinas. Ano ni kamatuod nga ang Philippine Drug Enforcement Agency may ara na ni sang impormasyon antes pa man nina intercept no ining Pinoy mga KK5 no ining nakumpiskar ng illegal nga droga dito sa may pungsod sang Lawa. Kagiban pa naton diri nga mga balita, report sang patrol aton ining ina nga kuhaon diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Ang aton gin nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagapamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kagsubong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa mga nagalantaw man sa 89.7 o kon sa Facebook page sang K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Ilabi na sa mga naga-monitor sa official Facebook page sang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Mayong hapon sa mga suki manaton nga mga tagpalamati dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center. Mga ka-K5 sa mga vendors naton ang nagabaligya dira subong hapon sa mga establishmento sa may TATC. Dira man sa may Paseo de Rojas. Sa mga nagabaligya dira, no, nagkalain-lain nga mga pesto dira sa may Paseo de Rojas. Sa mga nagapulupang api, no, subong hapon, nagatambay, nagapamakal. Dira man sa may Burgos Street, no, mga KK5. Sa Kuto Balabutan, sang aton sinigapagwaragwag sa subong hapon. Gamonitor man kamo via radio o kon online. Maayong hapon sa inyo, tanan-tanan. Kon kamo may mga mensahe nga luyag diri nga ipa-labot sa pagpangalagad sang El Castigador, ipadala lang diri sa Facebook page naton sa K5 News FM Rojas kag sa K5 NFM Rojas Digital. Kon kamo may mga reklamo mga ka-K5, may mga problema dira sa inyo barangay nga ipaluyag nyo, ipalabot, ipawaragwag sa kahanginan, ipadala lang sa ipa-K5 mo.
1: May reklamo? Ipa-K5 mo. El Castigador. El Castigador. Karen Salomeo Hanson.
0: 20 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Antes man kita magtalakay sang aton diri nga mga ginpanglinyada nga mga headlines. Ibaloon tanay ang lakat sang aton sininga panahon. Mga KK5 subong adlaw sang Martes. Okay daw mag-uumguo mga aton sininga tiyempo. Ano ba lang latest nga lakat sang panahon gikan sa aton sininga pag-asa? Mga KK5, as of 4 PM nga weather forecast sang DOST Pag-asa, ang northeasterly wind flow nag-aapekto sa Luzon. Akon sa Northern Luzon, mga kaki-5. Samtang ang easterlies naman nag-apekto sa nabilin nga bahin sang Luzon kag sa eastern section sang Visayas. May tropical cyclone man sagwa sang Philippine Area of Responsibility. O mga kaki-5, o kong tropical depression nga na-monitor ang pag-asa. Mga kaki-5, no? Ining anay nga low pressure area nga ginamonitor sa gwa sang Philippine Area of Responsibility nangin tropical depression na ini. No, mga kaki-5, kag-ara ini ang iya sininga lokasyon sa kalayoan nga 2,590 kilometros na sidlangan sang Northern Luzon. May kabaskugon nga hangin yara sa 45 kilometros kada oras, malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 55 kilometros kada oras, mga kaki-5. Nagahulag pa naaminhan nakatungdan sa 25 kilometros kada oras. Amoy nang lakat sang panahon sa subo nga adlaw sang Martes, no, sa aton sini nga pagagikan, sa aton sini nga pag-asa, mga kaki-5. Samtang diri sa Western Visayas, no, mangin magalumon sa gihapon ang tiyempo, mga kaki-5. No, may panalagsa nga pag-ulan-ulan. May dala nga pag-panaguoba mo ma-experyensyahan aton. O diri sa Western Visayas, mga kaki-5, habangod sang easterlies. Magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pag-ulan kag may pagpanaguob. Amo nang resulta sang easterlies nga nag-aapekto diri sa Western Visayas, lakip na sa probinsya sang Capiz, mga kaki-5. Ang lakat sang aton sininga panahon o kunang balita ulat panahon. Muidlong nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Ang healthy kag kampyon nga kape nga DTX Coffee Mix, mga kaki-5. May ara inisang ampalaya, chia seeds and the sugar cane extract powder. Amoning kampyon nga mga ingrediente nga makabuligid para sa aton sininga ikaayong lawas, mga kaki-5. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na naka-detox ka pa. Okay, ginadetoxify sining mga toxins sa aton sininga lawas, mga kaki-5. Ginapagwa, no, mga higko dira sa aton sininga lawas nga mo nang gadala sa mga balatian. Gani para mangin healthy kita everyday, magsuplemento sang kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix, mga kaki-5. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic, mga kaki-5, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas na hamtang sa McKinley Street, tabok langit sang PLDT. Available man ini online, pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-5. Kag ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center may ara sang libre nga wellness consultation Lunes to Biyernes diri sa McKinley Street, Rojas City Clinic. Ara dira si Doc Meldy Cadena, ang Clinica Wellness Consultant, mga kaki-5, alas 9 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. No, sa liwat, diri sa Rojas City Clinic, Lunes, tubtob Biyernes. Bukas ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, alas 9 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, mga kaki-5. Samtang pagkadomingo, ara naman si Doc Meldy Cadena sa Sara Iloilo Clinic. Doon lang sang Domingo, alas 9 sang aga, tob-tob alas 2 sang hapon. Ari ang mga libre nga mga serbisyo sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, kag Clinical Nutrition and Detox Plan, mga kaki-5. Sa liwat, no, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, taghimo no, sa mga produkto ni Doc Ramil Uy, ang Clinica D3 Bio Extend Food Supplement for Men, Clinica DTX 500 Mighty C DTX Coffee Mix, kag madamo pa mga kaki-5. Oras naton 14 minutos ang nabilinan test kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Hatagan ta naligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki-5. Sir Leo John Billiones, good afternoon. Nagatutok na diri sa El Castigador program. Ma'am Liza Barrientos, maayong hapon Sir Darren. Nagapamati na kami diri sa Sitio Tambak, Barangay Kulasi. Kay Rowin Bendeya Alunsagay, no, maayong hapon sa imo kaki 5 Darren. Tamyaw ko lang asawa ko kag sa duha ko kabata. Diri kag okay, naglumpat. Dali lang kami bago nga mensahe. Diri sa Binawbawan, sa Banwasang Pilar, K5 Darren. Salamat, Gid. Thank you, man. No, kay Rowin Bendeya Alunsagay sa Family Bendeya and Alunsagay dira sa Binawbawan, Pilar. Sir Rinante Cam, welcome back, Sir Darren. Shout out ko lang kay Wifey Baby Cam, kag sa amon anak si B-Boy Cam, sa akon Iloy sa Helen Cam, nagapamati gid kami diri sa Barangay Dayaw. Thanks gid Sir Darren sa pagbasa sang akon sini nga message. Welcome no and thank you man sa Cam family. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, nagamonitor naman dira sa may Biskaya President Rojas Capiz. Kay Bebo Patricio, Sir Bebo Patricio, mayong hapon. Sa kay Sir Joven Duga Bisorio, mayong hapon kay 5 Sir Darren, shout out kami diri sa Barangay Badyangon from Joven Duga Bisorio sa Barangay Badyangon President Rojas Capiz. Thanks gid Sir Darren. Ma'am LC Aconia, mayong hapon kay 5 Darren Henson, thank you and God bless you. Thank you man and God bless kay Ma'am LC Aconia. Kay Dudoy Arthur, Doy Arthur, good afternoon ka K5 Darren, watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Thank you again, no? Kay Doy Arthur. Sir Louis J. Demo, nagatutok naman, nagamonitor sa Facebook Live. Kaginagreet man ni Ma'am LC Aconia, si Tessie Blances. No, Ma'am Tessie Blances, sang Balatukan, Panitan. Thank you again, no? Sa mga K5 supporters na to, nga nagamonitor via Facebook Live. Sa mga nagatutok dira no sa radyo, ginatamyaw ginamon kamutanan. Oy, dira gali sa may Light Shine Bright Provision sa Punta Tabok mayong hapon lang dira kay Nainelia. Akag kay Brother Jonathan Corsino sa may Panitan mayong hapon man. Kag subong man sa kay Lulo Turing Candela sa Barangay Nagba Kwartero kay Lasayong dira no mayong hapon sa Begona Family. Akag subuman kay Doy Warren Herosa kay Nong Insik no dira sa may sitio proper sa Barangay Nagba, kag kay Uncle Jojo Lope, kag kay Tay Rudy Kata. Ivan Ciudad, pahabol nga mensahe no sa aton sini nga Facebook Live. Good afternoon ka K5 Darren, I'm listening. Thank you again no kay Ivan Ciudad. Oras naton 10 minutos ang nabilin. Nantis kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon mga kaki 5. Sa aton sini nga pagbalik no aton nga talakayon ang aton sini magin panglinyada nga mga balita mga kaki 5. No magluwas sa sining ipahamtang sang Rojas City Police Station, kon Rojas Component City Police Station, mga kaki 5 nga police beatbox, no, no ining police beatbox gani. Mga kaki 5 aton man nga ibaloon, no, anong tikang sang Rojas City PNP. Okay, may mga serye naman sang kinawatay diri sa syudad. Anong pahayag sang aton sining o kon pahayag sang Rojas Component City Police Station kag mga tikang nga ginahimo para matapna ining mga kinawatay diri sa syudad, mga kaki 5. Aluwas sa kinawatay. May mga wala gyapon gauntat sa pagduso sang illegal nga droga, no, mga kaki 5. Ina, kagiban pa nga mga balita, kagimpormasyon, ato ni nang abalikan pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Tapos si Jean Paul Hineroso hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
4: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
5: Yes.
4: So,
5: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
4: Okay.
5: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So, para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty sea or priorcy kada adlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
4: Husto, ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikan ta ang purines, ano? Bangod diri naghalin ang uric acid. Ang purines ang molecules sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
5: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
4: Mini ara sa sulod.
5: Ara sa sulod. No? But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
4: Correct, ano?
1: TTX 500.
2: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi na kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyod ka sab.
4: Duha ra ka sab. Yun sa man yung pag-inom.
2: Multago gabi eh.
4: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oo.
4: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
5: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
4: So minimum wa lang siya galing.
5: Ingala kang iban nga palakaon gidya karni. Hindi man magtiner ang uric acid. Palainom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka mighty sea kag pure sea, pati mas lasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
4: ga
5: produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
4: Ti amo na da.
5: Gadamo nang uric
4: palakaon
5: acid.
4: Palakaon ka tinaisang manok. Kanuha, isaw?
5: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
4: Oh.
5: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Uh-huh. Inom gid adlaw-adlaw dito X500, Mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas, kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500 Sir Boy, sige inom ni mo sa Mighty C, sige inom mo Pure C, ga-prevent nga dali ka matigula. Ga-bata nga ga-bata ka kung ga-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento, nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
1: DTX 500!
6: Ako si Princess Jacqueline Solar, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
3: Ano advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
6: I-try nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ka mong ginulusol, proven and tested.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuhaan ang lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Mga buti ka.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Kinatong score gani?
11: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2 sa aga.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre. Mustabo lang agabi, pre.
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
17: Dikasin.
1: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart.
9: karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
17: DTX 500, mapakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
17: D3 Bio. Ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
17: D3 Bio. Ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
18: Sport Biotics.
17: Makabulig sa pagtap

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sporbiotics!
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Basing UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
3: Punggod kag-rashes?
4: Mag-DTX 500!
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag-rashes.
4: DTX 500!
3: Bakal na sa mga butika!
5: DTX 500!
6: Di na ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
8: Sa DTX 500?
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugginabatsa.
5: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O galing siya.

0: spell lab. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit, nasang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumansyag, hindi na ko for me, dali-dali lang ga sakit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
2: DTX 500.
9: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sang akugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglabda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
1: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Karen Salomeo Hanson!

0: 7 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpanganagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupod sa inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Antes manaton ko aw ng report sang aton sini nga patrol bayong hapon na nay no kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Siling niya mayong hapon ka K5 Sir Darren, nagatutok na kami sa mga balita mo. Kay Stanley Serviano Barla the Second. Stanley no Serviano Barla the Second. Mayong hapon Sir Darren, mayong hapon lang da sa mga nagapamati sa Barangay Malagabi sa Banwa sang kwartero. Thank you gida sa mga taga-barangay Malagab idira sa may banwasang kwartero sa mga nagatutok sa aton sini nga pagpanganagad. Kalakwatsa Joben, mayong hapon man sa imo. Kag kay Ma'am Roda Donato Amago dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan, Roja City. Check naton mga ka-K5. Aton labuton ang aton sininga patrol sa report no angot sa sining series ang kinawatay diri sa syudad. Mga ka-K5, ano ba lang ginahimo nga mga tikang no sang Rojas Component City Police Station para mapahaganhagan o kon matap na ining series ang kinawatay mga ka-K5. Okay, alang-alang pa nga ton sininga patrol. Okay no, partner, sige. Linya lang da galing karon na. Mga ka-K5. Namo na gani angot sa sininga series ang kinawatay mga ka-K5. Diri sa syudad. Ha? Ano bala ang mga rasones na nagbalik naman ni no, mga ka-K5 ang series ang kinawatay diri sa syudad? No? Ano bangod sa kapigaduhon o kon ang iban mga ka-K5 nga mga involved nga mga kawatan bangod wala na sang i-sustain sa ila sininga bisyo, no? Muning pila ka mga rason na mga ka-K5 nga ton sininakita kag baseman sa mga reklamo sa mga pilaman ka mga complainant mga ka-K5. No, ibaloon na ton karon ang payag sang Rojas City PNP kung ano ng mga tikang nga ginahimo sang kapulisan. Oh? Kayang iban mga ka-K5 nga mga nagapangawat ang may ara sang bisyo sa illegal nga droga nahimo nila nga magpangawat mga ka-K5 bangod iban ginabaylo nila no ang ila kinawatan sa droga nga nahambal nato nina no isa ang isa sa mga nadakpan sa nagligad nga semana sa Barangay Dumulog nga gin-confirman sa ngaton sini kapulisan amo nang ginaubra mga ka-K5 no ko may mga kagamitan nga mga nakuha ginabaylo nila ya sa droga no hindi kinaya madula ayon pa sa mga nagligad wag yapon maubos pila ka mga individual nga muna ang ila sini ginahimo. No, muna ang epekto, ang hindi manami nga epekto no, sang illegal nga droga sa aton sini nga komunidad. Nahihimo nila nga magpangawat para lang may sustener sa ila sini nga bisyo. Speaking of droga, mga ka-K5, bumayo lang gani partner na intercept, no? Na balabagan sang otoridad sang pungsod Law ang may 521 kakilo nga shabu nga ilupad tani diri sa Pilipinas mga Hockey 5 no i-deliver kontani diri sa Pilipinas sang isa ka chartered plane. Oh, storyahan ta na lang ni, no? Samtang ginalagat-lagat na to, atong sininga patrol. Ang may kang tanan, sining illegal nga droga nga ituyo kontani nga diri i-deliver mga Hockey 5 sang damlaglang na dakpan sang otoridad sang pungsod Law. Oh, kala na bala, partner, mag-ilis ang ano, graphics. Makaligad lamang ang anong kadlaw, may ara pagid sang natukiban, may ara sang 1.178 tonelada sang suspected shabu sa isa ka barko sa kalalawran sang Thailand. Kag ang destinasyon kuntani, ang pagadulungan mga kakifay, amo ang aton sininga pungsod Pilipinas. Ha? Sobong gina imbestigaran na ni. Maid-id nga imbestigasyon. Sining duha ka nasambit nga mga pungsod. Ang mga bulto-bulto ni nga shabu. Samtang diri naman niya sa aton nga pungsod. Although, kisa, imbis nga ti, ang mabatian mo bala, ang maayo kong tani, ti masig-masig diriya habuyanay, no, pukulanay sang akusasyon, kaangay nga may gina lihis nga isyo mga kakifive. Oh, kung kamong pamangkuton, ha? Pabor kamo sa mga patutsada sang pila ka mga opisyal nga nagatudloanay subong kung sino ang yara sa likod mga Hockey 5 samtang ang pungsod sang Law kag Thailand ang nagaimbestigar kung sino ni ang sa likod sining dako nga bulto sang shabu nga i-deliver kung tani diri sa pungsod Pilipinas mga kakifay. Tikon na pamangkuton niya ang kadam-an, no, mga kakifay. Halos isa lang ang ila siniya nga makomentar sa nasambit nga isyo. Ang Pilipinas subong maluya mga kakifay, no? Maluya ang mando sang aton sininga presidente kun sadto may ara sang kamot no nga sansalon o kun kamay nga bakal mga Hockey 5 pag-abot sa ha kampanya sa illegal nga droga subong ido ginatakan no ginatuktukan ang kamay nga bakal mga Hockey 5 para kung tani matapna ining mga halip, no? Halip nga nagapalakta mga Hockey 5 nagaduso sang illegal nga droga diri sa aton sininga pungsod. Kung ninyo matandaan, magluwas sa sining isyo nga nisubong nga nadakpan nga mga binulto sang shabu sa iban nga pungsod. Ito sa mga nagligan nga tuig, ya, may mga nagalutaw-lutaw na ya sa iban nga makadagatan sa aton sininga pungsod, labi na dito sa may norte nga bahin sang Luzon, nga mga ginadudahan mga Hockey 5, ginapalutaw-lutaw para i no ipalusot diri sa aton sininga pungsod mga Hockey 5. Amoning masakit subong. Oh, kung wala niya madakpan sang iba naton nga pungsod, ayan makasalig kita. No, pag kung nakalusot to, makasalig kita nga ma-intercept man di sang aton sini nga mga otoridad mga kakifayd. Wala man aton ginausgahan. Pero mo nang nakikita naton subong. No? In general, mga kakifayd. To hindi man tuod subong maduguon ang kampanya batok si legal nga droga. Mga kakifayd. Pero amo na gani, no? Ang iban imbis nga matapna daw nagabalik, no, nagadamo mga hakifive. Oh, kag ining tuyo kung tani nga pasulod diri sa aton sini nga pungsod paagi sa chartered plane kag barko ining isa ka negosyante nga Pinoy ang positibo nga identify sang law authority nga responsable sa pagkarga sang mali-malita nga droga nga naglabot sa 521 kilos mga kakifayb. Di magluwas dira may 1.178 pagid nga kilo nga suspected shabu ang sakay sang isa ka barko naman dito sa may katubigan sang Thailand mga kakifayb. Ting pamangkot diri. San o pa i kumpas sa ngaton sini presidente? Mga hakifayb. No? Ang iya sini nga kamot. Tubtub san o nga mag bulag-bulaga ng mga iba naton nga mga opisyal, mga mamalidha. Mga hakifayb. Tubtub san o pag tinudloanay, no? Mga hakifayb, nga wala man kung kaisa sa mga mabakod nga mga pamatuod, isa lang diri ang punto, diri gidya, may target diri sa pungsod Pilipinas, i-deliver ang diri kuntani, isa lang ang matuod diri, nga ti may nagahulat diri nga mga dako, nga mga persona, mga hakifayb, may kang tanan sa illegal nga droga. Ganit's time na, mangin kita nga mga pumuluyo, buligan na ton yung aton sini nga mga otoridad, no, mangin diriya sa aton sini nga probinsya, no, kung may mga kampanya, batok sa illegal nga droga, mga hakifayb, aton suportahan ng aton sini mga otoridad. No, paano? Sa mga impormasyon, no, mangin aligmat kita, no, kung may mga ara sinyo-sini nga lugar nga mga makaduluda, tibisan pa paano makabulig kita sa aton sini mga otoridad. Mga kakifayb, no? Kay hindi man sila magbadinalagon nga daan, ikon hindi naton ya suportahan kung hindi magkooperar ang komunidad. Mga hakipay, no? Amo na dapat aton sini nga mga participation sa aton sini mga authorities. Okay, para man ina sa mga masunod nga mga henerasyon mga hakipay. Masugot kita nga kung magdatang illegal nga droga mapiktuhan ang aton sini mga kabataan, aton sini mga kapuapuhan, aton sini nga pamilya mga hakipay. Ganiti dapat lang naton nga suportahan kag magkooperar sa mga ginahimo nga mga tikang sa ngaton sini nga mga otoridad mga kakifayb, no? Okay ka ngay maluya ang aton subong nga administrasyon sa pagbato sa illegal nga droga mga kakifayb, no? Imagine tuni-tuni lada kung tani. Kung wala ya mabalabagan sa iban nga pungsod, ang munang pamangkot ay han, mahimo sa ngaton sinigay mga otoridad diri. Kung ano ya kasangkad sa mga monitoring, intelligence monitoring sa iban nga pungsod, mga hakifayb. O kung basi, bala, no? Why man aton ya ginausgahan, mga hakifayb. Pero amo na gani, no? Ang kadamaan nagasiling kaangay, mahuyang subong. Kunikumpara mga Haki 5, sa mga nagligad ang pagbato pangkampanya sa illegal nga droga. No? Amuna nga daan ya ka makahalalip. No, ang illegal nga droga mga Haki 5 sa ton sini nga komunidad kun indi na ya matapna dira nagaumpisa ang iban tinagapangawat, no, nagapanakit mga Haki 5 kay masakit pa dira kisa kugalingon nga pamilya, no, di na ya makilala bangod ti lulong sa illegal nga droga mga Haki 5. Diba na gani ah? Sa mga nagligad ng mga simana, no? Gina-comment man aton ang effort sa aton sininga kapulisan, oh, diri sa siyudad sang Rawas, sa probinsya sang Capiz, kaya pila ka mga durugista ang nadakpan mga kakipay. Tidako na nga, no, nga bulig sa aton sininga komunidad sa ila siniwala man untat nga operasyon mga Haki 5, no, batok sa illegal nga droga.
1: El Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
0: 23 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Iningabahin mga Haki 5, boylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Subo nga tiyempo mga Haki 5, abisan ara kita sa ginapreparahan naton nga El Nino phenomenon. Pero ara gihapon no kay isang pagulan-ulan, pabago-bago sa aton sininga tiyempo, amuning nagadala sa mga balatian, mga common nga balatian nagapapalya sa aton sininga resistensya o kon immune system naton. Kapin pa kung mahuyang ang imo sininga immune system. Imabalda kagid. Nodasig kagid ya tapikan sa mga balatian mga Haki 5 sa pabago-bago nga tiyempo kon klima. Gani mag-inom o kon mag-suplemento sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isa ka suplemento nga vitamin C nga hindi acidic mga Haki 5. Bisan way kaya kinaon safe. Amahimo nga magatag sang 100% nga grade nga vitamin C nga mas madasig nga naaabsorb o kon nasa salupsop na salupsop sang aton sininga lawas mga Haki 5. Ang Mighty C makabulig sa aton sininga lawas nga maghatag sa importante nga proteksyon sa aton sininga ikayong lawas mga Haki 5. Nagatag ini sang mas madamong antioxidant sa aton sininga lawas, nagaprotekta, nagapapag-on sang immune system. Subong man, nagapapag-on sa mga kaugat-ugatan, mga Haki 5, mga kaunod-unuran na ton, nagahatag man sang maayo nga binipisyo para sa aton sininga mata, kagiban pangabahin sang aton sininga lawas. Ang kada kapsula sang Mighty C may ara sang 500 mg, sang vitamin C nga yara sa buffered sodium ascorbate formula, mga Haki 5. Kuni, kumbara, ano mo ni, katumbas ya sini mga Haki 5 na ang kadamuon sang vitamin C katumbas sini kaya ihatag sang pulo ka prutas nga orange mga Haki 5. Gani mangin healthy kag protektado adlaw-adlaw. Umpisa yang ang imo sini nga adlaw sa pag-inom sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga Haki 5. Sa liwat Mighty C alkaline vitamin C mabakal sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar mga Haki 5. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Makinde Street tabok langid sang PLDT mga Haki 5 may ara sang free wellness consultation Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. mga Haki 5. Yara si Doc Maldi Cadena, ang Clinica Wellness Consultant. Samtang, pagka-Domingo naman, sa Sara Iloilo Clinic. Ara dira si Doc Mel Di Cadena, alas 9 sa nga gatubtob, alas 5 sa hapon. May ara sang free services, QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, kag Clinical Nutrition and Detox Plan, mga kaki-five. Sa liwat, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-five. Bienti 7 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. At aganta na iligway nyo sini mga ginpadalang ang mga minsahe. No, mga kaki-five, nagatutok sa gihapon si Ma'am Elsie Aconia, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kag si Ma'am Roda Donato Amago, mga kaki-five. Iban pa ninyo nga mga minsahe, ato ni nang abalikan kag mga balita, kag impormasyon. Pagkatapos sa mga importante nga mga pahanumdom, kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Kapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
5: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Nung ginabatsyag mo sa
9: buhay? High blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo.
7: Si Bulge at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
7: dahil andito ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
1: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa ang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger look.

0: Kilikili? Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
4: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Tennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Tennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Tennis Juanes.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaang isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
0: El Castigador!
8: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
8: El Castigador!
0: Darren Salomeo Henson!

0: Oras mga ka-K5, 25 minutos ang nabili ng test kita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Pabalik kita sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gyapon kaupod sa inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Check ta anay report sang patrol. Direkta dira sa may Rojas Component City Police Station. Angot sa pahayag no sang kapulisan sa serye sang kinawatay diri sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Ano ba lang ginahimo nga mga tikang sang Rojas City PNP para matapna ning serye sang kinawatay diri sa siyudad? Ibalo na ton kagano ining police beat box nga ipamtang sang Rojas City PNP diri sa siyudad mga ka-K5. Sa line number 2 naka-standby si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes sa report na please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Ginapahanong dom ka K5 Darren sang Rojas Component City Police Station ang

0: publiko, no? Kung ano ni importante kag dako ang mabulig sang CCTV, no? Nga ginabutang sa ilat ni nga mga puluyan kag mga establishment. Una, mapabulig ini agud na dasig nga matumod ang mga suspect o kung mga kawatan pananglitan nga mabiktima sang tangay siniya nga buno katon. Kag pinaagi man ka P5 daren sa mga CCTV, mahibaluan nang matumod na ang pagkakilanlan sining mga suspect tangay na lamang sa pinamanya ka mga serye nga nagkatabo, no, or kung ining kinawatay kung sa diin na madasig dayon na makita kung bala nag diin nga barangay ang among mga suspect sa dokag subuman mapadasig ang investigasyon. Apang sa piyak ni ginaganyat man sang kapulisan, no, particular ni Police Lieutenant Colonel Roy De Tumagdang Jr., ang mga mabibiktima o pinabiktima sa mga kawatan, no, na pananglitan mahibaluan ang mga individual mas maayo nga mag-file sa idayonon kung ang pagpasak sa panumbungan ang gumatagal sa leksyon ang mga suspect sa dog ay kalabanan, no, nga nagkatabok pananglitan nga mabalik pag ang mga ginpangkuha pag mabayaran, no, nagpa-reglo na lang kung nagpa-settle na lang ang mga biktima sa K5 Aren. Apang ginapasiguro sinin ito magtang sa publiko gayon ang ilang ginapatigayon niya nga pagpatrolya pag isa gani dira sa mga ginahinyo man ang mga barangay officials nga magpatigayon man sila sa regular nga pagpatrolya ilabi na sa tiun sa kanagut kag kaagahon kun sa din ini ang mga oras nga masami nagkatabo o kun nagaguha ining mga kawatan kag K5 Garen kun matan-an sang nakaligid ni mga inadlaw duha ka sa yes, ang kinawatay ang pagkit, no, apang ini sila tanan ang wala man niya nagpa-record sa kapulisan sa bylaw ang iba, no, nag-post na lang direkta man sa mga social media utang isang sila inganyo sa kapulisan niya hindi ini dapat paghimuon kundi una mag-report nila yun sila sa inyong mga barangay pag diri na dayon, no, magpakigangot man sa kapulisan agot mahatagag sila yon isang solusyon kang matakpan ang mga individual nga yara sa likod sini. Yari ang kabayan sa aton ni interview kay Police Lieutenant Colonel Roy Luto Magtang Jr. ang hepe sa Rojas Component City Police Station.
1: Reported kita dre, no, nga mga theft incident dre sa aton sa Rojas Component City Police Station. So gilayon, no, ginakantakan naton investigations kag mostly sa mga na-report sa aton yung na-receive isa may mga amount, no, so amounted na below 5,000 pesos. So ina siya ng mga cases is repairable to barangay justice, so ginapagay na aton sa barangay justice para sa pag intervention nila, no, ang ina nga case. However, may mga case kita na theft incident nga hindi pwedeng iagi sa barangay justice, so gina-file din niya sa especially kung arrested ang suspect, gina-file nila yun ina sa court para sa aton niya proper disposition sa case. So far, no, naruas Component City Police Station, so sa aton niya deployment of PNP personnel, so gina-try gina to, no, na makuberan ang tanan niya area, especially ang mga establishment, no, nga wala sa posting of security guard. So ginapakuan natin, gina-request man natin sila, we're appealing sa mga establishment na mag-install some CCTV camera, no, para at least sa may mga untoward incident, pwede natin magamit ang ina nga footage sa as evidence during a filing of case sa court.
2: How about, sir, ang mga pila ka mga natabo nga pagpangawat ang iban nga nagka-post ni sila sa social media, nakapalabot man sila sang report sa kapulisan?
1: Of course, no, sa mga pumuloy nato niya nga post sa social media nato, no, so encourage ko naman ko mong i-report ina siya sa aton sa Roas Component City Police Station para sa aton yung pag-follow up sa aton yung investigation para sa ma-identify naton ang suspect, no, para sa pag-file naton sa case. Especially may mga incident kita nung yara sa social media ninyo binatangok, pero it's good din yun para at least ma-aware ang tanan yung mapumuloy naton. Pero we have a feeling na dapat yun ay sa report din sa Roas Component City Police Station or sa barangay para sa pag-file naton sa case against the suspect.
0: Na batian ka K5 Darren, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepes ang Roas Component City Police Station may kang tanani sa mga ginapatigayon Manila nga pagpatrolya subong man ang pahanumdom sa publiko kag tagiya sa mga establishmento pagod nga malikawan no nga mabiktima sang kawatan sa subong ya kaki 5 Darren.
3: Okay, so ano niya kaki 5 may ang police sa beatbox nga pahamtang sa aton sini nga kapulisan?
0: May kang tanan naman ya sa ipahamtang ni nga mga police sa beatbox yara sa lima ka mga barangay sa siyudad sang Rojas ang paghatagan sini or pagpahamtangan tutukan amo ini ang barangay Sibagwan, barangay Atlawan, barangay Bulo kag barangay Bilibili kag K5 kag Darren kag barangay Lawaan sa diin kun makitano nga halos ining lima tanan ka mga barangay amo ini ang ginaagyan pasulod kag paguha sa siyudad sang Rojas. Kay iniya no kaki 5 Darren, ano ni siya ya may kang tanan man ini sa nagapadayon sa gihapon nga kapis sa tawayan sa Kapis Police Provincial Office agod nga mahibaluan no kag mamonitor ang mga individual nga mayara ya sa mga dala nga mga hindi lamang nga mga hindi lisensyado nga armas lutang kuti pananglitan mera nga dala nga mga illegal nga droga nga konsidiin na mamonitor gilayon sang mga naka-on duty nga mga police personnel kaupod ang barangay tanod kag mga barangay official subong mano pinagi ini isa ka mga inisyatibo no nga may tinutuyo man nga mapabilin ang seguridad sang bugos nga siyudad sang Rojas kag ginainyo ni karon ang kooperasyon dere sambit nga mga barangay agod nga mapatuman no nga ang nasambit man yung inisyatibo sang kapulisan si Daluman sa pagpamuno sang Provincial Director ni Police Colonel David Cachumbo Jr. sang kapis sa PPO kaki 5 Darren.
3: Okay, kumbaga do ala outpost ni siya kaki 5 Mayla.
0: Yes, kaki 5 Darren, pero dako-dako ni siya ya kung ikumparar sa mga police outpost no nga igabutang sa mga barangay sa mga kada barangay dira ya no, like for example dira sa may barangay Puntatabok kag sa barangay 9 nga ina no ang duha ka mga individual man nga mga or duha rather ka mga barangay ang pahamtangan ni sa mga police outpost sa kapulisan kag K5 Darren.
3: Okay, ano 24 hours man ni ang may ara dira na standby nga police?
0: Yes, kaki 5 Darren at 24/7 ini no nga mag-operate kag ano man shifting man kag obligado na ni ang tanan nga mga on duty nga mga barangay officials kag barangay tanod nga magdira na sila yang mag-standby kag diri na makitaan no kun ano nga mga barangay ang aktibo gitman no nga nagapatigayon sila sa pag-roving sila man yung mga barangay, agad nga ma-secure ang seguridad sa ila sa mga pumuluyo ka K5 Darren.
3: Okay, so sa subong lima pa lang ka barangay diri sa syudad, ano may posibilidad nga ti madugangan pang mga barangay nga pamtangan sining police beatbox ka K5 Mayla?
0: Actually, amulang gid niya sila lang gid yung mga barangay ka K5 Darren kay parehas na sining ta nga ini ang mga areas or barangay nga ginagyan pasulod kag pagkuha no pas dulong yan sa siyudad sang Rojas kag ang the rest no maybe sa mga kabanuhan naman ay ipahamtang eh mga police beatbox ka K5 Darren depende naman no sa mandato naman liwat sang provincial director sang kapis sa PPO ka K5 Darren.
3: Okay, so kumbaga sa mga entrance nga mga barangay diri sa siyudad ka K5 May.
0: Yes, exactly ka K5 Darren kay isa man ini no sa mga intervention nga ginahimo karon sang kapulisan agod nga ma-monitor gid no ang mga individual nga nagakuha kag nagapasulod sa siyudad sang Rojas kaki 5 Darren.
3: Okay. With this, thank you again, Kakify Myla.
0: Hindi nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix na kakape ka na nakadetox ka pa. Ini si Kakify Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapisa.
4: K5 News FM. K5 News FM Live Report. El Castigador.
3: Madabogin nga salamat sa liwat kay K5 Myla Vasquez Fuentes sa Gindulong Sininga Report. Mga ka-K5 no, sa direkta dira no, sa Mayroha City PNP angot sa Sininga series ang kinawatay no diri sa siyudad kung sa diin ang CCTV karon ang plano karon sang Ross Component City Police Station no nga pahamtangan ilabi na mga wala pa bala nga mga CCTV nga lugar diri sa siyudad kay dako gid ang bulig sang CCTV o kon gina encourage gid no mga kabaranggayan no mangin ang mga establishment no mangin ang mga may balay agin encourage gid nga magbutang sang CCTV o kon closed circuit television mga ka-K5 agod iniya dako nga bulig para ma-identify no kon ma-capture dira sa CCTV ang mga suspect nga nagapasak-panaka-saka sa mga balay no sa mga establishment mga ka-K5. Okay dako gini nga bulig actually no hindi lamang sa mga series ang kinabatay mangin sa mga aksidente mga ka-K5. That's why amo na nga importante gid no kada mga kalye dira no mga kanto mangin sa mga karsadahon may CCTV mga ka-K5. No kay may kang tanan pagid sa police beatbox. Hindi niya beatbox nga gas sa apahuni-huni sa ano ha mga ka-K5 sang ba kon beatbox nga nang box bala nga ginapatik-patik. Ang police beatbox sang Rojas Component City Police Station ang katuyuan sini para mapabakod ang presensya sang kapulisan sa komunidad. Daw outpost man ni siya no mga ka-K5 dira may police personnel mga ka-K5 kag lima ka mga barangay diri sa Rojas City ang pahamtangan no kag kalabanan ni nga mga barangay ang ara gid no sa entrance bara sang syudad kung magpasulod ka diri sa syudad no dira sa Maylawaan sa Milibili sa Banika kag sa barangay Bulo mga ka-K5 kag sa may Sibagwan no tinutuyo sini mapadasig ang pagresponde sa mga kapulisan no kung may mga insidente mga ka-K5 mapapag-on man ni ang pagpatrolya makita ang presensya sang kapulisan mga ka-K5 no ilabi pa subong at tiempo nga daan mga ka-K5 damo sa mga insidente no nagakahinabo importante gid ang presensya sang kapulisan sa aton sini nga palibot ha mga ka-K5 para mahupos sa ang pag responde mahupos man ang pangayo sang bulig sang mga pumuluyo. Oras 10 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Siling ni Gabriel Francisco, good PM, paki-shoutout lang sa Francisco family sa Francisco family, Dilaw, Agusan, Magallanes and Rolinas. Salamat gid ka K5 Darren. Siling ni Gabriel Francisco. Gina-shoutout man aton. Madamo gid nga salamat kay Sir Jonald Garganera. Sir Roland Mamon, Sir Christopher Gabalonzo, kag Sir Carlos Labrador sang JG Photography. Gina-shoutout man aton. Aton siling mga friends, mga ka K5. Oras, 10 minutos sa gihapon na nabili ng tesita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi. Iningabahin mga ka-K5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Boylog nga ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Mga ka-K5, anaga problema ka mo sang oily face? Mag DTX Beauty Soap no mga ka-K5. Kay balo ka mo ang sobra nga oil sa aton sininga itsura kun sa guya amuning nagaresulta mga kaki-five sang punggod no kun pimples bangod sa mga nagapilit nga mga higko kag mga gapod no mga kaki-five gani para makontrol ang oily face mag DTX Beauty Soap no sa mga ano dira no magusto niyo yasang skincare ari i-try niyo bala ang DTX Beauty Soap may ara inisang Ampalaya leaves mga kakifay makabuligid no makapakakas sa mga germs makapaputi sa aton sininga panit mga kakifay mogalion naton magpaligo adlaw-adlaw para makalikaw sa mga germs bakterya sa aton sininga lawas sa muni nagatuga sa mga balatian mga skin infections mga kakifay gani para mapunggan ina kag malikawan mag DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial soap pa mga kaki-five. Din ka pa. Now, diri na sa Klinika DTX Beauty Soap pa. Available ini sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Now, mga kaki-five. Ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri na hamtang sa McKinley Street tabok langid sang PLDT mga kaki-five. Ha? Mga kaki-five ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mayara sang free wellness consultation no mga kaki-five Monday to Friday diri sa Roja City Clinic 9 AM tubtob 5 PM. Samtang pagka Sunday naman o kon Domingo sa Sara Iloilo Clinic 9 AM tubtob 2 PM mga kaki-five. No, may ara sang libre nga mga serbisyo no kagara man ang aton sini klinika wellness consultant si Doc Mel Di Cadena mga kaki-five ba ang mga free services among mga masunod QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind-body medicine, auricular therapy, kag clinical nutrition and detox plan, mga kaki-five. Sa liwat, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, tagi mo sa mga produkto, subong sang Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, Klinika DTX Beauty Soap, Klinika Dio Fresh, kag Klinika DTX Coffee Mix, mga kaki-five. Siling Imam Sinalin Finiquito Tabigue, still watching from Vizcaya, President Rojas. Gina-shoutout man aton, no, ang... No, gina-shoutout man aton ang CRG, no, mga friends naton, CRG Group, mga kaki-five. Kay Jingjing, no, kay Lisel J, kay Julis, kay Jack Ayan Capizonda, kay Joshua Perando, kay Doc Julix Dion Capizonda, kay Justin J. Perando, kay Engineer Generosa. Andaya kay Zia no kag sa tanan sa mga nalipatan naton sa CRG no gina shout out ginaton thank you 5 minuto sa nabili ng tesita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi madamo gin nga salamat sa inyo pagupod sa Martes nga edisyon sa programa nga El Castigador. Sa pangalan sang bugos nga persa sang K5 News FM Rojas, ko po natin sa technical side, si K5 Michael John Detoga. Sa pangalan man sa amon sining news director, K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa pangalan sang amon sining station manager, K5 Ma'am Amy Orlin Saberondo. Sa amon maalwan, mapinalanggaon, kagmabuot nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad, si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Kapis. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
5: Ethereum Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang Ethereum Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: Ethereum Bio. Ang Ethereum nga may visio. Ang visio nga may Ethereum. Ethereum Bio with visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethereum Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: Ethereum Bio. Ang Ethereum nga may visio. Ang visio nga may Ethereum. Ethereum Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dalmi kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
12: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo gid kaayo ang mighty C.
5: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose, karin retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So na,
15: problema, gid ako sa akong body odor.
16: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anapawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
5: Extend the food superman for men.
19: Ako si Rosanne. Wow, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
5: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
21: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX
5: 500. DTX 500. Bakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Rojas, lesa isim punto sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3Bio MP Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
3: K5 sa mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
3: Sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Headlines.
3: Capiz naka-record sang 8.7% kapagtubo sang ekonomiya sa 2025. Pinakamataas sa Western Visayas. Aquaculture may dako nga naamot sa ekonomiya sang Capiz. 5 ka mga barangay sa Rojas City pahamtangan sang police beat box. Sa dugang nga mga balitang lokal, wanted sa kaso nga pagpanghimulos sa nadakpan. CCTV dako nga bulig sa pagtumod sa mga kawatan. Kag insentibo sa mga nagdaog nga kapisnon nga atleta sa Wivra kag balarong pambansa gin panagtag na. Mga ka-K5, mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas. Akon sa palibot sa Rehiyon Size, Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
3: Senior citizen ginlutang patay sa Negros. Probinsya sang Iloilo may 34% share sa regional GDP sa Western Visayas sang tuig 2025. Sunod sa PSA.
1: Regional.
3: Mga balita ka K5, mga dalagkuan ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Vice President Sara Duterte, ginapanginwala ang kaangtanan sa mga propriedad o kompropriedad nga ginpresentar sang NBI. VP Duterte, ginpanindugan ang hindi magbiya sa puwesto. 7 ka mga Pinoy, pilason sa pag-atake sang Houthi sa Saudi Airport. Kag-27 ka mga barko sang China na monitor sa West Philippine Sea sa nagaligad nga anom kaadlaw. Balita ka K5 sa dawas ang pungsod, balitang international.
1: Balita international.
3: North Korea nag-test of fire isang tactical ballistic missile.
1: Balita international.
3: Balita ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita sport.
3: Alisa Solomon ginkuha nga import sang Thailand.
1: Balita sport.
3: Sa ato ang balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
4: Balitang entertainment.
3: Toby Maagire naging officiant sa kasal sa iyang ex-wife matapos ang ila divorce.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
3: Maayong gabi, Shred Sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sinigapag pangalangan subong adlaw sang Martes, Oktubre 13, tuig 2020 sa isa. Ako ang inyong magintag, balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live, inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo Tagboanay sa Banwasang Pilar. Nagsama sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Mga ka K5, ini ang D3 Bio Evening News. Kag sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
4: Top stories of the day.
3: Oras sa Pilipinas, alas 6 sa isang gabi, ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sa Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, mayara sa nga soft, akun isa ka soft gel capsule, nga mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. Ikaw mas may nga stress, boringot, mag-take everyday sa Klinika D3 Bio. Agon maamligan ang aton sa nga memorya para sa aton healthy nga utak. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
1: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
3: Nagapangaduha ang pungsod. Ako nagapangaduha sa pungsod ka may pinakamataas nga rating ang probinsya sang Capiz sa Bugos nga Western Visayas. Base sa datos ng Department of Economy, Planning and Development Region 6, naglabot sa 8.7% ang real gross domestic product growth sa Capiz ang tuig 2025, mas mataas kung ikumpara sa 4.4% ng national growth rate. Nagapangaduha ang probinsya sang Antique nga may 8.6%, Guimaras nga may 8%, Iloilo City nga mayara sang 6.1%, kag Iloilo nga may 6%, kag probinsya sang Aklan nga may 3.3%. Samtang naglabot naman sa 90.97 billion pesos ang gross domestic product sa probinsya sa tuong 2025 nga ikatatlo nga may pinakadako sa anom ka probinsya sa rehiyon. Naglabot naman ang GTB per capita sa probinsya sa 110,062 pesos nga mayaras ang 8.1% nga real growth. Nahibaluan ka K5 ang datos sang numero sang Philippine Statistics Authority akon PSA ang ginbase sa 2018 nga presyo kag sa provincial product accounts para sa tuig 2025. Sa kaangot nga balita ka K5, nag-record sang 48.2% ang aquaculture sa probinsya sang Capiz. Sang tinaligdad nga tuig nga mo ang naging panguna nga rason sa pagsaka sa kabugusan nga produksyon sang pangisda sa probinsya sa 36%. Base sa datos sang Department of Economy, Planning and Development Region 6, naglabot sa 151,413 metric tons ang produksyon sang pangisda sa Capiz sa nasambit nga tuig. Kabaylo sang 48.6% sang kabugusan nga produksyon sang Western Visayas. Naglabot naman sa 21.7% ang produksyon sang Marine Municipal Fisheries, apang nagnubon sang 18.9% ang Inland Municipal Fisheries, kag 20.2% naman ang Commercial Fisheries. Sa Pihak Sinika K5, nagapakita ang datos nga apisar may pagnubon sa pila ka mga subsectors ang pagpangisda. ang dako nga pagsakas ang aquaculture ang may dako nga bulig agud mapataas ang kabugusan nga produksyon sang pagpangisda sa Capiz. Para sa aton nga mga police reports, yara sa liba ka mga barangay sa Rojas City ang ginaplano nga pahamtangan sang police beat bags sang Rojas Component City Police Station. Agud mapabakod kun mapabakod pa ang probinsya sang kapulisan sa mga komunidad. Sino kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagdang Jr., Hepe sang Rojas City PNP. Ang mga barangay nga ikalakip sa plano among Sibaguan, Lawaan, Milibili, Banika, Kagbulo. Tinutuyo sini nga mapadasig ang pagresponde sang kapulisan sa mga insidente, mapabakod ang pagpatrolya kag mapauswag ang seguridad sa mga nasambit nga lugar. Paagi man sini ka K5. Ginapaabot nga mas manginhapos para sa mga pumuluyo ang pagpalapit kag pagreport sa mga kapulisan pananglitan nga may problema akon insidente sa ilang nga barangay. Sa piyak nga bahin, arestado ang isa kadalaki nga ginakabig top 2 most wanted person sa municipal level matapos serbihan sang warrant of arrest sa Barangay Poblacion Tapaz, Capiz. Ang wala na ginigadlan nga personang residente sa nasambit nga lugar. Ang akusado nagapangatubang sa kasong nga qualified rape kag wala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahiluwayan. Sa karon nakahunog nang nadakpan sa kustodiya sang Tapaz Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition. Dako ang bulig sa mga ginapahamtang closed circuit television. Agud matumod ang mga suspect nga nagapanakasaka sa mga puloy-an kag establishmento. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagdang Jr., ginpahayag sini nga pinaagi sa mga footage madasig ang matumod ang pagkakakilanlan sa mga suspect. Nahibiloan nga liwat naman nga nabalhag ang mga series ang kinawatay sa Rojas. Sa diin kalabanan, wala pa matumod ang yara sa likod sini. Pahayag pa ni Tumagtang, mas maayo kapahamtangan sa mga CCTV footage o kon CCTV. Ang puloy-an, ilabi na kun masami nga wala sang tawo ang balay. Subong man ang mga establishmento kag nga wala sa mga naka-standby nga mga security guard. Samtang gin pasiguro naman sang hepe sa publiko nga padayon ang ilang nga pagpatrolya ilabi na sa tion sang gabi kag hanagob.
1: Balitang lokal.
3: Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon size, Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
3: Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi, nga oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Mag-take everyday sang Mighty C. Agod nga malikaw kita sa sakit, kapareho sang hilan at ubos sipon kag trangkaso. Mighty C, the immunity booster available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang regional.
1: Balitang regional.
3: Ginluthang patay ang isa ka senior citizen nga caretaker sang duta sa Purok 7, Sitio Gabok, Barangay Basa, Kauyan Negros, alas 12:20 sang udto, Lunes, Oktubre 12. Ginkilala ang biktima kay Virgilito kon Virgilio Iconas, 68 anyos, caretaker sang duta kag residente sa nasambit nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, ang biktima kaupod ang iasawa among halina sa Kauyan proper bangod nga naninda ang kunaninda sang ilang mga kinanglanon sa panimalay. Pagabot halin sa kumprahan, ginbantayan sila sang tatlo ka mga armado nga nagakapyon sang langba nga mga armas lutanga. Pag nagluhod ka K5 ang biktima sa mga armado kag nagpakidlooy nga hindi sa pagpatsyon apang ginpaarakan ini sang tiro. Naigo ang biktima sa nagkalailaing nga parte sang lawas, likod at siya nakagpaa nga nagtuga sang iya kamatayon. Gilayon naman nga nagpalagyo ang mga suspect matapos ang nasambit nga krimen. Na-recover sa lugar ang insidente, ang 12 tanan ka mga basiyo sang armas, 11 ka mga bala sang M16 na 4 diri ka K5 ang wala naglupok kag isa ka basiyo sang AK-47 nga armas sa lutha. Sa katapusan nga balitang regional, nakabalhag sang 34% na kontribusyon ng probinsya sang Iloilo sa kabugusan nga gross domestic product kon ekonomiya sa Western Visayas 2025. Ining rason sang Iloilo ang may pinakadako nga ekonomiya sa mga probinsya kag highly urbanized cities sa rehiyon sa is. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, Iloilo nagdako sang 5.9% ang ekonomiya sang Iloilo sang 2025 nga mas mataas sa 1.6% sang nakaligan nga tuig. Naglabot sa 232.13 billion ang gross domestic product sang probinsya halin sa 219.23 billion sang 2024. Sa mga nagkalain-lain nga industriya, ang services ang may pinakadako nga share sa ekonomiya sang Iloilo nga nagdala sang 59.9%.
1: Balitang Regional.
3: Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan nga mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
4: Balitang national.
3: Oras sa Pilipinas, alas 6:16 gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa kanwan sang klinika DTX 500. DTX 500 is a herbal food supplement na mayana sa Ampalaya leaves kag sugar, the sugarcane extract. Ikaw mayana sa hypertension, diabetes, mag-take everyday sang klinika DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
4: Balitang nasyonal.
3: Ginpanginwala ni Vice President Sara Duterte nga ini ang nagapanag-iya sa mga propiedad nga ginaangod sa iya sang National Bureau of Investigation. Sura sa Vice Presidente kung kwarta sang pumuluyo ang ginagamit sa pagpadalagan sa isa ka ahensya sang gobyerno, nagakaingo lamang nga siguraduhan nga mga ginahimo sini nga mga tikang ang nagasandig sa kasuguan kamatuuran kag para sa interes sa mga pumuluyo. Gindugang pasang opisyal nga hindi matuod nga siya ang nagapanag-iya sa mga ginaanagar manggan nga ginpresentar sa NBI. Nahimaluan nga ang pag-athag ni Vice President Duterte ang kasunod sang ginpakita sa publiko ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga video sa mga ginaanagar propiedad sang Vice Presidente kag sang utod siri nga si First District Davao City Representative Pulong Duterte. Sa kaangot nga balita ka K5, ginpanindugan ni Vice President Sara Duterte nga wala inisang plano nga magpanaog sa pwesto. Sa piyak sa nagapadayon nga impeachment trial kag mga allegation batok diri. Nahibuluan nga yara na sa karon sa ika-39 nga adlaw ang impeachment trial kag padayon ang pagpresentar sa prosecution sa mga testigo. Magasugo naman ang pagpresentar sa mga ebidensya kag testigo ang defense panel sa maabot nga Nobyembre 9. Samtang ginhinalaan na sa karon sang legal team diri ang allegation batok sa iya apang wala pa sa mga tikanga nga pagabuhaton pa sa karon. Gindugang pa ni Duterte nga wala siniginalauban nga maging patas ang gobyerno sa iya sa karon. Dugang pa sini nga kun madayon ginman ang pinili ay sa 2028, lauma na posible pat na posible matamo nga dinayaay kag block propaganda. Sa katapusan nga balitang nasyonal, nagsaka sa 7 ang numero sa mga Pinoy nga napilasan kasunod sa nagluntad nga pagpang-atake sang Houthis sa Riyadh Airport sa Saudi Arabia. Sino kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kagdag sa nasambit nga numero sa mga napilasan, isa ang kritikal ang kondisyon. Duha ang yara sa mga intense o kunyara pa sa intensive care unit o kon ICU. Samtang ang 4 naman ang nag-angkon sang minor nga pilas kag nakagwa na sa ospital. Sa karon pa dayon ang pagpakigangot sang ehensya sa mga pamilya sang biktima.
1: Balitang National.
4: Balitang National.
3: Balita naman ka K5 sa Luwan Sampung Sod, Balitang International.
1: Balitang International. International.
3: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Inang oras ang ganadulong sa inyo sa Kalawan sang manamit kang healthy nga kape. May mga raya, may mga yara sa mga healthy ingredients nga ang palay at chia seeds kag di sugar, sugar cane extract powder, DTX coffee mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International.
1: Balitang International. International.
3: Ginkompirmar sang state media sang pungsod North Korea ang ginpatigayon nga test fire sang tactical ballistic missile. Sina sa KNCA, madinalagon ang ginpatigayon nga technical upgrading ng importante nga elemento sang missile. Ininangi ka-apat ka beses ang paglunsyar sang Pyongyang sa sunod sang isa ka bulan, kasunod man sang pagtest sang South Korea sang hypersonic missile sa mga ini. Sa una naman nga pahayag ni North Korean leader Kim Jong-un, ginpatod sini nga magapadayon ng pagpasanyog kag pagpakusog sang kagamitan militar sang Pyongyang.
1: Balita International. International.
3: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
3: Sa Balitang Sports, ginkuha si Ala sa Pilipinas opposite spiker Alisa Solomon agad maging import sa Thailand. Nagpermanas ang kontrata si Solomon para magampang sa Thailand Volleyball League. Magahampang ang Anay National University standout para sa Nakhon Ratchasima 3M Films Volleyball Club nga defending champion sa nasambit nga The Thai League. Formal na nga ginpakayag sang kampo ni Solomon ang maayong nga balita. Kung sa ring ginalauman nga dako ang mabulig sini sa kampanya sang Nakhon Ratchasima. Si Solomon ay ikatatlo nga Pinay player nga magahampag para sa powerhouse Nakhon Ratchasima.
1: Balita Sports.
3: Para sa aton katapusan nga balita mga ka K5 at chika chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. Mismo ang Spider-Man actor nga si Tobey Maguire ang nagtindog bilang marriage co-officiant sa kasal sang iyang ex-wife kag jewelry designer nga si Jennifer Meyer sa bago nga bana sila nga si Geoff Ogon Lisse. Gintambungan sa mga kilala nga mga personalidad ang mga selebrasyon nga ginhiwat sa Four Seasons Resort Lanai. Inimatapos, opisyal nga nagproseso sa divorce nanday Toby kag Jennifer sa tong nagligad nga Setyembre 21. Madasi gaging kasal sa nanday Jennifer kag Geoff matapos managtingob ang ila kalipay sa pag-welcome sa ilang baby girl sa tong Hunyo sininga tuig.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
3: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa nga Martes, Oktubre 13, tuig 2026. Ako ang inyong taga balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
3: Live nyo kami kanabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo Shen Punto Nueva 89.7 K5 Radyo Tagboanay sa Banwa sa Pilar kag sa amon sa mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat mga ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 Sulod supporters. Good evening kay Sir Doy Arthur dere sa West Villaflor Flores maayon. Good evening also kay Sir Elmer Bakley Bartuldo. Ginagreet niya ang family si Pane, Junjun, Ijimoy, Almar, Adeline MJ, Yana Kulit dere sa Sitio Rosario Lantangan Pontevedra. Sa aton nga mga ka K5 Sulit supporters at Leo, Ma'am Roda, Ma'am Genevieve, kay Ma'am Gianna Belsiloso dere sa Barangay Lugtugan. And also sa aton sa nga mga ka-K5 nga nagasuporta sa mga programa sang K5 News FM Rojas kay Sir Louis J. Dimo. Good evening, sir. Sa nga nanigid lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Roja sa akong partner's technical side ka K5 Jovic Homer and ka K5 Alvin Pagunsan sa ngalan sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal sa amon station manager ka K5 Ami Orlean Severondo especially sa amon nga big boss at chief executive officer sa Klinika the Alternativo Medicine and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sa Capiz K5 News FM
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics.
6: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
7: Magalingin bala ang imong nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo.
7: Sang imong blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
1: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis Gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakal nga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalapa.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa.
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing.
13: Dahil kasang ako
14: ang extend.
13: Supplement for men.
14: Lourdes.
13: Tapos ka ng maligo.
15: Yes, darling. Come to mama.
1: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
1: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
16: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
1: Memory Advance Syrup.
16: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
17: I Care Gold.
18: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag yung mangali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon,

Kamusta kamu, mga tanan nga nagapamati sa aton nga paluntunan? Hindi kita magkalipat sa pagdayaw kag pagpasalamat sa Dios bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga inatag sa aton. Aton nga nabaton halin sa iya ang physical, mental, spiritual, financial and protection kag muna nga hindi ginaton pagkalipatan nga kita magadayaw kag maga pasalamat sa iya sa tanan nga mga tinihon sa aton nga kabuhi. Kamusta kamo? Kabay pa nga sige apon, yara kamo. Padayon nga nagapamati sa aton nga pagtuntunan kag sa tanan nga mga programa sa sini nga istisyon. Kag sige apon, samtang hindi pa kita magapadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y muling dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong pag-ibig, patnubay at gubay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinag-loob sa amin. Maraming salamat po sa kaligtasan ng aming buhay, kalusugan na inyong pinag-loob at lahat ng mga pagpapala na inyong ipinag-loob sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Ro Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na lagi naming hinihiling na mga pagpapala na financial, physical, mental, spiritual, and protection. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, simple lang po ito. At itong lahat ay may samot na langin, kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Paraan kita sa buong mag-aturan magkabiyanan sa pagtuon sa aton nga ginutunan ng kabulahanan. Dire kita magbasa subong sa aton nga pagsugod sa aton nga pagtuon sa Mateo 5 versikulo 6. Ang mga pulong nagisiling, bulahan ang mga ginagutom kag ginauhaw sa pagpakamatarong or pagkamatarong kay sila mapuno. Ha? Now, nga nga bulahan mga kautoran. Kay sa sulat man ni Mateo Giacon sa pulong ni Kristo, mga pulong ni Kristo sa Mateo 6 versikulo 33, sabal pa niya dito, unahan ninyo pagpangita ang ginharian sa Diyos kag ang iyang pagkamatarong kag initanan nga mga butang idugang sa inyo. Now, nga ang importante unahon kasi kag nga ang bulahan ang ginagutom. Amot na balon, kung ang tao gingutom, ano ang iya pangitaon? Siyempre pagkaon. Kung ang tao ginauhaw, siyempre pangitaon niya tubig. Kaya nga man, mangita ka pagkaon kay gutom, mangita ka tubig kay uhaw. Dire, atong lumlumon nga maglabot ang tiyon may propesya nga may isa ka tigulutom kag isa ka kauhaw nga delikado paglabot sa tiyon kay way na kita makitaan. Aton masahon ang bersikulo nga ginambal sa daan nga katipan. Sa Amos 8 bersikulo 11 kag 12 nagasiling, magabot ang tiyon, nagasiling ang Diyos, ang aton ginong Diyos, nga padalhan ko sing tigulutom ang duta. Magsala-sala ang mga tao, halin sa dagat, pagadto sa dagat, kaghalin sa amihan, pagadto sa sidlanganan. Magadinalagan sila sa pagpangita sang minsahe sang Ginoo, sang pulong sang Ginoo, pero hindi na nila ini makita. Grabe, no? Now, nga ang importante ni siya. Yadtong wala nagapabalor, wala maghatag sang bili sa pulong sang Diyos. Nagdali-dali sa pagkanto pakari. Nagawa, lagaw gikan sa dagat, pagkato sa tiyak na dagat, kagikan sa amihan, aminhan, pagkato sa sidlangan, sa pagpangita sang pulong sang Ginoo. Nagsiling ang anghel, hindi nila ini makita. May tigulutom sa ruta, hindi tigulutom sa tinapay o kung kauhaw sa tubig, kundi sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Ano ang hindi nila ihatag? Ano ang hindi ihatag sa ila? Na para sa ila? Kamo ang mga pulong sang pag-ugyon gikan sa Dios. Apang hindi dapat sila utumon kag uhaon. Amo ta malon, hindi na gid nila makit-an, hindi na mabatian. Nga man, nakatapos na sa buluhaton ang mga manugwali. Subong, mga tao ang magalikaw-likaw kung imo hagadon.

0: FM. News FM.
1: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. PCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
3: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: 2 kapeses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuimong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix?
13: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
0: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Tennis Juanes.
10: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
21: News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
23: D3 Bio.
24: Yagi butara, modu mo.

0: five galingawan time!
1: Mabakal!
2: Ano to?
1: Bakal ko dulce.
2: Pila kabilog?
1: Pila pa na datanan kabilog, how?
2: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, sinkwinta pa na di kabilog.
1: Ah!
2: Te, pinain mo?
1: Isa lang ah!
0: Hey! Five galingawan time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: D3 Pio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Pio.
7: Ang D3.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: D3
5: Pio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: My family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Ara mismo!
12: DTX 500!
11: DTX 500!
13: Katalina Habagat,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
14: Sa isa ka adlaw,
13: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
14: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
5: TTX 500 Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagnubo ang akon sugar, kamiyara, inigali, nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
5: Extend food supplement for men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng
5: DTX 500.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: isasanto ka eleksyon sa voting center.
1: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
2: Abi tay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tay ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
1: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani kanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
2: Ahay, nga atay haw. Why nakamugaupon nga duwa ni nanay?
1: Balaan mo to. Pulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: Hey, nai! Galing nga wanta! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Checklist na ta. Mm-hmm. Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iakaya, patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus ang nagpabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
8: Correct.
7: That's why kung mainom na malang ko D3 supplementation,
8: palitaon ko ang D3 Bio.
7: Ang D3 Bio na lang ko.
8: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pag-protect sa imo. Ko among punto, sir boy.
9: Correct.
8: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nag-protect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nung giga breast milk, wala active ka pa sang active nga immunity. So ipasa niya padidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
7: Dugadidi ka lang, ano?
8: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
9: Because may monolaurin.
8: Because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So, iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
4: D3 Bio!
10: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka.
11: Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP? Brown fat.
7: Brown fats.
11: So, hindi nga brown fat, giling ara sa aton nga lawas. Once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio. No? Wain isa sa plain D3, ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tao nga wain nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
8: Calories.
11: Pero nami, get off done natin sa exercise.
7: Of course.
11: Kag, hindi ginatawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
7: Mas mapadasig ang losing weight mo.
8: So, kung intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kombinasyon.
11: Para sa mga obese, ha?
8: Sa mga gustong amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka na yun. Sa mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, Sir Boy.
12: Kung nag-D3 Bio ka,
8: Over
12: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga kaman gapon, nagniwang, even nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na. Okay, hulat-hula ka lang. Kaya ang D3 base ang imo pagdako sa tiyana, base lugay na.
7: Ay,
12: ang D3 Bayo, ang Yamono Laurin.
8: Namin sa mga kabataan.
12: Ang Yamono Laurin could also defeat parasites, no?
7: Ay.
12: Ang Mono Laurin, kaya-kaya niya.
8: Dumduman ko na, sir boy. Mm-hmm. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
12: Mm-hmm. Tapo na, no?
8: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa mo sa Sibano mo. Iba ang batilis.
12: Ago.
8: Ti what is in the coconut? Mm-hmm. Doon ka nami lang kung D3 Bayo ang imo nga inumon.
12: Oh, no?
8: D3 Bayo, di ka perde. Mm-hmm. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kung kasayang mo lang D3 ko, alalang mabakal ko D3, tapos mabakal ko another BCO. Mm-hmm. Dako na nakaroon nga gasto. Mm-hmm. So D3 Bayo ka na lang.
4: D3 Bayo!
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. D3 Bio.
9: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Gumay Visio. Ang Visio. Gumay D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
14: Sa barangay
15: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
14: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
17: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang no na, niwang-niwang, kuya, pagbatihan ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
19: Mamakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo, naku nga, try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: News FM.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: Kapati, kabalanga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
1: Ah, huuwi.
0: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
2: Ah, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
3: Hey, vibe, kali, ngawang ta.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
5: KK5 News FM. News FM.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
6: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
10: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
10: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
13: Ako si Mimi,
14: dalmi kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
14: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day, sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gigkaayaw ang Mighty C.
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
15: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Diofresh, Diroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
19: Clinica Diofresh.
18: Available now.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-bang nga naga!
0: sa pulmo, baby.
6: Extend Superman for Men.
0: Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
13: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
6: DTX 500.
20: Matagal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis
9: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Tennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o.

0: sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang iCare drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyo.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: 5, Galinha One Time!
1: Uy, anak! Wala ka man ahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da? Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh!
0: Hey! Hi! Galinga One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Mabagat, ka.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang dyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika. For Biotics.
3: DTX 500.
8: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
8: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 mo na.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
8: Mag-DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
8: DTX 500.
3: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan itong score ganit?
10: 470.
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500!
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
13: Pamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men.
18: May maka kag lavawaska
17: nga nagapataas ang enerhiya
18: kag stamina sang lawa
17: para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragi po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gano'y carots.
6: Hindi lang carots, mga kultura.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as ako, tani nga kong magkaon, kumalot, kalingin tayo ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
3: Hindi ka mabala ni mga flowers, nga damo probiotic.
7: Mas
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
9: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
8: gapali lang, no?
9: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
8: Na-imagine, no? Na nakurodok sa mga may diabetes.
9: Agoy.
8: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
9: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
8: hemostasis.
9: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang ang party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga ang mga tawo nga pala inom Mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang nga P. pilas. Mm. Ang palaino may tisi, dasigid niya mag-ayo ang pilas or chipi. So, stop. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sa batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system. Mm. Which are, gitawag nila, neutrophils. Agod iga-secure ang sites ang pilas. Kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
8: Mm-hmm. Mm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado ka immune system, doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
9: So, dragid nami ang gitawag DTX500 kag may TC.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX500. Ang DTX500 ang may powerful compound. Yan ang kapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX500. Sa liga. Epic. DTX500.
9: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na. Need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
8: Mm-hmm. Next stage na, Doc. Mm. Next stage na is proliferative.
9: Mm.
8: Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, mm-hmm, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
9: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
8: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days to
9: 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX500 kag Mighty C, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. Mm-hmm. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis, gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agon malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, termina mo balik-balik. Inom gid DTX500, inom Mighty C, inom Pure C, agon ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
8: Isa sa paborito kuya Sir Boy ng epekto sang DTX500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot nas 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako, ha. Halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kon gabi.
9: Mm. Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa amo niyang ako namian sa power combination sa gitawag DTX500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga mga ga-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
8: Gusto, no?
9: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang isigibutang cellphone sa ilang bulsa.
8: Sa ilang bulsa, no?
9: Ambot ko ano katuod gin mana.
8: Mm-hmm.
9: Pero muna may kilala ko, isigibutang cellphone bulsa, daganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agod nga protektado ka batok sa gitawag radiation.
8: I want you
9: na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
10: Ha? Ano sikreto niya?
8: Milig sa tagoay?
9: Once ka panago siya, rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano ang, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
8: DC, ano? DC. 19, ang 8 na, 19, ako nung kilis, last year 18, plato mo. O, 19 na.
10: Kampiyon ni
9: Magpid. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung nga pamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakatugin na di kayo ng Merkulis, kay ang Tagaradyo Bandira ka pamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
10: Maligo kadlaw adlaw, no?
8: Basic.
10: Oh, maligo gid basic gina niya.
9: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka nay adlaw adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang gagapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE gagapaputi man si mo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
11: DTX 500!
1: Ang DTX 500
11: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
11: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain niya energy.
11: DTX 500!
1: Masalika DTX 500!
12: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay Guy 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara man kita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
13: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dr. Ramil, nag-ahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang atong
9: subong. Mata.
13: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
9: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
13: cellphone.
8: Subong ang lula, nagpangagaw cellphone.
13: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sang computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka exposed ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
9: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkapan mo ay glass mo naka DTX 500 kag naka MyTC.
10: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagat para.
8: Ako man, wala wala ka panigrelyo sa nagpangataw ay ganti para.
10: Pero no.
8: Ara na.
10: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes.
14: 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of longer hands which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na da yun. Pati diabetic retinopathy, apitado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imo mata, wala gapunaw, paske doklamil, mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
8: Aha. Layo pa lang kita na.
14: Why na graduate?
10: Layo pa lang makakita na.
14: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 ka, mag Mighty C.
4: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
14: Dark ang glasses.
4: Basta yung makita kung di ng panalukan.
9: Pero kung wala, klaro-klaro. Masyado pa kalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C nami natulog mo luwas ka pa sa radiation protektado pa ang imo mata no and most importantly hindi ka pa magka diabetes tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C kun ako sa imo subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
14: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
10: Abi ko gapiyong, hindi gapiyong.
14: Gatulo ang luha. That's why maligo.
4: Gabumbay, masyagan mo.
13: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Clinica Dio Fresh may ara sang VCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kay naka Clinica Dio Fresh ka. Syempre ang Clinica Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Clinica Dio Fresh.
14: Of course, kung tapos ka na Clinica Dio Fresh ka lang nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang namin niya magtinlo ka sang selula mo, kikapangapi ka. Kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
9: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
4: Di ka pa nakita, Bi? Ang imo ya bulong, kapi?
14: Kampiyon.
4: Namit ka sabor?
9: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay yakapya butangan niya extend.
14: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
9: Pero kung diabetiko ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
14: Ay kampiyon.
9: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage nga sakit. Ako nami ang kuan DTX premium yung mga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang Ganoderma mushroom. Kaya siyempre, Ditribayo, Sir Boy.
14: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
4: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Tail.
9: Ha? Confirme
4: ka pala
9: gahapit. Araman daw ang kuwan. Araman daw ang paliguan.
4: Sa kuwan.
13: Hindi ha. Swimming pool.
9: Yan. Huwag ka kaligo daw.
4: Ara. Kaligo ka da? May mga kataw daw.
14: Okay, manaman nyo da.
4: Pero may kabala gahapit sa Golden Field, pero may kabala sa Public Plaza. Uy, dapat mag Ditribayo ka.
14: Debate ka to?
4: Ha? Paano mo lang mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di mo magsong phone sa talk ni Doc? O hindi malaloglahog ang STD, sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si imo nga misis. Ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan. Oo, before magpuli sa malay nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
15: Talk ni Doc!
14: Kita ko nang lalabog ang mga radios mo.
4: Pala inom Ditribayo ang mga palikiro.
14: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no, sa pang chicks.
9: Unfortunately, men is polygamy.
14: The most by nature. No?
9: Polygamy.
4: Mamati ko na si Nilboy.
14: Man is polygamous by nature.
9: Polygamous.
14: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si Dietri Bayo makaputik ta si Imo kontra sa STD? Dr. Ramil?
9: Yes.
14: Sensitive ni.
9: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
14: Duhay maging dulong nung kaya sex kid.
9: Damo ka bang nanan, sir boy na mo?
14: No.
9: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
8: vaginal warts, no?
9: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
8: Bacteria. Chlamydia, bubaho na.
9: Gonorrhea.
8: Ay!
14: Ang kapitalayan.
9: Syphilis.
14: Syphilis.
9: Amo na sa unang glinong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imong ano.
13: Mo na akong mayaga pa nagapangulabo.
14: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
9: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
14: Delikado gid.
9: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Dietri Bayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Dietri Bayo, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimuson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
14: Ay wow.
9: No good news sa mga kuno.
14: Ang babae ito.
9: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Dietri Bayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon ko wasakun no ang envelope sang virus amo ang number one nga kaya himuon sa Dietri Bayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Dietri Bayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagwa niya sa selula, patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagwa pa lang, patay na, paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Dietri Bayo, Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Dietri Bayo. So, sa mga nagainom Dietri Bayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kagainom sa Dietri Bayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
16: Dietri Bayo! Ako si Richard, isa ka threshold driver. Nangalingin mo doon po, naibaluan ko nga taas. Nagkaliha akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng Dietri Bayo. Tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
17: Dietri Bayo! Ang Dietri Bayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may Dietri!
14: Sumangabot ka! Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha? Kaya kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
13: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga matag sa atong sang Dietri Bayo, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
14: Check!
13: Kagang mga may mga multiple partners.
14: Check!
9: Kaya dapat nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre ikaw bikaon sang saging may ano, may may panit.
8: Ikaw ikaw ang si may panit, galing ba?
13: So ang Dietri Bayo, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may aras sang history of STD. Oy. Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
14: o tulo sa
13: tong dialect tulo. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
14: birth canal,
13: no, sa ilang nga taguangkan. So syempre paglabay da sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag nato nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag, no, na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa Dietri Bayo, makabuligid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
18: May pag-asa pa.
10: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni Dietly Bayo.
18: Ay, salamat.
10: Pero ang pinakadamo giklase, nga gatawag nga STD, amo ni gatawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
18: Vaginal warts.
10: Almost kuno. Tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontak sini no.
18: Ay.
10: But inisya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
18: Gakos sa cervical cancer.
10: Ang unang-una, gikos siya warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Petals.
18: Cauliflower.
10: Ang
18: pitsay, maging cauliflower.
10: Ang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
18: Agali. Ulumbot
10: baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, pati ka baho, pati iya kalalaki nga infected, may gagawa ang endorment, no? Nga na.
13: Ang mga isa, sir, boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
10: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 Bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni D3 Bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
13: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
10: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 Bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni pamayuhon ta ka pero kayang-kaya na daan ni D3 Bio.
9: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kuno manghihika bla Sir Boy.
13: Kakalayo dok, kakalayo
9: manghihika. Gagi na kala Sir Boy. Ako ay ko pagi na ya.
18: Kuman wala.
9: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
10: Friends na nanta. Pag-brief friends na nanta.
9: Ang alan sina nga balatian Sir Boy, chlamydia.
18: Ay, chlamydia.
9: Tapos nang ano na, nang magkuan mo bala, magchuchak.
18: Magchuchak.
9: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
10: Feeling virgin.
9: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between periods.
10: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
9: Sakit, ga-bleeding.
18: Amo na engineer?
9: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 Bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
10: Amo lang cause, no? Cause
9: kagaw.
18: Kagaw
9: na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo na ang iba niya, before guro sexual intercourse, Sir Boy.
18: Inom ka gituto.
9: Inom ka D3 Bio, kag butangan mo D3 Bio, imo nga ano eh.
18: Mabakong nagambay nga may amunig ilibuyaw.
13: Mga active, no? Sa mga active, dapat naka D3 Bio.
18: Dapat dugay na naging topic. Dapat
10: text.
18: Dapat dugay na naging topic.
9: Subong nga naging timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
10: Hambal nila, pwede ni maliwat-liwat every week.
9: Basta importante din, nang lain ganyan ang ma-offer ni D3 Bio, compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3 Bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
10: Correct.
19: No? Informasyon sa ikayong lawas.
10: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo ka, damo ka partners.
9: Kulang na all gwapo.
18: Kulang gali niyang budget no 150 plus 8 gili gidi. Ay plus pilang D3 Bio plus 14
10: pesos. Kagamay ka bakit?
18: 164
10: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag D3 Bio kay hindi na sa kaso ubusipon kagilanat ikaw protektahan sa D3 Bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
9: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio. Didaw mo nagainom coenzyme Q10, didaw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain,
10: no?
9: Amo na mo mga kampiyon mo na mga sikat sa mga pagtuon, Sir Boy, nga Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning kokyutin kag vitamin E. Pero damo gay no, nga wala effect sa ilang lawas.
20: Okay,
9: the reason why?
18: Di ma-absorb.
9: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 bio.
21: D3 bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 bio, mas naging klaro kag alerto nga ako pamilsaron.
21: D3 bio, ang D3
23: yung may Physio,
21: ang Physio
23: yung may D3.
21: D3 bio.
18: Kag nga medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang D3 bio nagapanami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
20: iyo
18: na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 bio.
9: Siling ni Lydia William, nabuyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
20: Katuntos ang abligya. One pop, two pops, mediuman pa-price. Ang D3 bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower ni siya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, kung tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausa dayon sa imulawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya 3 steps lang usa doon dayon sa lawas mo, no. And not only that, no, ang byproduct sini which is ketones, ang ketones ga provide man energy sa brain. Wala but ga provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwa ka, sexy ka, mag D3 bio ka na.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: KK5 News FM. News FM.

at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. News FM. Super Coolita at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Nahintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kulitan at Tawanan! Tawanan! Tawanan!

0: K5 News FM, oras natin 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema, nga naghatagin bukat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sa mga gabi, text nyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating Globe number 0927-7448940. October 13, 2026. It's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili.
0: Kamustang imong losbong, Lo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change. My love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Mga ka-K5, nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Nya, Kuya Lo, DTX 1,500 ako nainom? Di wala man tayo siyang DTX 1,500. Nga hindi kay gainom ko siya aga, gainom ko siya ugto, gainom ako siya kami. Tikin flash ko ang 500 ko ni tatlo kami log. DTX 500 tanan. Ate, very good ah. Mayo, mayo. Mayo kagin, ha? Mga ka-K5, aton gid, pasulabihon sa liwat. Wala kita undat sa pag-remind sa aton tanan. Nga importante nga, ibutagin nato sa mas mataas nga prioridad ang aton nga gayong lawas. Kinaglamiara kita sa kompletong pagpahuway. Naming tulog. Naming pagpasulod sa mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon sa aton sistema. Kagaya naghahatag kita sa panahon para magpabalhas. Kaya ang pabalhas, mga ka-K5, isa ka natural nga proseso sa lawas nato nga para ma-eliminar ang mga basura, ang mga higko, or mga toxins, or simply tawag nato nga mga poison. Na naghahatag sa pagguba sa aton sistema, paghalit sa aton sistema, kag ini nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Pagi sa pagpabalhas mga ka-K5, nagailig ang aton balhas, nagaupod ang mga basura o kung mga toxins o kung maning mga hilo nga nagahatag sa aton sa masakit kag balatian. So gani tagagin sa panahon kag pagpabalhas mga ka-K5, ha? Pwede ka mo ka-exercise, ha? Pwede ka mo ka-panglimpyo? Pwede ka mo ka-gym, ka-walking, o jogging? Ay ba ginabalhas ang kaon? Importante subong balason kita, ha? Kag subong man aton niya nga palibot o kung aton ugsaran, kag aton pansulod panimalay, aton man ati panon nga limpyuhan ini. Kitungod ang bakterya kung nagkagaw, naghatag man sa aton sa nga sakit o gagamalatian. Kag-apiktado man ang aton nga membro sa nga panimalay. So gani, ugalion aton nga limpyo ang aton palibot, kag-saliwat sa aton nga sulod malay. Kag-likawan ang mga bagay nga makatag sa aton stress. para hindi kita makaangkon sa makamamatay kaga maseryoso nga mga sakit kag balati antog sa stress katulad sang cancer, katulad sang stroke ug heart attack. Likawan gin ang mga stress kita mga kakibaiba. Kung hindi kin magkalipas sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw mga kakibaiba. Ang DTX 500 nagahatagin sang pagbulig nga malimpyuhan ang aton sistema. Ginapangita iya kag ginatultoligin ang mga nagapanago ng mga toxins nga nagapundo sa atong lawas sa malawig na panahon. Kag ginarepair pa ang mga damage nga selula kag mga tissues kag inim para magpangsinar liwag kag patigayon nga magmaayo ang atong lawas. Kag ginatagaan niya sa nga sustansya kag protection nga magmakod ang atong sistema. Amoy na ang DTX 500. Ha? Ginamantayan niya man ang atong blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw ginmanin ka sa level, ginapanubuya ini sa ang atong blood sugar. Kaya may picture ini nga parehas gin sa insulin. Amo ini ang DTX 500 ang unang panakot. Amo ang Ampalaya Extract mga kakipay. Lungas sa toxins mga kakipay, isang pagiging namatayan nato. Kag ginatulong nga bayon sa mga kabangdanan kung nga nagasakit kay nagkabalatian ng tao, amo ang mga free radicals nga nagasulod sa atong sistema nga katulad sa toxin sa liwan, nagahatag init sa sakit kag balatian sa aton. Gani ang DTX 500, wala labo sa Ampalaya Extract, may ari pang isa sang super antioxidant nga halin sa tubo. Ang super antioxidant mga gagay-five nga halin sa tubo, importante gid ha, according sa mga eksperto, amo ining padamuon ta sulod sa atong lawas para hindi madali-dali guba ang atong selula nga pwede atakihon sa nga mga free radicals. Ang free radicals kalasing man maghatag sang kahalitan sa atong sistema once weak, kag once wala depensa, kag wala pundo ang imbulawas sang sufisyente nga antioxidant mga kakipay. Ang DTX 500 hindi lang ang simple nga antioxidant, kundi isa hindi ka super antioxidant. Makuha na ito ng source of antioxidant halin sa prutas, halin sa vegetables, halin sa mga utan, kag ini sa siyempre sa tanom. Ang aton nga source mga kakipayb halin naman sa tubo. Ang tubo mga kakipayb naglabon sa 1.3 million na base sa orag value scale. Ang kapasidad dyan nga makuha naton compare sa mga prutas nga rala sa 800,000 nga level. Kag sa mga ining tawag naton nga mga busy boss naman, mas manubo, ano? Ara sa 500 to 600,000. Unlike sa tubo, nga mugi na natin nga ginagamit ng material nga panakot sa nga DTX 500 nga antioxidant, naglabot sa 1.3 million. Basis sa ORAC value scale, nga mining proseso kung alagyan o kung talaksan nga para may baluan ang level kag ganamoon sang antioxidant sa isang katanom, prutas man o kung utan mga kakipay. Thank you gid, pasalamat kita kay may DTX pamanin kita nga sufisyente nga ang antioxidant kag ining kombinasyon sa Ampalaya Extract nga mapuslanon gid sa paglimpyo kag proteksyon sa atong sistema nga para mapaiway kita sa kunano man nga sakit kag balatian. Isa ka natural nga suplemento aprobado sa BIFAD, produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Gani adlaw-adlaw mga kakipayba para kaliti ang aton niya, para kaliti ang aton kabuhin, para maglawig at maglipay ang aton pangabuhin. Healthy kita, likaw kita sa sakit kang malatian everyday. Inom kita sa DTX 500. Alas 9:51 na ang oras daton. Nainom ng may tisye. Ati Goda, mainit kag masanja ang maskara festival sa Bacolod mga kakifay. And we are proud, mga ka-K-Fam, nga kita ang official Carrier FM station during sa Mascara Dance Parade nga paghiwaton sa Sininga Domingo, October 18, 2026. Pabatian kita sa halos tanan nga mga sound system nga nag-lapta sa siyudad sa Bacolod. Kakundiin maagi ang mga contestants sa Mascara Dance Parade. Kagbabatian man sa kahanginan sa bilog ng Negros Island Region ang mga team song kung pag-aambahon o kung pag-tukaroon nga bilang anthem sa Mascara Subong nga Tuig 2026. Kita ang official radio station nga magatukar sinang mga paborito kung mga anthem sining Mascara 2026 mga kakipayag. Kabay pa wala-ulan. Kabay pa mayong timpo, mga kakipayag, no? Kag siyempre, ha, ang lakad sa panahon, mga kakipayag, subong tumakita. There is a report sa pag-asa, mga kakipayag. Padayon ang ining tawag natin bagong pattern sa aton yung hangin. Nag-cambio klima na from Habaga to Amihan, mga kakipayag. Ini naman nag-ilig ang tubig. O, tubig. Ang tawag natin yung hangin. Halin naman ini sa babaw nga bahin sa norte. Halin somewhere in Luzon. Halin sa China. Gapanaog diri sa Palawan, sa Visayas, kag bahin sa Mindanao. Ang hangin nga nagadala sa tawag natin nga cyber wind. Later on, kung matunaw ng mga ice ka dito sa Siberia, dahil na masaupot ang pagtunaw sa mga ice, no? Ako na mabugnaw ng hanging dugas ang pagtunaw sa ice. Magasakay sa linya na ako sa wind flow sining Amihan nga nag-apekto na subong sa aton pungsod, Pilipinas. Kag sumuman apektado ang makita sa Easterlies ay isa ka mainit nga huyup sa hangin halin sa dagat Pasibiko, mga kakipan. Kag hindi nag-samo sila ang Easterlies, ang Amihan, nag-sinugat anay sila sa kahawaan. Kag nagatuga inis ang maulanon nga panahon, kag lapta-lapta nga pagulan, magalumon nga panahon, kag makusog, kag madamo nga pagpangilat, kag pagbanag-oo, mga kakifay. Padayong ginamonitora sa aton nga ahensya pag-asa ang isa ka tropical depression na kung bagyo sa gwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Malayo pa ini sa aton nga teritoryo, so you have nothing to worry, mga kakipay. Wala kita sa kabalakagay, malayo pa ini siya. Mga 2,590 kilometers bang yakalayoon sa Northern Luzon, ha? Kag wala pa inirigtang epekto sa aton nga pungsod, Pilipinas, mga kakipay. May bagyo man sa wala, importante nga, wala gatulo sipon mo. Wala kahilanat, wala katrangkaso, wala ka allergy, wala ka asma. Kag mayong imoy ang resistensya, kag depensa mataas, mga kakipay. Una muna nga ito nga target nga makangkong kita sa mataas nga resistensya kag depensa. Ang aton himoon, the best is mag-inom kita sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagkapaniuha si nanay kasi tatay, adlaw-adlaw. Kag siyempre nagkasalig ang tanan nga membro sa panimalay sa mga pagpaniuha sa ginikanan. Para itigayon sa pagbulig sa pagtuon sa kabataan, kag iban pang kilanglanan sa sulod panimalay. So kilanlan wala sang aberiya ang lawas ko ng health sa aton ginikanan. Kag mga ginikanan, mayogig kay mapisang kita sa pagpatigayon sa aton nga obligasyon kag responsibilidad para sa aton panimalay kag kabataan. Pasiguraduhon tagin nga padayon kita nga wala sang samblag, mataas ang resistensya kag depensa. Resistensya tungod nga
0: ang mga kagaw kay ibang nga nagatuga sa sakit kay balatian ara sa palibot naton. Ano-ano expose kita sa atong environment, ha? So kinalan may makusog kita nga depensa. Kag may mataas kita nga resistensya, mga K5. Tungod ang aton nga panahon subong pagkambyo-kambyo. May ulan, may init, may daguo, may kunano na lang. Nagamixkla na. So mataas nga depensa, makusog nga. O kung mataas nga resistensya, kag makusog nga depensa, ang atong kinahanglan nga mahatag lang gid lamang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Siyempre nga mataan atong gidman na tagaan sa nga importansya sa ilang ano-adlaw nga pag-expose kay madako nga oras ang hinahatang nila sa pag-eskwela o kung sa eskwelahan nila. Ha? Dako iyahalin sa agas na maghapon ang ilang nga exposure sa eskwelahan, mga K-5. Sa pagpatigayon sa ilang nga mga pagtulunan, sa ilang para sila nga bus dam vlog abino, nagapipura sila, ginapikura sila, kagita ng mga ginikanan, nagabulig sa pag-assister sa ila, nga pamatigayon ang ilang mga handom sa kabuhi, nga pilakadla o nga malamot nila. Ang problema is, isa man ka upang o konsamlag, sa atong kabataan ang makaangkon sang sakit kag balatian. So ang mga kabataan aton everyday sa liwat nagakanto sa eskulahan, malawig ang ilang exposure sa mga environment kag mga kaupo nila sa eskwelahan. Siguraduhon aton may araman sila sa mabakod nga depensa kag mataas nga resistensya, mga K-5. Ang mga kabataan aton pinuon aton sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa adult. Sa mga kabataan naman, Mighty C, ang alkaline, ang Mighty C, Mighty C Zero for Kids. Ang Mighty C Zero for Kids, mga kakipo, nagatagin sa kabataan nga para hindi malatnan sa mga trangkaso o busip on kaga, who knows, wala kita kabalo. Ang mga ibang kabataan nagalain pamatsyag, makapangatsik ang makaubo, abi, kaga dali maglaton sa iba. It so happen malatnan ang kabataan mo o kung ang bata mo, kay manubo ang depensa. Pero kung mataas ang depensa, kag mabakod ang resistensya, wala kasang kamalakan. Kaya nga, magpagbulis ang bata mo, hilway sa sakit kag laton-laton, abi. Painumasas ang Mighty C, ang Mighty C Syrup for Kids, mga kakay-5.

0: Mayong gabi na kay Ma'am Orlene Vergara, hinsoling naka-tune in na sa K5 News FM, mga K5. Tanan natong mga suki nga listeners from K5 News FM, Kaban, Kalan, hello na sinyo. Mga suki natong from K5 News FM, Kanaon, good evening. Kansay man pagin nga mga K5 stations naton sa may surong abahin, K5 News FM, La Carlota City. K5 News FM Hinigaran, K5 News FM si Palay kag hinubaan sa inyo tanada nga mga K5 listeners. Thank you very much. Dili naman sa Norte nga bahin sa aton nga probinsya nagatune na ang K5 News FM Victoria's, K5 News FM Cadiz City, K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante, kag sumuman ang K5 News FM Rojas, Capiz. Sa inyo tanan, good evening. Nainom ng nitre ba yung? Ati good, very good. Kinanglan makusog ang aton yung proteksyon kag depensa man batok sa mga virus. Ang ining tawag natin nga mga bakterya, siyempre may mga bulong na. May mga arat na isang available nga mga pangtapat o kon pang pangontra sining mga bakterya. Pero so far, wala pa siya gapon yung virus. Inayabala nga daw kung natakihon sa virus, wala injeksyonan ka lang kung mainom ka lang kapsula kon tableta. Maumpuan ka dahil yun, wala sa amusina. The only way ang aton himuon is depensa kag prevention lang mga K5, no? Kay tungod kung grabe ang bakterya maghalit sa aton gayong lawas, mas doble-doble nga grabe nga maghalit ang virus sa aton gayong lawas. Gani halong kita, kag padayon kita nga maglimpyo sa aton gawi, likaw kita sa mga damo nga tao, ah. Kag-possibly pa lang magka-face mask kita para protection namin, no? Aton inaya choice. Kag siyempre naman, inom kita sa D3 Bio every day. At least kita magwa sa aton na panimalay para magpasimpalan naman sa isang kanlaw para sa aton nga responsibilidad kag obligasyon. Kinalan before kita magwa sa balay, nakainom na kita sa D3 Bio. Kaya wala kita kamalong kung ano ang aton sugataon. Wala kita kamalong kung diin kita makalto nga may basi may virus. Kaya kung di natin makita, hindi natin sigurado ang virus mga K5. Kaya kung diin sila nag-tinner kaya para makalikaw kita eh, no? Kung posible pa lang amun at hanin. Pero it's so happy nga wala kita sa kapasidad nga may baluan o kung makita ng virus mga K5. Ato na lang mabatsyagan, kag ato na lang madiparahan nga lain na gali ang kondisyon sa aton lawas. Kag it's too late, mga K5. Usually it's too late na nga makadepensa kita katungon nag-aapekto na gali kung naghatag na sa infeksyon sa aton sistema ining mga klase sa virus sa aton palibot. So gani proteksyonan, mag-inom kita sa D3 Bio, mga K5. Ang eksperto, kag veterano, when it comes sa pag-prevent, kag paghatag protection kontra sa mga virus, ha, mga K5, D3 Bio. Imo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3. Mayong nga kombinasyon, kag maghatagid sa aton sang protection, mga K5, ngayon kita mahalitan sa kunano mga virus nga subong aras sa aton palibot, mga K5. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, ang alkaline vitamin C, kag D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, nga saranggin mamakas sa mga suki niyo nga mga butika sa inyong lugar. Kag subong man available sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drug Store, The Generics of Pharmacy. Kag available man sa online sa Lazada, Shopee, kag TikTok. Para sa mas barato nga presyo sa tanan nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, magkatugid lamang sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagda kita magpakonsulta kay libre mga kakipay. Wala sing bayad ha. Ara dira ang aton nga medical alternative doctors nga nagahulat sa aton para sa aton nga free consultation ha. Oras na aton, 5 minutos na nakalipas sa taknag alas jazz. This is your tonight show with Jerry Lee at Jay Lolo. Tawag na kamo kag magstorya kita mga kakipay. Mga problema sa pangabuhi, mga problema sa aton kaugalingon, mga bagay ka mga kunano pa nga nagatumlag sa imo pang hunahuna kag balatsyagon. Aton pagkastorihan. O kung may ara ka na sa istorya makahatag sa dugang pagdulunan kag inspirasyon sa aton mga tagpalamati, itawag lang sa aton hotline 0928-611-2263. O kung sa ato yung globe number, 0927-448-940, ha? Okay. Alas, yes, size na? May caller kita? Okay, caller kita. Okay. Hello, good evening, caller. Hello.
1: Good evening.
0: Yes, good evening, sino ni?
1: Si Toto John sa Lambunaw, Iloilo, City.
0: Yes, totoo, John, may gabi na si Mona, inom mo na.
1: Ah, siyempre, no eh.
0: Oo, nanon na inom mo, be?
1: Dito, it's Londres, ah.
0: Ate, okay. Mayo, mayo, mayo. Very good, ah. Ah, ano malaga ko si Mo, totoo, John?
1: Ate, nagulat pa sa kama na miyaw ta binulo, ete eh. Ya pamagdagid ako kada gabi gid sa dilolo kada gabi mo.
0: Thank you. Gay pila na idan mo si Bong Toto John?
1: 29 years old. Abi ako sa may banuha sang Lambunaw. Lambunaw bala?
0: 29?
1: Oh, 29.
0: At isyon na nalang tagalik kay 28 ko mo.
1: Sintay, dos mo sa akin.
0: Ha?
1: 82
0: na siya, eh. 29 mula, 29. Ikaw, di ako,
1: 28. Ah, 29 pagli.
0: Una ka lang sa akon sa 28,
1: ah. Ah,
0: okay. Ano subog ang imong yung ginasakuan bilang pangabuyan mo, Bito, to John?
1: Ang ginapangabuyan ko, may mga saging makukaga garden man na dinulo.
0: Agali ka? Garden of Eden?
1: Oo, na ginapulante ko na kung market day sa amon sa banwas ang Lambunaw.
0: Ate, wala gali siyang gutom kay mapisan ikaw kay may mga pananom gagali ka mga otanon gali ka damo gagali otin, autin, utan.
1: Oo, siyang kalawin, siyang kamuwi.
0: Mayo lang na iya kay may ara ka na yung apuksiyon niya sa imo yung lagwerta kag makahimo kaya laswado mo na?
1: Oh, amo na ko may pinanin, may aanin.
0: Ay, tsakto, kagini, pwede yung wala ginanihin. Kaya kung nagtanong kay sa munggo, mani ka man munggo, hindi yung mangga.
1: Ano, natiras ba ka, nagkakarakaw na nga. Mahulap na sang tanam sang iba kag mga uwit.
0: Na, ano ti, kung magbuga na gani, girahon.
1: Oo, ang guwana, lagaw-lagaw, kung makasano sa manakaw.
0: Na, namo na, tiyanggi, utang-utang, lipay-lipay, pagsukot niya, away-away, titindahan niya, payapay na.
1: Okay, amo na sa utang, sukot, dugay-dugay, dugay-dugay, away-away, lupay-lupay-lupay, lupay-lagyo-lagyo.
0: Nago-nago, tindahan niya payhapay.
1: Dilolo, amoran na kami ay sa programa mo dilolo. Sige, ang kapit sa tingog mo na pamapigil ako mo.
0: Thank you, thank you, thank you. Sige, tamiawad ang mga aton ng mga listeners kag mga suki na ton. Sa kutob sa makilala mo na sa Lambunaw, go ahead, Toto June.
1: Natam nga ako liya sa ako ng medyo sa Lambunaw sa kay Magmambayan kag Imaaro pakai tutup itu, kelime, kayak Nadir Boy, kayak Rosalinda, kayak Jilin, kalau kita tengahnya tarsang Jidolo, kayak Jilin. Kalau banyak khawatir, kita aku meskin Melayu, kamu jauh sama aku, lho, jauh sama aku, kita aku sa Jidolo.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hitoto John taga Lambuna mapisa nga tao no. Ang wala sang gutom kung magamos na kay may gintanom siya mo. Siyempre may anihon siya. Nagabulan tiba sa mga utin, mga utan. Magkaon sang utan kay pambahaba ng utin ng buhay. Tutu John na, magaling ng sikrito na. Ayos ah. Mga kakifab, isa ka konversya sa mong kaga, well, ining aton nga presidente nga Bongbong Marcos. I don't know kung ano ni pag-interpretar nyo, kaya you know what, sa mong tiyempo mga kakifab, ginapaabot sang halos tanan nga mga nasyon sa kalibutan nga kung sa diin mostly gid ang mga alagyan sang El Nino kag Super El Nino nga ini mga lugar nga mapituhan sang kainiton kag iban paging epekto sang Super El Nino nga ginapaabot mga kakipan katulad sang Thailand kag Vietnam kag iban paging mga tupad balay naton nga mga neighbors naton sa diri sa aton nga rehiyon. Ang Thailand nagbahayag na nga subong anay hindi sila magbaligya sa ilang bugas. Kitungod in preparation sa ginapatabo nga ginapaabot niya nga El Nino. Kagkusa diin magatuga ini sang tuman kainit kag posible pagdula sa mga level sa tubig. Madako nga level sa tubig kag posible mag-drought o kon bagubas sa mga kasumaan nga amo ginasaligan sang irrigation sa mga pananom. Kaya amo ini sumong ang importante sumong nga nag-save sila sang tubig mga kakifab kag especially ang ilang food supply. Nga hindi magutuman ang katawhan dito sa Thailand nga sakupan sang ilayang teritoryo. Nagkaroon ang ilang bayang hindi sila na yung maghatag sang tawag nato nga pagbaligya. Hindi sila na mag-entertain sa mga nasyon katulad sa Pilipinas nga nagkumpra sa bugas dito sa Thailand, mga kakipay. Kitungod ang ila sa mga production sa mga anay, ipiparal anay nila sa mag-aabot nga Super El Nino. And as a matter of fact, nag-aabot na gani kuno amat-amat ang El Nino sininga bulan sa Oktubre. So ato matandaan mga K-5, kakinanlan mag-support kita kag mag-piberal kita sa ining klase nga phenomenon kay ining tuga ang maging kahalitan nga ituga sa ton. Kapin pagid ang food supply naton mabigtuhan. Even ang aton nga mga kasapatan mabigtuhan man. Dadudumduman ko ang Joseph the Dreamer. Ang mata blan ni Jacob nga si Joseph blan nga gina three sinis sila ni si Joseph na second to the last sang 13 ka mga bata ni Jacob nga ginhulog nila sa babon bla tubig ano ni nang buho nga wala tubig inagya sa karon sa mga tripulante nga naganegosyo pagadto sa Egypt. Ginariskyo sa ginhimo sa slave kaging baligya sa dito sa Egypt. Ginbakal sa sang isa ka mataas nga opisyal sang Egypto mga kakifive. Kaginlabo sa punto nga napriso sa kitungon naluyag ang asawa sining mataas nga opisyal sang Egypto. Inapriso sa tungod sa aligasyon nga ginpasibangdan nga daw himusla niya kunwabi. Ang asawa sa mataas ng opisyal, sa matuod lang, siya ang tuyo himuslan sa asawa sa opisyal ng mataas ng Egypto. Yung pagwaya lang siya kuno abi ang biktima ining asawa. So gani na priso si Jacob o kung si tawag natin si Joseph. Kaya dito sa sulod sang prisuhan na nagbantog sabi nga nag-interpretar sang mga damgo kagalabanan ang ginahatag yang interpretasyon sa mga damgo nga upo niya ng priso nagkatuod mga kakifay. Now karon may amot nga sitwasyon nga ang hari ako na paraon sa amoto nga tiyempo. Nagdamgo sa nga pito ka baka nga maniwang, kag pito ka baka nga matambok nga nagpagwa sa suba sa Nile abi, nagataka sa Nile River. Nagkaroon naghalos tanan nga mga maalam nga mga sa Ehipto, ginbatawag na kag ginpaidibitar ang kung anumbot siningon sining damgo sa isa ka paraon. Kag wala sila kapakot mga kakipay, hasta nga nadumduman sa isa ka official nga daw may isa ka preso nga mayo magpakot sa mga damgo. Kag ginpamatud-an man sa isa ka preso abi nga naging kabahina sa paraon nga matuod ang mga damguya ang iyang mga pakot sa damgo. So ginpatawag si Joseph kagina fatubang siya sa paraon, kagina saisa sa paraon ang iya damgo, kaginsugid sa ni Joseph ang kahulugan sa iyang damgo. Anong patsilingon sa pito ka matambok nga baka nga nagwa sa suba sang Nile, kag ang pito ka maniwang nga baka naman nga nagwa sa suba o nagtaka sa suba sa Nile. Ang pag-interpreta ni Joseph niya, isa ini ka importanteng may baluan na inimensahe na dapat ka magpiparara. Ang pito ka baka nagarepresenta sa pito katuig nga abunansya. Kag ining pito naman ka tuig o kung ang pito naman ka maniwang nga baka nagapresenta sang pito ka tuig nga tigulutom ha, kay grabe ang ini kaghalitan sa mga pananom. So gani ang advice ko sa imo mahal na ari, no, mahal na paraon according sa kay Joseph, mangita ka sang tao nga kabalo siya mag manage, no, nga kahada ang pananom sa mga tao di sa Ehipto. May kabahin nga ibutang naton sa reserba sa pito katuig. Amo nang himuon naton. Ang ilang nga ani, may kabahin siyang ilang nga ani nga ibutang naton sa reserba sa sulod sa pito katuig. Para sa pag-abot sa pito katuig nga tigulutom, may ara kita sang kuot-kuoton. May ara kita sang kwaon niya nga mga pagkaon. Nati kinalan mo na sang tao nga kabalo mag-manage. Ang isa to yung nagpatuga-tuga niya, ako mahal na paraon, ako mayo ko. Niya hindi ka na paigad, ako ay mutyan. Niya nagpaminsar na yung paraon kadali. Niya mayong imo yung pako sa damgo. Kung hindi mag-amo si nana, kapag ita na tao nga para mag-manage, na ikaw na lang ah. Ikaw na lang ang himuon tang mamanin sila. Kaga ipahayag ko sa inyo, mga taga-Ehipto. Ini nga tao si Joseph, akong himuon nga bilang gobernador. Ikaduwa nga mataas nga ranggo, abi, sa bilog Ehiptohanon. Ang hari langgit ako ng paraon langgit ang makasaway siya. Siya ang pinakamas taas nga sa iban. Ikaduwa sa paraon. Niya ining sing-sing ni simbolo ini sa iyang otoridad. So ginimo si Joseph nga siya taga manager abi. Kaging tagaan masasang guwapang asawa Jirili. Hingga tagaan siya sang guwapang asawa. Kag ini nakaangko siya sa duwa kabilong bata man. Hindi blad sakto na hindi man siya. Hindi man siya nagabasa niya comics. Kabasa niya Biblia mo. Gatudlo ni siya sa Sunday School kada Bernesia. Kada Domingo, gali hindi man siya. Tingin na confirm ko lang kay hindi man siya ni kay siya ni may malapad kaga malawig na nga kalaman sa pagbasa sa Biblia. Si Joseph la hindi man siya. Amo maning rason nga gindala ni Joseph ang tribu nila ni Jacob. Kang iban pagi nga mga taga Israel pasulod sa Egypto. Nga after pila ka tuig sobra 300 years si Moses naman ang nagpagwa sa Egypto ining mga Israelites. Balik naman sa Israel. Na namo na nang rason nga nagasulod ang nga agin pagwa ni Moses ang mga Israelites sa Egyptian o kung sa Egypt. Tungod ining kagiyunan nga naging leader si Joseph sa mutong panahon. Ginimitar yung mga utod yung kagahalos bilog yung tribo sa Israel. Ginbasaylo sa Egypt. Anak ito siyempre taas ranggo yan. After 300 years, sobra mga kakifayim. Tuman maguro yung pinitinsya man sa mga Israelites. Si Moses naman ang nag-giyak, ang nag-leader naman. Kaginpihak ang dagat. Kaya nagtabok sila to pagkanto sa Israel, mga kakipag, nga ginalaga sila sa ang paraon, bla? Ni Ramses the Great, bla? Nga dito nga nagbalik sila sa Israel. So anyway, mga kakipag, tiyan muna ang sitwasyon. Ang subong haton niya, tiyan muna kilanglan ang aton man ihimplo nga just like Joseph, no? May aras sa sang pananawan nga magpipara kag para hindi magutman ang katawhan kagang iban pa nga mga pagkinanglanon sa pag-abot sang panahon, maplastar nga daan para hindi masyado ang impact mula ko ng epekto sang kalitan sa katawhan kag sa tagsa-tagsa ka mga tao. Tiyan mo ba nasubong sa ito, ginasugid sa ito nga may palabuton nga isa ka grabe, no? Super El Nino nga tuman kainit kag epekto sini drought o kung paghubas sa mga kasubaan pag nubo sa libel sang aton nga food supply kiti siyempre ang mga tubig nga kinanglanon nato sa pagbunyag sa mga tanom nga para mairigar ang mga pananom mapiktuhan. Di amo ina ang rason nga iban nga mga nasyon diri sa aton rehiyon sa Asia katulad sa Thailand kag Vietnam. Hindi sila na yung mag-export, hindi sila na yung magbaligya sa mga produksyon nila ng mga humay, kag mga agricultural products nila. In preparation niya sa mga palabuton nga Super El Nino, ha? Kag para ini sa ilayang protection, kag supply sa ilang mga pumuloyo sa dito sa Vietnam, kag Thailand, mga kakifayim. Didiri sa aton, isa ka mga posibleng epekto sa El Nino, ang grabiging init, kag may na-identify na nga mga lugar diri sa bilog Pilipinas ang naga-experience na subong siyang init kag panayon pa nga magalapta kag magalapad ang epekto sang kainiton sang El Nino abi no kag isa ina kay epekto isang magatugal man sang ulan kay tungod magakusog man ang amihan ining mabugnaw nga hangin ti ang El Nino ya mainit inya nga dapya sang hangin gid. Di mainit kagabog na ti siyempre yung magwa sinada. When cold air and hot air rub each other, it will produce lightning and thunderstorms. Do amo inaapok no abi. Kung ang mainit kagamabog na ang hangin magsugat anay sa babaw sang kahawaan, kag magbagida anay sila abi, kag mag... magsamuay sila, magahimo ini sang pangilad kag pangbanagoob nga perte. Di kay Super El Nino, posible ini kon magtinabuay ang amihan. Kag ining mainit nga hangin, mga kakipatuga sang Super El Nino, magatuga ini sang moisture. Magatuga ini sang galom, kag ini magatuga sang tuman nga kusog nga ulan, kag madamo nga tubig ulan. That's why nga aton Presidente Bongbong Marcos ya, Isting nga mag-prepare kita sang pagkaon. Mabakal kita balde. Mabakal kita kuno sa balde. I don't know kung ano nakamatuon na nagbakal ang balde. May advice ini sang aton presidente, tudlaan na kung tudluan kita kung paano mag-filter sang tubig ulan kay isalot ng balde sa ulan mo. Kung mag-ulan na, masalot na. Tapos, isalaon na itong mayo ang tubig ulan. Tudluan kita kung paano mag-filter sang tubig ulan nga para maglimpyo. Kag may ara kuno siya sang tablita kuno nga ibutang mo lang niya sa higo nga tubig. Maging domagic mo lang. Maging tinlo siya nga tubig. Wow, nagabi no. Daw kinarto na. Daw pang purok nga mga konsepto ka idea. Daw iyan lang niya sa barangay. Dapat daw amoy niyang level sa mga mentalidad sa mga leader sa Thailand kaga ining Vietnam. Ang ato niyang inexpecta sa ato nga presidente, tani. Nga mag-apiparasa sa mga plano nga mas ma-prevent ang food supply, ang tumay nga impact abisa nga klima kaga ining Super El Nino ma-proteksyonan kag ma-prevent kung anong options, anong himuon, anong ideya nga hindi kita masyado matamaan abi. Kaya ang i-instruction niya, mabakal ta balde. Kutudo ulan kuro, kag wala man unod ang balde mo, kag lain matyag mo, pwede mo matakurong ang plan ang balde. Kung ano okay mo matyag mo, yati salod ka sa ulan, kamita ang inbakal mo nga balde. Ay, nag-ano-ano. Aton bala pamatian bala ang, ano bala, resibo niya. Ano ang pag-intindi mo di kag, well, ano ang pag-hangop mo di abi, no? Mga ka-K5. Kung ikaw nag-apamati, subong you can have your comment kung mayo ini, no? Mayo manining kagunan nga mamatian aton ang aton nga presidente sa aton pungsod Pilipinas. Sining in regards with incoming very disastrous kuno nga Super El Nino mga K5. Ini gina advice na kita sa aton presidente kag aton pangipamatian ha. Kung anong inyong mga pag-interpretar kag pag-analyze ini, you can have your time para magdawag kag maghatag sa inyong opinion o komentaryo. Pwede magkamo ka text ha, okay? Mamatian na ito ng aton nga pinalangga nga Presidente Bongbong Marcos Abidali Langgi kay Jason Tanay ang aton nga mikropono. Okay, here we go. Here we go.
2: At tuturuan namin kayo na we'll give you how...
0: Dali lang.
2: And part of that public service, those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde.
0: Para na.
2: Para pag umulan. Makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. And part of that public service, those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan. Makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children.
0: Ay, ambot mga kakipay. Gusto na kong magsailo sa Mars. Do hindi ko kagwaten sa penitens ni mamamati. Do nag-istorya lang ko sa barangay kapitan na presidente ni. Do kamamati lang ko sang binalaybay sang advice abi sang isa ka barangay kapitan ko na purong president. Ang ibang nasyon, Thailand, kaga Singapore, kag ibang mga direkta mapigtuhan sa Super El Nino ya. kana bisa mga plano nila niya makuha tiya tubig ya sa dagat, mamakalda sa nga inang makina nga tubig sa dagat, iproseso nga maging fresh water. Amo na imuon tayo. Kasubong ang ato nga pananom, sige hon, tak hindi tayo pagbaligya, kag isupton tanay, para kay Joseph lang nga bata ni Jacob la. Na ato niya yung simple lang ah, bakal kamu balde. Lain sini mag-saka yung presyos ang balde, bla. Iste nga tag 50 ang balde, tag 300 na kiti siyempre mapanik buying, iti siyempre yung presidente ang nag-advise. Presidente ang naghatag sa analysis kag pandam, abi kag prevensyon, kag iyang ideya. Paano kita makasurvive, ah? We're talking about sang kabuhi na tonding mabituhan sining Super Niño. And he's taking advice nga, he's giving advice nga kung ano ang pamaagi nga para makasurvive kita. He's pamaagi sa pagbakal sang malde. Doon mo na, Bing. Kayo isa, load niya sa ulan ang malde para mapuslan mo. Ano niya? Dano na ni man. On the other hand, mga kakipipe, ini mga pahayag sa aton presidente, no? May maayo maning buhat sa aton, may maayo maning dulot, abi? Kaya din aton niya mabinag-binag kung realistic, doable, kag workable. Realistic ang iyang ginahambal, workable kag doable ang ining pag-apply sining mga ideya niya sa maabot niya Super El Nino. Amo ina ang mga assessment nato sa mga ideya mo. Realistic, ma? Lapit sa kamatuoran. Workable, pwede mo mahimo. Yes, pwede mahimo, baka kabaldi. Workable kag siyempre layo sa kamaturan o kung lapit sa kamaturan nami ang ginahambal yung idea nga hibagay mo natin nga para makasurpas kita, makalabuwas kita, makahatag proteksyon ang aton yung paghimoon sa maabot nga delikado nga nga epekto sang Super El Nino. Mabakal ta baldi. Ano color gusto nyo nga baldi ha? Pula, yellow, blue, ano? Panaminami color ha? Nyakon pink lang.

Ambas sa atong nga amigo si dali lang. Si Abiana tul ka K5 Rotel Gaisano di Ayala Subel nga ra subong sa New Jersey guro no. Ara ka sa New Jersey subong sa bahin sang Amerika. Ha? Kabakal na indi ba ko kabalo magfilter di lolo. Oy patudlo ka sa aton nga presidente kag sa mga sa aton nga mga ehinsa sa gobyerno nga naka-agendi kay naka-seminar na guro. Kung paano mag-filter in isang tubig ulang nga ginsalon mo sa balde mo, router. Yalo, nakabakal na kuya ba, balde ah. Ang problema ko lang hindi ko kabalo mag-filter. Hulat-hulat ka lang kay next chapter inaipa-demo na ni Presidente Bongbong Marcos kay Claire Castro. Ah, ang ambal naman ni Inday Manshay Dana. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Monitor na ko din sa May Himamaylan. Okay. Totoo yan, J. Lolo. Bawo totoo. Totoo ng ano? Ano ko no? Ah, abi ko no malontana. Good evening, J. Lolo. Kamutang si Mamaylan. J. Lolo nga...

Chimpoy nga nagatunog nga nagaupod ang huyop sang hangin. Ang matugnaw nga hangin abi no. Amihan kay tungod nagaupod ang bugnaw nga hangin dito halin sa Siberia. Tuga sa mga nagakatunaw nga ice. Di nagaagi sa aton. Di sa aton nagabalabag halin sa Luzon panaog sa Mindoro. Agi sa Palawan, agi sa Visayas, kag some portion of Mindanao amo nang alagyan sang amihan nga shadow kabugnaw nga hangin. Karon ang El Niño naman nga shadow kainit nga hangin. So una gin madapya sa mga lugar nga maigo ya mga diring mga summer Leyte no nga gatubang bala sa Pacific Ocean. Pero maglampuwas naton din sa Pilipinas, no? Pwede sa sagutaon sa amihan nga may mabugnaw kayo nga hangin. Di plus mainit nga hangin, magatuga inisang moisture. Kaya magatuga inisang tumay, kagrabi, kagakusog nga pagpangilag, kagpamanag-oob. Kaya ini posible magatuga man sa isa ka pagporma sang bagyo. Kaya tungod ang mainit kag mabugnaw nga hangin, kung magsugat anay, it will create moisture kag friction o kung tawag nato niyang pagpangilat. So in tendency sini is maulanon o kung latalutang kaulan kag pwede magatuhaw ang isa kamakusog na bagyo. Kay puro kusog ining mga hangin nga nagkasugat anay sa ining chimpo. So pa El Niño sa bahin sa ding nagkasugod sa Pacific Ocean. Dapya din sa Pilipinas, pero ang mabugnaw ng mga super tugnaw ng hangin nga halin sa Siberia nga nagaupod sa dapya sang amihan among masugata sa mainit ng hangin halin sa Pacific Ocean tugas ang super El Niño. So among inang posibilidad nga may tuman kainit kag tuman kag grabe nga ulan mga kakipay ang posibleng nga matabo sa sindang at simpo. So that's why nakahambal ang presidente ang hindi sila niya di masuput humay kag para pagkaon naton mga pagkinanglano naton yung himuon nga para hindi ta mabigtuhan kag makaangkon sang grabe nga gutom. Eh gusto gani gila magutom para ang tao masalig sa gobyerno eh. Kay wasang gutom ang tao ya, siyempre mahangla ginaya. Kag pwede nila makontrol kag manipular once gutom ang tao. Ang lain nila iya kung mag-rebuilding tao kita magagutom kag pang-iton sila.

Nag-gets mo na naman siya mo ina nga nag-advise ang aton nga presidente nga mabakal tamaldi. Kay paring ka-K5 Russell Colley. Good evening, J. Lolo, ang plastada ka-presidente ta. Sa pamatsyag ko, wala gid malasakit sa aton nga mga Pilipino. Ah. Do amo amo gidi. Do ah do sulit-suliton mo ang iyang abayag to gin pamati ko sa inyo do mang lampos ka kaldiro mo. Do bawion mo muto may. Gusto na ginila yung magpangaging tao ka mag-rebuilding para magdeklara sila sa kung anong gusto nila nga, ha? According sa mga tao sa Kapihan. Madeklara lang tao ang gobyerno sa Marcelo, ha? Para wala na sa eleksyon na sa tuig, na sa 2028. Kaya daw perdi kang takilid man ang sitwasyon ng isang impeachment, no? Daw hindi man madutlat si Vice President Sara Duterte. Pero kung may rebellion, kag may may aras ang anarkiya, kag ano pag rason nga balido nga makahimos ang military takeover, o kung tawag natin nga Marcelo, amo na ng tsansa nila. That's why ang mga pahayag subong kag inaubra nila, obviously nga nagapainit sa tao.

Mag-motivate nga mag-commentar kag maging violente sa ibang mga K-5 ang epekto. Kaya kung mag-amun na sina mga K-5, wala na sang order. Wala na sang peace and order. So may ara na sila sang ground nga makagamit sang pagdeklara sang Marcelo katulad sang amay niya. Di na nato ang mga grupo yung nga nagahambasaw na never again, never again. Man. Di na nato ang mga tao sa una yung nga nagawaldati sa dalanon nga hindi conforme sa mga gipanghimo ni former President Marcos Abi. Di na to sila. Hindi na obvious ang ginaubra sa nga iyaamay ang siyang iyaanak ni Subong. Though according sa mga ibang tao, though mas lala pa ni sa amay niya. But amo ina mga K-5. So kung inis ang panahon, may mga tion kanya magka-experience sa kita sa kadulom para magluntad ang kasanag mga K-5. Good evening, Gilolo. Ang utok nagpaminsa si Lolo kag ang balding malaklon daw pariho gig ka Kalong J. Lolo. Hali naman kay Adenda Bagsinal. From Abianaton. From Northern Ireland. Northern Ireland. United Kingdom. Mayong agada, mayong hapon. Si Moda Aden. Okay, sige ah. Dari ka daw lapon na sa kurit. Sige pa tayo, no? Tanda mag-commercial break kita, nai. Hindi ka bahay na dulong sa ato sa DTX Coffee Mix, anytime, anywhere. Basta kape ang aton piliyon, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Ihamig it dyan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Kukulitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 3 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and the Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap. Bakal na kamo siyang magong habon nga sigurado magahatagi siyang alibyo sa inyong problema sa mga panit niyong kag mga arikis. Mga kakay-five, ahabon mo lang nimo. Pero can you imagine, abi, kung wala ang tao na kainbinto habon sa kalibutan, ano ayan ang baho, tas mo? Wala kita, abi, butante ming tao, wala nakapaminsar sa habon. Wala na kain binto sa kabon, no? Guro, makakumpormi mo lang taguro nga daw langsang baho, ta? Puti pa salamat kita kay may habon kita kahamot sa kalibutan na miskan may mga baho-baho. Kita, mga kakifab, no? Habon mo lang ito pero may nakoinin nga epekto sa aton yung pagpangabuhi. Para sa aton ikayong lawas. Kaya man una bes, ginapatay siyang hamon ang mga kagaw nga nagatinel sa panita. Ikaduwa, ginakakasyang tanay nga baho sa lawas ta. Kagtapos ang mga punggot, alap-up, mga ining whiteheads, kag-blackheads, mga wrinkles aming nagapatigulang sa atong tulukon. Mga ining pikas-pikas, mga nagamantika nga guya, pangakso kagbandulaon sa DTX beauty soap, mga kakipay, hindi ka. Kagang magresulta, sini magnaming panit mo, maputi ka, magwapo ka, magwapa ka, hindi ka. Kapin pagod sa mong pagkanto kita Disyembre, di simpi ginapasulit-sulit naton. Sa pag-abot sa Disyembre, may anuhaw? May mga okasyon kita nga tinan. May Christmas party dire. May Christmas party dito. May damo kita sa katuan ng mga birthday kag celebration na homecoming sa eskwilahan. Alumni homecoming. Family reunion, kasal, bunyag, lubong sa adlaw kag lubong sa gabi. So, kinanlan naton sang self-presentation naton. Ang presentasyon sang aton kong galingon, importante ina mga K5, kaya ina makahatag sang maayong impresyon sa aton nga sigpareho mo. Karon ko na maputi ka kang manaming panit mo, pag kinitanay mo sa mga classmate mo yung mga sigwintaho na bibasaka, tingala sila yung parihas malaka mo edad niya yung mas hubing katulukon. Niya pare, anong siya sikrito mo? At isugidi na lang liho. Ang habon na ton, DTX Beauty Soap ang ginagamit. Niya sa una daw pikason ka man niya sa una, mare. Do damo man pikas ang guya mo, do makita mo gani ang mapas ang Russia kag China eh. Tugot ang pikas mo, grabe, hasta sa tangkugo. Grabe, tangkugo, yan may pikas ba? Yan nga, anadula man to, ano nagpa, ano ka? Nagpa-derma ka, pila kalibong gasto mo. Nga katahom na sumungsang panit mo, ha? Kanami isang supat mo, ha? Kaputi kang kalimpyo, kagaling hubing at lokon, mare. Pilagi ng gasto mo, guro, mga 50 mil ay. Yan o 50 mil, manong ang gasto man? simple lang yung ginimo ko niya. Ano gani ang sikrito mo? Mati lang mula sa K-5, wala? Mati lang sa program ni J. Lolo kaya nalawag na yung sikrito na mo. Ilawag ko na. Gamit siya DTX Beauty Shop, ah. Inasa gusto lang yung magwapo, kaya ka magwapa, gamit yung DTX Beauty Shop. Kapin pagit sa mga chimpo subong, gamay panahon pagita sa pag-prikurar, kag magpipara sa aton kagalingon, kay manog-abot pa lang yung bulan sa Disyembre. May arap pagita sa enough nga panahon, kag sakto nga chimpo, sa pag-sugod gamit na sa DTX Beauty Shop. Toto, Rafi, sa Manila, Grab driver, no? May gabi na si mo, ha? Dali lang gina, ha? Kaunta na si Toto, Rafi, ano yan? Mas importante ni. Hello, Toto, Rafi, may gabi na si mo?
2: Da, may gabi lang!
4: Kamusta ang Manila, Indian, Kamin?
2: Okay naman na,
4: Nabuti
2: man.
4: Kamusta yung lagay mo?
2: Nabuti.
4: Ah, hindi mo magtudsil ng mga buti mo, ha? kamusta ka na sa Manila? Anong balita na daw? Nakabakal ka na baldi mo?
2: Ay! Dam, bigin bakal ko lang para sigurado.
4: Ati, mayong inisiyatibo na gagagin midal sa nga itong presidente kay Dram, binakal mo. Well, you are not following instruction nga baldi lang baklon nyo. But then okay mo na kay gina-improve mo kang gina-himo o mo yung mas dako yung imusulda sa tubig. Yung kaso mag-ulan niya, kumag-ulan.
2: So, gani lo.
4: Karo kung hindi...
2: ako nagsunod, kung sunod na daw...
4: Ano pag panilang mo nagkaroon sa Manila na nagsako ang mga tao binaklanay balde? Kay Presidente ka nag-advise ng mga bakal balde?
2: Wala man may bakal ni balde lo.
4: O, bumili na kayo ng balde. Mura-mura lang galing pag mag-simitere.
2: Kaya ginagani may pasiro ko nga siya. Ilonggo man itong pasiro ko. Taga Iloilo to eh.
4: Oo. Ano ko no?
2: Pili niya itong presidente sa Subong Buang na gaya dyan, oh.
4: Ay.
2: sa kaya niya mala sa may basic band niya, eh.
4: Oo.
2: May acting siya sa presidente.
4: Iyan na yung personal opinion kag freedom of expression, abi, sa pagbayag, abi.
2: Oo, gano'n.
4: Iyan na yung assessment isang... iya ka galingon sa pagbayag sa ngatong presidente nga mo na iya kuminto. Anyway, ati mayong klima da ang Manila, may bagyo, may ulan da, subong, baha, ano?
2: Wala. Ari ko subong sa Edsao, gakuan ko kay, may karga ko blalo sa kuan sa Lalamob. Ito yung account ko, yun ilang gram may Lalamob man ko, pag Lalamob delivery blaw.
4: Ati, perti kapisan, Simon. Hindi, mayo na. Sige, paninguha lang nila manguha.
2: Ati, sige lang. Mas importante yun, nainom na.
4: Nainom mo na?
2: Nainom na, lo. Ah, nainom na, ya.
4: Anong nainom mo na, abe?
2: Ang DTX 500, bro, ang kapi, lo. Ang kapi, manami, kaya yun nun, lo mo.
4: DTX Coffee Mix.
2: Daw ga sunod sa'yo, bro, sa kinanglanon sang... Kaugalingon mo, ha?
4: Just like si Mosabong, grab ka na sa Manila na kag hindi basta-basta ang grab yakon kagamiho. Kina mo, may yagyapon mo sa ero. Kilalan mo, uptick, balikay ka na kag alertong pamisaron mo. Amo na ginainom mo kung magbiyahe ka?
2: Oo, loom mo na yun. Wala niya palat, loya.
4: Ate, very good. Along ka na, ha? Pagliko mo ganay, 120 lang, ha?
2: Sige, lo.
4: Okay, sige, along. Okay. Okay, abiyan natin, suki natin from Metro Manila. Si Toto Rafi, no? Nagabiyahis sa sang-grab na dito. Taga-aton man na. Taga-NIR man. Negros Island Region. Mausikat, kinsubong ang balde. Masikat, wagura, masikat, kaldiro. daw hindi lang niya sa dito sa Pilipinas, sa Bacolod, sa Pilipinas, but all over the world magagaling. Pero tungkol sa social media, makita sa iba natin ang mga kasimanwa kang mga kababayan from other countries. Ang pagbayag sa aton nga mahal nga presidente, nga mabakal na maldi. Katulad sa aton yung suke, kaya sumong si Harris Dicena, nga sa Montreal, Canada, nga nag-tune in na nawag sa world, nga nag-break kita kagina ka-commercial. Nga pre, ako niya mabakal mako di maldi ah. Nya daw lango git. Boa. Si ko makawintar, kanya niya na masyarang ko sa airport. Okay. Sige, sige, thank you kita. Okay mga K-5, balik kita sa ato niya nga ha, paborito nga po na. Manghabon tayo DTX Beauty Soap ah. Kay man mag-abot, kay man aduman, kay init mga ka-K-5. Kung ikaw na nagpa sa nagahabon sa mga sang DTX Beauty Soap, may aras ang tawag natin nga sunscreen lang. May sunscreen ka sa kung sunblock nga effect ining sa aton panit ang DTX Beauty Soap. Kalimbawa, sinando may ara ka sang proteksyon sa ultraviolet rays o kung sa init nga tugas ang adlaw mga K-5. Kung imo gamit DTX Beauty Soap, ginatagaan sang proteksyon o kung sunscreen o kung sunblock nga hindi ka basta-basta maka habatyag sang hapdi kung sakit sang grabe nga init. Kagduga kaya mag-itom kung nagamit mo DTX sa beauty soap sa nahambal na to. Tungod may effect siyang sa ala sunscreen o kung na sunblock mga kakipay. Kanami nga mo. Madamo sang iyang binipisyo sa ito na panit. Nagapaputi nga wala sang hapdi. Imagine mo na kung may mayarak ka lang sang tawag na ito nga time machine. Kung naidad mo sa mong 40 o 50, pasaka na, nag-aara, naging hill mo no, naging ang mga wrinkles, sabi, sign of aging na na. Kung mayara ka lang sa nakita nga rilo nga mapatiyog mo balik, bala. Nga idad mo liwat na 30 hon, kag wala ka pa wrinkles. Kung pwede pa lang, no? Kung pwede palang makaangkol kita sa kaigunan nga makabalik kita sa panahon nga wala kita sa wrinkles kaghubin, tani nami, no? But unfortunately, kag wala kita sa may mahimo, kaya wala na yung iso lang atong panahon. Kag ang pag-forward sa kag pagsulong sa panahon, nag-aupon ang pagsaka sa atong edad, kag nagadamo naman ang atong nga kurinot. Pero ari mga kaki-five, no? Ang sikrito, galikinanlan mo lang i-revive ang imo nga panit. Kung may arak ka sang sufficiente kag manami nga klase sang antioxidant mga kaki-five. Iting antioxidant mga kaki-five, mapuslanon, gini lang sa aton silula. Kundi para sa paton panit man, nga mag-tulok younger looking, abin. Ma-revive ya kon mabalik ya kon mabanhaw yang imo nga youthfulness mga K-5. Kung may arang kasang sufficiente nga supply sang antioxidant sa imo nga panit mga K-5. Di pa salamat kita tungod ang ginagamit natin DTX Beauty Soap ang mga sikreto nga antioxidant nga makuha sa prutas. Gintingob na sa isang kabarita sa isa kahabon na ginatawag naton nga DTX Beauty Soap. Sa kada palhit naton nga kada panghabon naton adlaw-adlaw, nagahatag kita sang nourishment sa aton nga panig nga ma-revive kang magnami ang supat naton kang maghubing kita tulukon. At maghubing kita tulukon, do parehas lang nga nakakita kita sang sa ginatawag naton yung instrumento nga mabalik ang panahon. Kaya tungod samtang nga nag-forward ang panahon, nag-hubing katulokon tungod panayon kaadlaw-adlaw nagagamit pangabon sang DTX Beauty Soap. Daw karoon ko may amo ni klaseng hamon niya yung nagpahubin malaga mga pagwapag ang panamis sa panin. Hindi kaya mag-tisting kay chansa na ni. Karoon gamal ang iba niya nga hindi manatuod. Mabang iba niya, hindi manatuod gababuti. Ang duda mo gababuti aw. Ang duda mo makakas ang imong alapap sa duda mo. Madula ang baho sa ilok mo sa tungod ka nagaduda ka. Abi tistingay para mamatundaan mo ah. Abi tistingay nga oh, kaya ang imo yung mga punggo dyan, hindi niya madula sa duda. Kaya hindi ka man niya magahubin sa duda mo, kung itistingan mo, may dako nga tsansa kag posibilidad nga maangkon mo ang mga binipisyo nga ginahatag sa aton nga manami para sa aton panin. Halin sa DTX Beauty Soap. Hapos na ni Baklo, nakantol na kamusta na nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore, the generics pharmacy. Sa mga suki niyo, mga butika, magkutala sa inyong lugar na. Kaga pwede mo ma-orders online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag para sa mas barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantol na kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na yun sa aton nga medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Alas 11:13 na mga kakipay ang aton nga oras ha. Ini kabahin na duluman sa aton sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

Ang heart attack ginasiling traidor klase balatian kay posible ka nga mapatay o hindi gilayon matabangan. Kung kaisa may sintomas kang mabatyagan pero sa iban wala. Gani hindi sila kapangaman tungod sanggulping kamatayon. Ang heart attack wala may ginapili nga tao kag-estado sa nga pangamuhi. Basta magtaas ang kolesterol sa ugat mo kag maging unhealthy ang imong lifestyle, pwede ka makaangkon sang heart attack. Likawi ini nga matabo sa imo mga kakipay. Subong pa lang magpangaman ka na kag mag-inom ka na sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ini ang natural nga suplemento, wala sang chemical, wala preservatives, kag wala sang side effects. Gani, aprobado sang Food and Drug Administration. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may omega-3 fatty acids nga may kapasidad nga magpanubuon ang triglycerides sa dugo. Ginapagarman sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule ang blood clot nga makaresulta sa stroke. Kag ginapanubo man ang blood pressure. Ginasuplayan pa sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule ang imo nga ugat para madamo nga oxygen, gani matinuan kag mapagwagid ang mga toxins. Ginapabaskog man sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule ang imo nga resistensya. Gani bisan senior citizen ka na, ang pamatsyagan mo na hubin ng gyapon, aha. Kay permi ka lang pagsik, mabaskog kag may maabtik nga memorya. Ang kung regular ang imo nga pag-inom sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, hindi magbarado ang imo gut para mangin masulhay ang paglabay sang oxygen sa dugo mo, pagkanto sa korason, kag sa utok mo. Gani manamigid ang imo pamatsyagan, kag protektado ka batok sa heart attack. Halongi ang imo korason, mag-inom na ka magsalig sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa Tarayang Amotika dira sa San Enrique. Subong man sa Memorsa Drugstore sa J2K Pharmacy kag sa Reeves Pharmacy, sa Jacobs Pharmacy, Virginia Pharmacy, AGRB Pharmacy, TGF, at the Dinerx Pharmacy kag Grace Pharmacy. Kag subong man sa liwas sa San Enrique, drugstore ha, Benes Pharmacy, CJ Pharmacy, GBX Pharmacy. Kag halos na lang ang mga butika kag mga farmasya sa mga kasundaran kag kamanuhanan diri sa Negros Island Region kag sa Bilog ng Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Dali lang yung laki pa na yun, no, tanay ang aton nga mga tubiko. Ha? Pamatian, ano yung pamatian aton si aton President Bongbong Marcos? Pamatian na naman ang Secretary Claire Castro, mga kakipayam, no? Pati sa iyang pahayag abi. Ano naman yung pahayag sa palasyo, abi? Kasi si Claire Castro ang ihambal, no? Hambal na malang ni Presidente Marcos, ha? Damo ini ang representasyon ni Undersecretary Claire Castro, mga K-5, no? Okay, sige, ha? Matian na ito, abi, kung ano ang iyayang kuminto. Kag kamo naman mag-assess, abi, nga nagapamati, da. Kung ano inyong opinion, kag komentaryo, kag pag-una-una ninyo, sining iyang pahayag, abi, no? After kay President Marcos, ato matian subong rikta ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro, mga K-5.
1: Huwag niyong tawanan ang pag-iipon ng tubig.
0: Oo.
1: Meron akong kilala, isang mataas na opisyal. Tinawanan ang pag-iipon ng tubig baha. Kilala niyo ba? Tinanong sa kanya, tinawanan niya, mataas na opisyal. Hindi niya batid. Ang pag-iipon ng tubig ulan ay matagal nang ginagawa. At yan ay ang bise presidente.
0: Oh, grabe, no? Ang punta sa kilano. Niya, hindi niyo pag kadlawi, ha? Ang pag ano ni, ang pag ginapina niya gid siyempre ang aton nga presidente kay siya ang undersecretary, no? Hindi niyo pag kadlawi ang pagtipon sa tubig ulan. Hindi niyo pag kadlawi ang pagbakal sa maldig para itipon niyo sa pagsalod sa tubig ulan kung mag-ulan gid man. Kay man may ara gani yang nagakadlaw yung gani nga pataas nga opisyal. Nga way siya guro kabalo nga alin sa una mo na yung kinagawian naton. Nga gasalo kita sa tubig ulan. Kaga para reserva, kaga preparasyon. So, nga ginarefer ko ang aton nga Vice President na Sara Duterte. Sa gini yung attack dog yan yung asang palasyo para sa Vice President Sara Duterte. Kati siyempre sumong nagaginawa ng mga kangalan sa mga posibleng kandidato na magadlagan sa 2028 elections, mga kakipag. Katotong ngalan ni Rafi Tulfo, ni Risa Hontiveros, sino bagid? Lenny Robredo. Kaga ang ngalan siyempre ni Vice President Sara Duterte. Maginahimo na yung pag-survey dito sa Manila, I guess. No? Ining mga na-mention at yung mga naguluwa kung nga ngalan nga posibleng maging kandidato by 2028 presidential election. Robredo, Hontiveros, Rafi Tulfo, at ang patagani si Bam Aquino, eh. Siyempre, Sara Duterte, no? Kaga tanan nga ang gulo, kaga pagsorbi nila. Layo ang biya ni Vice President Sara Duterte. Amo ginisumong ang pinaligban nila nga daw hindi sila gusto makaangkon niya sa kagayunan nga makapungko o presidente. Kay majority sa survey nga kung ano man nga paghimuon nila nga actual survey kag wala sang daya, be. Wala sang hilot, kag wala sang doktor. Nagalutaw ganyang panguna ganyang pangalan ni Vice President Sara Duterte. In kaso giman kung hiwaton sumung ang eleksyon, tinaog siya eh. Okay, so happy nga 2028 pang eleksyon. Sumung tanang ginamidyusan nila yung ma-disqualified si President Vice President Sara Duterte. Kaya daw, arat na yung mga panagopnop nila kay was magbisinti. Nilagsanay na ni. Panokton gini sila. Yang amay ko, ang amay ko, ginpadala nyo sa dahig. Ginpadala nyo sa dahig. Nga kung sa diin mga kakipay, sumong nagmando, nagani yung, ano ni, ang Amerika, wala? Agmando ng Amerika. nga odato na sang ICC ang paghatag sang threat sa Amerika kag sa iban pang mga nasyon nga gusto nila dakpon. Odato nyo na na, ha? Kaya kandik nyo pag odato, kami mabauntad sa inyo. Nagambal man yung rasya yung panakpo na yung mga ICC, mga kakifive, mga judges kang mga kabahin sang ICC. Ilabigin ng ilang Japanese na nga babae na nga judge sa hanin from Japan. Ay, papriso dito sa ano ni, sa bahin sang rasya. Di rasya sa mong si Vladimir Putin kag si Donald Trump sang presidente sang Amerika. Mga lagko niya nga nasyon. Doon nag-ugyon sila kag iban pang mga alay nila. Nga daw i-irison kung na panason o kondulaon ining ICC mga K-5, International Criminal Court. Kung mag-amo sila mga K-5 mananglitan, masi mabuyan ining aton niyang presidente, former president Rodrigo Duterte. Kaya ang rason sang mga komentaryo nga nahimo gani nila si isa ka tao nga gusto mo lang niya isa mag-ayo iya banwa, iyang pungsod, abi. Madula ang corruption, ang ruga, kang mag-restore ang law and order. Makaangkon sang kahilwagyan kag kabunansya ang mga Pilipino. Ito natawan, ano natabo siya, ginpriso sa di amo ina ang nag-trigger man sa mga ibang lideres ko, no, according sa commentator. Nga kung natabo, gani kay Duterte nga mayong iyang tuyo sa iyang pungsod. How much more ining mga nasyon nga maglago nga posible ang mamuning matabo sila kung ara ang ICC? Pagkaprisuhon man sila, kag para maangkon man na ang ma-experiencehan man nila ang na-experiencehan ni Duterte. Di amoy na sumong mga kakipip ang sitwasyon sumong. Nga do, posibleng do nag-alapuyot ang sitwasyon kakondisyon sa international nga senaryo mga K-5 regarding sa ICC. Kinagpahayag na pronta gina. Nagprontal niya pahayag ang Amerika kagay Russia nga hindi sila yan na namian niya sa ICC. Pahayag na ginila yung gindeklara yung nga do, dolao nila ang ICC. Di ano niya? Muna ni ang mga sinyalis sa maabot nga panahon nga mas mag-trigger pagid sa mas lala nga sitwasyon.
2: Arestado.
0: Kag hindi ma-itsindihan nga sitwasyon. Pero initanan maghahatagid sa kasanag sa palabuton nga I believe mga kakipay. Di amo ina nga daw hindi si Claire Castro ya mag-untat niya nga magtira kay Vice President Sara Duterte. Siya mangyapon ang punta sang balde ni. Ngayon, pagwaya nga do, wala animo ang aton Vice President. Nga wala kabalo nga munaning kinagulian sang Pilipino ya. Nga magtipid o kung magsalod sang tubig. Okay, pamatian tabi. Pamatian tabi ang response naman ni Vice President Sara Duterte sa inyong mga payang nila. Ready na ka mo at pamatian dahil lang kita. Okay, Arena. Huh?
3: Wala na tayong aasahan pa sa pamumuno ni Bongbong Marcos, kundi dagdag na pasakit at hirap. Mga kababayan, ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa mga aligasyong nag-uugnay sa akin sa China bilang isang usapin ng national security ay may seryosong implikasyon sa aking seguridad at sa seguridad ng ating bansa. Una, ang pahayag ay lantarang pag-amin na ako bilang vice presidente ay itinuturing ng Marcos administration na isang national security issue. At dahil dyan, binibigyang katwiran ng Malacanang ang paggamit ng buong puwersa ng Estado kabilang na ang intelligence agencies at law enforcement agencies na ako ay manmanan, gipitin at tuluyang pabagsakin sa ngalan ng politika. Pangalawa, malinaw sa pahayag ni Bongbong Marcos na para sa kanya, banta sa seguridad ng Pilipinas ang pakikipagnegosyo sa China. Mayroon itong bahid ng babala sa mga negosyanteng Pilipino na nagnenegosyo sa China. At higit sa lahat, ang pahayag ay tahasang nag-aakusa sa China ng paghihimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Bagaman wala itong sapat na katwiran, isa itong mapangahas at mapanganib na hamon sa China. Isang bansang may mahabang kasaysayan ng ugnayan sa Pilipinas.
0: Tidalta na esta mga kakipaib, no? Tidauwi na ang sitwasyon na binofisyal nga pahayag sang Vice President. Kasi siyempre matakop ng tuig 2027 at 2026. Magkasunod na 2027. Siguradong mas malapuyot ang senaryo kagang kondisyon sang politika din sa Pilipinas. Di subong nagapormanay na sila. Kaya may sa basit sa tuig yan, no? Kaya di siyempre pilalaka binulan tapos ng termino. Gina-plastar man ni Sara ang iyayang side. Kaga siyempre nag-init, nag-tension ng tao, kalabanan, mga kakaifive, according sa ato niyang pagpanilag. Nagkaka-provoke ang mga tao sa mga ilang nasaksihan. Nagkakadismaya sila sa mga kahitabo sa ato niyang pungsod, Pilipinas. Kaga posible ini magatugas sang hindi mayog yung ekspresyon sang pagdismaya. Kaya inkaso ginman nga next year magahimo sang senaryo nga hindi pabor sa gobyerno. Kaga matyaga nila maging violente kaga sa threat sa seguridad sang Pilipinas. Posible magadeklara sang Marcelo, according sa mga nagapangaping lutelang madunlan. Kung magmarsalo mga kakaifahim, no? Wala na sang pagalabuton ng eleksyon by 2028. Bisan ano pa kataas si Sara sa survey, wala na sang purpose. Waskan ano pang pamaagi nga posibleng makaangkon ang posibilidad nga mga Duterte makapungkol iwan by 2028. Dumalabo na kay tungod nga kung namo ina ang pag-incendi na to. Kagpanalay sa ibang nga nagapangapi. Nga wala na sa matabo ang election by 2028. Tungod by 2027, gamuhon na ni. Labo gayo na ni. So, siyempre, no, may tendency nga sige sila panakop tao. Sige sila pang preso tao, pang kasuhan tao, abi. Ting iba naman niya mga reaksyon nga iya maging violenti kaga lantara nga pagpahayag sang ilayang pagdismaya. Ang tendency is padayon nga mag-angkon sang kinagamo. Kaga inkaso ginman kung matabuin na mga K-5, may authority ang aton niyang gobyerno nga mag-deklara santo sa lay sang Marcelo. Di ko mag-Marcelo natin, wala na sang 2028 election. Eh. Kagadira na niya ipabaguhon ang aton nga konstitusyon nga ma-extend posible ang termino sa mga opisyal sa gobyerno nato. Ambo silingon, sige hinakotay sa malita eh. Ambo silingon mga K-5, no? Hindi lang hakot sang sagahanay na ni sang pundo yung sang kambansang banwa. Wala na ni untad kung kaso matabuin na yung wala na sang election kaya there is an extension of office abi sa mga ara nakapunggo sa gobyerno nato. Ngayon, kalabanan sa mga Pilipino nag-agonia na kag nakanotar na sang hindi niyang maayong epekto sang pagpalakat sa gobyerno. Kaya hindi kalabanan sa aton pigado. Permi ang gasolina, wala sang stabling ang presyo kag wala sang solusyon. Padayon ang gutom, padayon ang nagasaka sang unemployment. Naganubo ang aton nga GDP. Kang iban pagi nga mga negosyante investors nagakadismaya na tungod sa mga nagakatabo nga mga corruption, mahal ang kuryente, ang tubig availability medyo pigaw, kagtapos wala sang measures sa mga baha kag mga bagyo abino, kag siyempre mahal ang malaklon. Doon nag-sunggod ka nag-alikaw kung nag-aliko ang mga investors pagkanto sa ibang pungsod. Kaya muli tani ang mga investors makatag sa mayong epekto sa ating ekonomiya. Makatag man sa dugang ubra sa mga graduates na itong pila kalibo. Makatag sa dugang source of income sa ating ekonomiya. Para sa kinanglanon sa mga ospital, sa atong mga construction, nabi, sa mga dalanon na itong mga taytay, no? Ang iban pagin ng mga basic services kag needs sa mga pumuluyo, mga kakipay. Di wala na, no? Muna na ang pag-analyze ng taga-kapi, no? Ginhawa nila kalasaw sa timpla sa kapi, no? Nga itom nga po. Yan di na itong makita yung dalom sa tasa. Kay biskan ano na ito niya kalasaw sa kape, no dolom gap po ng pananawan sa palabuton sa Pilipinas. Alas 11:33 ng oras na ito mga kaki-five. Makomersyal break na naman kita. Isa pa kita. Pabalik na tayo kang mabasa kita sa isa ka problema nga ginpadala sa ito sa Texas. Ding abahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: Problema sa pangkaso?
4: Hilana, sipon, kagubo.
5: Tugasong virus, kagbiklobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio.
4: Puno sang lauric acid.
5: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
4: Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang VCO,
4: yung may D3,
5: mapakats mga butika.
4: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX.

0: pula. Ano tayo nung ako ni allergy?
1: Mighty Shape! Mababaka sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
6: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
7: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
7: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Ah, okay. Makakalang baldi. Para magbati. Nga sultiro mo kagid. Bakal ka baldi, salon mo sa ulan. Tipunon mo lang mayo, pilayan ka baldi, no? Hindi man pwedeng isa lang. Kung pila ka mo kabilog ang membro sa balay nyo, abi. Mudan tabi, apat ka mo, lima ka mo. Isa ka baldi sa bilog, ano? Nga duration sang El Nino nga pag ginahambal subo nagsugod na sininga bulan sang Oktubre nga magalawig hasta sa first quarter of next year, ha? March abi kag posible mag-extend man by next year sa bulan sang June. Di pila ka balding kinanglan tang isagubon o kung isalod. Pila ka balding ato niyang baklon. Kung butan tabi, kung pila ka mo kabilog sa inyo balayda, gamiton niyo sa preparasyon sa baldi lang kinanglan. Kinanglan siguro mas dako nga reservoir guro ang kinanglan sina. Ang iba nga nasyon niya, nag-prepara na silang makinarya. Nga, ingkasugin man mag-dutay ang tubig sila lang nasyon. Piparahan nila sa isa ka makina yung maposisong tubig sa dagat. Nga maging pwede mainom. Ah, hindi ba? Mag-convert siya sa fresh water ang ining tubig sa dagat. Muna yung preparasyon sang iban. Ang iban pag inya, siyempre, preparasyon padamuon ang production sa pagkaon, supply sa pagkaon. Amo inayang maminsar ang ilang presidente dito. Official statement niya sa nasyon kag sa bilog ng kalibutan ang ilayang inisiyatibo. Ti ang official statement kag announcement sa ating presidente, makalbalde. Di bala? So, tanawon natin, i-compare natin sa ibang mga leaders, daw mahisa ka kay may amo sila sila yung inisiyatibo kag the way maminsa ang ila yung leaders. Preparasyon sa gutom kag uhaw. Preparasyon kay survival ni mo. We're talking about kabuhi sang tao. Kung mag-amog iman ni ang ginapahayang Super El Nino, delikado kag dugang grabing kalitan sa mga talamnan, mga pananom, food supply, tubig sa mga kasubaan, nubo ang porsyento sa tubig. Kag posible mag-create init sang iban pang epekto just like sang sunog. Grass fire, abi. Ito man niya ka-init kag Super El Nino ne. Dutay lang yang kahit kumuda mo, laya yang mga hilamon. Dutay lang yan ni mo yang haboy da abi sang kunano da nga nagabaga, madaba-daba da yun ang kalayo. Hindi mo lang. May tendency niya mag-create sang sunog kag posibleng kung hindi matapna ni kag wala tubig. Ang mga bombero, ano ka, madupla ka? Duplaan mo nga kalayo? O kung napahian mo sa amo? May reinforcement to gani, nagbalakal na to gani. Kita nyo ng mga gagbay ng mga gagmay nga daw tricycle nga mga mga fire truck kuno abi. Pro ang ginakargan tricycle ano, ng three-wheeled lang yung salakyan, ano, iyasang Vietnam na, kaga ibang lugar. Tok-tok na, tok-tok na. Mimbutangan niya, instead niya lagkong a fire truck, magkakakifay. Gingag maya kay parati siyempre makarespondi sa mga gamay nga dalan sa mga barangay. Pero do ano inaka efektibo abi? No, do wala sang clerics man. Anyway, iti amo ina ang sitwasyon kag buwas bantayan ninyo. Ang dugang mga balita kag analyze sang aton nga mga eksperto sa program ni K5 Eljan Castaño. Kaga K5 Eric Tenerife, Foro de los Pueblos, alas 6 imedya sang aga, tumtum alas 9. Inyo mabatian din sa K5 News FM, mga K5. Okay, sige. Don't forget, ha, basta sumong may mga bisita kita, kay may okasyon kita din sa Bacolod. Kaga kamuda sa may out of Bacolod. Plano ka mo magantod eh, no? Para hindi na kamuya mag-talang pa. Nagkanto ka mo sa Gina Seafood Restaurant, ara man na inasal ng manok. May buyon man na kababoy nga pwede mo pasugba. Pero siyempre, steady ang ilay ng mga priska ng mga seafoods kag iba ng mga paborito na ito nga kaunon. Just like kagasag, just like sa pasayan, just like sa mga locos. Ang ato niya nga bestseller niya, mga sisling manumbok, butter garlic shrimp. Kagining tinola kon sinigang isda nga ginhimo nga pagluto in pala-pala style, mga kakipay. Para sigurado kag wala sang binasulay kag inulsol, ang atong katuan, isa lang, masaligan kag aton gid nga paborito yung pwede katuan gid ang Gina Seafood Restaurant. No? May parkingan sila. Damo ilang waiter na may servisyo. Dasig lang yung luto ay sa pagkaon, 10 minutos lang. Kagkalimpyo sa lugar, kagkabarato sa mga presyo. Para sa dugang ng detalye kag informasyon, kanto ilang lihog ang mga Facebook page ni Gina Seafood Restaurant. I-type lang sa inyong mga Facebook account, Gina's Seafoods Restaurant, mga kakipaib. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May crush ako, Jay Lolo. Well, this started since 2 years pa. 2 years ago, nagsugod ining. Sa pag-opening sa amon klase, no na love at first sight ko la. This year, J-Lolo lang kami nagkilalahay kag naging friends kami. Nag-plan ko tani nga mag-confess ako magsugid sa iya sang akong balat yagon. O kung mapahayag ako sa ako nga wala tiyagong intensyon nga magpangaluyag. Inibala basi palagyuhan niya ko or maguba lang amon nga friendship, Jilolo, kung nakunda yun nun. Kung hindi pag-isugid ang akon nga nabatsyagan sa iya, no, manugunan man ko sa akon nga feelings, Jilolo. Ano ang himuon ko, Jay Lolo? Thank you si... okay, sige. Teenager pa lang. Secret na lang ang address, Jay Lolo.

Kamalukan yung letter sender. Kung ikaw may arasang kusunad sa babae, siyempre may ara ka lang may nakita ang ganda. No? It's either physical attraction. Love at first sight, ganin mo. Mutsilingon nga na-attract ikaw sa iya physically. Pwede wala mo pa iya makita, iya kaga madiparahan o kung may baloan. Kung ano ang iya yung pamatasan. Ano iya nga mental attitude. Nahanga ka lang sa iya yung physical, abi. Basi nami iya buhok, nami kortis ang lawas iya. Doon naghahabiyog ang iya balikawang. Maputi ang kang mapino ang supat niya. Daw chinita sa kang nami iya onto. Na mga amo sila ang mga initial impression kaga attraction nga naghatag si mo sa manami nga balatsyagon kaga naghahanga kasi iya. No? Well, hindi po siya nakilala. Now, karon, give me a chance nga nakilala ka mo kaya hambal mo. Nakipag friends ka mo, abi. Nakilala mo siya kaga well start ka mo nagkilahay kaga nagastoryanay pero imo yung ginahambal niya isa gusto mo na yung magpahayag sa nabatsagal mo nga daw nagkakatol na ginang imo nga ba nga maghambal sa imo nga balat yagon. Pero galing doon nagaduduha ka kaga may kulba gabi. Kay basing nga kung isugin mo siya nga nabadyagan mo nga nagkakutoy ang tiyan mo. O kung namin ko nagtibok ang puso mo sa iya. Ang imo yung ginakahangawaan. Kaya basi kung palagyuhan niya ka, palayuan niya ka maguba ang inyong friendship, abi. Punti on the other side, mga kakipayam, naghambal man siya nga nanuguna sa iyang balatyagon. Nga hindi iya mapahayag, wala kay basi maunahan pa sa iban. Ano kuno ang

0: gusto mo naging dumugonaw. Nag-eskwila, pag ano yung nakaginapaskwila sa ginikanan na, no? Magutuan mo, anay, kung na bala parehas ang inyong prioridad sa kabuhi, eh? Karoon ko na iya, karoon niya prioridad, karoon niya steady, kaya kaginarespeto yung pagpa-eskwila sa ginikanan. Kaya hindi yung prioridad yung makipag-relasyon. Just like sa imo yung intention yung ready to fire ka na. Well, dyan siyempre ma-discourage ka gini kit hindi yung priority ang imo yung ang iyang makikirelasyon o kung mag-boyfriend mo. Tungod nga ang iya yung intention niya is pag-respeto sa ginikanan niya. Ginagastuhan sa kaginipiparasa sa iyang future. Kaya din ginikanan kalaban na siya nag-advise gini, no? Garimay na tapusan lang imo pagtuon, i-plaster imo kagulingon, kaghala mamana kung gusto mo. Ni blado amo na kalaban na mabatian sa ginikanan. So amo ina anay friendship lang mo anay kag learn to appreciate anay ang iyang presensya sa kabuhi mo as a friend kamo kag getting to know her better. Kagilalahon mo gid sa maayo anay kung siya bala isa potential nga magiging kabahin nga sa kabuhi mo as girlfriend. Siya bala anong karakter iya? Hindi ka lang magbase sa physical. Mabase ka gid sa iyang mental attitude. Ano ba lang iyang mental attitude? Responsable sang anak, responsable sang estudyante, responsable sa iyang future, responsable sa iyang pagtuon, respectful sa mga elders, God-fearing sa bala. Those are simple or sample qualities sa mga attitude na dapat mo i-consider nga maging material sa nga girlfriend ni mo base naman sa tuyo mo nga handom sa palabuton mo nga kabuhi ni bla. So ano lang na enjoy the moment lang na ya nga maging friends ka mo kaga paninguha ka mo sa inyo yung palabuton kaga concentrate kag focus gid sa eskwela na ya. Enjoy the moment nga friends ka mo. Hindi lang manay magdali-dali, ha? Kaya base hindi man na yung priority sa babae, ang priority niya is ang pagtuon, mapaslawan ka lang. So panilag lang na yung mayukon na mayara na tsansa kag panahon na abis sa palabuton. So why not kukunat nga makadeklara ka sa imong balatyagon? Mga ka K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5J Lolo. Kita na kita bukas 9:30 in the evening to 12 midnight. Dili man gyud po na sa K5 News FM. Ako naman si K5J Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray. Always. Bye-bye.
1: Pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kaura sa ang pinaka-regular din interval sa imo nga pag-out? So, hindi pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyaga po ka alas
2: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Dambo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini karot.
4: Oo, hindi lang karot sa mga natura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as ako, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
1: Sa lahat solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, nga damok ko ba yung tikwas? Ano ba yung interval?
0: Maidukar ka pa.
1: Number one, supplement sa depression is decomplex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo bala 50 na, kapalingin na garilyo ka, palainom ka, grabe ka magbisyo, uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsya gani ka pag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. Oh, ara may mga clinic kami, libre man lang na, for cancer screening. This time, istoryahan ta kon, ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
6: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor DP. Inom adlaw-adlaw, it takes 500 kag mighty C. Kaya ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine bla, grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory.
7: DTX 500. DTX 500 has carotene, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: Anyway, malawi kang listan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Nahunta Sir GP, numerous listahan. Smoking. 15% sa tanan ng klase sa kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
5: Grabe, ano? Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
6: Eh,
5: sin grabe, no?
6: Pero hindi pa uling tanan, no? Inom DTX 500 kag mighty si agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobrang atambok sa lawas Sir GP ang associated sa 3 sitanan ka mga klase sang kanser.
7: Fat liver, DTX 500. DTX 500 has a compound called momodikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
6: Same with insulin resistance and inflammation. Tikun nga inom ka di TX 500 gagmay si kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
5: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapa-cancer man,
6: dapat hindi gid magpasobra.
5: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang atong panit. Sige,
6: produce na free radicals ya.
5: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
6: Te, so mga gabulada, traffic enforcers, mga ano ni
5: porters, construction workers,
6: no, pamati no, inom gid di TX 500 budget kag maitisi or pure si confirm ka gabulad sa init. Next nga maka makapakancer sir GP is alcohol.
5: Abaw.
6: Once nga ma-breakdown ang alcohol into acetaldehyde kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellula. Ini ang nagadamit sang DNA kag nagakos ang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver, and bowel cancer.
5: Kadamo
6: lang gid.
5: Ari pa, air pollution. Ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag MITC for cancer prevention.
6: Ibat budgetan gyud nila sir GP no. Ang infection sir GP ang nagapa-cancer man. Abi nyo ang kagaw, hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
5: Wow.
6: Subong man ang gitawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why kag inom di TX 500 kag may TC, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom di TX 500, may TC or BRC. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang di TX 500, may TC or BRC.
5: And of course, dalaman sa mga nagakos ng cancer, ang occupational cancer risk, kanga isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals. Of course, ang pagpaminta kag pag-welding.
6: Ang una na ito nga ginikanan, Sir GP, wala pa niya mga muna bagay mo, mga asbestos, mga kusok, mga sigarilyo.
5: Why?
6: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
5: That's why ganyan 900 ang edad.
6: Oh, kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, arang mga ga-generate siyang free radicals. Pero, biskan pag-inom, ano, DTX 500 kag MITC, wala budget.
5: Matiyagan ko kung naara si Adan, mga ayot ni sa ito, DTX mo.
6: Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamaturan. Hadlog kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag, yung pinaka-importante, inom gid DTX 500 kag MITC or pure si kada adlaw, and you will be cancer free.
5: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
8: Punggod kag rashes?
9: Mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
9: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
5: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sa DTX 500 kag MITC or Pure C.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Isa sa mga madamo nga mga rason kung nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sa ang bana ang iyang marital or sexual obligation sa asawa. Subong man ang asawa sa bana, dako ang papel sa antioxidant sa pag-amlig sa reproductive health. Ang pag-inom sa DTX 500 kag MITC or Pure C kag adlaw, updan pa sa pagkaon sa utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imo manoy bilang isa ka lalaki. Agod mangin kampiyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag MITC ka.
6: Duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kiniing tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sa sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na.
5: Kilala ko man.
6: Nahulugan naman niya po. Duwagi.
0: Mahig ko bala ang imudugo?
10: TTX 500.
0: Masamig ka bala na allergy?
10: TTX 500.
0: Ang TTX 500.
10: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami.
10: Amo naman.
0: Ang ginahalina sa mga nagkalain-lain niya allergy?
10: TTX 500.
0: Masalrika TTX 500.
6: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga slimin, iniya ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Got depende it. Na sa condition sa lawas mo. Tikong pala inom ka, pag, or magpalakaon ka damo antioxidant ka pagkaon, or palakaon ka gulay, pala inom ka, palakaon ka prutas, or pala inom ka DTX 500 kag mighty, see? Mas mayo ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
5: Wow.
6: So mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang kwan, ang DTX 500 kag mighty.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Masalika.
10: Epic.
0: DTX 500.
11: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
6: Ay, correct na. Lantawad lang ang mga ano, ang mga cook.
5: Permit
6: ka ka damage sa kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sa integrity sa sperm cells, iniman ang nagaguba sa fertilizing potential sa sperm cells. So, bangod ang sa pagguba sa free radical sa proteins kag lipids sa plasma sa membrane sa sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sa bisyo kaangay sa pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty thing, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag mighty thing kadadlaw.
6: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag mighty thing? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
5: Juices gusto.
6: Kay once nga damo juices, damo antioxidant. Isubo nga may DTX 500 kag mighty thing.
5: Ang masunod din nga mambalya piho giniki bagulo nila
6: kahit mo.
12: Yan lang nga Sir JP ang sexual obligations ang mag-asawa, no? So dapat i-remit mo tanan, no? Kay basikulang bla remit
6: give it all.
12: Tagdahan ka. No? Ang quality nga ano no nga pakigilawa Sir JP sa tunga sang mag-asawa. Naga ano ini, hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Nga naga amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may mga chimpo nga si Mrs. mo wala gana no. Kay syempre ang mga babae amo gini ang prone permis sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung inkaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa. Kaga gusto si Doc Sam, no, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag naton nga ovum, Sir JP, no.
0: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
0: DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo,
10: apikanunay,
0: DTX 500.
10: Masalika,
0: epektibo,
10: DTX 500.
12: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo niya ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 kamo kag mighty C, no, dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duha nga mag-asawa, no, naga mighty naga DTX 500 kag mighty C, agud mataas ang inyo chances makabuo sang bata.
6: Ako ganun yung damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapong DTX 500 kag mighty C, no? Ang purpose na hindi nga dugangan pag inakong bata. Ang purpose na biskan pa, no? Hubin ko yapon.
5: Ayaw!
6: Hubin ko tulokon.
5: I join!
6: Meaning pa sa gahubin dala na pati kuan eh, performance.
13: Eh. Ayun.
6: Na blang the older the krabaw.
12: Ah. May kilala sa tanan.
6: The stronger the horn. No, seriously damo sang mabulig sang samaing panglawas kung power kung ano ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MTC imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang paginom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MTC. Si Jin Rabaw gawa panago-nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
13: Milik siya taguay.
6: Wa siya panago si Jin Rabaw gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gabi ito niya, ipamasahi. Kablo ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pila edad, sir boy?
13: DC, ano? 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plus mo. Huwag oh. 19 na.
14: Kampiyon ni
6: Magpito. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
13: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
13: Basic.
6: Oh, maligo.
13: Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
15: DTX 500! Ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
13: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
15: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
13: Kung sumi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
15: Buntag na o gabi.
13: O, na karumpila na may mong sugar?
15: 136 na lang ang sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
16: DTX 500, MTC, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako gani si Abigail Luzer. Sa estudyante, ka problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan ganang magtuon. Sakit ko na akong ulo, kay inong ko may TC Alkaline Vitamin C.
18: Pagsubong ka namin sa akong paminsara.
16: MTC! Mapalit sa mga butika. MTC! Alkaline ng Vitamin C!
19: O galing yari, natanto sila yung isang nagligad. Kasi sa akin, hindi ka tama. Diyan ba sa tiyo ko, Marcos ang MTC Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. Tatlo ka at law, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa MTC!
16: MTC! Mapalit sa mga butika.
20: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Kani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-clinic ka na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magkitasang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figos Kilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
13: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang aim mo, maghubin ka. Pating baos ng ilok mo, dapat hubin.
6: Oh.
13: Doon na patay ng tao, no? So dapat panghabon, paligo, kagmag, pamutang sa klinika Diofresh, Sir Kevin.
12: Mm-hmm. So before sila, Anay, Sir JP, no, mag-swipe sa klinika Diofresh sa ila kilikili, dapat nakapaligo sila, Anay, no, para makakasda ang mga nag-bagtik na ng mga mantika, balhas, kagyabok sa imong lawas. No.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Ang DTX Coffee Mix, no, may ara chia seeds. No. Ang chia seeds is nagahatag ni sa imo sang energy, no, kag hindi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo tiyan, kundi nagaboost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
6: Amo lang na nga kape nga gina-detox ka.
12: So may DSE pa eh, may may kampiyon ng antioxidant gin
6: kape na nga may antioxidant. DTX Coffee Mix. Kag may mga sosyal, ha? Medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX Premium. Kaya ang premium ya gindugangan ni siya sang Ganoderma Mushroom. Kag ang iya nga sugar, stevia.
11: Stevia, puro natural.
12: Low glycemic index na.
6: Namin sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX Premium. Isa sa mga pinaka-premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi ka mo maginulsol.
20: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
20: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. No? So, subong atong istoryahan kung paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya. No? So, ang immune system, luwas sa dugo nga nag-circulate diri, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon, lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no, kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makaag makalabay makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
6: Imagine, Sir Kibin, amo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
13: May mga barikada pa na.
6: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na sa infection, himuon gina sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang ditribayo nga. Kasi siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid and that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imo nga lawas para guardyahan ang imo nga trillion cells.
20: D3 Bio.
3: Ako si Rico, sa Karadyo ng Sir. Kung kaysa, nagkagabulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang atong pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the VCO. Nagdula ang ginabatsya sa lawas.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Bakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gi D3 Bio at lalaw. Pagi sini, ang imo immune cells, imo nga immune system cells, hindi hago.
13: Oh.
6: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto mang halitri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 Bio.
13: Do import gali ni Dok?
6: Oh, import siya.
13: Mag-import kaya
6: your second immune system.
11: So mayra duwa ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa atong sugod sang
6: kitag-indag
11: sa kalibutan. So ikaduwa nga branch ang imo nga immune system mo, nang ginatawag adaptive immune system.
6: Ang mga train, ipang-train.
11: Nga ginakumpos ang mga specialized nga mga cellula, kangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga D3 Bio, ini nga mga branches sa Sir Kevin, no? Si Monula
6: rin. Ang D3 Bio, import immune system.
11: Oo. So nag-support ni siya sa sinding nga mga
6: sila import mo pasabog mga iban nga immune system.
11: Oh, so labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio, nag assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio nagatrain ini siya no sang imong specialized cells as a long term protection na Sir Kevin.
4: D3 bio.
21: O si Karen, kadamo isang akon hairfall hindi manami ako na puti. Nagtry ako tumar sang D3 bio kag nagtining akon buhok kag nagkinis ang akong puti.
4: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
22: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus o bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
23: Bakal sa mga butika.
4: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabiin mo. Nanglan sa ako nga ubra. Alitugid ko. Benny Katoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis kid. Pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Edgar Santiago. Saka Trace Contra. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay ako sang ulan, gigid yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
4: Mighty C. Mabalik sa mga butika.
12: Ang B-cells kag T-cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin. Mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang monolaurin nga yara sa D3 Bio Doc Sam may ara sang the same function pareho sa antibodies no. Ginapungga niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putosang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
11: So, well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligid na sila.
6: Part na sa aton kabuhi. Dugo sulod lang na sila mo.
11: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluy-an sang
6: paborito gid kagaw. Oh,
11: paborito
6: dapat labi na kung plakaw ang katampis.
11: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? So labi ni kung nag-edad ka, gapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat mag-supplemento ka no sang D3 Bio. Kung isa kaka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imong resistensya.
6: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akong kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system, gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May arapagin anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
21: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ang hindi manami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag nagtining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
13: Tikas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Tikas pa.
6: Ang masking disease na.
13: Mga kuko nga, hindi mayong
6: pinakalay.
11: Nail fungi.
6: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig, makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imong mga urinary tract. Bangod ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae ba na ang tawag?
12: Hyphae.
6: No? Oh. Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
13: Hamot ang bulak.
6: Oh. Yes.
13: Duksan.
6: Bulaklak. Ah, bulaklak.
12: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubuka ang bulaklak.
13: So sa bulak na.
11: Sa hila na Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
6: Subong wala mahadlok ang tao sa kuan sa COVID, especially kabalo sa D3 bio.
11: Oh, ano well,
13: Ang D3 bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid ngayara sa D3 bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa inis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
12: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissues sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
13: Kuno amig jang D3 bio no. Pilas-pilas ka.
6: Di pagyapon mo inom D3 bio perdi gid ka. Oh, so amo na mabintaha nga pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw.
13: Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Webis lakot maka okay, kapamunyag pa ko sa mga flowers.
12: Actually, why na siya gagarden eh? Ginapanggalbote lang ang flowers. Ginahimo iya bouquet.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
23: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
26: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500
27: I Care Gold.
28: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
26: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
30: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM, 37 minutos na kaligad sa tak ng alas 4 sang kaagahon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Balita K-5 sa umaga!
2: Balitang K-5 sa umaga!
0: ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K-Fi! Mga suki naton nga mga kasimano nga nagaupod na sa aton sa ninga pagpanganagad sa sininga matinion sa aton sa ninga palatundunan balitang K-5 sa umaga. Luzon, Visayas, Mindanao, mga ka-K-5. Subungad law sa aton sa ninga pagpanganagad mga kasimano nga Miyerkules na pizza 14 sa bulan sa Oktobre 2026 mga ka-K-5. Ang aton sa ninga pag-abi-abi sa aton sa ninga mga kauturan na aton sa ninga pagpanuktok sa inyong tagsatag sa mga panimalay para kita tanan magaululupod yanda nga kaagahon mga kakaifal. Diin man kamo nga mga lugar sa karon mga kakaifal. Ang mga OFW nato nga nagatanaw sa aton sini nga pagpangalagad mga kauturan pinagi sa aton sini nga mga Facebook page ang aton sini nga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Mga kasimanwa nato nagawarag wag kita mga ka K5 diri sa Onyx Building sang munisipyo sa Banua San Pilar mga ka K5 pinagi sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa Banua San Pilar K5 News FM Pilar mga ka K5. Batian kag makita man kita sa aton sa ninga sister station ng K-Fab News FM 100.9 Rojas. Kasi gabong ang signal sa K-Fab News FM sa siyudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz mga ka K-5. Makita nyo kami sa nagkalain-lain ng mga platforms sa aton sa ninga social media sa K-Fab News FM mga pinalangga ko nga mga tagpalamati mga kauturan. Kita lang ang nagawaragwag din sa probinsya sa Capiz nga malapad ang aton sining scope mga K5. Makitaan man kita mga kauturan sa aton sining sister station Spearhead Kalinong Radio sa Camp Macario Peralta Hamindan Capiz. Mga suki naton nga mga tagpalamati mga kabanan sa 47 tanan ka barangay sa siyudad sa Rojas. This is sa iska mga kabanuhanan sa probinsya sa Capiz. Ang probinsya nga ESF free na kagindeklarar sa aton sa ninga provincial government mga ka K5. Matamat naman kita sa ni Sulusog Bababoy mga ka K5. ESF free na kita mga kasimanwa. Mga tagpalamati naton. Ba mga OFW naton damo ginagatan-aw sa aton. O ara kon nabihano akon nga idol sa tanan. Ang provincial board member sa probinsya sang Aklan aga pa nakatutok na Sir Board Member Cleofe Apolinar sang segundo distrito sang probinsya kang Aklan. Sir, thank you so much. Muning idol ko. Very supportive sa aton sining mga persons with disability. At the same time, active members sa Sanggurian Panalawikan. Kag amuning mga idol ko nga mga SP secretary during his time mga ka-K5. Sir Cleofe Apolinar kang Aklan. Good morning. Roberta Parak Patricio, good morning. Happy Wednesday. Ate Belinda Denisado, kay Dudoy Joseph Denisado, dira sa may Lanot area, good morning. Mayad nga pagpamati dira sa inyo tanan-tanan. Have a nice day. God bless always, no? Sa mga tagpalamati naton mga ka K5. Hoy partner naton mga technical partners ko subong nga kaagahon mga ka K5 mga walang kupas na mga partners ko ka K5 Jubicuber sa 100.9 K5 News FM Rojas dari sa K5 Radyo Tagbuan ay Pilar ka K5 Alvin Pagunsan mga kauturan ay kwan may changes na ang schedule oh mga ka K5 Toto Rinanti Flores, good morning. Inday LC Aconia sa Balantukan, Banwa Sang Panita. Thank you so much for listening. God bless and happy Wednesday. Sir Job, salin sa ka Inday LC Aconia. Yun. Punyot Lapida, manong punyot. Idol ko ni. Pili lang kamo sang mapag-un. Kagmadami nga design sang Lapida. Mga ka K5. Adlaw-adlaw ginaya nagapamati si Sir Punyot. Nagapulupanghimo sa kaagahon. Alas 4 pa lang nagainit na sa

0: ininit kag magtimpla DTX Coffee Mix. Yun. Dala sa may punyot lapidahan sa barangay Banika mga ka K5. Kung wala ka, lapida pahimuan taka. Ha? Mga ka K5, lapida, pwede man yung daw design sa table mo, may ngalan ka. Pwede man sa katapusan mo nga hantungan. Pwede man, di ba? Good morning, Nanay Melanie Pinalba sa Banwasang Sapian. Maayong nga pagpangapi-kapi, kag mainit nga tinapay. Ginapari sa DTX Coffee Mix ni Pari Richie Pinalba. Busing! Good morning and happy Wednesday sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Daw siglong sang inadlaw, daw ay pakumayawan. Daw hindi pag kuya magbangon sumungya. Kay maulanon ang kaagahon, halin pasang tungang gabi, hasta sa sininga mga tinion diri sa aton sa probinsya sang Capiz, particular leader sa segundo distrito mga ka-K, o sa premier distrito mga ka-K5. No? Dami sini ko may ginakulukup-kupan ka ka-K5 Alvin. May ginatulutan dayan ka. Daw hindi ka magtrabaho. Mga ayo kapas ni Aman. 46 minutes after 4 o'clock in the morning, mga ka-K5. Oy, mga supporters na to na, nga mga OFW. Good morning sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. Salamat sa suporta sa aton sininga programa. Yanda nga adlaw, mga ka-K5. Kung may survey lang, layo gid po kanta mo. Galing kay Tay White, survey dispilar. Ang kontra, tadi adlaw nagabulog taw. Di sa Northern Iloilo. Asus! Itaya, alas 4 pa lang nga na. Sang kagahon, matulog, alas 12 sang katungang gabi. Ang kontra, alas 8 pa lang, tulog na. Sige lang, challenging part ni Samon. No, nga hatag kami sa serbisyo sa aton sini nga mga pumluyo, mga ka-K5. Muni nga amon sini nga mandate eh. Bisan ginakapoy ka, bisan ginakatuyo ka, bisan may importante sa pamilya mo, mga ka-K5, unahon mo ang trabaho mo para sa tao. Mga ka-K5, bisan wala ka tiligangon, para sa akon kilala, mga ka-K5, nga wala na unod ang talagbasan. Waay pamasudlan, basta importante may trabaho. Mayong aga ka K5 Jubert, alin sa kay Toto Tristan Wyatt Gulay. Oy, Toto Tristan, good morning ha. Happy Wednesday. Mga tagpalamati naton, mga tricycle drivers naton, mga motorcycle drivers, mga van drivers naton, tinluin na, himusan ng inyong mga salakyan, mga K5, mabiyahi naman kita, angan-angan, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Huwag naman tayo may mahimo, nagataas ang krudo. Oh, magmahal, gani ang krudo. Gapinot ang paginawas ang aton sa ninyo mga tricycle drivers kag mga van operators mga K5. Magluwas dira, apiktado ang aton sa ninyo mga commuters mga K5. Amo ginang kabuhi sa mga tagpalamati naton sa sining tinion mga K5 nga mabudlay ang sitwasyon sa pamulitika. Ang inupas sa ginatawag naton inaway sang sistema sang panggobyerno mga K5. Nga ang tanan gusto magpilit sa posisyon. Nga ang tanan gusto magdugay sa posisyon, mga ka-K5. Ang apiktado sini, ang mga pumuluyo nga nagapangabudlay, kagaba nga pumuluyo nga nagbutar sa mga politiko. Kay inyo na gusto, wala na kita sang basulon, kundi ang aton sini nga kaugalingon, mga ka-K5. Hindi na kamo manghinaw. Kay nga man mga buta kamo kag mga bungol sang eleksyon naging pahamhaman kamo sang sobre. Tapos do karon mangita kamo sang proyekto, do karon mangita kamo sa maayo nga serbisyo, di blada nay Parak Patricio. Wala kamo pangayoon nga manami nga serbisyo, bayad na ang tatlo ka tuig niyo. 49 minutes after 4 o'clock. Good morning, Inday ni Matiliano. Nagatanaw sa atong sining pagpangalagad sa Banwasang Panay. Good morning sa inyo tanan-tanan mga kakaiba. Sa mga abya naton gali o sa mga public market naton dira sa Pasillo de Rojas, Agapa, nakatutok na. Good morning sa inyo tanan-tanan sa TETC, sa mga public market na to na. Sa tag-satag sa mga kabanwanan, may mga changi dira, may mga kapihan. Tudu-tudu yung radio tutok na sa K5 News FM, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Maanad ka malang bugtaw nga nagapamati sakon sa naga protiko lang tadi sa kahanginan. Amo na nang pangmukaw sa inyo adlaw-adlaw nga tanan, no? Amo nang pinakaimportante, malingaw sa kamo sa amon, mainformar kamo namon samtang kamo nagahimo sa inyo tansatag sa mga panimalay mga kakayfay. Tama man, no? Good morning Totoo Ginilia mo sa may barangay Pinamalatikan Sigma. Aga pa nakadiga mo na. Tigang mo kag magluto sa inyo sa mga palamahawon. May klase, may opisina mga KK5. Sa mga empleyado sa gobyerno, alas 7 ang sulod, alas 9 kaabot sa opisina. Good morning. Ano malamlay nga? Ang duty mo, alas 7. Kaya stala ka mo sa Wibis, wala Biyernes. Sudlan mo alas 10. Bulian mo alas 3. Panyagahan mo pala una. Pierdeng gobyerno, mga kakayfay. Dibla, Totokitsi Bantay, good morning. Day Rosario Lucas sa Bituon, Ilaya, Kwartero, nagapamati na, samtang nagapangapi, mga kakayfay. Good morning. Yari na mga kauturan, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, mga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa atong sininga pagpangalaga ni Anda nga kagaon sang Miyerkules. Mga headlines mga KK5 sa atong sininga palatuntunan, mga balita lokal. Kapis naka-record sang 8.7% kapag tubo sang ekonomiya sa 2025. Pinakamataas ang sabahin sang Western Visayas. Headlines. Alias Agi, dakop sa bypass operation. Insentibo sa mga nagdaog sa kapisnon nga atlita sa Wibra A, kay palarong pambansa, ginpanagtag na. Ag-o pa lang yan natagtag, daw dugay naman tapos ang Wibra A. CCTV, dako nga bulig sa pagtumod sa mga kawatan. Aquaculture, may dako nga amot sa ekonomiya sa Kapil. Lima ka mga barangay sa Roja City pagapahamtangan sang police beatbox mga kakayfan. Pagbungguana isang series bus, motorsiklo kag tricycle sa Mambusao padayon nga ginaimbestigaran. Samtang dugang pang mga headlines sa balita nasyonal, Congressman Garin ginabsuelto sa Sandigan Bayan angot sa Dingvaxia case. No social media sa 13 anyos panubo ng mga kabataan aprobado sa kamara. 2022 to 2025 unexplained wealth TV Pisara posible nga magalabot sa 1.6 billion suno sa prosecution. Dugang pa nga mga headlines mga ka-K5, mga pampubliko nga ospital ginapatutukan ni PBBM sa epekto sang Super Il Nino. Amo na mga headlines mga K5 diri sa aton sini nga pagpalayag sa balitang K5 sa umaga, mga nagapanguna nga mga balita nga aton hinalaan diri sa aton sini nga waragwaga. Samtang yari na ang latest update sa maulanon matalithi nga panahon sa aton sini nga palibot mga ka-K5.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay
0: Panahon. 53 minutos nakaligad sa attack na nga alas 4 sang kaagahon mga ka-K5. 24 oras nga weather public forecast ang inisyo sang pag-asa alas 4 sang aga October 14, 2026 mga ka-K5. Ang sinopsis sa aton sining panahon, ang intertropical convergence zone ang yara karon nagapikto mga KK5 sa Visayas, Mindanao. Northeasterly wind flow naman ang nagapikto sa northern Luzon mga KK5. ang tropical cyclone Sagwa sa Philippine Area of Responsibility as of 3 o'clock in the morning. Ang tropical depression nga location subo nga kaagahon mga K5 ara na pahamtang sa 2340 kilometers east of extreme northern Luzon. May ara ini nga maximum sustained winds mga K5 nga 45 kilometers kada ora malapit sa sentro, gamagas dinis ini nga nagalabot sa 55 kilometers kada oras mga K5 kag may direksyon nga nagahulag padulong sa northwestward sa kada sigon nga 20 kilometers kada oras mga K5. Samtang ang weather forecast condition natin subong nga kaagahon, ang Bisayas kag Mindanao, maguumgum ang panahon, lapta-lapta nga pagtupas ang ulan, kag pagpanaguob, dala inis ang intertropical convergence zones, mga ka-K5. Posible ini makadulot sa flash floods, landslides, kag moderate nga tub-tub, mabaskog nga pagtupas ang ulan sa nasambit nga mga kaprobinsyahan. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, mga K5, may mga lugar nga maguom-guo, mga atong sining kahawaan, tub-tub sa pagtupa sang manipis apang tayuyon nga ulan, mga K5. Ini naman dala naman ini sang easterly wind flow mga kauturan kag wala man ini sang dako nga significant o kon epekto sa nasambit nga mga probinsya. Ang Metro Manila, pinakabayan sang Luzon, magumgum tumtum maguumo ng lugar, isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob mga K5, resulta ini sang dala ini mga K5 sa ginatawag naton localized thunderstorms. May posible nga maka-experience sang flash floods, landslides kag severe nga pagpanaguob kag pagpangilat mga K5. Ang aton sining area sa karon mga K5, light to moderate mga K5 ang huyop sang hangin, samtang ang aton sining mga baybayon mga K5 aton may experience karon moderate tub-tub mabaluron ang aton sining nga kalalawran mga ka K5, no, sa sining nga mga tinion mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka K5 maka experience ang aton sining nga mga utod sang mabalod nga sitwasyon mga kakaiba. Ara kita sa 1.5 to 2.8 meters ang kataason sang balud sa baybayon mga kakaiba. Ang temperatura subagahon alas 4.20 mga ka-K5 para sa 24.6 degrees Celsius kay karon ala una sa hapon ara na makita sa 32.2 degrees centigrado mga ka-K5. Ang aton sining ka ang aton sining adlaw magabutlak mga ka K5 alas 5:47 subong nga kaagahon kag magatunod naman karon alas 5:37 sa kasi Sidmon. Amo nang aton sining latest update sa lakat sang panahon subong adlaw mga ka K5, gani may pag-ulan-ulan tulutalit sa inyo sitag sa tag sa ka mga lugar. Magdalas ang payong, kaputi, kagkalo, jacket mga ka-K5 para hindi ka mo malugawan sang ulan o kontalithi mga ka-K5. Mabudlay magmasakit, mag-inom DTX coffee, Mighty C mga ka-K5, kag DTX 500, panangga sa ulan, kag mabugnaw nga panahon mga ka-K5. Imno naton ang DTX 500, kag D3 Bio upod ang Mighty C mga ka-K5. Para sa pagbusa ng aton sining immune system, mga suplemento sa lawas, kinahanglanon sang aton sini nga matag-adlaw nga pagpangabuhi mga K5 para tayuyon ang aton sining serbisyo para sa aton sini nga pamilya kag sa aton sini isig katawo. Sa adlaw-adlaw nga tanan, aga pagbugtaw mga K5, mag-inom sang aton sini nga DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. 58 minutos nakaligad sa tak na nga alas 4 sa ang kagahon mga ka-K5. Good morning sa kay Doy Artur dala sa West Villaflores maayo nakatutok na mga ka-K5. Kalakip man ang aton sining suki nga mga tagpalamati sa kay Gerald Salazar. Aga pa dala sa maintang pilan panitan nagasigabong na ang radio sa K5 News FM. Inay Jocelyn Padura, dala sa Barangay San Esteban Pilar. Good morning, happy listening. Manami kag mauranon nga kaagahon sa amon giya sa Tapas, Inday Lilibet Gardose. Oy, good morning ha. Mayor Dante Palomar sa Tapas, good morning. Sakay Boss Tibo Mayo Baligumba Jr., good morning. Nakatutok na dala sa Banwasang Kwartero kag dumaraw mga K5. Ang aton sini nga byan ang direktor sang Kapelco Dumaraw Kwartero area mga ka-K5. Boss Nonong Milan, good morning sa Bulo area regards sa kay Chief Nelson Pontillas mga ka-K5. Mga pinalangga kong atag palamati mga kasimanwa, ari na palapit na si Santa Claus 72 days before

0: Ay! Isan wala ka lang kwarta. Kung malipayon ka, wala ka may ginabatsyag sa lawas. Kompletong pamilya, mga ka-K5. Mangaton sini handom sa kabuhi. Matauhay, kagmalinong nga palibot. Kagsulido nga pamilya sa tiyon sang Pasko, mga ka-K5. Ang Christmas countdown naton, mga ka-K5, mga pinalang akong atagpalamati. Ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement, mga ka-K5. 72 days before Christmas. Impunto alas 5, mga ka-K5, magabalik kita pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Ini magliso, mga ka-K5. Palihog standby.
1: Ang kampiyong estasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5. Radyo Taguanay.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3
3: yung may Physio.
2: Ang Physio
3: yung may D3.
2: D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isang tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio
3: yung may Physio.
2: Ang Physio
3: yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Max4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Four buttons.
2: PX500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag-TTX500 na.
6: Masamihin ka pala tiyan?
2: I-TTX500
6: muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
2: Mag-TTX500.
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: TTX500.
6: TTX500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan itong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX500. Tested and proven. The best get ang DTX500.
2: TTX500.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, pag-sip on, dahil na nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya ubo, pag-sip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko ka-guard. Sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
6: mabaka nga butika.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat
2: kay
15: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig na performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
9: po!
19: DGX 500!
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
19: DGX 500!
6: Mabakal sa mga butika.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungut, obra, para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry. Extract. Kung ikaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at awat na ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Pabalik pa naman sa atong singa pagbalas sa atong palatuntunan balitang K5 sa umaga 6 minutos na nagaligad sa tak ng alas 5 mga ka K5. Oy, by the way, good morning sa kay Chief Ariman Vila ng ato sa Ninga Hepe sa Tapas Bureau of Fire Protection. Good morning, Chief. Belated, happy birthday sa imo. Ay, tagakita, dugay na, no? Sa aton sa ninga paglagaw-lagaw. By the way, sa aton mga kauturan ni Dolores Diroy, good morning sa family Catalan yung nagatutok man din sa aton sa ninga pagpangalagad mga K5. Kasi nga matinion, mga kauturan, ni balo na kay mga reports sa aton sa ninga mga patrol, peer reporters mga K5. Nga natipon sa aton sa ninga pagpangalagad mga kasimanwa. By the way, ha, halong gina sa nag-travier sa pagbiyahe from Estancia to Roja City, vice versa. Ako na linmandri pakadto sa Iloilo, mga K5, maghalonggit. Maduludan lug ang dalan. Bangun man, halin kagabi, nagatulo-tulo, kag nagahibi ang kalibutan, mga K5. No? Okay, sa mga suki na ng mga kabiyanan, kag mga kauturan, mga K5, we must have to learn sa panahon, mga K5, nga ti ang dalanon may tubig. Maduludan lug ang dalas, kapin pa kumadasig ang dalangan sa ngaton sining mga salakyan, mga K5. Mga pinalang, kakong atag palamat isamta, nagapangapiga mo, nagapamahaw sa sayo matinion, mga K5. I-check na ito ng update sa sitwasyon sa katon sininga palibot, wala pa. O, ilang i-check na ito, mga K5. Good morning, ha, sa taga DFFA, Dayagan Fisher Folks Association. Mga mangingisda na ito. Ah, kamusta kamutanan, mga K5? Mga unguma na ito, kagang wala pa makabaton, mga K5, sang ayuda sa RSSI, good morning lang. Grabe gining issue sa RSSI, mga K5. Damo, nag-pinot ang paghinawa, nag-luha ang ila balatsagon, nag-nakumos ang iladughan, na wala sila sa listahan, mga pinalangga kung atag palamati, mga K5. Ang solusyon, mga kauturan, diin ka mo gaubra. Diin ka mo nga kampo gaubra, may certification. No, mga ka-K5, daroon nyo sa agriculture. Man. Ang lain lang, nagpang-usang tubo, nag-CR sa katubuan, nadala sa listahan. Ha? Amo nang pinakamasubo nga istorya, mga ka-K5, sa ning RSSI nga ini nga tag-jismil, ang inapanghatag, bao nagkuha, nag-trending. Matapos nga gin-release diri sa pilar kag lutod-lutod, mga ka-K5, sa tinalikdan nga semana nga nagabot diri si Secretary ng Rex Gatchalian, mga ka-K5 sa DSWD. Amo nang masadya, amo na dapat ang aton gobyerno may ara kita nga insakto nga listahan, hindi nga kada event at activity lain ang listahan. Lain-lain nga bagyo, lain-lain nga listahan. Lain-lain nga sunog, lain-lain nga listahan. Lain-lain nga disaster, lain-lain nga listahan. Wala kita sa specific nga listahan, mga ka-K5. Yari na ang report sa patrol, ka-K5 road ni Daban Dalanon, aga pa nakatutok.
0: K5 Balantay Merkado.
1: K5 Rodney, good morning.
2: Good morning, ka-K5 Dubart. Good morning sa ating mga tumalan. Ako kagtag palamati. Kamusta akong sunod, ka-K5 Dubart?
1: Clear, kaayo, go ahead.
2: Yon, it's a rainy morning diri sa siyudad sang Rojas, ka-K5 Jobert, no? As kasubong, ginabubo kami diri sang ulan. Hindi lang kay mahinay nga ulan, kundi medyo makabask o kung nakusog-kusog.
1: Hmm. Nabasa ka? Dula sa hao? Ipay, Brodney? Oh. Dula sa? Bugto inurangos na. Dahil lang gid mga K5 plastaron tang signal kay nagalakat ang patrol, mga K5 sa field, amo nang sitwasyon kung kaysa, no, ang basta umulan gani ang aton sa ning mga communication company nagadula-dula
2: man.
1: Red.
2: Kaya amo na gani, no? Although nga mabasa kay nagaulan kami diri ka K5 Jobert, namo sa giyapon sa aton yung mga kuturan diri ang naga libot-libot, no? Sa may palibot man ang ibang digani nag-walking. Kaya kasi pag-job guys, in fairness, nag-aulan na, pero nag-lakat-lakat pag-iapon na diri sa may palibot man sa syudad. Kaya, amo na, kasi pag-job guys, ang mga salakyan diri, sa ako man ang dalagan diri sa mga kansadaw na kagmadamo man diri ang nag-dalagan na, no? So, although nga maulan, na, lively ang vibes diri sa may Rojas City na sa mga tinakna. Kaya, ang ibang man natin din ng mga katuran, mga street sweepers, mga garbage collectors, pala yun sa pagpangidlo, kakipag-jobat na nakapang-raincoat din atin ng mga street sweepers. So, sa mga garbage collectors man natin, may mga raincoat man sila kapuktok sa kakipag-jobat, agad nga mapalayo ng ilang siniman.
1: Proceed, proceed.
2: Yes, so agad nga mapalayo ng ilang siniman pag panglibyo man na sa may palibot natin din kakipag-jobat. Sa mga sitwasyon din sa siyudad sa Rojas, kag kakipag-jobat ha, ang mga establishment din si Radio Pana, na wala pa sa mga nagamatamat din bukas. Kaya mga nagaulan-ulan na, siguro tulog pa ni ang iba natin din ang mga kotoran man na kakipag-jobat. No? Kanamig ito, ligid-ligid, ito mga mabugnawa ang temperatura din man sa siyudad. Sa dugan sa sining pagbubo sa ulan na. Kaya dari mismo sa may Federation of Trade Center na kung pagdubert sa ang sitwasyon dari, although maulan natin, ang mga Japon, no? Piyakan-piyak na bahin sa kalsadan dari sa ATC, at ay nagbalang debang diyan mga sarakyan nga nakapang-park, kaya mo nakadamo sa tao dari kasi pagdubert, no? Daw hindi makapugong ang ulan na. Sa pagdamo dari sa tao man sa may ATC. Matos sa mga mga kauturan ng mga managbrigya, subong man mga managbakal, sako diri ang hulag ya subong kasi 5 value bet no ang iba diri na kapatid sako sa ila sini man nga pagda pang display sa ilang mga paninda kag ang ilan mo natin mga katuran sako sa pagpamili sa ila semana nga mga kinahanglanon baklon nga mga produkto so kadamo diri sa mahimo nga mabakala ang aton sini man nga mga katuran ta mapausan kaini isda kag iban pa nga mga produkto pati mga kanin kag panakot no dagdamo diri nga kapang display kasi 5 Jubert. Dahil siyempre, guaranteed nga fresh, no? Kasi pag-jubert. Kaya ako maglantaw na na fresh. Kaya gina mga paninda dari sa mga aga sa atang simana ng mga managbaligyan. Okay, pakita sa mga nakita dari kasi pag-jubert nga kangay, dragin na ilada, no? Fresh, na fresh ang mga tinda dari sa atang simana ng mga managbaligya sa may, dari mismo, sa may Chedoral Sina Trade Center. Kasi 5 Jubert. No, kaya subong, ato na rin ipag-checkeran ang presyo na isang manok. Nagaulan-ulan kasi pag-jubert, no, kanami magpasabaw sang manok. No, tinulaga lang ang manok kasi pag-jubert. Daw na may ginda, ama na ato na ipag-checkeran man na nga presyo. Sini, kamusta hon ka? Kasi pag-jubert subong ikatatlo ka simana sa Oktobre, no? Kung kamusta ayahan, ipag-saka ang inimana nga mga produkto o kung na wala. So, ari, ang sitwasyon dari danay kasi pag-jubert sa may PATC, particular dari sa may Manukan, makita mo may tila ka mga stall pa kasi pag-jubert ang wala nakapang-display, pero may ara naman sa nga nakapang-display pag-madamo na nga sa isang chicken products o poultry products ang ilan siniman yung mga display na dari sa tagsa nila ka mga labisa kasi pag-jubert. So, may ari dari mga itlog, nagkailangan man nga parts ang manok kasi pag-jubert. All set na ang iban kaya mo na ang sila natin din man sa mga manigmakala ala na pili sa ilas liman na ng mga sinahanglan ng backlog ng produkto. So ari ang presyo sa bong sa mga manok kaki 5 value birds ang drumstick pakpak kag ang thigh part palariho lang tig 210 pesos kada kilo. Samtang ang apay naman sa manok 250 pesos per kilo. Ang picho, 190 to 220 pesos per kilo. Ang whole chicken, Magnolia brand, 190 pesos kada kilo. Tapos ang ulo sang manok kasi sa Jubert, 50 pesos kada kilo. Isaw, 120 pesos per kilo. Ang chicken skin, 160 pesos per kilo. Then ang bato-bato spleen, 120 pesos per kilo. Microbean man, 150 pesos kada kilo. Ang sapay, 60 to 65 pesos per kilo. Adidas, 100 pesos per kilo. Ang layer whole chicken, 150 pesos kada bilog. Then, ang dugo sa manok, 30 pesos kada kilo. Kasi pag-dibert. So, wala din ang presyo, ano, isang small product. Kung ining mismo sa manok, kasi pag-dibert, dari sa may PATC. So, kung ipaanggit ang presyo, ano, isang pinaliklan nga si Mana, kasi sa Jubert, wala sang paghulag. No? Kung ano ang presyo sa tinariklan nga si Mana, ang maman sa Giyapon ang sa tubong. No? Sa amin na ang hambal na to na nga presyo na dito sa mga panindaman na nga manok sa may ITC. So wala din sang paghulag. Kasi sa Jubert, nagkapabilan nga istable ang presyo na isang siniman ng mga produkto. Tugang nga ang supply sa kita Jubert, nagkapabilan man nga bastante. Kasi siyempre, sa dito sa mga managbarigya, no? Wala pa man sang pagsaka sa presyo sa kanil sa ilang siniman nga supplier. Kaya kung pagkabat naman sa baklanay, kaya sa Jibert, nagkapabili niya madahog, no? Ang baklanay, sang siniman ng mga produkto, sang manok, diri sa Maya, sa ATC, kaya sa Jibert.
1: Okay. Proceed.
2: Awa na ang update para sa atong siniman nga bantay presyo sa merkado. Sabtang din kita kakita Jibert sa Peace and Order, sa palibot na sa provinsya ng Capiz, una kita diri sa may siyudad sang Rojas. Sa Peace and Order, may nabalhag diri nga accomplishment ang atong siniman ng mga kapulisan. Nandakuan natin na rin yung informasyon kay Kita Jubert na nadakpan diri ang isa ka 37 anyos nga beautician sa ginpatigayon man nga bypass operation sa Roa City Police Station, particular diri sa may barangay Punta Tabok, Rojas City. Kagabi ini pasada alas 7 o kung na alas 7.33 ang gabi, 35 Jubert, October 13. No? Kagabi siya natabo. Kag ang nadakpan, ginkilala diri kay alias Ben, nga residente naman sa CTR Caballo, Barangay Bulo, taga Bulo pa siya, pero nadakpan siya diri sa may Punta Tabok, sa K5 Jubert, kay bangod niya temporal yung inisya nga nagatinerma na sa may Hermano Subdivision. Kaya ini, ang among nga subject, kay Kita Jubert, nalakip inisya sa Provincial Priority Target List sa mga kapulisan. No? So, nakuha diri sa iya ang tatlo ka heat cell transparent plastic sachets, nga ginapat sang ginapatihan shabu ginabulbansa nga may kabugaton ini nga 3.6 grams kag nagabalor naman sang 24,480 pesos kakisaiba Juberta no kag dugang pa na recover man sa iya sa mga operasyon ang 1,500 pesos nga bypass money kag iban pa nga mga drug paraphernalia sa kag sa subong kakipag yung baitaga nga tubang ini siya sa panumbungon man nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung comprehensive dangerous drug act of 2002 kag nagkapamili na ini siya sa karsel sa ang Ruas Component City Police Station kakipag yung baita. So amo ini ang natabo diri sa Maya Rojas City man kakipag yung baita kagabi. Pero sa iba natin yung mga kabanwahanan na sa atong singa pagpangusisa na kakipag yung baita, so far so good. Alin kagab ito, subong ang mga tinak na negative sila sa kunado ng mga insidente man as well as sa mga other accomplishments. Now, aton galing na pagabantayan kasi pag-divert sa mga masunod naman yung mga inuras kung basi may ma-record ng mga insidente kag any other accomplishments kag basi ang iba nag-operate pa sa subong ang mga tinak na kag wala pa nila man na ma-plaster sa ila sinitan sa mga report kasi pag-divert.
1: Okay. Yad man na kayo matulutaway, kabay pangantay diretsyo. Proceed, Kakipay Brodny.
2: Kaya gano, Kakipay Jibert, before akong mag-proceed, lang ko lang natamayaw ng atan sa mga kauturan na atan ng mga avid listeners, particular dari sa Timbangan ng Bayan, si Kay Sir Lister Calzado, kay Sir Roy Abila, good morning. Kay Sir Richie Tinalba, good morning. Kay Kapmao Roldan, good morning. Kay Nanay Bebeng, sang Bebeng Flower Shop, good morning. Kay Ma'am Rutini Aguirre, good morning. Matag pala mati natin sa H2Oville, good morning. Sa buong man sa RV Minimart, dari sa Mighty ATC, good morning. Kag sa Jose and Grocery Store, sa kay Mama Milicita Bachan Sila, o kung sa Ma'am Jacqueline Garino sa Vegetable Section, dari sa ATC, good morning. Nagsatana natin yung mga K5 na nagpamati, kag nagatutok mas sa buong agas natin sa inyong pagpangalagad, good morning. Direct ka dari sa Federal Australia Trade Center para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, ini K5, Rodney Daban Daladon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Daladon sa patrol. Aga pa, nakatutok na mga K5. Update sa sitwasyon sa palibot sang syudad, mga report sa police station Kalakipan, ang update sa lakat sang baligyaan ay sa merkado publiko, mga kabinan. No? Isan maulan-ulan ang palibot nato ng patrol si gigihapon sa pagtipon sa mga balita with ka K5, Peter Chan Juarez, mga kabinan. Ang ibang pagiging mga update karon sa patrol, ibang mga news, mga K5, mamatian nyo na sa mga public affairs program sa atong sariling pagpangalagad, mga kautoran. Good morning sa kay Madam Marie G.D. Adyonson, dala sa may Dumaraw. Good morning, Fisher Fox Association sa DFFA. Good morning, ni Marian Bulyos. Good morning, Lindon Hano. Mayroon nga kapag mayroon nga pagpamati sa atong sariling mga tagpalamati dala sa inyo. Kalakip man sa kay Juanilio Casabon sa Boysville Sigma. Good morning. Salamat gid sa inyo sa inyong pagpamati sa familia Arivaro Lucci sa Matinabos sa Sigma, mga ka K5. Mary Jean Caputo Borado, good morning. Ann Ibacuado sa Pontevedra, Capiz, good morning, mga ka K5. Happy Wednesday sa inyo, tanan-tanan, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Anyway, sa mga tagpalamatin na, tundamo ko na sa mga balita nga hinalaan. Subo nga kaagahon, mga ka-K5 Boss Idol, Sir Nestor Kasugbo Kasado, nagalinagumbang aton sa ninga tingog dira sa portahan sa lipunan sa timbangan ng bayan. Aga pa si ka-K5 Jubert, nag-iskandalo sa radio. Balap, Juan, mga nagatulod dira sa banyira. Oh, good morning sa inyo tanan-tanan sa TTC, Boss Nestor Kasugbo Kasado. Regards na sa imo nga mga kaupod, kag mga kaabyanan, mga kakin. Sa mga balita, mga pinalangga na itong tagpalamati, by the way, good morning, Sir Jobs. Umagad ko, wala gid ka baton, kay wala diri nagabuto sa San Ramon. Kag isa namon ka, isa ko umagad, wala man makabaton. Ahay, kwan ini, arag yapo kita sa isyu sang kwan ho, sang RSSI sa mga nagaobra sa tubo, mga kakifan. Amo ni nang hambal ko, wala kaya gaobra sa kampo na muson ka lang to o kung nagpangusang tubo, may RSSI ka nga ayuda. Ang nagaobra, wala nadala mga kakaifa. Hindi nasala sang local government ang may kasalanan drang nagalista mga kakaifa. Mga pinalangga naton nga tagpalamati kag dapat gintagaan kag inlista sa mga tag-iya sang kampo kundi in kamo nagaobra. Ang lain lang kay ti ang naglista ara sa barangay mga ka-K5 pagtagtaganay mga kauturan kag nagtribukaho nangin wala na. Oh, wala na may maako kung sinong naglista. Ang masubo dira mga ka-K5 ang inlista ay ilang pamilya. Nagirinaway ang tawo matapos nga wala nadala mga kakaifa. No? Sadya lang. Good morning, Roslyn Hermo. Sa happy birthday sa kay Eileen Grace Herbaliga. Always nga nagapamati diri sa Esperanza Hamindan. Oy, happy birthday, Eileen Grace Herbaliga sa may Esperanza Hamindan sa kay Madam Roslyn Hermo. Mga hilbaligaya sa tapas damo na mga ka-K5. Good morning. Oy, Boss Arnel Bakatano, good morning. Sa pamilya Bakatano dira sa may natividad area mga ka-K5. Yari na mga balita, duga nga mga impormasyon para sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati mga ka-K5. Ang probinsya sang Capiz mga kauturan nagapangaduha sa bilog nga pungsod nga may pinakamataas nga rating sa probinsya ang Capiz sa bugos nga Western Visayas. Base sa datos sa Department of Economy, Planning and Development ang DepBev ning sang una kuan ni siya ining talatapan nga naga monitor sang economic stability sang pungsod mga K5. Amo ning Department of Economy, Planning and Development mga ka-K5, ang Region 6 naglabot sa 87.7% ang real gross domestic product o kung GDP mga ka-K5. Sa Capiz, subong nga tuig 2025, mas nagtaas inikomparar sa 4.4 nga national growth rate mga ka-K5. Nagapangaduwa ang probinsya sang Antique nga may 8.6%, Guimaras nga may 8%, Iloilo City nga may 6.1%, kagang Iloilo Province ara sa 6%, samtang ang probinsya sang Aklan ara sa 3.3% mga ka-K5. Samtang naglabot naman sa 90.97 billion pesos ang gross domestic product sa probinsya sa atong 2025 sa ikatatlo nga may pinakamadako nga sa anom ka probinsya sa Region 6. No? Naglabot naman sa ang GDP per capita sa probinsya sa 110,062 pesos nga may aras ang 8.1% nga real growth mga ka-K5. Naibaluan ang datos sa numero sa Philippine Statistics Office o kon Statistic Authority mga ka-K5 ang ining ginbase ini sa 2018 nga presyo kag sa provincial products account para sa tuig 2025 mga ka-K5. Gabay pa nga sige-sige ini mga kauturan, mga pinalangga kung tagpalamati para mapuslanon para sa aton sini nga mga kauturan, mga pinalangga naton nga mga kasiman. Na makatibawas kita tani, mabatsyagan ang ako ginapangabuyo, mabatsyagan sang mga pigado pagid nga mga utod natin. Damo ang nagahikawos ng mga kauturan naton. Ginahatag sa gobyerno mga ka-K5, mga kwan lang, mga temporary nga solusyon sa mga problema. Sa aton sini nga mga pumuluyo, tagaan ka mo ayuda. Pag uli nyo sa balay, ginpanindahan nyo, pagkaaga, wala na. Gitagaan ka mo ayuda sa gobyerno. Pagka uli nyo sa balay, ginbayag nyo sa utang, ginbakan nyo lipid, wala na. Ang dapat diri sa solusyon nito, long-term solusyon sa gobyerno nga mga tagaan sa insakto nga programa ang aton sini nga mga pumuluyo. Ang ayuda mga ka-K5 da pareho lang na sang eleksyon mga kasimano nga tagaan ka sang sobre. Tagaan ka 3,000 nga unod sang sobre, pag-abot mo sa inyo balay, bispiras pa lang sang eleksyon ginatag na sa imo, gininom ninyo pagkagawala na. Ang antos nimo sa kapigaduhon, anom, 3 tubtub, anom katuig ng sakripisyo. Man bakal ka na, no? Ginbakal ka na, bayad ka na, mariklamo ka pa. Di ka mariklamo. Ha? Kaysang pagbaton mo sang sobre, kagayuda, wala ka gani nag-inform sa imo kaluyo. Nga may ara, igo na ibaluan, nagwa sa social media, na picturean ikaw sa sulod sa civic center, nga nagapila-pila. Nga hindi ka dapat dito magbaton, nga nakabaton kaya, kay malapit ka ha, sa manuglista. Oh, hay di indang hustisya, mabukayo ka mangyapon. Ibakon ka mangyapon sa imo sinising katawo mga kita. Amo nang sala sa sistema sa paggobyerno, wala sang ginatawag kita insakto nga implementasyon sa programa tanan palapaw. Kapin pa rin sa social media nga dumapati ka kung matsagan mo na mga santos, mga wala sang mga bahid sa kasalanan, wala bahid sa kakawatan. Sus, maitom ang panit. Daw kapariyo sang pispis nga nagasakay sa Carabao nga maputi ang balahibo, maitom ang unod mga kakayo. Naan mo na mga pinalangga kong atag pala. Mati 28 minuto sa kaligat sa takna nga alas 5. Mga insentibo sa mga nagdalaog sa kapisnon ng mga atlita sa Wibraa kag sa palarong pambansa, ginhatag na ang report ni ka-K5 Maria Rochelle Ibron.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Chichi, go ahead please.
3: Nabato na sa mga kapisnon nga atleta nga nagpauli isang medalya sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet kag palarong pambansa 2026 ang ilang insentibo.
4: Bakal sa Mighty C, way na kong ina-allergy, way na kong ina-masakit. Salamat Mighty C!
3: Ginpatigayon ang pagpanagtag sa insentibo sa Hall of Governors ng Kapitolyo Provincial naging pangunahan ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro. Sa mensahe sang gobernador, ginpabutsyag ni Castro ang iapagsalig sa ikasarang sa mga atleta kag inlaygayan nga padayon nga magtinguha. Ginpasalig man niya nga magapadayon ng suporta sa probinsya sa mga estudyante nga nagapadayon para sa ilang handom sa patagsang hinampang na hibuluan nagbaton sang insentibo ang mga nag-angkon sang bulawan nga medalya sa Wibra Amin sa nagkalain-lain nga kantidad depende sa kategorya sang kompetisyon. Ang regular individual athletes nakabaton sang 6,000 pesos para sa bulawan nga medalya kag 4,000 pesos para sa silver medal, samtang ang regular team events nakabaton sang 13,000 pesos para sa bulawan nga medalya kag 10,000 pesos para sa silver nga tungaon sa mga miyembro sang team. Ang para-athletes naman, nakabaton sang 3,000 pesos para sa bulawan, kag 2,000 pesos para sa silver medal. Samtang ang mga atleta nga nakakuha sang medalya sa palarong pambansa, nakabaton man sang insentibo bilang pagkilala sa ilang mga kadalagan sa national nga level. Sa diin ang regular individual athletes, nakabaton sang 15,000 pesos sa kada bulawan nga medalya, kag 10,000 pesos sa kada pila nga medalya. Para sa regular team events, ang insentibo nga 10,000 pesos para sa bulawan nga medalya kag 8,000 pesos para sa silver nga igatunga sa gihapon sa mga miyembro nga nagdaog nga team. Ginapaabot naman sa gobyerno probinsyal nga paagi sa padayon nga pagsuporta, mas madamo pa nga mga kapisnon nga athletes ang mag-imbadi na lagon sa mga palaabuton nga kompetisyon kag magadala sang dugang nga dungog sa probinsya.
5: Ini si ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 Thank you so much sa K5 Chiche Ebron sa mga balita, mga K5 dugang pa nga mga informasyon para sa aton sining mga pumuno yung mga ikauturan. CCTV, dako ang bulig sa ginatumod sa pagtanaw kung sino ang mga persona o kung mga kawatan mga ka-K5. Yaring report niya K5 Myla Puentes.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla, go ahead please.
6: Dako ang bulig sa mga ginapahamtang nga closer ka television kon CCTV. Agod matumod ang mga suspect nga nagapanaka saka sa mga puluyan kang establishmento. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumangtang Jr., hepe sang Rojas City PNP, iyagin payag nga pinaagi sa mga footage madasig nga matumod ang pagkakilanlan sa mga suspect. Dahil baluan nga liwat naman nga nabalhag ang mga series ang kinawatay sa siyudad sang Rojas, sa diin kalabanan pa wala matumod ang yara sa likod sini. Payag pa ni Tumangtang mas maayo nga pahamtangan sa mga CCTV ang mga puluyan, ilabi na kung masami nga wala sang tawo ang balay, subong man ang mga establishmento nga wala sa mga naka-standby nga mga security guard. Samtang gin pa siguro naman sang hepe sa publiko nga padayon ang ilang pagpatrolya, ilabi na sa tion sang gabi kag hanagob. Ini si K5 Myla Vasquez sa Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Myla Puentes sa report, mga kautor. Kailang lanong ginato ng CCTV. Ito ba bakalma ka mo sa gobyerno sa CCTV na mapag-unman ng CCTV nga ang itsura mo makitaan gidblang athag. Hindi na mga buto sa mga CCTV na panggamit sa mga barangay, sa mga munisipyo, sa mga opisina, mga panimalay. Kahit tikin ang lano na ito na dapat klaro athag. So kung klaro kagatag ng CCTV nga gamiton, dapat manaming quality. Mahal-mahal sa pro quality mga K5. Tiki gobyerno, mga bakal mo. No, mga kauturan. Good morning, Madam Asni Bourbon. Dugang pang mabalita, aquaculture. May dako nga amot sa ekonomiya sa Capiz. Sharing report niya K5 Myla.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla, go ahead please.
6: Naka-record sang 48.2% ang aquaculture sa probinsya sa Capiz sa tungtuig 2025 nga amo ang nangin pangunang rason sa pagsaka sa kabugusan nga produksyon sang pagpangisda sa probinsya nga naglabot sa 36%. Base sa datos sa Department of Economy, Planning and Development kon DepDev Region 6, naglabot sa 151,413 metric tons ang production sang pagpangisda sa Capiz sa nasabit man nga tuig, kabaylo sang 48.6% sang kabugusan nga produksyon sang Western Visayas. Naglabot naman sa Vientiane 1.7% ang produksyon sang Marine Municipal Fisheries, samtang nagdubo naman sang Jesse 8.9% ang Inland Municipal Fisheries, kag Vientiane 0.2% naman ang Commercial Fisheries. Sa pihak sini, nagapagita ang datos nga pesar may pagdubo sa pila ka subsectors ang pagpangisda. Ang dako nga pagsaka sang aquaculture ang may dako nga bulig, agod mapataas ang kabugusan nga produksyon sang pagpangisda sa probinsya sa Capiz. Ini nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5 Myla Vasquez sa Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Myla Puentes. Good morning, GC Camerong. Nagapamati, nagainom sang kape, DTX Coffee Mix sa barangay Balantian, Balasan, Iloilo. Good morning, happy listening. Asli Bourbon, bahala. Good morning, mga K5 Ronnie Preya sa Panay. Good morning, mayong pagpamati. Dahil lang gid, iban pa nga mga balita, kag-informasyon, mga K5, balikan naton pagkatapos gilamang sa pinakamahimportante ng mga pahibalo. Paliyog, standby.
0: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas. or Biotics. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
9: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: DDX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DDX Beauty Soap na mga besh.
11: DDX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
11: DDX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DDX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DDX Coffee Mix.
13: Mabakan sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabalo manusik?
20: Performance mo bala? Maluya na?
21: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
22: May baka kag vabuwaska.
21: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di, pre. Musta mo lang agabi, pre?
19: Apat gigasultada, pre. Biyag si misis,
21: Extend Food Supplement for Men.
16: Tigasin.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
21: Mag-Eye Care Gold Capsule ka.
23: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata.
21: Eye Care Gold Capsule.
23: May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E,
21: vitamin C,
23: zinc, kag bilberry extract.
21: Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health,
23: mag-inom sang Eye Care Gold.
21: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops

0: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Pabalik pa naman dali sa atong singa pagpakalaga, 38 minutos na nangaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Sa atong sininga palatuntunan, balitang K5 sa umaga, Miyerkules edisyon sa atong sininga palatuntunan, maulanon nga aga para sa atong tanan-tanan mga ka-K5. Good morning, Ine Eva Hondonero, samat kisa pagpamatik at pagtanaw sa atong sininga program. Inday Arlene Onyada Basa sa may bahing Sambanwasang Ivisan, mayugig ang pagpamatik. Good morning, happy listening, paki-greet man sa kay sa Bardi family sa San Antonio Pilar, Bardi Alipante and nga pamilya sa pamilya Agas nga nagapamati sa imo sining program Sir Jubert. Regards gid sa inyo tanan-tanan sa nagaupod sa tunsining program subong ha. Dira sa may lutod-lutod sa President Rojas, mabuhay ka K5 Radio Tagbuhan. Thank you so much no sa aton sining mga friends sa Alipante, Bardi, Agas family sa may San Antonio kag dira man sa bahin sang yating President Rojas mga K5. Dali lang gid. Nagasulod na haw, nagasulod sa akon. Mga ka K5, kalma lang, relax. Para nga makatayuyo na ito sa nga pagdulong sa mga impormasyon ka mga balita, i-check na ito nangan-angan na ito sa mga sister station, mga kaifkita sa mga maghahampang. Sa aton sa nga linya, o sa aton sa nga mga kaupdanan, dali sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-K5 sa balitang K5 sa aton sa nga tandem broadcast mga kauturan. Hoy, sa mga tagpalamati na ito, dala sa may bahay niya sa ang libas kag...

0: sa ning pagpangalagad sa aton sa ning mga sister station sa Negros Island Region, kalakip man sa aton mga kaopdanan dari sa Western Visayas mga ka-K5. Ara na sila, ara na. Check na itong mga K5. Kompletong grupo. Naho na ito. Ang mga gungan ng mga announcers ng K5 News FM sa probinsya sa Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert Bacolod, good morning.
1: Magandang morning, Sir Jobert. Ago sa Capiz.
2: Good morning.
1: Di sa sudad sa Bacolod, manayanayang panahon kay manayanayan man ang kondisyon. May problema kay naka-DTX Coffee Mix na kita. Kampiyona, back to you, Sir Jobert.
0: Thank you so much, Sir Babes. Kanami sang sulod sang signal sang Bacolod mga ka-K5 sa mabugnaw kag mawala nung kagahon diri sa Capiz. Check na to ang probinsya kang Iloilo kag sudan sang Iloilo si Rek. Good morning, Iloilo.
3: Manayanayang aga SM Jobert kanami sang tiempo diri sa mga sudan kag probinsya sang Iloilo nakapakapina detect sa coffee mix. Balik si mo SM Jobert.
0: Thank you so much, Sir Rick, sa Iloilo, mga ka-K5, sa iluan nato, naton suning, mga kauturan sa probinsya, kang Antique, Sir Nestor, good, Sir Milmar, good morning.
4: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, Negros Island Region, mainuranan ang probinsya, kang Antique, marami-grami, pero nakapropainit rin kami kang Healthy Coffee DTX Coffee Mix. Computer signal, balikan mo kanimo, Sir Jubert.
0: Ayos ang signal sang Antique, mga ka-K5. Thank you, Sir Nestor, kag Sir Milmar. Sa ilo kita sa probinsya kang Aklan, Sir Michael.
5: Good morning, K5 Storm Visayas, Negros Island Region. Maulan di sa amon, sa Banuas ang Kalibo. Kagabi pa, mga alas 12 nag-umpisa. Baskog ang panaguob kag ulan na. Top-top subong, magalumon, madulom-dulom ang palibot. Ah. Matugnaw ang palibot, pero naka-DTX premium coffee na kita kag naka Mighty Sea. Balik sa emo, Sir Jubert.
0: Thank you so much, Sir Michael. Kampiyon ng signal sa ang Kalibo. Kompleto ang barkada, mga ka-K5. Umpisahan ta ang pag-dribble sa bula. Unahon ta ang probinsya kang Negros Occidental. Bacolod, Sir Robert, Sir Nestor, sa mga balita. Proceed, please.
1: Mga balita na Mondria sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Karon mga ka-K5, nagasinggita ng Iloy, mga ka-K5, sa Ostesya, lalaki. Matapos nga ginbuno patay sang nagligad nga Domingo, mga ka-K5. Ang singgitan sang Iloy, mga ka-K5, nga si Elmer ang nagaobra sa Manila kag Disyembre siya tani nga natala na nga magpauli apang ilagin kakibot sang pagpauli sini, mga ka-K5, sang October 6 kaupod ang babae, mga ka-K5, October 11 naman sang ginapakilala ni Elmer sa pamilya ang nobya kag nagapahayag ang babae sa ila sini nga madugay na sila nga nagbulagay ni Alfer nga iya sini nga bana kag wala na sila sang komunikasyon apang pasado alas 5 sang amuman nga adlaw samtang nagabunok ang ulan nagaliwasa ang babae nga magapadulong sa ila sini nga lugar sa sitio Kapaklan. Inayawan among nga gindulong ini mga kagibab sa paulin ni Elmer sakay sa motor na hunong sila sa gasolinahan agad nga magpagas kag dito inali nga lang mga kagibab maging atake sa suspect nga bana sang babae bit-bit ang kutsilyo nga 12 pulgadas mga kagibab ang kalabaon kagin bono mga kagibab tubdog mamapatay ang biktima.
6: Budlay gali nga pasaligon mga bulag ka na sa bana mo tapos marelasyon ka pa no gali hindi sila bulagay. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, grabe man di ang gakatabo sa amon tungod sining ilulanon kag grabe ang pagpangilat. Isa naman ka mananagat ang napatay matapos nga naigo sang kilat. Ining isa ka mangisda launa sang kagahon sa Kamingawan Reef siyudad sang Escalante kag ang biktima gid kilala kay Regan Rico Ford. Kagsuno sa information, samtang ni sa nagpangisda sa kanlawran, ginabawal gid mo no. Nagpangilat, naigo ini siya, gindala pa sa ospital apang dead on arrival. Sa mga mangisda mangunguma kun ga pinangilat gani, bawal magarado sa tunga sang talamnan kag magpangisda kay wala na sang iban nga iguon kundi ikaw lang pinakamataas. Ina ang prone sa kilat mga ka-K5.
1: Ahay, tiyan mo na mga ka-K5 ang resulta. Amo na mga balita na mo dire sa sunod sa Bacolod at Negros Island Region. Back to you, Auntie Capiz.
0: Thank you so much, Bacolod, kag subo sa mga balita sa Bacolod. Alin sa Bacolod, matapos ang may mga edad

0: dad sa broadcast industry. Unahon nato naman tagantat chance ang mga pamatanon. Sa ilo kita mga K5 sa probinsya kang Antique. Sir Milmar, go ahead please.
1: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya. Speaking of kilat K5 Negros Island Region, rinja man sa probinsya ka Antique, may naigo man kang kilat sa ka mangunguma, no? Rito sa may banwa kang Valderrama. Pato da dyan sa anang baka. Actually, naghuraw rin man ang ulan. Bago lang kinaghuraw ang ulan, tinag-pa-announce na ka ng asawa, patos baka. Gulpi lang nagpangilat, naigo ang dyang 60 anyos nga anay punong barangay sa may Valderrama. Ginbawian, gidyak ang kabuhi, nagtarabog ang anak ka dyang mga gamit, kaputi na kag mga bitbit na to, mga chinilas na. No? Nakita, gigang anang asawa, ti masubo para sa pamilya ang natabo sa kadyang andang padre de pamilya. May mga sunod-sunod man ng mga aksidente sa probinsya Kantike sa Tibiyaw. May bata nga gulpi naglaktod sa dalan na bungguan ka tricycle driver o kung ka tricycle. Why ko na matalupang dan kay ti nali lang kanunga nagdalagan. Minor nga kapilasan lang man ang naagdob kang bata kag nagsettle roman na magtimbang nga bahin. Aksidente man sa bugasong darwa ka motor single nagbungguan ay overtake dadang saraw. Galing tiway ka talupangod nga may kasugalaw galing nga motor. Bungo anay sa darwa kahapon, tapos ang angkas nga minor de edad, damo itong medyo natamaan, gindara, ginforward sa provincial hospital. Mura mga balita, just probinsya ka, Antique. Back to you, Sir Jubert.
0: Thank you so much, Sir Milmar, sa probinsya kang Antique. Sa ilo kita, sa probinsya sang Iloilo. Mga ka-K5, check na ton, si Sir Rick Zurita. Sir Rick, good morning. Go ahead, please.
2: Mga dalagko, mabalita, dali sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo. Masubo ni nga balita dito sa may banwa sa nga Badyangan, ilabagin sa may barangay Sianon, Badyangan, Iloilo. Matapos nga ang bata nga nagapangidaron sang 40 anyos, pinataya ang iya kaugalingon nga amay. Ang amay ginkilala kay alias Jimmy, kapangidaron si Sintay 9 anyos. Ang bata si alias Randy, 40 anyos. Nagpadulong ang amay sa balay sa iya bata, agud niya suguon nga magpanguha sang lubi. Nagpamalibad ang bata rason naging bakol sang iamay sang baston. Naimpito ang bata, nagkuha sang kawayan, linampusan sa kabeses ang iamay. Pag-abot sa ospital, dead on arrival ang iamay. Na-file na ang kaso nga pa-reside kay may ilgot anon na mag-amay kay usually kung na mahubog ng bata doon ginasakit sang iasing amay. Diba, si kon na napuno ng gantangan, tiwala na makakuan, makapugong, patay ang amay sa iya sa ni Ngabat. Dugang panginamon nga mabalita diri, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRRMC Iloilo, nag-recommend na ngay paidalom sa State of Calamity ang probinsya sang Iloilo tungod sa epekto sang RSSI o kon Red Strip Soap Scale Insect. Okay, tatlo na di kamambanwa ang nagpaidalom sang state of calamity para magamit man kagya mabulig man sa maapektado naton ng mga sugarcane na planters diri sa may probinsya sang Iloilo kag ginaexpektar man taabot man ang epekto pagid sang super El Nino. Di nakabakal na kita ka kwan ka balde balik sa imo SM Jubert.
0: Thank you so much, Sir Rick Zurita. Ang balde, matamat na damo na kita dista. Alin sa Iloilo, sa Iloha na ito ng mga balita, mga K5 alin sa probinsya sa Aklan, Kalibo, Sir Michael, go ahead please.
3: Sa mga balita diri sa banwa sa nga Kalibo, Kabilog, ang probinsya sa Aklan, dakop sa isa kabaybas operation kahapon ng isa kabayinti sa isa anyos ng babae si alias Pani. Na-recover sa iya ang ginadudahan nga duha ka sa siya isang suspected siya bu mga ka-K5 kag nagabalor ini sang buy-bust money nga 3,100 pesos, no? May recover pagin sa iya sa body search. So sa iya, ginsugo lamang siya pero wala man, wala ganyan nga na-reveal kung sino ginag nagsugo siya. Ginpaidalom niya sa drug test ka hapon, indala siya sa Roja City kag magapangatubang sa Republic Act 9165 nga kaso. May nadakpan man sa nga suspected marijuana sa banwa sang Banga kagabi man ala pasado alas 7 sang gabi. Isa ka sa siya isang suspected marijuana, mga 600 pesos ang valor si ni mga ka-K5, ang sospechado, 28 anyos nga lalaki, nga si alias Mark, no? Ara na subong sa pag-inakop sang Banga Police Station man. Kaya ang amon na Municipal Police Station sa Banwa sang Malay, nag-turnover ang Police Regional Office sang 12 ka motorsiklo kag 48 piraso sang service pistol para pabaskugon pagid ang persa sang Malay PNP mga K5. Maulan di sa amon ah, baskog ang panaguob kag magalumon ang palibot sa banwa sang kalibo. Kag sa speaking sang balde, may mga balde naman gin bakal pero kon El Niño anong wala man ta masalod nga ulan guro. Maayo kay gaulan di sa aton sa Western Visayas. Balik sa imo Sir Jobert.
0: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita sa probinsya sang Aklan, diri mga nagapangunang balita sa probinsya sang Capiz sa Sudan sang Rojas. Isa ka parolista o dumdum sang iban, gunting lang kagusay ang niuyatan. Kaya gabi na dakpan ang isa ka miyembro sang LGBTQ sa ginkasang bayba sa operasyon sa pagkatapos ng kapulisan sa Sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Sudan sang Rojas. Na-recover sa kay alias Agi, mga K5, residente sang Arcaballo, Barangay Bulo, Rojas City, ang pila ka mga ginadudahan ng mga kwani shabu mga K5, duwa ini ka sa Shay, may mga kagamitan pa mga K5 daw bago lang tapos ka ro-ro ning grupo. Drug items sa mga recovery sa aton sa mga kapulisan sa Rojas City PNP. Ginkonfirmar ini ni Barangay Captain Nestor Binbiahe ang nasambit ka lugar nga matunog ang report mga K5 mga kadakpan nga nagaduso sang droga sa nasambit ka lugar. Wala makaprikatar ining suspitsado mga K5 kag ini karon ang ginpatulog sa aton sa mga kapulisan sa Rojas City PNP mga K5. Samtang kahapon nga adlaw ginumpisana ni Governor Ferdinando Leto Castro ang amon gobyerno sa probinsya sang Capiz mga K5 nga ipanagtag ang mga insentibo sa mga nagdalaog sa palarong pambansa kag sa WIVRA 2026 mga K5 sa aton nga mga winners. Ang mga nakabaton sa Bulawan sa WIVRA may tag ara 6,000 mga K5 kag ang group event naman ang may ara sang 3,000, ang silver may tag 4,000 samtang ang bronze 2,000. Sa aton sini nga may pambalarong pambansa mga K5 ang makakuha sang Bulawan gintagtagan sang insentibo nga tag 15,000 pesos mga K5. Samtang ang group event naman may tag 8,000 pesos nga insentibo halin sa pundo sa provincial government sa probinsya sang Capiz. Mga K5 buhay na kuoras, kita na naman kita buhas sa maulanon nga panahon diri sa probinsya sang Capiz. Salamat sa aton mga sister station. Mga K5 balis sa aton sing pagpangalaga, thank you gid sa aton sing mga kaubdanan, sa aton sing pagpangalaga. Good morning Dante Buantes, nakatutok na sa barangay na Lumsan, Carles Iloilo. Na mga K5, good morning. Sa mga tagpalamati na ton, sa kay Gisrel Colosino, na tanaw sa Batangas sa City, mga K5. Mayo man nga pagpamati sa kay Elmer Arabia. Bawa aga si Toto Elmer nga pamati. Sa bahay niya sang Bliss Kagay, nakatutok din sa ton sa inyong pagpangalagan. Good morning man sa kay Jomari Rafael, nakatutok sa barangay Kupang, Antipolo City, Metro Manila. Sir Jobs, good morning mga K5. Paki-greet lihog sa kay Hats Altabas. Thanks gid. God bless to all of you. Halin sa kay Eddie Cargando mga K5. Inday Elma Dordas Malansan, mayo gid nga pagpamati kapag upod sa tunsing program. Sa nabili na itong pagpangalagad mga K5, 5 ka mga barangay sa siyudad sang Rojas, pagapahamtangan sang police beatbox mga K5. Yaring report niya K5 Myla Puantes.
4: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla.
5: Guys, sa Rojas City, ang ginaplano nga pahamtangan sang police beatbox sang Rojas Company City Police Station. Agad ba, pabakod pa ang presensya sang kapulisan sa mga komunidad. Suno, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas City PNP, ang mga barangay nga kalakip sa plano, among Sibaguan, Lawaan, Milibili, Banika, Kagbulo. Tinutuyo sini nga mapadasig ang pagresponde sang kapulisan sa mga insidente, mapabakod ang pagpatrolya kag mapauswag ang seguridad sa nasambit nga mga lugar. Pinaagi man sini ginapaabot nga mas mangin mahapos para sa mga pumuluyo ang pagpalapit kag pagreport pananglitan may mga problema o insidente sa ilang nga barangay. Ini si K5 Myla Vasquez Puantes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla sa nasambit nga report mga K5. So meaning to say, hindi na yasang kwan adlawan kaysang una adlawan ang may beatbox or tano ano police outpost mga K-5. Ang butangan na subong is Bulo area. Wala naman dito sa pagwa sa Ivisan, diri sa unhan sang Lanot mga K-5. Diri na sa Lawaan kag sa bahin iya sang Barangay Bulo area. Wala well, isang una may si Bagwan gidman hindi to si Bagwan sa Pulupunta pagid mga K-5. Ginabutang sa una, may arada sa Sibagwan, sa Banika, sa Milibili area. Ang mga entrance ang aton sa nga mga kauturan nga magasulod sa proper sang syudad sang Rojas. Ayaw man ikit para may arang adalaganan ang pumuluyo, may mag-respondi sa tiyon sa kinahanglanon mga K-5 sa aton sa nga mga kauturan. Ang importante, mangin vigilant ng aton sa nga mga pumuluyo na sensitibo kayo ng aton mga kauturan nga mabatsagan kung may mga kredibilidad mag-report ayon sa mga kapulisan kaga mga kapulisan madasig mag-responde hindi nga nagauyat sang cellphone nagaduhong kay nagapaminsar kung ano sulod isi type sa cellphone. Huwag kamot kita sa polis ka nagabit-bit armas ah kita nyo sa polis ka bit-bit cellphone. Nagatakras sa salakyan amo man mga empleyado sa gobyerno nagabit-bit sa cellphone huwag nagaubra sa computer kaga nagaubra sa trabaho mga K-5. Tiyan mo na ako kaysa mariklamong tao nga perba, pegadong serbisyo. Hinay ang serbisyo mga K-5 because naga lingin ang ulo sa tao na naga hampang sa cellphone mga K-5. Hinay ang serbisyo kay loading ang utok sa tao. Tanawan yung mga pamatanon subong, so guhabla kayo di magpati si mo. No? Amo man na, tingala ka mo nga nga, mangkot ka ma'am, anong kwandi pwede kami kapamangkot? Duga ha, silang yan. Ha, may kayo ay nag-aitsindi, ay nagatutok sa iya trabaho. Kaya ang pinsar, ara sa kaistorya sa telepono, o kon sa kahampang sa telepono mga K-5. Bisan ko kay isa pagkaon malipatan na gani mga kauturan, basta makaselpon lang. Amo ng sistema sang sitwasyon karon. So with this, no, ining mga beatbox nga ini sa una ini police outpost ini sa mga kabaranggayan. Hayaan mo ni karon kun may police ka to. Dua man lang kabilog, may responde. Ah, mamotor. Oh, muna imamotor ang police eh. Ay karon kun pukawon mo to nagakaturog mga K-5, asus maray ka gusip, maluoy ka. No? So, may lang na may ara nga police visibility sa area. Mga kakipag palibutang patrol. May lima kabilog nga patrol nga nagalibot or napahamtang sa mga area sa syudad. Mga K-5 nga hindi pagalinan sang tao, ara lang sa kali, ara lang sa corner. Iti duty mo, counted sa duty mo na. Hindi pagpatinirang patrol sa police station. Ha? Kay para nga ang tao, mahulog po sa mag-responde, Kernel, Tumagdang. Ang patrol dapat ara sa mga visible areas nga mapamtangan sa aton sining mga pulis nga mapalapitan sang tao para nga pagtawag nimo madasig mga K-5. Gaway na di gani sang kuano beat patrol oh daway na dala diri ang police beat box mga K-5 dira sa may area sang bye-bye area sang una may ara na da. Bye-bye area, Kulasi area, mga pinalangga naton nga mga tagpalamatik kag mga kauturan, mga K-5. We must have to be vigilant sa sani nga panahon, pigadong pangabuhi. Pigadong pangabuhi sang tawo, masib ang kinawatay sa gobyerno, gutom ang pumuluyo, nagsalig sa uyuda ang tawo, pornada ang pagpangabuhi sa mga pumuluyo naton mga K-5. Dugangan pa sang giyatawag naton sistema mga kauturan sang aton sa nga pagpangabuhi mga K-5. Manami patani magwaras dili sa kahanginan sa sistema sang sitwasyon sang panggobyerno mga K-5. Pero wala na ta panahon mga pinalangga kung atagpalamati. Salamat sa 40,000 nga mga viewers na ko. Subong adlaw sa aton sa nga pagpangalaga dili sa aton sa nga palatuntunan. Standby na sa newscast ang K-5 News FM kag ang mga produkto sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center Dr. Ramil Oy sarag mabakal sa mga presidente sa persons with disabilities sa mga kabaranggayan dili sa Panwa sang Pilar mga ka K-5. Standby sa newscast mga ka K-5 upod sa aton mga technical partners sa Rojas sa mga ka K-5, ka K-5 Jubico Verde sa Panwa sang Pilar si ka K-5 Alvin Pagunsa. Kupod na gidaman sa amon sini nga pinalangga nga Mayor Mayor Arnold Balba Perez kag sa amon sini nga CEO Doc Ramil Itang. Oy, ini kubos nga byan kagalagad sa kahanginan. Ini si KK5 Jubert Lago. Madamo nga salamat sa inyo sini nga pagpamati para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. KK5 News FM.
4: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Para ho na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal
17: sa mga butika. Ga, matchoy ride man tabi ga.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, ma-joyride na ta.
18: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
17: Sakay ka kidiya.
18: Siyempre, naka-extend ko ya.
17: Basta sagad nga driver, extend lover.
4: Extend Supplement for Men. Yahoo! DJ!

0: variedad de DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabagal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Healthy nga suanis.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Healthy nga suanis.
3: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
4: Healthy nga suanis.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
5: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: DTX 500. Masami ka bala nagkaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 36 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dalmi kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, talaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinica Deo Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaka.
15: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na
0: gid sang init ang relasyon nga ini.
1: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
9: Muling buhayin mo.
2: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
25: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
26: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Ang kampiyon nga oras, alas 6:13 na sa aga.
27: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
29: Morning Newscast.
28: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Sa dalagan ka-K5 sa ngaton nga tsyempo.
27: K5 Bantay Panahon.
29: K5 Bantay Panahon.
28: ITCZ padayon nga nag-apekto sa Visayas kag Mindanao. Samtang tropical depression ulihi nga nasiplatan sa bahayin sang Luzon.
27: Top story.
28: Duterte liwat nga nagpakita sa status conference.
27: Headline. Balitang lokal.
28: alias Agi, dakop sa Bybust Operation.
3: Pagbongguan ay isang series bus, motorsiklo kag tricycle sa Mambusa o Padayon nga ginaimbestigaran.
28: Wanted sa kasong pagpanghimulos, nadakpan.
3: CCTV, dako nga bulig sa pagtumod sa mga kawatan.
28: Lima ka barangay sa Rojas City, pahamtangan sang pulis, beatbox.
3: Incentibo sa mga nagdaog nga kapisnon nga atleta sa WIVRA kag palarong pambansa, ginpanagtag na.
28: Aquaculture, may dako nga naamot sa ekonomiya sa Kapis.
3: Kapis, nag-record sa 8.7% nga pagtubo sa ekonomiya sa 2025, pinakamataas sa Western Visayas.
28: Senior citizen nga nagbisita sa iyang baka sa talamnan sa Valderrama, naigo sang kilat patay sa antike.
3: PDRRMC nagrekomendar kay paidalom sa state of calamity ang Iloilo province bangon sa red strip subscale insect o kon RSSI.
28: 911 hotline sang Bacolod ginreklamo bangod sang madugay nga responde.
3: Samtang 26 anyos nga babae arrestado sa drug bybust operation sa Kalibo.
28: National 2022-2025 unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte posible nga magalabot sa 1.6 billion pesos suno sa prosecution.
3: Garin, ginabswelto sang Sandigan Bayan hangot sa Dingbak siya case.
28: Kag no social media sa 13 anyos panubo, aprobado na sang kamara. International. Lima nagapabilin nga missing sa nagluntad nga flash flood sa Nepal.
3: Isa patay matapos nga maaksidente sa roller coaster sa Amerika.
28: Balitang negosyo. Bataan, target nga himuon nga petroleum storage hub sa Gasian.
3: Canelo Alvarez versus Mbeli okon madayon apisar may pag-atake sa Saudi Arabia.
4: Balita Entertainment.
28: Bini nagsumeter sang tatlo ka entries sa 2027 Grammy Awards. Kagdag K5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
6: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
28: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kagsyrad sang Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw sang Miyerkules, petsa 14 kita sa bulan sang Oktubre 2026. Sa kangdan kay K5 kaupon sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
7: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
28: Sarang inyo kami kag K5 mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook Live pages ang K5 News FM Rojas
3: kag K5 NFM Rojas Digital.
28: Mabatian man kami ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Direkta kita ka K5 sa Dalagan o kon sa kaungdana sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa Dalagan sa aton nga tiyempo.
7: K5 Bantay Panahon.
28: Padayon nga nag-aapekto ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ sa Visayas kag Mindanao. Samtang northeasterly wind flow naman ang nag-aapekto sa bansang Northern Luzon. sa pinakaulihi ng weather bulletin sa Pag-asa, tropical depression ang nasiplatan sa 200 o kung 2,340 kilometros na silangan sa extreme northern Luzon. Dala si Nikki K5 ang hangin nga 45 kilometros per ora malapit sa sentro. Kagmayaras ang pagmadlos nga tubtob 55 kilometros per oras. Nagahulag ini northwestward sa kada sigon nga 20 kilometros kada oras. Samtang ang localized thunderstorm naman ang magadala sa bagal-umon nga kalangitan, lapta-lapta nga pag-ulan-ulan kag pagpanaguob sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:47 subong aga kag magatunod naman alas 5:37 karon sa hapon.
5: K5 Bantay Panahon.
28: Kakaifab inyo na batian ang dalagan sa katon niya tiyempo subong adlaw sa Miyerkules. Direkta kita ka K5 sa ato ng Top Story of the Day.
5: K5 Top Story.
28: Personaliwat kay nagpakita si Anay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o kon ITCC Martes, Oktubre 13. Ginpatigayon ang ika-apat nga status conference para sa ginapangatubang sininga Crimes Against Humanity case. May kaangtanan sa War on Drugs. Antes sini, personal man nga nagatubang ang Anay Pangulo sa ikatatlo nga status conference sa itong Setiembre 16. Na hibaluan nga ini na ang ikaduha nga beses nga personal nga nagtambong si Duterte sa Trial Chamber 3 kag ang ikatatlo sa International Tribunal.
5: K5 Top Story. K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast.
28: Kay K5, inyo nabatian ang atong Top Story of the Day. Direkta kita ka K5 sa mga balita ng ratipon sa hulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 nga nagakainabo sa probinsya sa Capizan.
5: Balitang lokal. Balitang lokal.
28: Dakop ang isa ka miyembro sa LGBTQ nga ginakabig street level individual sa ginkasang bypass operation sa kapulisan sa sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Rojas City, pasado alas 7:30 kagabi Oktubre 13. Ang nadakpan na ginkilala kay Bansal Diaz o kon alias Agi, isa ka beautician kag residente sa sitio Arcabalo, Barangay Bulo, Rojas City, apang temporaryo nga nagatener sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Sining, Siyudad. Nabakan sa mga operatiba kay alias Agi ang isa ka sachets ang suspected shabu kag na-recover siya pag hinakop ang duha pa ka sachets sa ginapatihan shabu kag iban pa nga mga non-drug items. Kabugusan nga tatlo ka sachets ang na-recover sa subject person nga may kabugaton nga 3.6 grams kag mayaras ang standard drug price nga 24,480 pesos. Ginako man sang nasambit nga nadakpan nga nagagamit ini sa nga kagdagabaliga sang ilegal nga droga. Samtang ginkompirma raman ni Punta Tabok po ng barangay Nestor Benviaje nga matunog na ang pangalan sa nadakpan sa ilang lugar nga nagaduso sang ilegal nga droga. Sa subong, yara na sa kustodiya sa Rojas City PNP ang nadakpan kagdagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
8: Sa dugang pangabalita lokal, padayon pangag na imbestigaran sang kapulisan ang natabo nga pagbungguanay sang series bus, motorsiklo kag tricycle sa Barangay Poblasyon Tabok, Bambusaw, Capiza. Sa inisyal nga impormasyon, ginapahayag nga samtang ginasubay sang series bus nga ginamaneho ni alias Joy, 49 anyos, residente sang Manhoy, Dao, Capiz ang dalan, nagikan sa Iloilo City kag padulong kunta ni 1,000 sang nabungguan sini o kung saan nabungguan siniya sa isa ka itom nga Honda Wave nga motorsiklo kag tricycle. Wala pa matumod ang pagkakilanlan sa mga driver sang motorsiklo kag tricycle.
3: Gilayon naman nga gindala ang mga nagkalapilasan nga biktima sa pinakamalapit nga ospital para sa nagkakaigo nga pagbulong.
28: Sa pihakabahin, arestado ang isang kalalaki nga gidakabig top 2 most wanted person sa municipal level. Matapos sermihan sa warrant of arrest sa barangay Poblacion, Tapas, Capiz. Ang wala na gininghadlan nga persona ang residente sa Nasambitman nga lugar. Ang akusado ang nagapangatubang sa kaso nga qualified rape. Kagwala sa piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo sininga kahilwayan. Sa karon, nagkaunong nang nadakpan sa kustodiya sang kapulisan para man sa nagkaigo nga disposition.
3: Sa iban pa nga mga balita lokal, dako ang bulig sa mga ginapahamtang nga closed circuit television o kon CCTV. Agad nga matumod ang mga suspect nga nagapanakasaka sa mga puluyan na kag-establishment to. Sa interview sa KFM News 7 Rojas kay Police Colonel o kon kay Police Lieutenant Colonel Rogel Tomasang Jr., hepe sa Ras City PNP, iyagin pahayag na pinaagi sa mga footages, malasig nga matumod ang pagkakilanlan sa mga suspect. Naibaluan nga liwat naman nga nabalahag ang mga series sang kinawatay sa siyudad sang Rojas kung sa diin na kadamaan wala pa matumod ang yara sa likod sinir. Mahayag pa nito magtang, mas maayong nga pahamtangan sa mga CCTV ang puluyan na hinabin na kung masami nga wala sang tao sa balay. Subong man ang mga establishmentong nga wala sa mga nakastandby ng mga security guards. Samtang, ginpasiguro naman sang hepe sa publiko nga padayon na ang ilang pagpatrulya ilabi na sa tiyon sang kagabihon na kaghanagob.
28: Sa dugang pa ang mga police reports, yara na sa 5 ka mga barangay sa Rojas City ang ginaplano nga pahamtangan sa police beat box sang Rojas Component City Police Station. Agod mapabakod pa ang presensya sang kapulisan sa komunidad. Suno, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Rojas City PNP. Ang mga barangay nga kalakip sa plano among barangay Sibagwan, Lawaan, Milibili, Banika, Kagbulo. Tinutuyo sini nga mapadasig ang pagresponde sang kapulisan sa mga insidente. Mapabakod ang pagpatrolya kag mapauswag ang seguridad sa nasambit nga mga lugar. Pinaagi man sini ginapaabot nga mas mangin mahapos para sa mga pumuluyo ang pagpalapit kag pag-report sa kapulisan pananglitan may mga problema o kon insidente sa ilang mga barangay.
3: Sa iban nga mga balita lokal, nabato na sa mga kapislon ng atleta nga nagpauli isang medalya sa Western Visayas Regional Athletic Association o kon WIVRA Ambit kagpalarong pambansa 2026 ang ilang insentibo Oktobre 13. Inpatigay ng pagpanagtag sang insentibo o kon insentibo sa Hall of Governors sa Kapitulyo Provincial nga ginpangunahan ni Capiz Governor Fidel H. Castro. Sa amin sa isang gobernador, ginpabutsag ni Castro ang iyang pagsalig sa ikasarang sa mga atleta kag ginlaygayan nga padayon nga magtingwa. Ginpasalig man niya nga magapadayon ang suporta sang probinsya sa mga estudyanteng atleta nga nagapadayon na sa ilang handom sa patag sang hinampang. Naibaluan, nagbaton sang insentibo ang mga nagangkon sang bulawan nga medalya sa WIVRA Ambit sa nagkalailain nga kantidad depende sa kategorya sang kompetisyon. Ang regular individual athletes nakabaton sang 6,000 pesos para sa bulawan nga medalya kag 4,000 pesos para sa silver medal. Samtang ang regular team events naman nakabaton sang 13,000 pesos para sa bulawan kag 10,000 pesos para sa silver nga tungaon sa mga miyembro sang team. Ang para athletes naman nakabaton sang 3,000 pesos para sa bulawan kag 2,000 pesos para sa pilak nga medalya. Suno sa ginpatuman nga insentibo, ang mga nagdaog sang bulawan kag pilak nga medalya sa WIVRA Ambit makabaton sang nagkalain-lain nga kantidad depende sa kategorya sang kompetisyon. Ang regular individual athletes makabaton sang 6,000 pesos para sa bulawan kag 4,000 pesos para sa pilak, samtang ang regular team events makabaton sang 13,000 pesos para sa bulawan kag 10,000 pesos para sa pilak nga tungaon sa mga miyembro sa team. Ang mga atleta sa para games makabaton sang 3,000 pesos sa bulawan kag 2,000 pesos para sa pilak nga medalya. Samtang ang mga atleta nga nakakuha sang medalya sa palarong pambansa makabaton man sang insentibo bilang pagkilala sa ilang mga kadalagaan sa national nga level sa diin nga o kon sa diin nga ang regular individual athletes nakabaton sang 15,000 pesos sa kada bulawan nga medalya kag 10,000 pesos sa kada pilak nga medalya. Para sa regular team events, ang insentibo nga 10,000 pesos para sa bulawan nga medalya kag 8,000 pesos naman para sa silver nga medalya nga igatunga sa Gihapon sa mga miyembro sang nagdaog nga team. Ang mga atleta para sa Para Games nga nagdaog man sang palarong pambansa makabaton sang 6,000 pesos sa kada bulawan nga medalya kag 4,000 pesos sa kada pilak nga medalya nga ila na angkon. Dugang pa diri, ginpahayag nga ang paghatag sang insentibo indi lamang pagkilala sa mga medalya nga naangkon sa mga atleta apang pagpasidungog man sa ilang sakripisyo, disiplina kag pagpanimakas. Ginapabot naman sa gobyerno probinsyal nga paagi sa padayon nga suporta mas mapadamo pa nga kapisnon nga atleta ang mangin madinalagon sa mga palaabuton nga kompetisyon kag magadala sang dugang nga tumog sa probinsya.
28: Sa dugang nga balitang lokal, nag-record sang 48.2% ang aquaculture sa probinsya sang Capiz sa tungtuig 2025 nga amo ang nangin panguna nga rason sa pagsaka sang kabugasan nga produksyon sang pagpangisda sa probinsya. Sa diin naglabot sa 36% base sa datos sa Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev Region 6, naglabot sa 151,413 ka metric tons ang produksyon sang pagpangisda sang Capiz sa nasambit madga tuig. Kabaylo sang 48.6% sang kabugasan nga produksyon sang Western Visayas. Naglabot naman sa 21.7% ang produksyon sang Marine Municipal Fisheries apang nagnubo sa 18.9% ang Inland Municipal Fisheries kag 20.2% naman ang Commercial Fisheries. Sa Pihag City, nagapakita ang datos nga apesar may pagnubo sa pila ka subsektor sang pagpangisda, ang dako nga pagsaka sang aquaculture ang may dako nga bulig agud mapataas ang kabugasan nga produksyon sang pagpangisda sa probinsya sang Capiz.
3: Sa kaangot kag katapusan nga balita lokal, nagapangaduha sa pungsod kag may pinakamataas nga rating ang probinsya sang Capiz sa bugos nga Western Visayas. Base sa datos sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev Region 6, naglabot sa 8.7% ang real gross domestic product o GDP growth sang Capiz sang tinalikdan nga tuig 2025. Mas mataas kung ipaanggid sa 4.4% nga national growth rate. Nagapangaduha ang probinsya sang Antique nga may 8.6%, Guimaras 8%, Iloilo City 6.1%, kag ang Iloilo nga may 6%, kag probinsya sang Aklan nga may 3.3%. Samtang naglabot naman sa 90.97 billion pesos ang gross domestic product sang probinsya sa tong 2025 nga ikatatlo nga may pinakadako sa anom ka probinsya sa rehiyon. Naglabot naman ang GDP per capita sang probinsya sa 110,062 pesos nga may 8.1% nga real growth. Naibaloan nga ang datos sang numero sang Philippine Statistics Authority o kon PSA ang ginbase sa 2018 nga presyo kag sa provincial product accounts para sa tuig 2025.
0: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
28: Kaya K5 inyo nabati ang mga balitang lokal. Ini nga balita ka K5, Boylog nga ginadulong sa inyo sang Kalwan sang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa mga ingredients nga sila makabato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan. Gani ka K5 agad mapabilin nga mga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ka K5 sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
0: DTX 500 Morning Newscast.
28: Direkt na naman kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita nga nagakahinabot sa Western Visayas.
0: Bitang Regional.
28: Senior citizen nga nagbisita sa iya baka sa Taramnan sa Valderrama sa Antique na igusang kilata patay. May detalye sa balita si ka K5 Eileen Rose Montero Magbanwa sa K5 News FM Antique.
0: K5 News FM
1: Live report.
9: Haros hindi makapati ang mga kabataan asawa kag iban nga himata kang sangka senior citizen matapos nga naigo kang kilat ginabanta alas 5 sa hapon Oktobre 12 sa Barangay Pandanan Banwa kang Valderrama Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Toto sa 60 anyos kag residente kang amunga lugar. Sa pagpakigangit kang K5 News FM sa bata ni Toto nga si alias Ani, anagin pahayag nga maagto kag mabisita lang kung raad ang anang amay sa andang baka nga rejan sa Taramnan marapit man sa andang Apuloy-an. Apang hinali ilang nga nagpangilat kag naigo ang biktima sa diin nagtarabag pang anang kalo, kapote kag mangin ang bayo sa anang alawas. Nakit-an pa kang asawa kang biktima ang natabo banged nga nagasunod lamang dyaka na. Wara rin man nakadangat sa ospital ang biktima kang ginbawian kang kabuwi matapos nga nasunog gid ang bilog nga lawas. Namanaan nga bag ulang naghuraw ang mabas kag nga uran sa lugar kang natabo ang pagpangilat. Kagbalita regional, halinlidya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
10: Samtang, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagrekomendar na ipaidalom sa state of calamity ang Iloilo Province bangod sa Red Shift Subscale Insect o kon RSSI. May detalye sa balita, si K5 Jenny Kauyunan sa K5 News FM Iloilo.
11: K5 News FM Live Report.
12: Ginaprubahan ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRRMC Resolution nga nagarekomendar nga ipaidalom sa state of calamity ang bugwas nga probinsya sa Iloilo bangod sa epekto sa Red Strip Soft-Scale Insect o RSSI. Sa datos ng Provincial Agriculture's Office nga ginpresentar kadungan sa PDRRMC meeting, nagdangat na sa malapit 10,000 ka-ektarya sa katubuhan ng infested, 9,491 ka mga mangunguma ang apektado. Sunod kay Mr. Jeron Magbanwa, Acting Provincial Agriculture's Head, na ang pag-declare sa state of calamity ang para magamit ang quick response funds ng probinsya kung kinahanglan, apang ginklaro sin sa karon ngayon may arapasang bastante nga pondong ilo opisina nga sarang magamit sa pagtapna sa RSSI. Samtang paagi naman sini sarang man makabaton sa ayuda nga 10,000 pesos ang mga mangunguma nga naapektuhan na paagi sa Department of Social Welfare and Development. Naibaluan niya nagsapol ang PDRRMC sa Martes, Oktubre 13, 2026, kagkabahin man sa inaistoryahan ang preparasyon para sa Super El Nino.
13: Sa karon, padayon sa gihapon ang paghatag sa Provincial Agriculture's Office sa biocontrol measures bilang natural nga pangkontra sa among nga insekto. Nagapahanumduman ang natungdan sa mga mangunguma nga dapat pilion ang safe, masaligan, kag matindo nga mga patdan bilang pagagamiton sa next crop ya good malikawan na ang paglapta sa RSSI. Report na gikan sa Iloilo, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
28: Samtang 911 hotline sa Bacolod ginareklamo bangod sa madugay nga responde. May detalye sa balita si K5 Wilson Villana sa K5 News FM Bacolod.
11: K5 News FM Live Report.
14: Ginareklamo subo ang 911 hotline sa siyudad sang Bacolod bangod sang madugay nga pagresponde tuhoy sa duha ka mga biktima sa aksidente sa San Juan Street siyudad sang Bacolod. Nagdangat sa kapin isa ka oras antes ng karespondeng ambulansya sa lugar sang aksidente. Pahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, pamuno sang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung DRRMO, wala nakaresponde ang duha ka ambulansya bangod sang ila pagbaton sang tawag, nakaresponde na ang mga ini sa separado nga mga aksidente. Sunod pa kay Dr. Pornan, ang kabugusan nga mabato nila nga tawag sa isa kadlaw ang tubtub lang sa 261 apang 50 naman diri ang ilang mabaton nga prank calls kada adlaw. Paalinto ni Pornan sa publiko nga kun magtawag sa 911 hotline dapat importante kag indi mga prank calls. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD3YO kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Samtang 26 anyos nga babayi arrestado sa drug buyback operation sa Kalibo. May detalye sa balita si K5 Yunard Viray sa K5 News FM
8: Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Arestado ang isa ka 26 anyos nga babayi sa gidpatigay nga drug bypass operation sa nga Provincial Drug Enforcement Unit o kon ang PDEO Aklan sa Mayrojas Avenue Extension, Barangay Dagaw, Kalibo. Ginkilala ang suspect kay alias Pane, residente sa nasabit nga lugar. Nabakla ng suspect sang isa ka sa shay sa nga suspected Cebu sa balor nga 3,100 pesos. Samtang dugang pang isa ka sa shay ang narecover sa motoridad matapos ginpatigay ng nga body search. Suno kay alias Pane, hindi sa iya ang manarecover nga droga. Bangod ginsugo lamang ini sang wala niya panghingadli nga persona. Matapos na ginpaydalom sa drug test, yara na sa kustodiya sang Kalibo PNP ang suspect kag mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Balita Regional. DJX 500 Morning Newscast.
28: Kay K5 niyo nabati ang mga balita sa Western Visayas. Ini nga mga balita ka K5 Builog, gaginadulong sa inyo sa kaluwan sa healthy nga kape. DTX

0: Well, nga natumo ni Attorney Alexander Alex Cabrera, Chairman sang Emeritus sa Isla Lipana, base sa mga dokumento nga gina o sisa sini. Kalakip diri ang bank records, tax filings, kag statement of assets, liabilities, and net worth consulen. Gindayaw naman ni Barber ang pag-usisa ni Cabrera sa mga dokumento bilang financial forensic expert sa testimonya sa impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Sa dugang pangabalita nasyonal, ginabswelto sang Sandigan Bayan si Deputy Speaker kag Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa kaso nga korupsyon kag technical malversation hangos sa pagbakal sang dengue vaccine nga nagabalor sang 3.5 billion pesos sa tong 2015. Sa desisyon sang Special Second Division sang Anti-Graft Court, gindeklarar nga not guilty si Garin sa mga kaso nga ginpasaka batok sa iya angot sang controversial nga ding vaccine procurement. Madumduman nga nangin controversial ang programa sang pagbakuna gamit ang Dingvaxia sa pungsod. Bangod gin ako sang nag-ubrasin nga kumpanya nga Sanofi Pasteur sa itong Nobyembre 2017 nga mahimo sini mapalala ang infeksyon sang malala nga dengue sa mga tao nga wala pa nakaagi dengue. Naibaluan nga antes nga nangin mamalida nag-service si Garin bilang Tiglicom sang Department of Health sa administrasyon ni Anay Pangulong Binigno Noynoy Aquino III.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, ginaprubahan na sang Kamara de Representantes sa ikatatlo kaguli nga pagbasa ang hagna nga Safe and Friendly Environment for Kids in Digital Spaces kon Safe Kids Act, House Bill 11566, nga may tinutuyo magtukod sang framework para sa proteksyon sa mga kabataan sa social media kag online gaming platforms. Sa boto nga 287, tatlo nga wala sang abstention, ginaprubahan sang Kamara ang HB 101 o kon House Bill 11566 sa sesyon sang plenaryo Lunes, Oktubre 13. Kinpayag ni Pasig City Representative Roman Romulo, co-sponsor sang Safe Kids measure, kag chairperson sang Technical Working Group kanagtukod sang hagna nga magahatag sang prioridad sang hagna kag kaayuhan sang kabataan kag ang kinahanglanon nga amligan batok sa mga katalagman nga ginatugas sang teknolohiya. Naibaluan niya sa idalom sang hagna ginadumilian sa mga kabataan nga wala pa 13 anyos ang pag-obra, pagparehestro, pagpabilin o kung paggamit sa mga social media account. Samtang paghahataga naman sang limitado nga access ang mga nagaedad 13, tubtob wala pa sang 18 anyos. Kag igadumili ang pila ka mga makahalalit nga mga feature. Kalakip na ang hindi luwas nga komunikasyon nga mahimo magganya sang excessive o con compulsive use. Kung kayo sabihin nyo nabati ano mga dalaguan nga balita nga nagkakainabo na sa Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa mga dalaguan nga balita naman nga nagkakahinabo abroad.
2: Balita International.
0: Padayon sa gihapon nga ginapangita sa mga Nepalese military rescuers ang 5 ka persona sa nagluntad nga flash flood sa Bunigandaki River sa North Central Limbal sa dong Domingo, Oktubre 11. Wala naman sang na-record nga napatay sa nasambit nga insidente, apang kapin 40 ka mga puloy-an ang apektado sa masobra 200 o kung kag masobra 200 ka mga individual ang na-rescue halin sa Gorkha District. Nagpagwa naman sa early warning ang gobyerno kabangdanan nga nakapangaman kag nakasilo sa mas mataas kay lugar ang mga residente antes pa ang paglaslas sa Nizambit Kabaha. Ang apektado gabay sa lugar ang isa ka sikat nga trekking roads o kung ginaagyan sa mga hikers kag isa ka masako nga bulan sang Oktubre kung sa diin ginadagsa ini sa mas madamo nga mga turista. Dugang pa nga kung madumduman na sa dumbulan sang Agosto, naglaslas man ang makakulugmat nga flash flood sa borders ng Nepal kag China. Sa diin, 1,004 ang record nga napatay kag linibo naman ang hisi.

0: Tubtub Subong, wala pa na recover. Ang mga individual sa nasambit man nga insidente.
1: Sa katapusan ng balita international, isa ang napatay. Samtang pila naman na persona ang pilason matapos ng mga aksidente sa Goliath roller coaster sa Six Flags over Georgia Amusement Park sa Estados Unidos ang Lunes, Oktobre 12. Base sa kuha sa helicopter, makita ang mga crew na nagbulig sa pag-evacuate sa mga pasayrong na stranded matapos ng maguntat ang roller coaster. Nagpahayag sa pagpakigunong sa mga apektado ang pamunuan sa Six Flags kag nagasabat naman ini sa investigasyon angot sa insidente.
2: Balita International.
0: Kakaifabi niyo nabatihan mga balitang abroad, direkta kita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Target sa Department of Energy o DOE ang bataan ng himuon bilang sentro sang storage sa mga produktong petrolyo para sa Association of Southeast Asian Nations o CODASIAN. Agud ba kabulig nga masiguro nga bastante ang supply sang enerhiya sa rehiyon? Ilabi na sa mga krisis o kung nasa panahon sa mga krisis kag kalamidad. Kinpahayag ni Energy Secretary Sharon Green nga ginasigura na sa Pilipinas ang pagpalapad sa kapasidad sa mga storage sa Philippine National Oil Company agod makatipon sa tubtob 1 million ka barrels sang gatong sa pagtakop sa 2027. Suno kay Garil, ginsigura na sa mga feasibility study para sa pagpalapnag sa kapasidad sa mga storage. Nagapakigangot man ang gobyerno sa nagkalain-lain nga sektor sa supply chain. Agod matumod ang mga kinahanglanon kag iban pang aspeto nga dapat tutukan sa pagpatuman sa proyekto. Magluwas sa gobyerno, nagpahayag ba sa suporta ang pila ka mga pribado nga kompanya kag investors. Kalakip na ang Maharlika Clean Power Holdings nga ginalauman mga importante nga kabulig sa pagduso sa nasambit nga programa.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampa.
2: Balita sports.
1: Canelo Alvarez versus Embry Matayon, apisar may pag-atake sa Saudi Arabia. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
3: K5 News FM Live Report.
4: Madayon sa gihapon ang world title fight ni Saul Canelo Alvarez kag Christian Mbeli sa Saudi Arabia. Kasunod ini sa natabo nga sud-asod nga pag-atake sang Houthi rebels sa mga paluparan sa nasambit nga pungsod. Naibaluan nga hiwaton ang hampang sang duha sa palabuton nga Oktobre 31 sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Alvarez nga mayara sa nagkalain-lain nga world titles sa pila ka weight classes ang makatubang si WBC super middleweight champion Mbeli. Ulihi nga nagampang ang Mexican boxer nga anay two-time undisputed super middleweight champion sa tuong Setyembre 2025 sang ginlutos ini ni American boxer Terence Crawford. Ini nga balita buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty Stadium Immunity Booster. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Balitang sports.
0: Kakaifabi niyo nabati ang balita sa patag sang hinampang. Direkta naman kita sa patag sang showbiz.
2: Balitang entertainment.
0: Bini nagsumeter sang tatlo ka mga entries para sa 2027 Grammy Awards. May detalye sa balita si KK5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
5: Nagsumiter ang pinay girl group nga Bini sa tatlo dila ka entries para sa 2027 Grammy Awards. Kalakip sa ilagid sumiter para sa consideration amo ang kanta nga unang kilig sa kategorya nga Best Asian Pop Music Performance. Samtang ang kanta nga A Parallel World ang ginsumiter sa consideration sa Best Song Written for Visual Media category. Kaupod man sa ginsumiter sa grupo nga Bini bilang pambato sa Best Best New Artist category. Ini nga balita ang ginadulong sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Kay K5 niyo nabatian ang balita sa patang sang entertainment. Oras sa K5 News ng FM Philippines, alas 6:52 na sa aga.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Kay Fabi niyo nabatian ang pangkabugosan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Miyerkules, petsa 14 kita sa bulan sang Oktobre 2020. Sa liwat kay K5 niyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw pinagi sa amon nga mga Facebook Live pages sang K5 News FM Rojas.
1: Sa K5 FM Rojas Digital.
0: Pinagi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuana sa Banwa sang Pilar. Good morning sa aton nga mga solid supporters sa Ma'am Leia Baez, Ma'am Jana Belsiloso, good morning. Jezreel Colasino, good morning. Liza Barrientos, Ma'am Elsie Aconia, good morning. Jo Marie Rafael, Rodolfo Evangelio Jr., Tui Arthur, Bernadette Omiteng Calzado, good morning. Nonoy Tan Chico, Tristan Wyatt Gulay, Elmer Arabia, Elmer Bakli Bertoldo, good morning. Bag Sir Richie Pinalba, sir, good morning. Sa ngala na gidlamang sa bugos ng hubon kay K5, sa K5 News FM Rojas, kaupod ta sa technical side si K5 Jovic Hober. Sa amon nga news director kay K5, Roldan Bisana Villarreal.
1: Sa amon nga station manager, Miss A, Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuot kag hambong nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Kag K5 baga sunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupon si K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga naging tagbalita.
1: Kag K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kag K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Mga buti ka. Siling sa study, ang monolaurin tag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon lang kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pa pabukon man sa piyak. Ang duwa ka habok na blang bubbles ang habon. Pag nagtapikay sila, gaisab lang sila Dok Sam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin sige ka inom D3 Bio, ara na siya sa imo selula ga tapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Doc Ramil,
1: yes,
7: sang kagaw. Now, ano nga to ni muon? Padamo-damo ta inom monolaurin.
8: Padamo-damo ta inom D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio.
7: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka maproblema nga ma-overdose ka. take a duwa sa aga, duwa sa gabi, kampiyon nga proteksyon. Agod mo
8: ako niya, every 8 hours yan.
9: Every 8 hours.
8: Ang namian ko lang sa Detribayo, Sir GP, amuni, isa sa mga nakita ako, ining pag-produce blas ang nagkakaigo ng mucus, mucus sa imong mucus lining.
7: Hindi yan,
8: sobrang. Amo nang gatrap mo?
9: Amo nang gaputos?
10: Gatrap sa kagaw.
9: Gatrap, gaputos,
8: trap sa kagaw sa bakterya. Hindi siya yakapinitrate kasi sila. Hindi ka salud. Kay alalang iya infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi way man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka di Tribayo, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako chansang hindi gid siya kakuan, kapinitrate. Amo nang rason nga makita mo ra sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalom, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na, magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana, ginaproduce na slawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang Detribayo sa pag-produce ng nagkakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
3: Detribayo! Detribayo!
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang Detribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Detribayo!
3: Detribayo! Ang Detribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! Detribayo.
11: Nga ama Detribayo ko. Ang vaccine sa COVID ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalans ang immune system mo kung ano ya kontra. But the vaccine it was never made to fight cytokine storm, no? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon may cytokine storm ka man gyapon. What Detribayo gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So ano ni matag si mo, kumpiyansa, hindi mabayaran ini. Tanan nga tawo subong halos duha na katuig in priso sila balay.
8: Da makadlaw gani ko Sir Boy. Tapos naman guro ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
11: Ang term nila kung sa Indian virus, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isang sa kakarakter nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin. Oh.
8: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa Detribayo.
11: Why?
8: Patay ka.
11: Patay ka siya. Kay biskan ang Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lang yapong katuan niya. Ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nagdetribayo ka.
8: Ti, kung wala siya gadetribayo.
11: Ti, good luck, no?
8: Good luck.
11: Naama Detribayo ka. Detribayo has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
3: Detribayo with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Detribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: Detribayo. Ang Detribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Detribayo. Health News. Sporebiotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sporebiotics ka. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag-DTX 500. Aga. Unto. Kagabi. DTX 500. Ang pangpawin. Kag super detox mo. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap. Hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi.
10: ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
10: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
10: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
20: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika. D3 Bio!
22: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuweks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-clinica! Max 4 Biotics! 4 Biotics! Makabulig sa pagtap

0: tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imong gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
6: DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Kasi si Jake, una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal
12: na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
15: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon.
15: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
15: I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin Zinc, gagin pa paskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na, imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sa I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: Pio.
1: Ako si Rico, isa ka-radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa taktang alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Ngayong aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 14 kita sa bulan sang Oktubre, tuig 2026, Miyerkules nga adlaw mga ka-K5, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo ka-K5, sa inyo anchorman, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati, nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad, mabatian kita sa 10.9. 100.9 MHz sa inyong FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar sa inyong mga cellphone sa K5 News FM Philippines mobile app. Kag pinagiman sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital Facebook pages. Nagapulo pa na lisik subong aga mga ka-K5 diri sa aton sininga palibot sang syudad kag probinsya, no? Sa aton si magkautor ng mga tagpalamati kani sa may mga klase kag opisina, abi magdala kamo sang payong kag kapute para hindi kamo mabasa sa ulan. Isa forecast ang pag-asa kahapon, i-expect ang posible maulanon nga panahon diri sa Western Visayas mga ka-K5. Ato na karon nga pag-istoryahan man ang latest weather bulletin. 16 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 7 diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Ano bala mga balita nga aton pag-istoryahan kag pag-tutukan diri sa aton nga pagpangalagad. Motor versus sa bus. senior citizen patay matapos mabungguan sang bus ang ganamanayong motorsiklo sa Banwa sang Mambusaw. Duha na dakpan sa ginkasa ng separado nga drug by bust operation sa motoridad. Isa sa Roa City, isa sa Banwa sang Panitan. Bangros, humay, manok, may dako nga kontribusyon sa ekonomiya sa Capiz. Pagsaylo sa nga rin PH sa Lanot, ginahikot na sang gobyerno probinsyal. 14, nadakpan sa giniligar iligal nga pagpangisda sa Panay. Vice President Sara Duterte Carpio, ginpatod nga hindi mag-resign. Iban pang reklamo bato kay VP Duterte sa impeachment, ginbuyan sang prosecution. Malacanang gindepensan ang Valdez statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Ini matapos nga madamo ang nagpakamalaot ilabi ng mga kritiko sang Marcos administration nga sa kadamo-damo sang sa ginakabalakan nga mga inepekto sang Super El Nino, isa sa mga nambal sang presidente, masigbakal kamo balde. Oh, may punto balang presidente o kung wala? Ato na nga pag-ahistoryahan mga kakipay. 17 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. I-check ta na yung latest update sa dalagan sang panahon subong adlaw sang Miyerkules. Kinsa na siling ta na nagapulo panalisik mga ka-K5. May muntani kung magbubo na lang balang minatood ang ulan. Hindi nga magpinanalisik sang tuman kalawig. Iti akuan ng huol. Pero kung bumuos ang ulan, at least agi lang mga ka-K5. Ang problema ta naman kung bumuos ang ulan, ti resulta baha. Check tabi update sa dalagan sang panahon na kasanbay aton koneksyon sa Pag-asa with Pag-asa Weather Specialist ka K5 Chanel Dominguez.
9: K5 News FM Live Report.
10: Ilang bahagi ng ating bansa ang makakaranas mga pag-ulan ngayon dulot ng Intertropical Convergence Zone at dito naman sa malaking bahagi ng Luzon magiging mainit at maalinsangan ang panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ang ITCZ na nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may Northern Luzon. Samantala, meron tayong bagyong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling itong namataan sa layong 2,340 kilometers east ng extreme northern Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, malayo ito sa ating kalupaan kaya hindi natin din ito yung naasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Hindi rin natin ito inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeasterly wind flow, inaasahan natin makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Samantala, para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang ating social media pages at ating panahon app hinggil sa nilalabas nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Dito sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. Puerto Gigaraw, 24 to 33 degrees Celsius. Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, inaasahan natin makakaranas ng maulap na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa buong Visayas at Mindanao. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dito dahil yung mga biglaang malalakas na pag-ulan ay may mataas na banta po, nagdadala ng mataas na pagbanta sa mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units. Para naman dito sa may Palawan, inasahan din natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25-33 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, 25-31 degrees Celsius. For Cebu, 26-32 degrees Celsius. Tacloban at Zamboanga, 25-33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25-32 degrees Celsius. At Davao, 24-33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:37 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
6: Madamang salamat ka K5 Chanel Dominguez, Pag-asa Weather Specialist sa Gindulong latest weather bulletin. Magkalaoman tama ulanon ng tiyempo diri sa Visayas mga ka K5 tugas ang Intertropical Convergence Zone. While ining tropical depression sa guwas ang Philippine Area of Responsibility, wala sang mangindirektang epekto diri sa pungsod Pilipinas mga ka K5. 22 minuto sa nakaligad sa takdang alas 7 sa aga. Kung may mga mensahe kamo mga ka K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Roas. Salud K5 News FM Roas o kung K5 FM Roas sa digital. Agad babasa tang inyo sinig ang mga messages diri sa aton nga pagpangalagad. Sector report sa aton sinig patrol sa dili madugay, no, sa aton si mga ka K5. Kaman na ba kapunto, mga ka K5, isa ka motor, binungguan sang bus or bus dira sa may Banwa sa Mambusaw. According sa information tang biktima diri, mga ka K5 gin kuan gid ginbawian sang kabuhi ining biktima sa natabo nga insidente mga ka K5. Way gid ba ka salbar ining biktima o? Nga gidapayag karon isa ka tigulang na no? Kung may edad na isa ka senior citizen mga ka K5. Balon taming detalye sa balita, naka-standby si ka K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
11: K5 News FM Live Report.
12: Wala na kasalbar ka K5 Roldano kon ginbawian samtang ginabulong ni sa ospital ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos man nga aksidente ini nga nabungguan sang series bus ang iya ginasakyan nga motorsiklo sa may bahin sa barangay Poblasyon Tabok Banwa sang Mambusaw kahapon nga adlaw. Sa aton nga initial nga impormasyon nga nakuhalin sa Mambusaw Municipal Police Station, ginkilala diri ang ukon ang wala na giningadlan diri ang napatay nga senior citizen ang residente sang barangay Manhoy sa nasambit man nga Banwa samtang ang driver sang series bus ang ginkilala kay alias Joy 49 anyos residente naman sang Haro Iloilo. Ginapayag nga nagikan ini sa Iloilo ang series bus kagpadulong kontani sa kalibo samtang ining motorsiklo naman nga ginasakyan sang senior citizen ang yara sa higad ni sang dalan. Base sa mga nakakita sa insidente, ginapayag nga madasig ang pagpadalagan sang series bus. Rason nga naigo o kung nabungguan siniya ang motorsiklo nga yara ini sa higad sang karsada. Bangod sa makusog ni nga pagkabunggo, nagtabog ining driver sang motorsiklo nga gintunaan man isang o nakaangkon isang patal nga pilas nga gintunaan isang iyang kamatayon kay K5 Roldana. Ginapayag matapos ni ang insidente, nagpanaugman ang driver sang series bus kag gimpadangat man sa ospital ang biktima o kon ining senior citizen apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Nakahunong karon sa karsel sa Mambusaw Municipal Police Station ang driver sang series bus samtang ginahulat ang desisyon sang pamilya sang biktima kon bala magpasaka sila sa nagkakaigo nga panumbungon batok ni sa driver sang series bus ka K5 Roldan.
6: Okay, so isa lang sila ka direksyon ka K5 Myla. Anong sitwasyon sa motor, gadalagan man o kung nagapundo?
12: Nagapundo ni siya ka Kay Fab Roldan.
6: Pero the same direction.
12: Yes, parehas okay. lang. Bakag kung makita no sa mga sa video nga ginposta, nakahigda na or nagatakilid na ni nakabalabag ang motor sa unahan sang series bus. Bangod nga
6: dugin sungab niya gid gali Kay Fab Mayla.
12: Yes, ginarado ni niya ka Kay Fab Roldan kay nakapundo ni Sai God ang motor. So mo to nagtabog ni una sa unahan ang driver sang or ang senior citizen kag diri no bangod sa iya nga pagkatabog nag-angko ni sang patal nga pila sa iya sini nga ulo kag iban nga parte sang iya nga lawas nga gintunaan sang iya nga kamatayon kay Kay Fab Roldan.
6: Oh, ining biktima mambusaw noon man eh.
12: Yes, kay Kay Fab Roldan taga mambusaw gina siya. So ang nakakita muna lang ginatinguan pa no sang kapulisan niya makakuha pagid sang kuha kumera sa mga CCTV dira sa area agon makita kun bala may ginlapas o kun ano gid kadasig ang pagpadalagan sining series bus kay Fab Roldan.
6: Okay, ting problema bisa series kun kaysa pagulpi-gulpi bala gulpi dalagan gulpi pundo kay Fab Mayla amo na although nga tikun sa lawig ng dalagan eh, hindi man sila makapadasig pero kisa balang arangka kay Fab Mayla.
12: Yes, kay Fab Roldan, amo na man ang kalabanan ng mga ginareklamo, like kung magaliko dabi sila, no, wala naga-signal danay. So naga-signal na sila ya, kung magaliko na sila. Tiko nang nagasunod ni sa ila, kag madasig man ang pagpadalagan, kag hindi maingagaw ang pagpreno, ti may posibilidad nga madisgrasya gid kay Kay Fab Roldan. Kung makita man maligwa man ang dala no galing posible no nga ti ginalantaw ni sang kapulisan kung bala nag overtake kung mayara pa sang ginasundan man nga iban nga salakyan ining series bus sang natabo ni ang aksidente.
6: An mga oras gini natabo?
12: Pasado alas 6 na sang aga ining natabo kay Kay Fab Roldan.
6: Temprano pagli kahapon.
12: Yes, ang base na sa report lang na hatag nila sa pulis, so posible mga before man niya 6 na tabo na ni kay kaagahon ged no maligwa ang dalan.
6: Aga.
12: Yes, aga natabo kay Kay Fab Roldan.
6: Okay, sige.
12: Ini nga balita ang ginadulong sang Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
13: Puro de los Pueblos.
6: Madam, mga salamat sa gindulong nga balita ni ka K5 Mayla Vasquez Fuentes diri sa aton sinigapag pangalagad. Kahapon ni natabo mga ka K5. We thought all the while nga ordinaryo lang aksidente ti patay galito yung biktima, no? Kahapon pa ni na in fact na-publish ni kahapon sa Facebook page ang K5 News FM. Ining video footage gakwa sang pila ka mga netizen ting biktima gliw makon mong motor nyo sumuho akuan gid no dugin sung ab gid sang series bus liner mga ka K5 biyahe pakalibo ara man sa linya nyang biktima ang driver sang bus ara man sa linya sa outer lane ti ang biktima ara man sa outer lane hindi ta may establish kung bala ano ini siya mapahigad or wala niya lang makita nga ara man actually sa iya linya yung biktima, ara sa iya lugar ang biktima. Pero ti outcome, nga ikaw nga nagasunod, sinong ab mo pa to ya? Luoy man sa biktima, no? Makumuti mo nga, gasunod ka man sa layi trapiko. Ara ka matuod sa imo linya. Hindi ka pares ang iban nga nagamotor, nga haras-haras, kagpalak-palak, nga rasa tunga. Pero ti dinalasa pa isang bus mga ka K5. Aksidente matuod ang natabo, pero ti malikawan ini, kun ang driver malapad ang mata naga-drive nga wala ginapilaw alerto ang utok kay kun nagamaneho ka ang kabuhi sa mga pasahero mo ara sa imo sini nga mga kamot amo na nga dapat wala yasang lugar sa mga naga-drive nga ginapilaw ginalutoy kay delikado katamang karsada mga ka-K5. Ako ya personally mag-drive ko sa kun e-bike ya kun napilaw gid mapundo gid ko na it's either mapiyong-piyong or mabakal sang kape, no? Para makuan lang liwat, mangin alerto kaliwat, kay kabudlay mag-drive, kay kisa mag-drive ka, dugi na ili-ili ka man. Kaya agapan eh, basi pilaw balang driver, kay tinga manway niya gin makita, kag nabuka pang iyang, kuano, windshield, mga ka-K5, but sila yung lumampos patugurong lawas ang biktima. Bisa nanota ni ka pa off-air, pero natabo niya ang aksidente eh. And it is a public concern. mga ka-K5, kiti may mga involved nga, mga pasahero da, may mga sakay. Kag ang involved din nga salakyan, isa ka pampubliko mga ka-K5. No? Di ka damo sa maksidente nga ginakadalaygan sang sininga kompanya, mga ka-K5, proti aragya pon sige operator. Dapat may kwan man, ang kompanya nga ni, dapat man ginasiguro nila ang ilang mga driver antes magbiyahe, preparado mayad ang utok at kag ang lawas physically and mentally. No? Kaysa na siling tana, kabuhi sa ilang mga pasayrong uyat nila da. Hindi lang sa mga pasayro, kundi sa mga tao sa dalan. Wala sa may nagapangayo sa aksidente. Wala na yan sa may nagapangayo sina. Sino ayan nga driver ang gusto sina? Di ba? In fairness man sa driver, wala na sa may gusto nga matabo na ugaling malikawan ini kun una, nagahalong kita. Pangadwa, alerto kita. We are physically and mentally alert and fit sa pagmaneho. Luhoy ng biktima, mga ka-K5. 28 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takna nga last 8. Pagbalikta diri sa tonsini nga pagpangalaga, duga nga mga balita, istoryanta, mga ka-K5. Para alerto kita sa adlaw-adlaw nga tanan, actually sekreto dira. Especially kita kung nag-long drive kita, mga ka-K5, galong drive kita going to Northern Iloilo, going to Antique, going to Aklan, kag sa mga malayo nga lugar kung nagabiyahe kita. Aton sini nga sekreto ang tumbler tana, no? Ginatimplahan ta gina sang DTX coffee mix. Okay, at least ma-preserve niyang init, mga ka-K5, ma-init pa siya. Samtang gamaneho ka, nagainom-inom ka kape, mga ka-K5, dason balon ka lang sa mga sachet sa DTX coffee mix. Kundiin ka naman itong makapundo ng mga areas na may ininit na tubig o makatimpla ka naman itong mga ka-K5. O pwede man, kundi ka man niya sa mainit, pwede man niya ice cold, no? Butangan mo yelo. O nami, gining DTX coffee mix, mainit man o kung malamig, mga ka-K5. Katuwang naton para healthy kita, alerto kita, mapanubo ang risgo sa nagkalain-lain ng mga balatian, mga ka-K5. Ma-enjoy mo ng habit mga pagpangape, maka-detoxify ka pa, mga ka-K5. Tandaan, sa healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix. May aga kay Ma'am Becky Lana, nag-monitor na kay nung punyot dira sa may barangay Banika, nagapamati na may aga nung punyot. Salamat gid sa pag-monitor. Ma'am Dolores Abilarde, nagatutok na diri sa aton siniga pagpangalagad. Ma'am Cristidio Campo Diseo, nagapamati na. Ma'am Giselle Floro, dira sa may barangay Lunoy, nagamonitor na. Good morning. Rodolfo Evangelio Jr. Kay Ma'am Gianna Velsiloso, nagatutok na. Ma'am Elsie Acuna, good morning. Kay Bebo Patricio, nagamonitor na. Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, good morning. Alin kay Ma'am Elsie Acuna ang pagpanamyaw. Kay Sherry Ann Asibog Unarse, nagatutok naman. Madamo Gidya, salamat. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagamonitor na. Ma'am Arlene Onyada Basa, kag sa mga kasimaryo niya sa Maluklok Norte, Ivisan. O, salamat gid sa pag-monitor. Sige, thank you gid, Ma'am Sherry Ann Asibog Unarse. It's my pleasure, no, nga maka-extend sang ano man nga grasya, may ara kita. Ma'am Arlene Onyada Basa, thank you gid sa aton sini nga mga suki, nga mga ka-K5. Hindi pagkalipatan na sa mga nagatutok subong, i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan, mga ka-K5. Diri sa Foro de los Pueblos sa program. By the way, ang inyong mga kalendaryo markahe sa mga K5 solid listeners and supporters, ikaw nga nagapamati subong o kung estudyante ka man sa mga eskwelahan nga magapasakop sa K5 News FM Ross Live Reporting Competition, kit-anay kita sa Domingo, October 18, mga ka-K5. October 18, Domingo ng adlaw, alauna sa hapon, and magabihan ini, mga ka-K5, para sa K5 News FM Ross Live Reporting Competition. Ang pagpasundayag sa ibabaw sang intablado sa patag sang live reporting sang mga finalist sa secondary kag tertiary category para sa K5 News FM Ross Live Reporting Competition. Sino ba lang magapangibabaw kag pagakilalaon nga kampiyon sa patag sang live reporting, mga ka-K5? Tutukan, kit-anay kita. Much better kadtugid ka mo, no? Kamu nga nagapamati kag naglantaw subong, kadto kamo sa Domingo, i-enjoy niyo yung inyong family day, family bonding sa Domingo, October 18, alauna sa hapon, Robinson's Place, Rojas, mga ka-K5. Rodrigo Vaccaro, nag-monitor, good morning. Ma'am Irene Macario, nagatutok na. Madamo, gid salamat. Kagkay, Sir Ivan Syudad, nag-monitor na. Pagbalik ta, mga ka-K5, dugang nga mga balita, duha ka separado nga presyo, naging kasa sa mga otoridad. Diri sa aton sini nga syudad kag probinsya, Balikan ta na diri sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom.
14: Foro de los Pueblos.
15: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
16: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
17: D3 Bio.
18: Ang D3.
19: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
18: D3 Bio.
20: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall ang indik manami.
21: Ang akon na kutis.
20: Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akong buhok kag nagkinis ang akong kutis.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 nga may Vizio.
18: Ang Vizio
19: nga may D3.
14: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
22: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500!
23: DGX 500!
24: Ito masyon sa barangay
25: po. Anong ginabatsag mo sa
24: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
25: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
24: 3 times.
25: Kamusta ang alay sa kamot?
24: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
22: DGX 500! Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
26: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
22: Mighty C,
27: mababa sa mga butika.
28: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
29: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
30: DGX Beauty Soap.
31: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
30: DTX Beauty Soap.
27: Babakan sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
30: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
30: DTX Coffee Mix.
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
35: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
36: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
37: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
38: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for
39: muling
38: Men.
39: Muling binuhay mo.
40: Extend. Isang kapsula ka lang.
28: DTX 500.
41: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
28: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
29: Memory Advance Syrup.
0: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita

0: Oro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo mga ka-K5, ipadala inadres sa ating official Facebook page. K5 News FM Rojas, kag K5 FM Rojas Digital. Agad babasa ta, anyo sining yung mga messages dari sa ating pag-pangalagad, mga ka-K5. Rodrigo Vaccaro, kag kay Ma'am Irene Macario, nag-monitor. Salamat, Sharian Nasibog Onarse. And of course, kay Sir Ivan Sudad, naga-monitor nung Punyot Lapida dira sa may barangay Banika, no, aga pada nagatiltig kalapida. Oh, good morning samtang naglanog ang K5 News FM. Kay Ma'am Becky Lana, nagatutok naman, madam, o gidya salamat. Ma'am Dolores Abilarde dira sa Lawaan sa Abilarde family, madam, o gidya salamat mga ka-K5. Sa dugang balita diri sa Foro de los Pueblos, sa mga balita ang iyong mabatiang ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pag-amlig sa aton ikaing lawas sa bunga panahon, delikado na magastos pa magbalatian mga ka-K5. DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Secretary Report ni ka-K5, Darren Henson, diri sa aton pagpagalagad, isa ka... Kuano, isa kalalaki nga malumhing ang balatsagon, nadakpan mga ka-K5 sa ginkasa nga drug pie-bust operation sa motoridad diri sa siyudad sang Rojas. Kabahin ini sa Gyapon sang ginpasangkad nga kampanya sa motoridad batok sa illegal kag makalalit nga droga. Kag suno sa arestado, may ginakwaan siya nga laboratorio sang droga sa ano ni Punta Tabok o kon Barangay 9. Ano ini kamatuod mga ka-K5? May detalye sa balita si ka-K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
2: Dakop ka-K5 Roldan ang isa kamiyembro sang LGBTQ nga ginakabigman ara sa listahan bilang street level individual. Sa konsadi nadakpan ini sa ginkasa nga bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sang Rojas Component City Police Station sa Sitio Casandra, Barangay Punta Tabok, Rojas City, pasado na 7:30 kagabi, Oktobre 13, ka-K5 Roldan. Ining nadakpan, gin kilala kay Bencel Diaz o kon kilala sa tawag nga Agi, no, si alias Agi, isa ini kabitisyan, 37 anyos, residente sang Sitio Arcabalo, Barangay Bulo, Rojas City, apang temporaryo ini nga nagatiner nagabod ini sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, sining siyudad. Na bakal sa mga operatiba kay alias Agi ang isa ka sa siya sang ginapatihan siya bu kagdugang na recover siya sining paginakop sang ginrikisa ini nakuha ang coin purse nga color brown kag may unod pagin ini sang duha ka sa siya sang ginapatihan siya bu kag kwarta, no, ka-K5 Roldan. Kabugusan nga tatlo tanan ka sa siya ang na-recover sa subject person nga may kabugaton nga 3.6 grams kag may standard drug price nga 24,480 pesos. Samtang sa aton man sini nga pagpamangkot, no, kay alias Agi, iya sini nga ginako ka-K5 Roldan nga nagagamit inisang illegal nga droga apang marijuana. Kag sa pinalikdan ng ginadlaw ang last sini nga paggamit sang marijuana ka K5 Roldan. Aminado man ini, no, nga nagabaligya ini siya sang illegal nga droga kag sunog ni siya ginakuha ya ini ka K5 Roldan ang supply diraya sa si ginpayag sini nga laboratorio, no, sa Sitio Railway Barangay Punta Tabok sa K5 Roldan, no, munang iya sining pag-ako man sa aton sa aton sining gin pamangkot ti medyo may pagkapiloso po manigali si alias Agi sa aton sining ma-interview ka K5 Roldan. Ari bala pa matian naton ang kabahin sang pahayag sining subject person nga si alias Agi subong man ang pahayag man ni punong barangay Nestor Binriahe sa sining gin kasanga bypass operation sa kinalaman nga sitio dira sa may sitio Casandra Barangay Punta Tabok ka K5 Roldan.
3: Ang iila ina mo kisa ko na kuha di ba? May pumariwana.
4: Pumariwana. Tingnan na recover si mo ni sir.
3: Ay din binto ko na mo.
4: Ah, imo man na
3: binto ko na.
5: Kita ni nagkuha sa
3: laboratory kami sa ano, sa Rilwika.
5: Amin.
3: Karadaw.

0: May matawa na ba?
1: Nagira ko na ito ko.
0: Alangan sa inyo ko makuha.
2: Sino man yung mga nabaligyan sa?
0: Alangan ka mo. Yung gakad po sa sarilway.
2: Asa dira sa sarilway man.
0: Damo kami doon.
1: Lisin
0: mo mga pudra, mga barkada. Ano nga
2: yun? Sari-sari lang?
0: Oo.
1: Ano yung ubra?
0: Mamang, kung tagi ka mong kita, yung natakpan nga nito, ano ba yung biyak ng ubra ko?
2: Okay, so...
3: Hindi nga, yung sinasalang sa iya, yung introduce man siya. Ang artist din niya, ako lang sa iya, sa kabalo, bulo. So, dira sa tulban na, sa... Basta sa may double chip ng timbalay niya. So, magaling time, so, sa mga nag-install sa sulit ng hermano. Gusto naman, sa'yo, pero ang aklaw niya, nag-aklaw din siya at kapag.
2: Okay.
3: Si Azim, yung hinambal nila. Araw naman, hindi ang alam.
1: So, mali siya, di ang hinambal ka siya.
2: Bali, tawag si Yagi. Okay. So madugay win madugay na ni Kap nga matunog ya sini nga pangalan nga nag-engage.
3: Sa ilat lang guru, dire sa Malaysia ay basi sigado man siya pamaligya, nagdiri sa natutunuan. Sa iyo sa dili.
2: May posibilidad nga may mga kapdanan ba ni siya ka?
3: Ay, oo, di ka lang mo. Namun sila gira, Arah sa sulod, hindi makita sa daag dito sa highway.
2: Okay. Sige, mabilin mo na lang minsan eh, kapsi mo sining pumudunyo. Nga mapasiguro nga tiway ka mo nagpabaya sa pag-tapna sining illegal nga droga.
3: Amo na nga ninyo, kapsi naman sa silang gato ng mayor, sa Pudia, sa Pulitan, sa Officer, no, sa Pansip, sa Pulitan, sa Pansip, sa Pansip, sa Director. Nga ginasuputaran din nila ang aming request. Nga makayara kita sa output sa sulod, naging renovate, no? We hope and pray nga tagaan kami sa police para sa ginatawag na protection man sa mga tao na nagasulod, kahit sa mga tao na nagasulod, una nga area.
4: Nabatian, no, kaki Five Roldan, si punong barangay na disturbing biyahe sa Punta Tabok, Subong Man, ining pag-ako ni alias Agi, no, ining subject person sa ginkasara by bus operation kagabi dira sa sitio Cassandra, barangay Punta Tabok, no, suno siya gani ang supply sini ginakuha gikan sa railway kag ginaligar may ara dira sang laboratorio sang Shabo, basement niya sa payag ni alias Agi kaki 5 Roldan. Sa bahin naman ni punong barangay Binbiyahe, matunog na ning pangalan ni alias Agi, although wala yan ni maiturahan kagabi kay Gapang Tabon, pero ang hining tawag siya nga si Agi, matunog na ni nga nagabaligya, no, sang illegal nga droga dira man sa may railway kag suno man siya nag siguro kay mahina ang baligya ni alias Agi, nagsaylo naman ini sa dira sa yaman sini nga na area, no, dira sa may Punta Tabok, Kaki 5 Roldan.
5: Okay.
4: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ini balita boy logang ginadulong sa inyo sang Mighty C, the Immunity Booster. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinglawan sa Kapis. K5 News FM.
5: Maraming salamat K5 Darren Salomeo Henson sa gindulong nga balita ga panginwala ni sa Agio sa pagbaligya mga ka K5 gagamit lang kuno marijuana pero kasalikawot sang statement kay dira man sa kuno gakuha sang ginabaligya niya man sa railway. Okay, may laboratorio kuno da sang droga ti check tabi ni ko matod gyud banin payag ni Agi. Nga may laboratorio na da sang droga nga way ni ma-monitor sa motoridad ta. Nga way ni ma-monitor sang barangay. No? Dira sa pinaka-shabulize nga barangay diri sa Roa City. Barangay Punta Tabo kagang barangay 9 mga kakipay. Or basi kaga out of his desperation, basi nahamba lang ni ni Agi mga kakipay. Ano yung problema? No? Kung magkaladak pa na bidayon mag-ini mag-nguri-nguri. Mga ka-K5, mag-nguri-nguri, ma-play nga inosente. Although, ati inosente, gid ba ni sila? Kag-korte, gid lamang makapamatbat kung guilty sila kung hindi, mga ka-K5. From punto tada, ngaan nakain ka na yaman? No? Ngaan nabutang ka sa surveillance sa kag-radar sang PNP ta? Kung indeed, wala kagiman nagabaligya sang illegal kag-makalalit ka droga. Kag sa level sang pamilya, dapat sa level pa lang sa aton sini pamilya, kita na mismo. Ang nagauna sa pagbantay kag sa pagsaway sa sulod sa aton sinigang panimalay. Bangod, kumadakpa na, ti ulihi na mo. Pero samtang timprano pa lang, pwede ta na ni malikawan kun wala ini ginatolerar sa sulod sa isa ka pamilya mga kakipay kag sa level sang barangay kag komunidad. Halin sa drug by bust operation sa Barangay Punta Tabok nga suki sa operasyon sa droga pagbalikta sa Ilutas Panitan, may ato man to nadakpan sa Panitan mga ka-K5, lapit-lapit to isa kamilyon ang balor sa droga nga narecovero. Balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdog. Foro de los Pueblos K5 News
6: FM. News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: June 7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
8: Red. Tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
7: magino. 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imong blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
7: 120 over 90.
6: DTX 500.
8: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagit sang Mighty C or Pure C nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta sa nakadiskasyon si Doc Ramil Uy.
9: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami kunong cocutin, ECA and selenium. Amo na mga antioxidant na mo ni duksa mo.
8: Oo, sang una mo na.
9: Magresita mi. Antaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tugtob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang nadiskubrihan sa GP, sang duha ka scientist, nga nakadiskubri sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
8: Grabe, no?
9: Suling ko, wala na sang iban. DTX 500.
8: Amo na ginahulat mo na.
10: The ultimate antioxidant.
9: Dito ko na gasoline, Sir JP, at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na.
6: TTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
10: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: TTX 500.
8: Ang DSE or desugared sugarcane extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
9: Correct, Sir JP. Imagine na ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
8: Meaning the more kagal ikakaon,
9: the more nga gabisyo ka, the more nga expose ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
8: So ang
9: pinuli kong sponsor JP ang makita sa mga utanon kag prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lugbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli kong sponsor mo ang anti-carcinogenic.
8: Wow.
9: Ara na, no?
8: Cancer.
9: Anti-mutagenic.
8: Hindi magmutate
9: ang cell. Inflammatory, hindi dali matigulan ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli kong pounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
8: Grabe, no?
9: Especially kung parisan pagin siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonol.
8: Flavonol.
9: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang mighty C?
8: Kung kamatsyag na.
9: Hindi, may cancer na.
8: Posto,
9: dapat
8: ano?
9: Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang mighty C. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang mighty C. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalap pau nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
6: DTX 500!
11: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: So good lang nag-inom ka
11: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
11: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sang kamot?
11: Wala na.
6: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
14: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500!
8: Dila na subong imo sugar?
14: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
6: DTX 500!
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
15: Mighty C, epektibo, garantisado.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX